0: Okay, ay ay do pulis sugli no. Ahay. Sige lang pero why pa kapiansa? Why pa napakasaka na kaso pero ginahulat-hulat ta base makapiansa ni since nga gamay do 300 plus lang, 300 gramo sobra. Ang nakuha ko.
1: 50 grams, 340 pesos, 340,000 pesos.
0: Oo.
1: Ang na-confiscate ni Sina.
0: Mm-hmm. Ito, Marvin. Oo. Sige lang. May mga bagay, abing nga naginawa mga katropa, katropang friends sa social media, kung nag-sell siya, nag-marigya siya, nga mo na yun, kagamay yun. Ang iya, damo mo na. Di rin nagamang, kuso ba mga, ano, mga damo meron mo? Damo naging ka, ng mga vlogger, gusto mo makangkod, balad mo, gusto mo makaangkon sang reaction kag magtaas man subscription nila. Kaya gina-take advantage ni ang balita nga si ang ano ang vlogger nga si Julia na dapan. Pero ti amo lang na at least naklaro man sang aton nga pideya nga ti duwa sila ang target. Duwa sang target. Hindi lang ang iyang living partner dala si Julia TV.
1: Oh. Correct na. So, iti mo tong mga allegation mo nga basing living partner yan lang nablang subject. Galing yung confirm sa pag sa pedida, duwagin sila yan.
0: Ati, proseso lang nila. Makuha nang ita sa bugato eh, para makapiansa sila.
1: Correct na. Iyan mo na ka-proparming sa buhang kinatutukan man sa aton ng mga autoridad ang sining investigation kaya involved ni si Julia TV katropang Irvin, no? So, siya ato siya sa karon, ako na po sa Dia. So, siya mo na ni sa, no? Ang resulta kung nag-engage si Andres Pagbiligan sa legal ng droga na kumarvin ay isa ka-individual.
0: Oho.
1: Duga ko lang ni Kapo Farwin.
0: Oo.
1: Ang yan, ano ni Blang nasakwa ni Blang, ano Blang? Gabangkay. Sa isa ka ginaligar na kawatan. Ito sa solusyon isa ka sa subdesisyon sa barangay Zone 15. Kapo Farwin doon mismo sa siyudad sang Talisay. Kung si Dindri Kapo Farwin, ang isa ni Kapo Farwin nga ginaligar na kawatan, ang tutup sa karoon mo ay nina-identify sa mga otoridad. Kay... nakitaan siya upo sa isang pagkita persona pero may attempt lang ang magsulit sa kabalay.
0: Oho.
1: Apang natabuhan man niya ang mga kapuli, ang mga gwardiya doon nagkapatigayon sa Farwin sa roving patrol.
0: Okay.
1: Tegin si Tani nila doon, isa ito na kanaga ng isa na sadyo.
0: Oho.
1: So sa mga tunga tiyon, gin usasan na nila na dakpan.
0: Oho.
1: Dati ka to Farwin, may takabalo for how long nag-sinerder ang nakpan or na kayo tiging pusasa ni mo. After si na, ka to Farwin, din pakinggangutan ni nilang CDR ni mo sa Talisay City. So, gila yun yung nag-respond yan sa Talisay City ni mo.
0: Oo.
1: So, ka to Farwin, nagin na nagtao sa CDR ni mo, big ang suspect ni yung naresto. And before ka to Farwin na tukiman, na wala, nagali, sang kabili.
0: Uy! Paano?
1: Oo, though, ano na, nang why na sang pulso, why na sang, kung ano, tabi ng mga signs of life, eh.
0: Oo.
1: Ay, patay na.
0: Uy, paano na patay to?
1: Amo na nakuha pa bang kotera, nainis mo, yung balikan sa niis, si Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Kalisay City PNP.
0: Oo.
1: Metro pang Irving, may mga tato ni ang suspect.
0: Oo, kita ko eh.
1: Ang nasambitin niya na nakapanya kawatan. Kag, hindi pang-identify. Kaya isa ka nung Metro pang Irving, ang muna yung purpose kung saan eh, ga-investigate sila for the identification sa biktima o anong sasinig na napatay na kawatan.
0: To.
1: Para mabalaan kung sino pamilya kag makaatag sa consent
0: to.
1: Kung magpasugot din man for the autopsy.
0: To.
1: Galing mabud na ider eh, kaya wala na identify ang suspect yun eh, o ang hiningin na kawatan niya na patay.
0: Oo.
1: Kaya wise na, hindi siya makapakigangot pamilya for the consent eh, kung i-undergo to sa autopsy mata nila nga napatay ito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo pala sa karoon si Prof. Irving, kaya tingwa man sila, nga ma-identify ini kay gapakigangot sila na kung ano just sa Bacolod City but also posibly dito man sa Silay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya silang Rogues Gallery, wala sang pangalan ang nasa bitin ng persona.
0: Okay.
1: Wala sang background or any record sa Talisay City TNP.
0: Oo.
1: Basi posible nga may ara kato parwin there is Bacolod o kung nasi dito sa Silay.
0: Mm-hmm.
1: But tiyan mo pa na sa karoon nga nagatingwa sila nga makatipon sang detalye.
0: Mm-hmm.
1: For the identification sa sininga persona,
0: mm-hmm.
1: kag kung matigay niya yung ma-identify, dari mga tukiban kung paano niya siya napatay.
0: Oo.
1: Kasi yun nga siya mismo ang madakpan sa mga gwardiya dito sa sulo sa sininga subdivision man.
0: Mm. Ano mga markings? Kita ko rin sa picture kay Tropang Franz. So, ito sa Leo. Ay, doon akong tato niya siya.
1: Mga tato, yun na.
0: Tato, no?
1: May tinakabalo. Kung iti ang siling sa pulisa doon, wala mga hematoma kung nagbubo.
0: Why
1: or any
0: siya?
1: Open wound ba na? Or let's say, laceration sa walawas dira or piercing wound, di?
0: Mm-hmm.
1: Yeah, which is doon siling natin tugas ng pagsiro dira kahit wala man. Kaya mo lang ako nga pala makutanan sa karong katropa Irwin kung yun, ano ni, ano sa biting nga sinudaan nga nakakot diya na eh. Di, wala na naka, hindi man makasiling ang polis nga din ano sa wardiya. Kaging po sa Manila, pero gipakigang utan ng DRLMO for the further investigation sa sininga biktima at katropa or sa sininga suspect o sininga kawatan gatong.
0: Oo. Medyo paraisipan ni kung paano siya napatay ko pang France. Pero na nga, may grupo pa, may upod pa niya pag kadakop siya. May upod pa siya. Siya lang isa.
1: May upod niya siyang isa yung nakapalagyo, nakadalagan, siya yung nadakpan.
0: Hindi pa nawagan.
1: Kambot kung paano itong isa yung nakapalagyo, ba siguro mas danlog pag ito si Yaya, kay siguro ya, ang isa siya, haluan kayo, ba siguro siya, ano lang siya mo.
0: Hindi pa nawagan, Tani? Sa upod siya niyo, nga nangawa, nga mangawat ka mo, Tani. Pulugman ko, pabalos pamilya nga nagtaliwan upod mo sa pagpangawat dito sa Talisay, ho.
1: Binayaan niya, kiti luwaso niya ko galingon niya mo.
0: Ay, hindi
1: ba siguro ka sa Farwin kung isa nakapalagyo ba si luwas na eh?
0: Gani man, oo. Di, pero napusasan na sila eh, no? Wait, ako ba? Ano man, heart attack sila? Na, ano system?
1: Oo, wait na mo ng Y-Level 1 kahit si... Gawalat ang police sa identification. Sini para mo autopsy na sabo. Pamatian tayo lang ito, Farwin. Si Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City PNP.
2: Bali, hasta subong, sir. Wala pag na-identify, sir, kung yung identity ng kawatsan po, sir, niya napatay, sir.
3: Mm-hmm. Pero, ano ba yan, sir, ang cause of death, yan?
2: Hindi man siya pwede, sir, ma-autopsy, sir, kasi, sir, yung identity, sir, dapat, sir, ngayuan pa yan, ano, sir, ngayuan pa, magpaalam pa, sir, sa mga pamilya, sang, yes, sir, sang patay, sir.
3: Okay, sir. So, you are focusing right now, sir, sa pag-identifying yung name, no?
2: Identity yes, sir, yan. Yes, sir.
3: Amo na gano'y. Okay. So, bali, sir, ang bangkay, aralang yapon sa...
2: Hello, sir.
3: Ang bangkay, sir, sa punerarya, pag-iapon?
2: Yes, sir. Nasa arap, pag-iapon sa punerarya,
3: sir. Okay, sir. Pero, sir, ano naman? Ang mga gwardiya po, may ano ni Slayhan? Posible nga ano, may salapin?
2: Hindi pagid kami kaano, sir. Kasi, sir, wala pa tayong... hindi pa natapos yung investigation, sir.
3: Mm-hmm.
2: Eh, hindi man pwede ma-autopsy, sir, yung bangkay, sir, na walang paalam sa mga pamilya, sir.
3: Okay, sir. So to ano gitsa gapo no hindi man masiling kung taga Drastalisay sir no
2: yes sir pero sa records namin sir wala siya sir
3: ah wala siya sa records gin check nyo ang Rogues Gallery niya di ba
2: yes sir yes sir
3: pero ang tsuray sir wala gin negative
2: oh negative sir
3: ah I see sige sir but are you planning also sir mag-coordinate sa Bacolod and also in Silay?
2: Yes sir, yung mga investigador namin ngayon sir na nagko-coordinate na sa especially sa Bacolod sir, pero as of now sir, negative pa rin yung identity ng
3: sir. Pero sir, naka-coordinate na sila, na check na.
2: Bali sir, hindi pagid kami kaano sir, kay ongoing pa rin sila ngayon sir hanggang ngayong araw sir.
3: Sige sir, no problem.
0: Sabi no?
1: Oh, Katropa Irwin, si Police Lieutenant John Patrick Hilda, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Ang host, Katropa Irwin, sa nasabit niya, ano no? Pagtaliwan ng sininga dinatubo kapatan, ay natakpan dito sa siyudad sa Talisay, Katropa Irwin.
0: Bago naman ni Castillo, guro sa mga bago naman guro ka mukha sa mga kauti. Ato naman di Katropa France, white tag na dampigan ang pagpangawat, no? Gina-denounce na kay hindi na sa nagakadapat, illegal ina, may ara sang penalidad sa idalom sang aton layi. Pero ang pagproseso kung paano siya napatay, anong cause of death niya, dapat ang mabalaan. That's why sa mga pamilya kakilalas ni mas maayo gid nga makahatag ka mo sa mga detalye or impormasyon angot sa sining tao nga naano da sa napatay during naka-handcuff pa ni siya katropang France pagkapataya.
1: Oh, doon naka-handcuff mo,
0: pa siya. Daw ka paraligban ba? Pero wait ka ba rin? Along the way, basi gin cardiac arrest, no? Basi natural death man, whatsoever. Wait ka ba rin? Kahit di, why man sa mga pasa, why man sa mga palatandaan, nga gin torture sa, gin sakit sa, kung ano nga mga sitwasyon?
1: Kaya yeah, muna pa, magkakot ko rin itong pinakauran, pagkakitang
0: diyan rin mo. Oo. Di ba, sibla, why to gin sakit, pero gin butangan man, plastic ang ulo, bla?
1: Basi gin puot, bla?
0: Basi gin puot man, bla?
1: Para
0: tumagawa ng
1: ba?
0: Ah, okay. May pusas pa sa'yo?
1: Oo.
0: May pusas pa sa'yo? Grabe ba? Pero sa mga nakabalo ah, tagaan taman respeto ang pagpatay sa isa, pagkakapatay. Malubong sa'yo, tsakto, bla.
1: Okay, ko pa rin. Mabaling nga, bumbing at ligit. Sa karon sa patrol mo. Pag pag-uwi pa ng CCTV, sa mga ilan naman siguro ano sa karon sa patrol sa ilan ang saan sa CCTV.
0: Oo.
1: Para matutuba mo po, ginunod ko pa, ngayon ang pagkilala ko sa Farbin po, yung kasi wala pa, di ba lang po, matutuban siya, ano po rin, sa galing ang pamatati.
0: Gani, ma'am.
1: So, tingnan mo yung day sa karon.
0: Thank you so much Katropang France sa mga balita. Ang pagpangawat illegal na sa, no? May penalidad sa aton layi. Ginapakamalaot na, no? Ang ining mga bulaton, mga abiyan. Pero ang pagproseso sa pagdako. Dara naman ta. And dito kita sa proseso sa ato layi, kung paano sila dakpon, paano sila turn over sa ato mga kapulisan, kag maka-avail sa due process mga katropa, no? Without actually killing the person, killing the suspect. Kay ti ang pagpatay sila lalong sa layi, katropa, illegal man. Hindi naman pwede ma-correct ang isa ka sala sa paghimo pagit sa isa ka. No? Sa mga kauti, mensahe man ay pare sa inyo, no? Nga gapangawat ka muna ang inyo kabuhi aras 50-50. Ani gani, 30-70. Nga ang 50-50 ni basin patay ka mo bla. Ang 30% ni or 20% dakpan ka mas pulis. Kag makasuhan ka mo. Pero on the other hand mga katropa, we wanted nga paidalom sa eksakto nga proseso. Kag sa mga kauturan ta, kung ano man natabo da sa mga security guards, no? Kung ano ang inyo version, guarantee sa autopsy ba ano eh. Sa mga kauti, untatin niyo na. No. Lagko sa mga lawas ta. Lagko sa may tindog ta. May ikasangkol pa ta. Nga ipatigayon ng kabuhi, no? Tanawon niyo ba mga kauturan tara sa downtown area. O. Ang sitwasyon nila budlay-budlay na kayo. Huwag ka lang unon, no? Ang ilang ginahulat na makaon sila, may pagkaon sila. Depende man sa kita nila dira sa ano, remedyo yun nila, ha? Tiara mo na, okay mo na, naka-survive man. Kinanglan to lang guro i-endure ang sitwasyon. Tapos, mangita pa maagi. kung paano natin ipatigayan kabuhi mga katropa, mga byan, no? Pero kung ikaw ka pangawat, ang kawat mo na, dito mo ng gastos at sakto kaprotsi mo sa imong bisyo, ati, what for? Eventually, do not expect yung mag-exister ka pala sa kalibutan. Eventually, basi ma-jackpotan ka, tiyaryo. Isa ni sa mga typical example, mga katropa. Anyway, oras naton 8:17 ha, sa mga katropa natin dala sa Kabadkalan, bla. Ang aton santo na Next FM, libuli mong premyo, ongoing sa gihapon. Gina-invitara naton mga kuturan ta nga mag-drop sa mga entries ninya, nila, na magdaog sang 3,000 pesos para sa aton weekly draw, no? Ang aton nga proof of purchase mo ni, isa ka blisters ng Santon Plus Gold, isa man ka blisters ng Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blisters ng Turbo Sore Food Supplement for Men, lima ka sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka mo mabakal sila mga katropa ng mga produkto para makintra ka mo. Pero kung ikaw nagatumar na sang nagasupplement na sang Santon Plus Gold, no? Tipunon mo lang tong imo nga mga blisters para makintra ka sa Santon na Next FM libo-libong pa premyo. All right? And isa pa mga katropa, may ara kita sang grand prize nga pwede ninyo madaog. Third prize nato is 20,000 pesos. Ang aton second prize is 30,000 pesos. Ang aton nga first prize is 50,000 pesos. Okay? And also, we're giving out mga katropa sang 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos sa mga lucky winners naton. So this is more than 100,000 pesos ang aton ipanganagtag sa grand draw naton diri mga katropa sang Santo na Next FM libo-libong pa premyo. In the meantime, mas mayog yung makintra ka mo sa aton pa-promo this time para mag-angkot ka mo chance nga makadaog sang 3,000 pesos. No? Gamay mo lang niya, no? Pero at least makabulig-bulig mga katropa. Ang aton niya, pagpasalamat sa mga kuturan ta nga nag-tangkilik sa mga produkto kag namati sa XFM, okay? Ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. It's a way of giving back the gratitude to you for the support we got sa aton pagpanganagad sa inyo tanan mga katropa kag ang inyo paggamit no sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Okay, so tomorrow may ara kita sa mga draws mga katropa paghimuon, so pareog lang ko na ha sa mga biyana at sa mga kultura natin, no? Pareog lang ko drop sa mga entries ninyo and probably win para sa aton weekly draw sa Santon na Next FM libo-libong pa premyo. Ang isa pa ginatudlo na ito sa inyo mga katropa, ang pag-supplement sa insakto ng mga produkto halin sa Yes to Health. Alright? May pabalo kita ang aton nga XFM libo-libong pa premyo. XFM Santon and XFM libong pa premyo. Pwede nyo na ma-avail mga katropa kung may arak mga produkto, no? Ang tatlo ang ultimate trio mga katropa halin sa Premium D3 pakadto Santon Plus Gold, pakadto naman mga katropa dito sa Santon Vitamin C nga gamiton nyo, no? Kaga i-supplement nyo nadlaw. Ang Premium D3 mga katropa makabulig ni siya sa aton nga pabakod sa aton immune system, pabakod sa aton bones, okay, and overall health, no? Plus may ari pa ni isang virgin coconut oil nga makabulig mo sa aton katropa sa pag paalam bla sa aton mga depensa sa aton antibodies para mabuligan para mapatay ang mga bakterias kamarikawanta ang infection nga halinan sang pagmasakit na ito mga katropa. Alright, so Premium D3. Ang Santon Plus Gold naman, kompleto naman niya sa aton nga mga ingredients, mga katropa, no? Nga mga natun-an sa mga eksperto naton nga dako ang bulig sa pagpabakod, pataas ang aton immunity level. Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, garlic, ang spirulina, nga mga suplemento, bulig sa aton nga mga kuturan, no? Mangosteen mga katropa, antioxidant. Ang ampalaya, nag-control sa blood sugar natin. Ang malunggay, nag-suplemento sang damo nga mga nutrients na kinanglan sa lawas ta. Kag siyempre, ang garlic mga katropa, kung pus-on mo na siya, permita ga gamit sang ahos sa mga paggisa natin, prito na paggisa ta, pagluto nato sa mga pagkaon. Kalabanan, may ara na sa ahos, no? Pero makila mabalaan mo, mabatsagan mo kung ari na isa na proseso ng mga katropa na extract ang mga nutrients niya to, no? Nga nagabinipiso nga tulawas, no? Ang alisin, no? Kung pusoon mo na sa there's certain enzyme nga nagagawa mga katropa, amon isang nagabulig sa lawas nato niya, identify, no? Pagkilala sa mga hindi residente niya mga pathogens, mga katropa sa lawas ta, nga ma-detect nila, ay okay, bacteria inigli, virus inigli, no? So kinahanglan tayo nito isun. So amon ang trabaho sa garlic, katropa dira sa Santon Plus Gold. And ang spirulina, nagahatagman sa beneficio, anti-inflammatory, no, sa lawas na ton. So para maluwas ta sa mga infection, kagunano pa ng mga masakit, mga biyan, budlay, nga ma-confine kita sa hospital, ang aton gintago, nga pilang nahot naman lang na ma-gasto mo pa tungod sa hospital confinement mo. Ang initanan, makabinipisyo ang lawas ta kung insakto ang absorption. So kinahanglan, may ara naman kita sa pamaagi. Ang pamaagi ng hambal naton is supplementation sa vitamin C. Ang vitamin C, mga katropa, nagpadasig sa aton nga pag-proseso sa ini mga nutrients, ma-convert siya into energy, vitamina na kinahanglan sa lawas ta. And at the same time, nagabulig man pataas ang aton immune system. Kagdepensa sa lawas naton, mga katropa, ang vitamin C. Ang mayoryang epekto is absorption, no, sang mga vitamins. Nagapanami man is kutis, nagapanami man is ang pabakod man sa bones naton, kag iban pa mga katropa. Nagapasanag man sa aton pananawan, no, ang vitamin C. Pero huwag ka, pili ka sa mga vitamins nga makabulig dyan sa lawas natun, no? May mga vitamins da nga pag tumar mo, suka-suka ka. May vitamins da pag tumar mo, galain, pamatsyag mo rin, no? Hasalaan ka to nga nag-busog, tungod ka suka-suka ka. So, amo na mga katropa, bulig, no? Para sa atun nga lawas. Kung nag-abisyo ka, nag-panigarilyo ka, better yet, buyan mo na na. No, bailuhan mo lang sa mga suplemento nga makabulig sa aton, no. Amo ning ultimate trio naton, mga katropa. Baklan niyo na yun sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede niyo kamukha kadto dito sa South Star Drug, sa TGP, pwede kamukha kadto man to sa generic drug stores nationwide, or para simple, kadto kamo sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa Lizarre Street, tubangan sa Marayo building. May signage na ko nga Yes to Health Incorporated, mga katropa. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? So, amuna natin nga, ano, amuna natin ginaayo sa inyo, mga katropa, ang aton nga mga, ano, aton mga suplemento para magpabakod sa aton nga sistema, sa aton depensa kontra sa mga masakit. Junior Alegria, good morning sa kay Bisaya ni Bay. Pirater Eden, may aga. Ma'am Shirley Arevlo, thank you. Sa mga katropa, late na ta online kay nag-walking pata. Para healthy. Muna niya, ma'am. Stay active. Importante, active kita subong para malikawan ta ang mga masakit. Si Junior Alegria, ambalya sa present kami, Daris Kapihan sa Overflow. Kaga sa good morning greet kay Tuto Tabal, hambal ni Junior Alegria. Thank you, so much, salamat kid, ha. Thank you. Kaga sa kay Buboy Villaran, Bisaya ni Bay. Nakatutok. Oras na ton, mga katropa, it's 8:25 na sa aton para tuntunan. Balikan ta ni, may mga balita abi, mga katropa. Diri sa Sudan sa Bacolod, ang sitwasyon sa aton nga mga kaumhan nga permila nga kadtos na natapan sang ano, permila nga kadtos na natapan sang doli tungod ipapanawagan ang mga benepisyo, no, sa mga sugarcane farm workers naton diri sa Negros Occidental. Nakatalana sila magatubang sa doli para ipanawagan, para iduso ang pagtapos sa mga ano niyo, sa mga Pacquiao system para sa mga tubuhan. Pero ti reklamo sa mga planters gani, Ngayon, paano abi kung wala isang trabaho? Off-season? No? May tanom, pero may oras gid nga wala tayo hatag na makatrabaho sa atong mga trabahanti? Ti magasto kami, masuldo kami Japon dito. So, muna isa ka pala makatanon, katropa. Istoryante na karon, ano? Oras na ito na 8:28 na sa pagpaglagad. Mga commercial tabarik na pagkatapos ni mga katropa. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang nagsakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: The Secrets of Health.
14: Tumanyan ang importante, Sir Jocel, ang matalupangod na ito lang aton sa niya kurason, kag aton sa rikaugatan kay Imagine na bala, Sir Jocel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocel.
15: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
14: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocel, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, galing naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Jocel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako na aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ikaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
13: The Secrets of Health.
15: In the absence ng mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of this? Bioactive compounds, ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sining organ sa ato sining lawas, Dok Leo.
14: Ang isa, Sir Jocel, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sini Sir Jocel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santone Plus Gold Cup. capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Santhon Plus Gold.
15: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada. Sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
14: Gintuyo gani Sir Josel, kag ginhungod yun niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas, Sir Josel. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
5: Santhon Plus Gold.
15: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
13: The Secrets of Health.
15: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
14: Amo na yung bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninyo lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ninyo sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan to galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
16: Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
5: Premium D3 Coffee Mix.
15: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
14: Correct, Sir Josel. Kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is ang stevia is zero calorie.
13: The Secrets of Health.
5: Santhon Plus Gold.
17: Mga katupa, exciting!
18: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang

0: 2026. Hang on February 2027 for DOH. The ACFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.

Balik tayo mga katropa sa aton nga patuntunan. Morning sa mga katropa peps naton before ito mag-talakay isang pila ka mga talakayan ta. Morning ma'am sa kay ma'am Lental Day. Good morning, salamat kid. Basta gasalig ka sa aton mahal nga Diyos. Ah, okay. Ang pagpahayag ni ma'am Celsa Badulon. Niya, basta gasalig ka sa aton mahal nga Diyos, magpisan, hindi budlay ang aton pagpangabuhi. Good morning, thank you, salamat gid. Sa kay Len, ma'am Lental Day, katropang Win, greet ko lang ang mga amiga, Coriana Gestro, si Jessica Gonzalez, ma'am Miss Pa Moreno, Janelle Lonario, Pastor Winston, sa kay Sabo Presidente, si Miss Maricel Largo, Dina Bukane, kag sa amon CEO, Dr. Emilito Oy. Thank you, padayon ng pag-alagad sa amon. Salamat sa radio nga ginhatag sa amon. Madamo gid nga salamat sa tanan. Thank you gid, salamat ah, Ma'am Len. Long time no see, pero see you sa mga activities natin. See you sa mga activations no sa XFM. Hope by September, November, no? May activity tada. We'll let you know kung ano na siya. Let's just be ready. So, sa amo na, no? Activity sa ating class dara sa sa Kabankalan Kagimamaylan. Thank you. Alright, oras na mga katropa, 8:40 na sa pagpangalagad natin. Gusto talang balatala kayo ni mga katropa ang ginpahayag sa aton nga nagwa ni nga balita sa o kun nga mga press release no sa aton NIR sa Pro NIR nga gin nagnubo na ang kaso sa Pinatsanay diri sa Negros Occidental, and we're happy to know that. And we're happy nga there's effort na ginahambal presentar no sa aton nga provincial police office mga katropa, but we will not stop no kay kinahanglan ta lauto ng mga perpetrators kini no sa pag pamatay. We need a safer city, we need a safe our province and city so that may protection ma-feel sa katun nga pumuruyo nga nuwas kita. Hindi delikado na maglagaw kita sa mga lugar sa atun banwa, sa atun syudad, sa diin man nga wala tagapaminsar sang risgo nga base along the way, base ano matabo sa atin, base patsunta, base bununta, base uldapunta, base imuanta sa mga karakasan. Based sa report mga katropa sang PNP, naglabot na ni sa dako ka porsyento, it's na curve down no ang number of shooting incident diri sa Negros mga katropa by 23.26%. Let's say 23% mga katropa no, na curve down, and that's something nga kinahanglan din sa yan no. We understand

0: Saan kami araw sa mga Pinatsanay sa mga probinsya, sa Negros Occidental, and that gives us a stigma na base matabo na siya sa aton nga mga pribot, sa aton nga mga abyan, sa aton nga mga membro sa pamilya, sa aton nga mga mahal sa kabuhi. And that's why important is gyapon nga maghimo kita sa pamagi pabalo ang ini mga Pinatsanay, mga katropa sa itong mga kapulisan, so that ma-respondihan sa mga kapulisan. So, this is 23% nga na-curve down, mga katropa, ang kaso. Ahalin niya sa February to April 2026, noong mga reports ng aton nga kapulisan, pag-implementar ng Safer Cities Program sa aton pinakamarugar, pinakamarugar kag siyudad there is Negros Occidental. So nagnubo halin sa 43 mga katropa, and nagnubo into 33 ka mga kaso na lang, no? And as of April 5, 2026, no, that's 10 cases nga nagnubo kumpara sa 43 nga original, mga katropa. Well, we salute and we recognize the efforts ng aton mga kapulisan. But ang isa lang sa aton gusto matabo, mga katropa, aton nga pagpainuinos na di. We are keen to knowing the number of cases that has been solved sa aton mga kapulisan than the numbers of killing happened during this time. Why? Because ang target, ang goal sa kapulisan natin is zero crime. Mabatian tira sa mga kapulisan ta, mga higher official sang PNP, ang target is zero crime per city, mga katropa. And I think, abo man eh, ang ginapatigayon, ang target, mga katropa, goal sang Safer City Program, Cities Program, sang aton DILG. Ano ini, no? Ang presensya, police visibility, ang quick response, no, sa ato mga kapulisan, and arrest sa mga suspect, possibly sa mga krimen, no? Ang ini naghatag sang perception sa tao nga dasig ang responde sa kapulisan kag dali masulbar ang mga kaso. So dali kita, mga katropa, ginabal naton, we are keen to knowing the number of cases that has been solved already as to this time, no? Kung may aras sa mga pag-curve, mga katropa, well and good, salamat git, no? And amo na sa aton gusto. But what is 23%, mga katropa, let's say 20%, bisan mag 25% para sa mga katropa, sa 75% nga crime rate, shooting incident, kinagluntas sa mga katropa. Question is, will make us that number will make us a safer, will make the city safer from crime? There is Negros Occidental, no? Ano ang representasyon sa 23% nini? Oh, let's say 25%, no? Butang tira abi, for example. But there's remaining 25% and killing is still happening. There is Negros Occidental, shooting incident, katropa. And that's why, for me, I will not bank much though we recognize ang effort, programa sa atong gobyerno to curve down the number of killings, shooting incident, there is Negros Occidental. But nonetheless, we are more keen para maintindihan ang sistema sa Pinatsanay kag ang mga kaso nga nasulbar tungod sa Pinatsanay, there is Negros Occidental, mga katropa. 23%, sorry, pero hindi na, I would understand it na hindi sa rason nga makahambal kita, nga safe pa kita. Because there's the remaining more than 70% chances of shooting nga pwede matabo dari sa Negros Occidental. Nga gitalakay na tunay ni mga katropa because nga katamo sa mga Pinatsanay, katamo sa mga shooting incident, mga katropa. Amuna sa kapos magpatay sa tao, no? Amo na sa nagakalatabo diri sa Negros Occidental. Damo sang shooting incident kinagluntad. gin patay, gin tiro, no? Gin kadto sa gin sakyan lang sa riding in tandem. And that happened even sa mga highly urbanized city just like Bacolod. May nakakatabo to. Banago, Digad. May pinatsanay man to, no? Talisay somewhere, kagiban pa, kamakarugar, mga katulong, may pinatsanay. No? This composition sang killing mga katropa, duha ka mga rason, factors, drugs kag insurgency. Sa Birog Negros Occidental, may nagkakapatay, may ginatiro, no? Riding in tandem, ginasunod sa ilang balay, no? So, anong representation sa mga katropa, no? May ara sa mga tao nga kaya mag katulad to sa mga lugar, no? Just like dito sa I think Manapla. Ha? Yung katuan mo to sa ato niya, patrol, no? May tiniro to, mga katropa. So, gakatabo Japon ang pinatsanay, no? Ang ginapabugal din sang Safer Cities program is ang 911. Nga may access kita, manawag ta, in just 5 minutes, ara ang ato mga kapulisan. Well, kinahanglan ta na subong ang quick response sang atong mga kapulisan. Pero ang question sa pagsulbar sang kaso sang pinatsanay, that's another thing. Nga pwede tama yung purihan mga kapulisan. Dili tayo ma-focus, no? Kaya ang pagpatay mga katropa, bisa na ano po paligid, bisa na ano mo pang pangita at pamagi, kung may intensyon nga mamatay sang tao, ang isa ka-perpetrator, isa ka-suspect mga katropa, mamatay, ginaya. No? Samtang nagatuon ang ato mga kapulisan sa mga programa para tapuson ang pinatsanay dress makulot mga katropa, ang mga kriminal nagatuon man kung paano malotsan, ha? Kung paano i-execute ang pagpatay sang tao kaya hindi sila manahon sa kapulisan. No? So bisan ipabugal ta pa ni ang 20%, 23%, butang ten lang 25% nga reduction sang crime, sang shooting incident, mga katropas ni Negros Occidental, it doesn't represent at all. No? There's still 75% happening. There's still 75% nga chance, no? Nga matabo ang Japon ang pinatsanay diri sa Negros Occidental. Ka wala na nag-aplasta sa aton nga mas safe kita sa isa ka lugar, sa isa ka syudad, sa isa ka banwa. No? Hindi amuna ang aton perception mga katropa paglantaw sa nga di may patay Japon. Ang 75% chance is bigger than what you think. No? Diba? Kaya ang goal there is police naton, zero crime. No? Di, ano ang 70%, 70% for example, sa zero crime nga porsyento? Let's, for example, 100% nagkatabo na, natapo na 100% ang value abis ang pinatsanay dress pungsod Pilipinas, mga Negros Occidental, ginbuhin mo lang ang 25%. Ang 75% mga katropa, balda. So, ako naman paglantaw ko, why na nagabutang kaplasta sa atong syudad, mga katropa, sa atong mga kulturan, nga mas likaw siya sa mga krimen na posible na mga luntang resulta sa pinatsanay, kag shooting sa atong probinsya, kaysa atong syudad, mga katropa, nagkakatabo sa Gyapon. No? So, I hope, mga katropa, makitaantan na, dason, kung ano ang mga kaso, ano ka namo ng kaso nga nasolbar sa mga lugar naton diri sa aton pungsod, sa aton nga probinsya, pila ka bilog ang nasolve na? Kay naintindihan ta man ang sitwasyon, pulista mo. Budlay nga magpangalap sa ebidensya. Kabudlay magkumbinser sa mga tao nga magtestify para maglaot sang ining mga kriminal nga nagapamatay. Kabudlay magpangita sa ebidensya tungod limitado ang impormasyon na makuha ninyo. Di diri kita matutok. Amo ni challenge karon sa ato mga kapulisan. Paano natin ina ma labot no, ka mga goal. And upod tira no, sa ato nga mga kapulisan, gin-encourage mo natin gani mga kauturan tanga hatag sa mga impormasyon pero hindi amo kapos eh, no? Maghatag ka, look at sa active group, no? May isa to ka nag-witness, no? Isa ka bata. Duha ka bilog, napatay, ginlootan sa riding tandem, napatay to, gintiro mo to sa mo, ang suspect. Ang suspect, nakasakay sa motorsiklo, duwas la, gakasanay, ginsundan sa riding in tandem man, naka-motorsiklo man, kagin pa nila. May isa to, ka witness ginagwa to mga katropa para mag-witness kung sino para magtudlo to sang perpetrator nagligad gadlaw patay sa buhay. No? So kapos amo nang opportunity mga katropa ginimo gahimo opportunity ang mga perpetrators to execute sang gusto nila matabo or pagkutil sa isa ka paglutang sa isa ka tao kag bisan anon ta hindi na sa nato malaot na buhay. Ha? Budlay na sulbaron, no? Budlay na sulbaron. Tidiri kita. Pila na kabilog, ano ka damoon, anong porsyento sang nasulbar ng mga kaso sa mga kapulisan natin as far as shooting incident is concerned. Sinong naresto? Sino na file sa kaso? Pila kabilog na case closed pa. Ng mga kaso sang linutanganay, there is Negros Occidental. No? And then we'll reach sa isa ka conclusion whether we reach the 50% of that. Ano man ang goal sa aton nga DILG sa nada mga katropa, pero pwede hindi ko ya zero crime na permi mo, no? If it's 50%, then we say kung amo nang threshold na to para mahambal na to nga safe na kita, then be it. Pero wala ang 20%, 25% nga rate mga na-curve na ito ng kaso ni isang pinatsanay sa kulod ng mga katropa, hindi pwede na ito ni mapabugal. Ha? Kaya bisan na ano pa, suri-suri o na ito, may pinatsanay Japon. Anong representation sa 23% sa 70% plus chance of crime nga pwede maglunta dari sa Negros Occidental? Diba? So, amo man ang concern na ito, no? We are not safer, no? If we talk about the curve percentage, kinahambal sa aton PNP nga 23%. Hindi safe ang tao. No? Hindi ka Japon kaladayda sa mga lugar because may chance Japon himuan sa kakarakasan sa mga kriminal. Hindi Japon, hindi kita safe sa mga kalye naton magtambay, magpungko-pungko, tumaglakat to because anytime, no? Pwede may matabo na sa may ara sa mga tao, huwag nga magka-interesar sa imo, basi hultapon ka, basi bunon ka, basi kuha ang cellphone mo, basi kuha ang kwarta mo, basi kuha anong himuon sa imo na. Amo na, bla? So again, ginahambal natin, na gusto itong mabalaan, mga katropa, tila, anong porsyento sa mga kaso nga na-solve na? Ha? Anong nga mga kaso, anong kadamuon ang na case closed na? Pila na kabilog ang na-aresto sa ining ginahambaltang target naton sa safer cities program. Kay para makambalta okay. Ang tao okay nagli. Pero if you wanted to change the perception by giving this percentage daw kabudlay. Doka sikwawe nga intindihon ta by 23% nagnubo ang kaso sang tiniro hydres bakulod safe na ta. Ha? Daw ka layo na guro. So, amo na ato pakabay lang sa aton mga sa DALG man ha, no? Puligan ta nga ato mga kapresan para ipataason ta ang aton kapasidad sa pagsulbar sa kaso. Pataason ta, maghimo kita sa pamaagi, basi pwede ta maka-merge dito sa mga technologies. No? Kaya hindi kita ka-rely sa mga testimonya sa tao mo nga mag-intrato sa kaso kay base mabutang man sa alang-alang kabuhi niya. Not just kabuhi niya, kabuhi man sa pamilya niya. Nga base resbakan. Amo na nagkakatabo kag mga perpetrators dere mga katropa ginambal de may angot ni sa mga grabe nga mga grupo dere sa Negros Occidental. kag hindi lang na sila isa, malakpan mo na sila tuod, pero may umaupod pa ni Basi Romes, back na karon niya, kundi ikaw yung na baldada. Oh, amo na ang aton ginanamin, amo na aton ginapunto, dari mga katon. So, going back, the representation of 23% does not make us a safer city at all because of the volume or the percentage or chance, no? Ano man tawag Diyos na da, nga pwede Japon matabo ang ining mga pinatsalay sa Negros Occidental, mga katipa. So, I hope tani ato di ALG man maghatag sa pamagi para ang ato ni mga kapulisan matagaan man sa bulik assistance para sa mga technologies nga pwede nato ni-engage sa pagsolbar sa mga kaso. Again, ang ato di ang pinaka-target di zero crime, no? Mahimo ta na kung mabag-ot ang perception sa tao nga perception sa mga kriminal nga hadlukan sila magkadto sa mga lugar because may ato to mga CCTVs to. May ato to sa mga makita, nga makitaan to sila, no? Ma-identify to sila, no? Ma-identify to ng mga tao because grabe ang kapasidad sang aton kapulisan when it comes to forensic, no? That's the time siguro mahambal ang tao mo nga okay, mintra kami sa hatag na mo, mahatag kami, mag-testify kami because they feel nga okay, kag-safe sila kung maghatag sila sa mga testimonya nila sa korte. Nga hindi sila paglauton, hindi sila paglauton sa mga criminal deris Negros Occidental. No? Ti, amo rin? Butang nas programa ta? Kaya para ang target naton nga ma-zero crime naton, hindi man naton ma-lapot pero mabuhinan ta into ma-papanubo ta sa mas madubo nga proseso. Ha? Mag-lapot kita 30%, okay na na eh. No? Pero mabal kita ipabugal ta 23%? Why? Abot lang. Depende sa paglantaw sa mga tao. Pero abi nyo, ang gakatabo abi mga katropa, if ang aton nga capability, kapasidad sa pagsulbar sa kaso, nubo, paglaot sa mga perpetrators, nubo, no? Ang top of the mind sa mga criminal, kung mga katropa, ano na, maabot na ang punto, nga makahatag, makahimo sila sa pagpilino, nga okay, mahimo ta sang, amo na yung klase pagpamatay, kay hindi malabo, hindi dali-dali madakpan sa kapulisan. No? Mariding in tandem ta kay makaparagyo ta. Hindi ba laot sa kapulisan ta? Amo na bla. So, bagay nga dapat siguro direkta nga yan ya. Medyo pa-focus mga katropa. Oras na to, last noy be. Jelwin, good morning. Salamat kid. Ildretz Cordero, good morning. Salamat kid. Sir, uy, musta? Oh, parang Ildretz. Sa kay Dominic Acomodar, thank you so much. Salamat kid. Sa kay Randy Santisas, may aga. Edmond Parmirola, thank you. Good morning. Thank you. Sa diinis laman, si paring Ildretz, siya dirini sa ano mo, sa Granada. Edmond Pamirola, thank you so much. Salamat kid. Members of MAMSA, thank you. Nag-upod mo sa programa ta. Si Celsa Baldolon Salazar. Okay, thank you. Nabasa ko na kina. Mabuhay kayong lahat. Boboy Villaran, Bisaya ni Bay, paliwat ko lang greet. Opod sila ni Bisaya ni Bay, ni Boboy Villaran, nagapag Marites. Nakapangapi na sila sa Ceremed. Si Imo. Kay para hindi na magpiait, ba? Kada Junior Alegria. Oras na ito, minute after 9 o'clock, mga katura pa, mga commercial tanay. Balikan ta mga issues na ito. Pagkatapos tuyan ta ang ining sistema bla tungod ang aton nga mga sugarcane workers mga katropa nagakadto ni masami sa Dolly gakadtutos la para sa pagpangayo sa bulig mangayo sa bulig because nga wala matagaan sa mga benepisyo wala sang SSS wala sang mga PhilHealth wala pa mga statutory benefits nato na wala mahatag na dito ginapangayo nila sa Dolly nga dapat i-provide ni ang social amelioration nato niya ng 5,000 during off-season ginahatag na sa mga katropa pero masami, sumasami. Way nagkakadto sa mga sugarcane workers na. Nagkakadto na sa mga planters na ito sa Negrosok Tintal. Hindi kinahambal ito. Gusto na ito mapataas ang atong produksyon sa kalamay. And then, ay ko murahon ang binayad ta sa ito nga matrabahante. Ito ka, pinsilyo kayo. No? Pilang nahot lang. Hindi na nga bahin. Siguro nga itong gobyerno, maghimo naman sa pamagi na. No? Kaysa subong mga katropa, ang mga planters na ito, ibang to, nag-shift naman sa ilang crop mo, ang cropping nila. Nga, kiti grabbing RSSI, grabbing infestation. Tingnan ti, kung nag-invest pa ko na, mapatanom pa ko, ati balda na. Kalaanan na lang ni, no? Ang ako ni Moon, okay, para hindi na ko mag-problema. Eventually, manghilabon lang ko, mangsaha na ko na. Pagkatapos, okay na. Ma-ano na ko? Mahulat lang ko sang akon nga tubo kung mapatapas lang ko na. Bisan ginagmay ah. Pero at least, gamay ang gasto, gamay investment. At least may aras ang kita. Bisan gamay. During sang galing na mga katorpa. Muna ginahimo nila. Pero sa mga planters na itong vlog ko, siguro may ara, gita istoryahan, meeting grounds between sang atong mga sugarcane workers kag sa atong mga planters para ma-deliver ang inang gusto sa atong mga trabahante. Hindi na na pwede. Bung, medyo dugay-dugay na, ang inasendang style. Nga tudloan niya lang to. Pagkatapos, presurons, pagkaon, pahugod. Okay na. Oh. Alas 9:05 mga katropa, commercial tanay. Balikan ta pagkatapos ni. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
0: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
5: Madamdaman nyo ito mga katropa ang daw pilato kami logdamo ito ng mga farmers mga katropa dito sa Cadiz sa Barangay Kaduhaan kag Barangay Luna nga nagpadangat sang ilang mga reklamo dito sa Department of Labor and Employment because of mga unpaid nga mga benefits no kag sweldo nga wala matag sila plus ang mga benepisyo nga dapat kun tani i-provide dito sa mga workers na ito mga katropa no? Ang duta mga katropa dito sa lugar nga ginapanagiyahan ni Mr. Aurelio Valderrama amo to ang isa sa mga nangin balasihan nga may ara sa anti-labor practice sa bahin sa mga sugarcane workers na to. Nagsetto naman lang to mga katropa. And mo pa rin ginapabugal gani ni Mr. Aurelio nga balya sa nga okay ko kahit mabayad ko upod ko na sa pagkampanya sa pagbayad sa mga benepisyo sa tao sa mga workers naton sa aton nga Deris Negros kahit isa man ko sa mga advocates na, pero ti pinanakatuig pinanakadikada antes pa lang na settle to problema sa mga workers na ito mga katropa until nga nagpya ito sila nagkadto sa talatapan sa dole kag nahatagan kag si Mr. Aurelio nag settle to so there's that incident of anti-labor practice mga katropa sa Negros Occidental and it's happening all over Negros Island katropa nga kinahanglan tutukan na no? Kabudlay man nga mahabalta nga ti direkitas punto nga Sugar Bowl of the Philippines kita, Negros Occidental, we provide, we produce kapin 70% sang kalamay sa bilog ng Pilipinas consumption where ang mga tao nga kaalay naton sa pag-produce paglampot sa atong mga kota nagaproblema tungod sa mga benepisyo na hindi mahatag sa mga plantadores sa aton nga probinsya. Sekreto ini, madumduman ko para mga katropa, may documentary ta nga ginhimo nga batang Negros. Ang sitwasyon tuya, 16 years old, 15 years old nga mga katropa naton nag-suprer sa mga anti-labor practice naman. Sa konta, amuning Pacquiao system nga problema sa itong mga sugarcane workers there is Negros Hospital and they are scheduled to visit the Dolly para sa mga concern nga ni mga katropa. Narekon sa linya naton si Mr. Mario Tapion sa National Federation of Sugar Workers Dres Negros Occidental mga katropa. Sir Mario, may aga.
6: Okay, sir. Good morning ka.
5: Good
6: morning. Salamat,
5: salamat sa pag-ura, pag-samat sa kamang tawag, sir. Sir, kumusta? May nakatalana ka mo ka mag-bisita? Magpanawagan sa Dolly sa pagpauntat na sa Pacquiao system sa nga nagaluntat bilang sistema sa trabaho sa mga sugar workers na itong Dres Negros?
6: Okay, sir, kasi talana ko rin magpunto sa Labor Employment. Agor-ipabot ang mga among concern, problema, ang mga mumuhusit lang po na nagkikisibong panahon sa suradali sa walang natrabaho dito sa kasundahanan. No? Kaya mo may paabot sila yung siyado nagbig ka nalala ang kintangan sa ating umagot sa kampo.
5: Uh-huh.
6: Kasi naging nag-trabaho sa ating mga sundo ng ilang makasisibong.
5: Uh-huh.
6: Sira naman ang kampo. Sira man ang galing. Sira po ba sa magaling. Wala ko din ng kanatin kung paano na natin masasagahan sa sabat ang mga problema sa Calvados Campo. No? Makakad po kami sa Dole, nabayon kami, kamag-aanin kami sa mga prosesyo. Pero sa pan, sa tutoran natin ng mga sa Campo, nabibigil na naman yung pangayong kumira nga ay mga amelioration, bumili sa mga mamigod na tempo, sa panahon sa Sira Galing. Sabi na kitsa bong nga kami man din na tabot, na lupat, ang tatlo ng pakyaw nga pagbara na ngayon sa trabaho. No? Hindi siya nakabulig. Nagpapalala ko diyan sa pentangan sa namugon. Sa nag-ulat kami, hindi ka na regular sa kampo. Wala pa sa mga binipis yung mga sa mga sa mga retirement. Sa panahon siya nag-arang ating ulang na ang tapon na itabot na dapat. Ang pagkabaw ko na yung man, dapat ang sakyo magkakaibong nagtapos na ang lahat ng tawag ng alutas muna sa sinda. Dapat regular niya na sirbo niya yung baton.
5: Sir, let's go about sa Pacquiao system. Nga, muna man ang na-practice kung na mo. Pero ang problema sa nandi, kay kung way trabaho, way man sweldo. So paano himo sang mga planters nga swalduhan nila bulan-bulan ni sir nga ekspektaro nila galinti kung kisambal nila kung off season way man trabaho paano kami magsweldo
6: ngani sa buong ng buhay sa community sa problema sa sinda ay may sira ng mga kliyente wala trabaho at yung kinakalabulan ay hindi mo sila nga wala trabaho sa sinda.
5: Yes, yes.
6: So, kaya at iwagan, ay dapat obligasyon din sa mga planter. Pero, nagaantan sila ng distinga sila. Kaya, nakuhati man lang ng office. No? Kaya, ang concern natin sa dahanan, na ito ng workers natin, na ito na sila sa muna, sa panahon sa
5: Ang
6: sinarayin mo man, namibigas kami sila. Pero dapat, ipuntara nila ang mga mugod kampo, kahit ang mga mugod kampo kumahin sila sa padakot ng atong industriya sa kalamay.
5: Oh, sir Mario, going back, ano ka sistema ang ginapropose ang NFSW nga sweldo system para sa mga sugarcane workers na ito? There is no gross little because evidently, we saw anti-labor practice. Wala sila sang benepisyo sang medical, even SSS nila, even pag-ibig nila. Those are statutory benefits ang ginahatag sa kumpanya. During sang off-season, swelduhan sila kuwaan sang hatagan sang trabaho sa mga planters, or let's remain as it is. Nga off-season, ang tatlo ka bulan, dapat isubsidize sa atong gobyerno by social amelioration every month. Pagkatapos, ma-resume lang ang employment nila during sang abrigaling. Doon mo na.
6: Sakto na abyan. Dapat, yung mga planters mo na nag-sa panahon sa sinagaling ng taubra, pero minimang doon ko lang trangganong nasa pagkibang sa ilan na sinda. Masang ito ka naman ng sinasa sinda, nabagod yung mga pero pa mas pakya mo. Mga 60% sina lagi mo trabaho sa harapan. Sina sila ngador. Pero na natin na lagi na amang put na po natin na lang din, no? Ano ang ilang mga gano'n? Gambay na sila ng mga ayaw na ang ayaw sila. Ito na yung mga kwan, ang matapandol sa galon, kung hindi malapit sa sa New York, sa mga V-Lord, malapit sa barangay, hindi pa din niya na-restore. Subong reklamo at mga mga nandiyos na nabla sa mga listahan na sa barangay at sa Dunwa.
5: Okay, so dira kita sir, kinanglan pa ni legislation na yan? Or ang DOLI pwede makahimo sa limpamagi?
6: Ang sa nilisyo niya, mga ginagawa ang tulad niya siguro, may 10,000 na nilisyo. Kalimbawa na sa ako, hindi siya libre, niya kung sila mo mga nilisyo ng mga pinakatigado. Pero mga sa atin sa patio, dapat may mga nilisyo sila sa panahon sa Siragaling na mabiligyan isang dili, ang mga sugar workers natin.
5: Okay. So assistance ni ang ginaduso naton Sir Mario.
6: Assistance sa labirid. Nakapiyan-piyan sila pagpanguhin. Siyempre nakatabaw sila sa sila.
5: Aha. Sir, katuta to sa employment sa aton nga mga sugarcane workers dres na Grosso Occidental. Subong ang minimum wage naton is 5.50, no? 5.20. Amo gina sa ihatag sang planters sa mga proposals ninyo ang daily rate?
6: Ang sa regular natin nga 5.50, no? Sina 5.10, makikin din. Pwede din sa planters natin. Kaya kaya, no? Meron ang trabaho natin 6 hours. I-divide sa
5: okay. Sir Mario. Kaya ang para sa ibalo sa itong mga kulturan, ang Pacquiao system, like for example, may ato ko to isa ka 10,000 pesos para sa papatapas na, no? Dala ng karga. Tunga-tunga o na isang kargado, kargado, no? Sa mga trabahante. So, depende. Ang isa ka tapasero, karga tapas, ang ilada nga ginahimo-imo subong sir dito sa naging kantuan ko to sa Isabela, ang isa ka truck puno na nila may 150 la. Truck kabi, no? Truck ng ilang ano, kung may galing kapoy na niya, bugbog na ni kayo nga aton karga tapas 300 nga pangit nga kwao nila sa isa kadlaw, kung makaduwa sa katrak.
6: Naman ang pinakakate na hindi ito natin ano sila yung hindi makabuhin ng sila do. Sa lalang may taripang dinang bayad sa sa bayad ba sila pa sa gubiyay.
5: Oo.
6: Wala pa ng mga is na wala pa na tayo. Nawang business yan. Wala din sila ipawon sa kasi sila ay kayo lawas at matabos nila. Kaya nga ito, ano, ipakto nyo nga, ano, na sa isang harvest sa tubo, masamay, doon din lang nakita nila sa galing kapas. Hindi kami na sa pag-garga kapas sa sila.
5: Okay. Plus kung medyo may pahugay system pa na da. kung hindi ka magreklamo ka, tiba si hindi ka pag tagaan trabaho, ti hangla ka naman. So security sa trabaho amo nang ginahinyo naton sir. Pero area practice na bi Sir Mario, kinahanglan pa nato ni bulig sa mga legislators ta, sa mga congressman ta. Nga magduso dapat tani sining magnakarta man tani para sa aton nga mga ano eh, mga trabahante sa kampo.
6: Damo na yun para sa ano yan sa gusto ng edificio sa mga gobernador. Magaling kayo wala pa ng natuman sa mga pinagantong yung nag-apagayon sa edificio. Kami nag-dapat may ako sa kanilang may layo na ato ni pasang ay ginilipan sa Kongreso ng mga trabahan na doon na pag-mabuligyan ang mga sugar workers natin sa kasinganan.
5: Uh-huh. Okay. Pero kita ko rin medyo tulutang klaron, pero at least may effort kita, sir.
6: Okay, okay.
5: Oo. Sir? Ay, yes, sir, go ahead, sir.
6: Alam mo nga, kagotasiya, sana mabilig yan. Ang atin mga informal sector natin. Nga naman, taas-taas nila pag-ibigay ko sa mga buhay. Nga naman, mabilig nila. Nga sila natin nga nagigyan, no? Nga kami din ang sa kasektor ng informal nga nagatrabaho sa sila. Kung dapat ang sektor na lang, nakalayib lang mga kongrid, tumanong din sa mga atin mga lansador, no? Yan, suportaran kaya tagahan sa mga negosyo at mga supervisors.
5: Yes, sir. Sir, last question ko na lang. Ang social amelioration, nagakadto man sa mga sugarcane workers ta? Or sa base sa planters, nagakadto?
6: Actually, ang talisiri rin, ang nakuha na sa planters sa Sinigyan, no?
5: Oo.
6: Para rin mga people, dispensers na kada people, manginahinan. At sila nag-i-kwan para sa social relations sa mga civil workers.
5: Oo.
6: Ito mo na sa plantador, pati sa tubo, sila. At siya ang nagkatanan dito sa mga tango.
5: Uh-huh.
6: Sa masabi, kung plantador ka, gamit mo lang yung magdandara na yung simple skin impos. Ipindo siya kung aagi, yung income siya sa tango.
5: Sige, Sir Mario. Sir Mario, thank you so much. Salamat kid sa oras ni mo, Sir Mario.
6: Okay, salamat kid sa nag-stay mo, Sir, kasi nag-aplamat.
0: Franca, diretso, Bullseye.
5: Inyo na bati ang mga katropa si Sir Mario Tapion sang NFSW. Angot sa problema sa ato angot sa mga sitwasyon no sa ato mga workers mga katropa diri sa Negros Oxford diri sa probinsya nga nakita naton diri there's an actual violation gid man mo sa ida kinamatarong sa base nga base sa mga guidelines layi naton sang doli that they should be accorded sang insakto nga bayad no from that ang gakatabo sa mga Pacquiao system. Kung may ara ka na sang may ara ka na sang pagaling or patanong ka na Pacquiao system da. Like for example, may sikabo, tagaan to sa project, may project to sa 5,000, kuha ka na tao para sa panghilamon, no? Ti, kung sikabo naman, mambal sa ti, okay, makuha lang ko anom ka mga... So tunga-tungao na nila, way labot sa kwao ni Kabo naman nga nga iyaya eh, no? So ang bilinda tunga-tungaon ang kakatabo mga katropa sa for example sa 3,000 or 4,000 kwa anda anom kataobi. Ti amo na tunga-tungao nila eh, no? Hasta matapos to ti ang hilamunan pang paghilamuna. Hindi mo man matapos sa isa kadlaw mo. Ha? Dugay man sa, no? Galapot na tagtatlo kadlaw, isa kasmana. Pagkatapos ipuli mo, 500, no? May 600 ka to. Simanan ang sweldo. Ara kay Kabo. Okay. So, ang sitwasyon katropa, nagalala, nga nagalala. Wala ni makitaan nga mga problema sang aton mamahayin sa gobyerno. Kung paano natin sulbaron ang Pacquiao system nga dihadugid ang aton mga trabahante sa tubo nga hindi mabayaran sa insakto sa sweldo, benepisyo, kag ang ila status of employment, security of tenure, no, probably, nga ginahinyo man sa mga labor sectors natin nga dapat matutukan sa aton gobyerno mga katropa. But what have you? Amo nang ginahambal sa aton mga planters, no? During isang off-season, why gidya trabaho? no? Mapatanom sila, mapatapas sila, dason simana, mapa ano sila, mapaarado para naman sa preparasyon sa tanong, mamakal sila patdan, kag dason simana, dason adlaw, mapatanom na sila. So pagpatanom na nila, tapos na tanan. Ang pinakatrabaho, guro da, ang pang-spray, kung medyo may arak na kwarta, sulo-sobra-sobra, nga planter, mapaspray ka to, no? Kontra sa mga peste, or mapahilamon, no? Amon lang na ang trabaho, pero hindi na sa adlaw-adlaw, no? Pagkatapos ang pagpanghilamon ng mga katropa, probably sa isa ka season, guro, pahilamon ka mga kalima abi, no? Pakwa ka na, tao naman para manghilamon, no? Pero most probably, ang trabaho, wala na. So pabangkot sa katon nga mga planters, nga ti paano namon mahatag ang suldo nga na? Sulduhan lang namon nga wala sang trabaho ang mga sugarcane workers, diri mga katropa? Oh. So diri medyo may gray areas na nga ginahambal ang aton nga mga trabahante, ang aton nga doli. Nga paano nato ma-reconcile? Pero mga katropa, may posisyon ang mga planters, may posisyon ang mga sugarcane workers. Angot sininga isyo, siguro mas mayo pong kuhan. Kag sa mga legislators naton, ang problema amo pagid sini, ang mga layi nga dapat ipasar naton. Ang ipasar naton nga layi, katropa, hindi man sa nagasatisfy sa demanda sa mga workers naton nga. Si congressman, planter man. No? May malapad man nga katubuhan. Karon, kung iduso yan ha, daw ginluto yan ang kukulingon niya sa kukulingon niya mantikay. Na? So that's why kabudlay challenging ang pagpasar sa mga lagi para sa aton nga mga trabahante unless no giuan sa mga legislators naton taghimo sa mga lagi sa aton pungsod para tun-an anong pwede mahimo para sa aton nga mga planters, no? Ang social amelioration mga katropa, may ara na sang assistance sa atong gobyerno mga katropa, pero there are certain percentage lang na ginahatag sa mga planters, sa mga workers. Okay na kung ang planter mo, ang boss mo, maghatag sini mga social amelioration, pero kung tunlon niya marami, ati why gid i bisan 5 malapuwak sa mga trabante, why gid. So, diri ga panawagan, nga idirekta na lang sa mga trabahante ta, whatever assistance, no, sang aton nga mga farm workers, sugarcane farm workers, specifically, diri sa Negros Occidental. Kay Negros Occidental, mga katropa, ginkilala ni siya nga sugar bowl. Dako ang production sang kalamay, diri sa Negros Occidental. No, so nang balta, 60 to 70% sa production sa kalamay, naghalin sa Negros Occidental. That's why, hambal nila, tamis ang yuhom sa tao, di mo? Kay Ari ding Tubo, amuning major producer sang kalamay sa bilog nga Pilipinas. Malabyan. So, diin kita. Anong gusto na tumakita? Di, no? Ang planters, hindi man ni ma-survive niya ang insakto nga kota o kumalabot niya ang kota niya ang iyang produksyon sang kalamay kung wala ang mga farmers kini. No? Hindi man natin ma-humble nga nami ang aton nga sistema diri sa Negros Occidental because for the longest time amo ning practice mga katropa sa aton mga planters, no, ang inasyenda system na ang ari pagid gakatabo ni sa mga planters naton mga katropa. Nakita ta nga ang mga planters ta nagaamat-amat deviate naman, no, pangita sang posible trabaho nga iban, biyahe sang motor, no, biyahe sang ukon maobra bilang kasambahay, makadto sa Metro Manila, mangita to trabaho, no? Kay ninit kayo ang chance of survival sang aton nga mga trabahante, especially kung pakabuhian mo gid lang sa kampo or trabahante ka karga tapas ka mga katropa, the most you could do is mangsakada ka, no? Hindi ka man to makadto sa Metro Manila, why man to sa trabaho para magsakada ka, no? Diri lang sa Negros Occidental, that's why concentrated ang proposal diri sa Negros mga katropa. Lang taon ta ang sitwasyon sa nadi, damo na ning mga argumento, damo na ning mga pagkadto sang aton nga mga mamalita para sulbaron ini nga problema, pero dugay-dugay na ning hindi masulbaran, no? Ti sarambal naton diri sa Negros Occidental ang nag-uyat ni sa malapad nga mga duta diri mga katro, paamuman si amuman ang anoy, amuman ang mga aras posisyon. So kabudlay i-survive ang proposal para sa layi nga i-makabenepisyo sa mga trabahante na Tots Negros. Biktima sila sa sitwasyon nga hindi man nila gusto. Ha? But why sila choice? Kay kinanglan nila mag-obra. Plus, hindi man edukado. So, hindi man naka-avail sa edukasyon sa gobyerno. No? Because the, isa sa mga factors, kapigaduhon sa Negros. Doon ka namok ni tata nga, hindi nakaiskoy lamang to sa nag-panikasog man sa natapos siya man itong pa-eskwela niya. Pero hindi mo na sitwasyon sa tanan. Ang iban ng mga ginikanan, gusto naman nila pa-eskwelahon, pero mag-asawa, baana ka mag-asawa, isa, trabaho. Ang trabaho nila as kampo, pilang kita nila, no? Sa isa kadlaw sin, paiguon na nila mga katropa. Sa isa kadlaw sin, 250, paiguon na nila. Oh, so wala sa choice, kundi paubrahon si Junior, paubrahon si Inday. Kaya para makadugang-dugang mga katropa, at least ha, sa apat ka membros pamilya, kung may 150 kamukha na isa, ara na. Pwede na magamit mga katropa para survival lang. And that's why, kanabanan sa aton ng mga kulturan, mga kabataan, at the very early age, no, nag-aubra na sa kampo. No? Amunang example ng mga batang Negros, mga katropa, early as 15 years old, they opted to stop schooling because gusto nila magbulig sa ilang mga ginikanan sa kampo trabaho. So ang margin of opportunity of well elevating sa ilang sitwasyon halin sa kapigaduhon, nubuo kayo, nubuo ang tsansa. So muna mga bagay nga daw ka kabudlay, no? Good morning, no? Salamat gid, Jonella ang bato ni Darna. Bato Darna, good morning sa una. Gaupod ko sa ginikanan ko sa kampo, kagamay pa sang sweldo sa una. Pero hasta subong, naglamatay na lang ang iban. Amo man Japon sa gihapon ng sweldo, di sa diin na hustisya. Amo na ginabal ko ganin, sir. No? Nga, inagaway sila subong kung sino ang magapadlagan governor para wala na ginalantaw kung ano ang gidbala ang problema sang tao kung bala deserve or hindi. Muna gani situation, sir, no? Subo kayo. Subo kayo. Melody Martisano, thank you so much. Salamat, gid, ha. Dira sa barangay Sityo na Pakduldol sa Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you so much. Salamat, gid. Jonel, tama gina, sir. Mas nami pagani palang gaon ang gaobra sa kampo kay sa gapangawats gobyerno. Amon ang ginambal, Sir Jonella, nga ang kawatan ma ngawat anay antis madlagan. Sa mga politiko tanga mga kauti, not all mapadlagan anay antis magawat.
2: Hambala pa.
5: So I hope, no, makita mga katropa ang difference nga agin na bring up nato rin eh. Sa kaso sa kaduhaan kag sa Barangay Luna, mga katropa, the chance of well winning sa kaso sang labor because may mga anti-labor practice, mga katropa, nga agin involbaran sang anay SRA man gani, no, kasapasidla supposedly kabaloni sa sang procedimiento, no, sistema sang ano, pero ti siya pa nagpunabular sa kinamatarong to sa mga trabahante. Yeah. For the longest 20 years, mga katropa, ang mga tao to nag-mantiner lang sa kaproche.

0: title na hatagan to sa beneficyo nila, nabayaran sila, mga katropa, nakita, tamayara sa kakulangan. This is just one reflection sa problema natin sa istorya sang employment, trabaho sa mga trabahante natin sa kampo, mga katropa. Oras na to, 9:40 o 9:38, mga katropa, mag-commercial time. Balik tanay sa pagpangalagad natin pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Suntone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Senten Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Senten Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Senten Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
9: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Suntone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Suntone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Suntone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Suntone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, nilag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Amo na yung mga katropa, sitwasyon sa mga trabante natin sa Negros. Well, I don't know kung ano ka mga solusyon ang pwede. Dari mga katropa, one thing for sure. May problema. Mayara sang dapat istoryahan. And pag-istorya, sa tunga ni Tani Sandoli, nga amo ning implementor sang ato niya makarayi para sa mga trabante natin sa Negros Occidental. Ambal ni Ma'am Melanie Martisano, sinya, good morning. Gataas na lang ang balaklon pero ang sweldo sang mamumugon wala gijapon gataas, kaluoy lang sang pareho sa amon pigado. Oh, sa

0: Dol-dol nila kasi liana, no?
1: Mm.
0: Amore sa tuwa sa mga katropa, dari is makulod, guro, hindi na ito makita na sa. Pero once magkantot na sa mga lugar to, mga batsaganta, ang sentimiento sa mga trabahante. Dari sa aton Negros, at Negros Occidental, nga ginakabig, Sugar Bowl, area ang representasyon sa Sugar Bowl, mga katropa, istorya naman lang mo. No? Para sa si, para mahatagan abi ngalan ang Negros Occidental gamon na amo ang pinaka dako nga nagaproducer sa nga kalamay sa Pilipinas. But we are seeing a gradual decrease ang production by 2026. This is due to RSSI nga malapad sa mga lugar naton sa aton nga mga sugarcane nga mga areas nga naapektuhan. Ang pinaka last nga report sang SRA is 30% mo nga naapektuhan sang infestation sang RSSI nga ni mga katropa. And we're yet to know kung ano pang epekto sang spraying naton diri sa mga affected areas, no, sa mga planters naton nga naapektuhan sang RSSI, katropa. Aton simple man lang, no, ang pag pagyambo sa production naton, it's not because nga ginbaligya ni planters ang iyang ginpagaling niya ang iya tubo nga na-convert into kalamay. Na-provide na siya ng mga kota, mga katropa, tungod sa bulig sa mga trabahante naton sa kampo. And that's why ginabalik ta. Nga dapat matagaan man sang nagkakaigong atensyon ang ila demand sa sweldo, kon sweldo pag istoryanta. Ang 150, 200 mga katropa, hindi na iya nagkakaigo para sila. Para sa pamilya, no? Para sa di makumuduan sila. Nagkatrabaho kung isang ibanda, misis, mang tanong man to. Ma si Mr. to, mang karga tapas to, no? Pero bugbugan eh, makon mo tiya, tial sang init da, no? Painit kaya sobra-sobra. Ay sus. Ha? Pero ti okay lang na. Kay para sa mga trabahante ta, sige okay lang na sa may trabaho sang sabala. Kag ini nga mga sektor, mga katropa, kalabanan sa ila, nga masakit man tungod sang grabe nga painit kag bugat sang trabaho. Pero wala sila sang medical assistance. Any medical assistance. Ngayon pwede mahatag sa ilang mga katropa. Hambal nila ti. Member man kamo sa PhilHealth. Pwede man kamo kadto sa ano. Pero kung nang taon ta, ang PhilHealth ng mga katropa, do ka, hindi man amo na ka-compensated ka, ka, ka doon ginabayad mo. No?
1: Mm.
0: Mga kadto ka to sa mga government hospital, district hospital. Ang masakit mo, naglala na, no? Nag-stroke na, kinahanglan na surgery, hindi mo na may kalabanan sa ating mga district hospitals mo. Kinahanglan mo, i-refer ka din sa provincial hospital, hindi ganit sa Corazon Luxin. Tiwais ang benepisyo nga amuni ang ating mga trabahante dito. They're there just to work para mag-angkon sa at least 300, 200 nga sweldo sa isang kadlaw. Dira ang bagay mga katropa ginatanaw sa mga labor sectors naton nga dapat it's high time nga pasaran na sang layi, it's high time nga pag-istoryahan na anong pwede na imo naton sa mga trabahante naton sa Negros Occidental, mga no, kay ang production sa aton nga kalamay nagadepende man sa aton nga mga planters mo, kag syempre yung mga planters gidepende man sa mga trabahante nila sa paralel. Ang aton nga treatment dira mga katropa, subukabi sa Negros ha, ang treatment mo sa trabaho, trabante mo, yun lang sulugoon mo ha? Kung hindi ka magpate, why ko bribe, para ka ngita ko iban. Kung hindi ka magpate, ngita ante iban eh ha? Yawat pa tong kita mo ha? Hindi ka lang magubra, why ko bra na isubong ti mano ka. Sige lang eh. Bisan din ah. Bisan gamay ah. Okay lang para may obrata. Anyway, tiyan mo na yung pinaka mga sitwasyon, mga katropa. Oras na ton, 9:48 na sa pagpapakaragad na. Junella, thank you so much. Salamat gid sa mga komento ninyo pag upod sa atong programa para mistroyhan ta ang ining mga bagay sa atong nga palatuntunan mga biyay. Oras na ton, 8:48 na kantuan ta kagapon ang impeachment trial. Mga abyan, kabalo kita ang impeachment trial, mga katropa. From the very beginning, ginambals ang Senate Presiding Officer, Senator Chiss Escudero, nagambalsa, we need a 16 numbers no to convict sang aton nga sa Vice Presidente sa gin-file ng mga article of impeachment no sa Senado. Ti when we talk about numbers, mga katropa, if it's 16, do medyo tala klaro ni, no? Medyo mabudlay ni para sa aton nga mga prosecution to convict sang aton presidente sa vice presidente. But let's talk about some confidential fund, mga katropa. Naangin aware kita sang confidential fund not only sa vice president nato, mga katropa, which usually why gid man sa confidential fund mo. During the time of Vice President Gloria Macapagal Arroyo, wala sa confidential fund. Sa panahon ni Vice President Lenny Robredo, wala sa confidential fund. It so happened, subong lang, ng mga panahon, sa Vice President Sara Duterte, may confidential fund, mga katropa. And we're talking about 500 million pesos nga nalustay para sa confi kag sa Intel fund sa nga Vice Presidente. Ang isa sa mga highlight dito, paano nagasto ang 125 million pesos in just a matter of 11 days. No? Ti para isipan na, mga katropa, amunin sa ang upod kaundan sa article of impeachment. Pero lantaon ta in a bigger perspective, mga katropa, damo sa mga insya nga may ara sa confidential fund nga until now wala pa na imabukaran kung paano nila gingasto ang ilang confidential fund. Ginalustay ang confidential fund because nga ti why man sanggahom ang COA nga mag-checkyar sa mga implemented nga mga projects sa idalom sa Intel fund. Ang aton nga mga chief executive, aton mayor, ipoy-ipoy man ning iban mo, no? May ara man ni confidential fund, no? Nga ginalustay. May mga pundo halin sa gobyerno, even barangay kapitana, na wait ka no? Kay wala man na legislative nga allocation, legislated nga allocation para sa task force LCAT, no? Nga ginagamit para sa anti-insurgency, mga katropa. Di subong wait ka no? Kung ano na siya, no? Halin man ni sa Intel fund sang aton nga presidente. Pero diri kita nakamuklat, mga katropa, nga ang confidential fund halin sa vice presidente, may ara man ang presidente, no? May ara man ang mga senadores naton, no? Sa mga confidential fund nila. So siguro oras na para paminsaran anong guideline sa COA para sa paggasto sa Intel funds diri, mga katropa. No? Kay pension deco PNP may ara niya. Natural na kay may mga surveillance activities nila. Ang aton nga army may ara na sila. NBI, no? May confidential fund sa mga katropa, CIDJ, PNP kag iban pa. Nga mga agents gobyerno. May confidential fund sila. Pero kung sa kapitan niya may confidential fund. Medyo budlay na sa justify nga pronsa sa corruption mo. Hindi ma-liquidate. Kwarta sa tao, hindi ma-liquidate. Kwarta ni mo, hindi mapabalo sa imo, kundi in gingasto. Kaya dira lang ka permi sa confidential fund niya. Hindi ma-liquidate, hindi mabukaran, hindi ma-busisi ang kagastuhanan, kag ang mga involvement sa mga purchases, kahit ti confidential fund mo. No? Ang presidente, mga katropa, may arasang 4 billion pesos nga confidential fund. No? Nga subject na sa nga para sa paggasto sa presidente sa mga surveillance activity niya kag iban pa. Amo man yung tabo dito sa vice presidente o gani kilalain vice presidente siya Pagkatapos, ang ahinsang ginuyatan niya, hindi man allowed na mag-angkon kung tani sa confidential fund. Ang Department of Education, hindi man tani sila, ano? But because nga ti, ang presidente, guro, nag-allow man, ha? Kiti sinuhatag sa approval ni executive ni siya, no? Nga tagaan grant for confidential fund ang mga ahinsang gobyerno. Especially pulista, especially CIDG ta, kagkurano pa. So may confi fund dira mga katopa. The better question is how it was spent. Kag paano sa gasto, paano sa ginaubos sa mga talatapan ang ining confidential fund. Nga hindi subject for liquidation para sa process kag sistema nga sa clause ang aton nga COA. So, libre na sila magasto eh, no? Ang aton gina-point out lang, ang confidential fund ni, malimit, ginatulod naman lang sa mga chief executive na. No? Anyway, iti oras na ito mga katropa. Dugangan ito na ibuwas ah, no? Pero sadya, kay kahapon, nag-bundakan, naman ito sila, impeachment court mga katropa. Good morning, guys. So good na di amon hatagay para sa RSSI Subong. Melanie Martisano, thank you. Ma'am Len Talde, sinya tama na Sir Win. Exciting. Thank you, Ma'am Len. May aga. Tintikit si Ma'am Len ho. Kaysa una, dara man ang sugod mo antes nga nakakon sa lapad gaduta si Ma'am Len. Ti na intindihan gid nila. Oras na ton 9:55 mga katropa, wait oras boss naman ta. Sa ngalan sa atong technical partners sa technical side, katropang Junel Revillagiga. Sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, ako naman sa katropang Win Salinas. Sa ngalan man sa aton nga CEO President Dr. Remily Tuoy. Tugtubos mga byan, God bless you.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon Plus

0: Ice Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang ako na sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
6: Kasakit sa nawong kong gintampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Pagkigun ka. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
8: Endless Love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

madamo ka pila sa restroom. Masulod ako sa isa ka cubicle. Isira kong tabon sang basin. Kag magpungko. To hinali lang ang naglingin ng ulo ko. Nga hindi ko mahangpan. Amo mainingin patiag ko sa to. Sa nag-inom ako sa makahulubong ilim noon. Amo tong una. Kagkatapusan ko nga nagpahubog ako. Gusto ko magpahubog liwat. Oh my God! Nga pala nga amusin yung epekto sa lalaki nga ato sa ako na. Farah Santos! Dapat mga ikahuyang, imo kahuyang. Nga masubong kasi ni. Samtang siya yung mistala sa imo. Ginhingalitan niyang imo ka inosente santo. Ginpatulan ka niya. Bisan pangalam harong kapasadto. Bisan makaisa. Wala ginagsulod sa huna-huna ko. Na may kita ay kami liwat nga duha. Kani wala akong makahanta subong. Mapaligada na ako sa pila ka minutos diri. Kag among pagwa diri sa cubicle.

0: sunod na sa restroom. Apang-ari gihapon ako dere. Lima ka tuig lang nakalikad. Kig 23 anyos na ako subong. Ay, makilala pa ayan niya ako. Kabaskog sa akong duha-duha na si Rocky ang nagpasugat sa akong dere sa airport. Ay, mabuta ako sang lipstick sa akong mga bibig. Kag magwa dere sa restroom.
1: Calling attention of Mr. Union Secretary. Please proceed to the information desk.
0: Oh, hindi. Kinpa-page niya ako. Magwa na ako dere. Kagadtuan siya.

0: sekretarya ni Mr. Dillion, sir. Sorry nga na-late ako.
1: May I see your ID?
0: Ginantaw niya ang ID ko. Kag makita ko man sa maatag ang yanawang. Nagdasig ang pagkubakubas ang tukhan ko.
1: Malakat na bala kita? Ginakapoy ako sa biyahe. Kaginagutom na.
0: Okay, sir. Dari kita maagi palihog.
1: Okay.
0: Hala. Nagihom siya. Kag naglungo. Wala siya makadumdum sa akon.

0: sir.
1: Okay. Kuhaan ko lang ang bag ko sa box set, ha?
0: Okay, sir. Manaog man ako dili sa salakyan. Kag idulong siya sa kwarto niya. Aring iabis ng kwarto mo, sir, oh. Ah, sige. Pabiling ko na ikaw.
1: Madali lang.
0: Uyatan niyang kamot ko na nag-uyat sa ngyabi. Ganit na buyan ko kag nahulog sa salog ang tuluton kong ngyabi. Maihambal ka pa bala sa akon, sir?
1: Updi ako sa pagkaon.
0: Sorry, sir.
1: Nga, makahaladlok blang itsura ko kung nga nahadlok ka sa akon.
2: Excuse me, sir.
0: Ang receptionist. Nagsunod siya sa amon.
1: Yes, miss?
2: Call us at room service if you need anything.
0: Hala. Nagpakyut pa ang gagaya, ho. Bye, sir.
1: Miss Santos?
0: Hindi ako magbalikid. Suya ako sa receptionist, ah. Hala, nagkapangimon bala ako?

sa ako na. Maabot, kid. Eh, hindi ako mapahamtang nakaatubang siya. Ano ay ang ginapaminsar ni Rocky bahin sa akon? Bilang sekretarya ni Sir De Leon. Miss Santos lang ang tawag niya sa akon. Buot silingon. Isa laad to kapaagi sa iya pagpasalamat sa akon. Sa serbisyo nga kinahatag ko sa iya. Ay, apang kinahatagan ko iya sa Malaysia. Tuya ako sa kaugalingon ko ah. Sa piyak na bahin, mas maayo na lang wala niya ako madumtuman. Pwede ko manang siyang higugmaon. Kaguhuptan lang sa kaugalingon ko. Ay, pag-abot ko karon sa balay, temprano pa ako nga matulog ah. Kaya dapat, aga pa ako buwas nga magbalik sa hotel. Hindi ako gustong may mahambal si Rocky na makapalain kay Sir De Leon.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay.

0: Gagalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Good morning, Miss Santos.
1: Sir, good morning.
0: Oh, ano blang pwede ko nga ma-offer sa imo? Coffee?
1: Thank you, sir.
0: This way, please.
1: Ala, gin-offeran niya ako sang kape. Buot silingon. Mapungko ako sa cafeteria? Upot sa iya?

0: Oo. Nga daw nagkakimit-kimit ka sa pagkaon. Wala mong bala na iluyagan ang in-order ko? Mag-order ka na lang kung anong kaunon mo.
1: Ah, no, sir. Okay na ako, sini. Ah, Kwan Abi, naka-coffee na ako halin sa balay kay Ina. Ay, hala. Las 8 na gali. Mabilin ko ala ikaw, sir, ha? Eh, check ko lang kung ara na si Sir Dillon sa lobby.
0: Okay. Palihog na lang sinisaya ang hulaton lang ako sa makadali, ha? Ma-start ang aton meeting within 20 minutes.
1: Ah, yes, sir. Mahalin na ako, dili.

0: Nagasugod na ito ng unang expansion program sa unang semana sa madasun nga bulan. May isa ka semana pa kita nga makapaminsar sa mga suggestions kag ideas. Kaginawelcome ang tanan sa paghambal. Okay? I shall expect reports and data sa katapusan nga bulan. Thank you, gentlemen. The meeting is adjourned.
1: Wow.
2: Ay, salamat. Kadasig lang natapos ang meeting.
3: Yes, very good, Miss Santos. Ginapananaw ko subong pa lang nga malayo ang malambutan sang kumpanya.

0: alaga ako sa parking areas ng hotel. Temprano pa akong makapauli sa balay. Nagahulat ng akong anak sa akon.
1: Miss Santos?
0: Oh! Hala! Si Rocky? Nagsunod siya sa akon? Yes, sir?
1: Can you give me a lift? Kwani? Kinanglan ko nga makaabot sa airport sang temprano pa para makahingabot ako sa akong flight.
0: Ate, okay, sir.
1: Salamat. By the way, wala pa ako nag-check out sa hotel. Tungod babalik pa ako

0: naman pala bukas?
1: Oo, anak. O nga ah. Ginasubuan ka naman bala?
0: Oo. Hindi naman pag-ipagamit ni Manang Inday ang phone. Gusto ko man lang tani nga. May istorya sila ni Lula kag Lolo.
1: Promise? Si Lolo kag Lola lang ha? Hindi mo pa istorbon si Mama samtang nag-obra?
0: Promise? Cross my heart.
1: Okay. Hambalan ko si Manang Inday nga tugtan ka nga magamit sang phone, boss.
0: Oh, yeah!

ka budlay mag-istrikto sa bata nga kasubong niya nga karinyoso. Apang kinahanglan man nga makahibalo siya sang iyang limitasyon kong kaisa. Hindi ako gusto nga mangin-spoiled siya. Ay, siguro, kung may ginakilala siya nga amay, lain man ang batasan niya. Apang, daw ka-imposible nga matabuin ha. Hindi dapat ka mag-upod ang duha ka

0: Temprano pa nga nag-report sa opisina si Sir De Leon. Nakita ko na sa parking area ang salakyan niya eh. Arin ako sa tubang sa opisina niya. Manoktok ako.
1: Come in, please.
0: Masulod ako. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Ang kahambal niya. Si Rocky?
1: Oh, Farah, iha. Mapatimpla ako sa kape for two, please.
0: Yes, sir. Pag-u ako dali sa opisina niya. Nga Aisha. Abi ko alay kung ato siya sa Japan. Naabala nga mapapikto ako sa iya man. Timplahan ko na lang sila sa kapi ah. Kag magtutok sa akon obra. Hindi na dahil ako magpakita sa sulod kung hindi ako pag-ipatawag ni sir. O kung hindi gani, hasta nga matapos ang ila pagsugilano niya duha.

0: I miss you, Mama.
1: Miss you too, anak.
0: Oh, anong pasalubong mo sa akin, Ma?
1: Ang paborito mong chocolate.
0: Yay! Thank you, Ma.
1: Ah, Karika, mapungko kita sa sofa. Kay kapoy si Mama, ha?
0: Dali!
1: Madali lang, ha? Kay kuhaon ko sa akin bag ang chocolate mo. Pero, anay ka gali?
0: Oh, nga, Ma.
1: Nagbehave ka bala, dire? Wala ka nagpasaway kay Manang Inday?
0: Ba, wala. Bisan pa man kuton mo pa siya, Ma.
1: Day, wala siya nagpasaway, ah. Good boy siya. Ginubos gani niyang merienda nga ginhatag ko sa iya.
0: Te!
1: Kon amo, ihatag ko na sa imong premyo mo. Oh, aring chocolate mo.
0: Oh, yes! Thank you, Mama. I love you, Ma.
1: I love you too.
0: Ma, di ka na ma-sleep?
1: Aba, oo. Hindi ka magkabalaka. Maka-upod mo na ako sa pagtulog, subong anak.
0: Ara! Ay, Manangin, Day?
1: Ay, nga ato.
0: Paliyo ko, open sa chocolate ko.
1: Ay, anak, karoon na lang inakauna, ha? Makaon pa bala kita sa panyapo naton. Wala ka na karoon sang gana, sina. Ipatamis mo na lang ina karoon.
0: Okay.
1: Ay, amugid bala inang nanamian ko sa imo, anak mo. Kay nagapati ka gid sa ginahambal ko sa imo.

0: Ang Spirulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas na itong Sir Josil na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang atong Sunthorn Gold Capsule perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
0: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton o pag ganyan may empty, Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josiel, wala? Nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posible mas magasto, Sir Josiel.
2: Plus gold.
1: Ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangkot yung ano maayo, suggest lang nato na aton sa nga ultimate trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sa niya, 3 days time, report na yon nga pagsik ila siri nga pamatsyag.
3: The secrets of health.
4: Anong may ara sa Santon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato siri nga blood sugar level, Doc Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josiel, para ma-improve nga aton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine aton, Sir Josiel, ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton, pero kun hindi man gani pagtumar sini sang aton sir nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel, ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar, pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina kag ang manami pagit kay kun i-combine mo nga aton sir nga Santon Vitamin C, Sir Josiel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sir nga cells sang aton sir nga tissue para madasig kita sa maumpawan kuni combine na to na ring tatlo.
2: Southern Plus Gold.
1: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Southern Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Southern Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay Soflavon, versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance or imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Santon Plus Coffee Mix because may Isoflavon.
5: Yes, to help.
4: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
2: The secrets of health.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan isa ka professional boxer sa edad ng 3, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako mulaan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

bahagi sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro.

0: Isang Webes, Agosto 27, 2026, kagsubong agang inyo kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Centro! Mga katropa, kita naman rin mag-ainok na nai humuli na last 10 media tobto ba last 2 isang ulto. Ako sa blaka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong naritutukan tala kayon kag-diskusyonan. Centro! Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato, numaling kayo niya sa aga, patamyawon, tas lablanes sa good morning sa inyo da.
1: Eh, di na ka mo?
0: Mga katropa, salamat kayo sa mga nag-aupo na diri sa aton. Diri lang sa XFM Bacolod. Centro. Sa mga nag-monitor dira sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, babatihan ninyo kami sa radio frequency ng 103.9. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency ng 87.5. Ang XFM Cabancalan City, sa radio frequency ng 106.1. Kagang Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency ng 101.7. Centro. Samtang sa mga nagaupod man diri sa aton sa social media, mga katropa, sa Facebook kag sa YouTube, malantaw nyo na kami kag mabatian. Ang atong nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. May alam kita mga katropa sa YouTube, amo ng XFM 90.3 Bacolod. Ang mga katropa, mas ginpahapos pa ang pag-access ninyo sa tanan nga istasyon sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Bangod, mga katropa, mahimo na ninyo ma-download kalibre nga itong official streaming app. Centro. Amo ng XFM Radio Network, mga katropa, mahimo na ninyo ma-download sa Google Play Store app sa mga Android phones ninyo. Kag ma-access ang kapinsay senta ka mga on-air stations, mga katropa, sa bugos ng Pilipinas, ang XFM Philippines. Centro. Kag mga katropa, may aramang kita sa text lines ang XFM Bacolod, mga katropa. Text line na ito naman ng 0915-628-7926. No, Centro. Muna nga ito nga text line, mga katropa. So mga ganun ba lang ito nga dapat tutukan talakayon kagdiskusyonan. Dari lang sa Webis Edition. Sa ito nga pala tuntunan ang Centro.
2: XFM News.
3: Centro sa mga balita.
4: Centro sa mga impormasyon.
0: Centro. Mga katropa, talakayon, tanib lang natabo nga flash flood dito sa pungsod Nepal. No? Kay do sa pinakalatest ng information nga na-receive na rin nato, may arasang 150 individuals ang patay. No? So mga katropa, do ara naman sa linibo or kapin, isa kalibo, ang ginaligar mga katropa, ang ginanod sa sining nga baha.
2: Centro.
0: Grabe mga katropa, no? Ang ining investigation, ongoing pa ni mga katropa, kay ang rescue and retrieval operation sa mga otoridad dito sa pungsod Nepal is ongoing. Kay di mga katropa, isa sa pinakadako man nga trahedya nga natabo sa nasambit ni nga pungsod.
2: Centro.
0: No? Karon mga katropa, diskusyonan ta ni, discuss ta ni, paano, no? Nga natabo ang nasambit ni nga grabe nga flash flood dito mga katropa sa pungsod Nepal.
2: Centro.
0: And later on mga katropa, magapakigangot makita kay Councilor Gamboa Wilson Gamboa Jr. Angot rin bilang mga katropa sa isyo sa Hiraya, ne? O ang Hiraya Prime Water, ne? O ginista na daan mga katropa pangalan sa Prime Water, Hiraya naman. Kahit yung mga katropa, ga siling dire ang pila ka mga konsyales, bao, tida mo gapon sa reklamo, Dris Bacolod. O kay doon nag-aantos gapon ng mga pumuloyo, bangon mga katropa sa serbisyo sa Hiraya nga, ne? Tisubong nga ang Prime Water, Hiraya na. Nag-rebrand ang mga wala huya, no? Di mo na ning epekto subong sa atos Bacolod, no? Te kung isla ng pangalan eh, dapat ani isla man ni nila serbisyo, di yung mas maayo pag ito eh. No, kay ti sa pangalan parang dahil sa Prime Water, basa na tong papel nila sa publiko. Basa na tong papel nila sa konsumidores. Tapos si Kumura, mga katropa, isla lang nila pangalan ni sa Hiraya Water Corporation. Aber, lang taon ta. Kung namong yapon kalala ang sitwasyon eh, sa serbisyo sa tubig, dari sa atos Bacolod.
2: Centro.
0: Kaya makon muna, no? Mahamuot kasi ilang mga katropa. Ti, ang buot silingon dire, gintabo na ng ilang nga problema paagi sa pag-ilis sa bago nga pangalan.
2: Centro.
0: Kag later on mga katropa, kay isa ini sa mga talalo pang don man sa karondri sa pungsod naton, no? ano, balaayahan ng suporta sa

0: aton rin nga mga lokal man nga mga lideres sa Bacolod angot diri bala mga katropa kay may pila ka mga ang presidente kanina to nagsilay nga do paborma siya nga for the banning of social media kini mga katropa dako ni kunong impluwensya sa mga kabataan sa karon. Pero may epekto ini mga katropa sa mga micro, small and medium enterprises and especially for the digital economy. May kabalo naman kita sa buong mga katropa, damo na tayo nga nagabaliga or naganegosyo online, especially on Facebook. Ti mga katropa, amo na ni subong ang ginakangawaan sang iban, kay base mga katropa, paboran sa presidente, tao ang banning sa social media, just like sa Facebook. No? Tika, ang tutukan na tayo ni mga katropa, isa lang ang concern, isa lang problema, nga naglapad. No? Nga tanan niya nga sektor do mahilabtan. Di mga katropa, di rin na itong karoon lang tawon, ano mahambal sang aton di rin chairman sang Committee on Information and Technology with the Councilora Jason Villarosa, mga katropa. Nangot sa sining mga bagay sa karoon. Kag iba, pag yung mga topiko, mga balita sa pulis, probinsya, ag sa syudad. So, punanta, talakay, tadri lang sa itong palatuntunan ng Sentro.
1: XFM News.
2: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
0: Alas 10, kung natay 4 ng mga katropa. Before ko plano magpadulong sa pila ka mga update sa lakas ng panahon, mga katropa, ari ipakilala ko na yung sinyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio, ginalagipan ni sa Santon Golderball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3.
1: Centro.
0: Ang ining nga mga produkto, mga katropa, ipakilala ko sa inyo isa-isa ano ni ang Santon Golderball Capsule. Ang Santon Golderball Capsule, mga katropa, himo ini sa Mangosteen, Margoso, Malunggay, Aos, kag Spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa ka capsule agon nga makabulig na idula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mind, o kon malignant. Mataas ang imong sugar level, ang imong blood pressure. Kag mga katropa, kung ano paginabi nga mga balatian nga doon nagatagid sa inyo sang kabudlayan, sa tagsakadlaw nga inyong obra, operasyon, kagunding gamandama kadto, ito ang balatian nagatagid sa inyo sang sagabal. Mga katropa, make it a habit ng pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Sentro.
0: Meron man kita for the boosting sa atong immune system. Bawod sang tiyempo, ta sa karon mga katropa, maulanon, malain ang atong tiyempo. Hindi kita kapakot, kay basikon maulanan naman kita. Tapos pagkadugay-dugay, ang init, gatagite man.
1: Sentro.
0: Mga katropa, amunaning sabat sa inyong problema, protectioning inyong kagalingon sa pagtumar everyday sang Santon Vitamin C. Alkaline-based ka vitamin C, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, ang Santon Vitamin C, hindi ni siya makapasulab sa inyong sulok-sulok at alkaline-based ini.
1: Sentro.
0: May aramang kita sa ginatawag nga ikatatlo nga member sa Ultimate Trio, muning Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, no? Ginanom ni mga katropa, gintingo ba nini sa isang ka-soft gel para makapabakod sa aton ng mga katulanan, makapahealthy sa inyong mga cells, kag mga katropa, makalikaw sa inyo sa kung anuman ng mga infections na cause ng bacteria, kag viruses.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, babakal sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon, tayo rin sa Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, just like Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag mga katropa, don't forget sa generika, ha? And sa online, sa Shopee.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ano ka na sa inyo, i-remind ko lang, kay nagkapatay na nga ito nga Santon, the next family, bulibong papremyo. No? So, ang inbakal ninyo nga mga banig sang Santon Gold Capsule, Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement, and also mga katropa, sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Ang mga katropa, hindi nyo na napaghaboy. Kaya nga isa ka stab, isa na na, or isa ka banig mga katropa, isa na naka-entry. Sang Santon Gold Herbal Capsule, kag sang Santon Vitamin C, may aramang kita sang Turbo. Kada isa na mga katropa, isa-isa na ka, entry na. So, ang sa Santon Gold Coffee Mix, dapat lima ka sachet, mga katropa, ang inyong isulod sa sobre nyo. No? Kaya isa na naka-entering lima ka sachet. Di mga katropa, ihulog nyo lang sa pinakamalapit ng mga nga mga ano no, XFM stations and also mga katropa sa clinic dira sa Barangay 39 sa Dalan Lizares dira sa Yes to Health Wellness Center naton. Ang bala niyo lang da si Miss Angeli. Mga katropa, Miss Angeli mahulog di sa akon nga entry wa. Kay ma intra ko sa promo nga Santo na next family libo-libong pa premyo. Kay mga katropa kada semana makadaog ka mo sang 3,000 pesos cash. 3,000 pesos kada Biyernes na, no? Weekly draw ta. Te ang grand draw ta, mga katropa. Ang first prize baka daw isang 50,000 pesos cash. Second prize baka daw isang 30,000 pesos cash. Third prize may 20,000 pesos cash. Kag mga katropa, may rasang pulo kung mga consolation prizes nga tigtag 5,000 pesos cash each. So, ating mga katropa pa dahil sa pagulog sa inyong mga entry, dre lang sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo mga katropa.
1: Centro.
0: Alas 10:49 na. Kag mga katropa, talakayon, tanibilang natabo dito sa Nepal.
1: Centro.
0: Dire kita sa Nepal, mga katropa, diskusyonan tani, ano tong natabo sa Nepal? Oh. Kaya nga, sa karo, mga katropa, ang pinaka-latest nga update and number sa mga, or sa death toll, mga katropa, naglabot na into 150. So, mga katropa, ang iningay tabo, makakulugmat ini, ay wala ginlauman sa mga pumuloyo dito sa pungsod Nepal. Boundary ni siya mga katropa actually isang China and Nepal. No, kaya ang piyak ni mga katropa amuning Tibet, ang piyak Nepal. Ang naga-divide lang ni sila mga katropa amuning Taytay, Dohanging Bridge.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang natabuan gid diri mismo sa may babaw-babaw nga portion sa Kathmandu, Nepal. Kathmandu, Nepal, mga katropa, amuning capital city sang pungsod Nepal, no? Pero galing nga mga katropa, ang lugar nga ni, kung sarili na tabo ang nasambit ni nga landslide, do nabukid na ni siya nga portion, mga katropa, kahit tikabalo naman kita, ang pungsod Nepal, damo na daya sang mountain ranges. Amo na ginatawag dra nila nga mga Himalayas, Himalayan mountain ranges, no? So mga katropa, ang natabo ni Gali, based sa mga information nga nakuha naton, no? Nasambit ni nga devastation mga katropa nga nagresulta sa powerful landslide. Nagadun siya Gali mga katropa prior sang sining nga flash flood, may natabo nga paglinog, no? Magnitude 4.4 to balang kabaskogon sang linog. So te mga katropa, ang mga ice bala sa peak or summit sa mga bukid dira kay te ara dira mga katropa ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan ang Mount Everest, no? Ang iban pagid nga mga nagasunod siya nga mga highest peak sa kalibutan amo ni ang natoli just Everest, ang Lhotse, ang K2 mga katropa, damo na da nga mga mountain ranges or mga highest peak, no? Do pila gid kabilog mga katropa ang ara dira mga highest peak nga makita naton dira mismo sa Nepal. Pero mga katropa, ang ini nga mga mountain ranges, do hindi na ni siya tanto, gidyakon lang tawon ta, layo-layo ni sila sa aton nga gina-refer bilang nga may mga dagas-tagas yung mga kabukiran. Pero linyada ni sila mga katropa.
1: Centro.
0: Di ang Himalayan mountain ranges daan, na, amuning nag-divide sa Nepal and Tibet, the boundaries ng China. So ginalakipan din yung mga katropa sa mga pungso just like Nepal, India, China, Bhutan, and Pakistan. 5 countries mga katropa ang nagapalibot or nabilong sa sininga Himalayan mountain ranges. 5 ka mga pungsod. Pero mga katropa, ang insidente natabo between sa tunga or sa tunga sa China and Nepal, mga katropa. Di kahapon, sino man bi maglaom nga amuning matabo ay grabing init. Kaayos ang panahon. Gali mga katropa, prior sina may natabo na nga linog, no? May natabo nga pagtayog kabangdanan nga may nahulog nga mga glaciers mga katropa. Ano ning ginatawag nga glacier? Amo ni mga dagko nga mga yelo bala mga ice sa bukid mga katropa. Kay ang ini nga suba, no, ginatawag ni sa mga katropa nang ano si mga katropa nga suba, no? Diri ni mismo sa may anuman sa may bahin gini mismo sang Nepal, no, nga naga-divide sini mga katropa dira sa tunga sang duwa ni ka mga pungsod, no? So ti not only just ang Nepal ha, also mga tropa ang Tibet at tong Gyerong Port. May video tata karon ay pakita ang Gyerong Port. Do ano siya do paginchindi ko do bus terminal to siya no. Mga tropa, ang mudslide or ang flash flood nag-start gini mga tropa sa bahin sang Mount Kailash no. Mga tropa, kagti ang ini nga mga ang Mount Kailash ni mga tropa. Amo ni siyang Tibetan mountain near sa border mga tropa ko sa dimas sa nga ginimo ruta sa mga pilgrims. Ang mga pilgrims mga tawo na sila. Makadto na sila sa mga lugar nga mga holy places. Kahit I believe this amo to nga mga tawo ang mga nagapati sa religion nga Hindu, Buddhist, Jain and Bunpo. Mga katropa no, mga pilgrims na tawag sila mga tawo nga nagalakat sa mga holy places, no? Kahit dito na sila mga muyo or kung ano pagidabi ng mga rituals sa buhaton nila. Mga katropa, ang sa pinakalitest dere, there are 300 foreign nationals and nalakip dere ang 47 Americans, may pila pagi ka mga British and mga Indians man mga katropa. Oh, mga tourists. And they are also pilgrims mga katropa nga nagalagaw dito magbisita sa mga holy places to mga temples to nila. Pero gali mga katropa, ang natabo pagkalinog ang mga glaciers sa mga dagko nga mga tipaksang ice mga katropa nagklag amo ni sa gali ang nagbara sa alagyan sang tubig ngalin dito mismo mga katropa si babaw sang bukid. Kay mga katropa ang ining suba ang Boti Koshi River, isa ni sa mga katropa sa pinakadako nga suba nga amo ning naga-provide sang water supply sang pila ka mga portion sang pungsod Nepal. Posible mga katropa konektado man ini sa pungsod India. Kahit mga katropa ang tubig nga gailig from the Himalayan mountain ranges paubos sa Nepal pakadto mga katropa ini sa India and also in some other parts ng China nga amo ning ila mga katropa nga water source sa pila ka mga lugar dira. So tiyan mo ni mga katropa, balikan ko to, ang glacier nagbara sa lagyan sang tubig sa ibabaw sang bukid. Ang pressure nagasige, gataas mga katropa, ang volume sang tubig naga-increase. Samtang ang natiphag nga mga glacier, hindi na masustentuhan ang kadabuon or volume sang tubig. Kag mga katropa, ang puwersa hindi na mapunggan. Kahit itaas ang elevation, ang pull sang gravity mga katropa, babaskog man ina, kabangdanan nga wala na napunggan sang glacier nga mga nagkalatiphag, kabangdanan ni mga katropa baw kabaskog sang daludo sang tubig.
1: Sentro.
0: Gahagunos ang tubig. No? Katropang Chris, do may video tada. To bala ang do nagahagunos ng tubig, no? Nga nakuhaan video sang mga nagatrabaho to. Oh, ipakita ko lang da bala. Naaral lang sila ang first portion lang da kay king tubig mga katropa, grabe. Grabing hagunos ang tubig mo, no? Pila na ka kilometro sang kada sigon niya? Isa mo pa lang katikang unahan niya na kana. No? Isa magtingwa ka ba na sang dalagad mga katropa, bao Diyos ko. Why kagid dula kagid. Pero ari bala pabati ko bala kadali lang palantaw ko. Ato balang mga nakakuha sa video balang mga nagatrabaho to guro kay do may hydrothermal plant da nga ginatukod sa sina mga katropa do na tungan ng suba do may ginatukod sila nga do hydrothermal plant dera no under construction aray bala ari no ado amo ni siya mga katropa na aray pabati ta bala na mo na nga gunos sa tubig oh grabe mga katropa aring hydrothermal plant nga on under construction tigaling mga katropa way panatapos guba na. Ang nagasakay na sa heavy equipment backhoe, may laki na kapanaog, nakadalagan. Oh, nakaluwas sa tusaw, dalagan mo upo diyo, siya mismo dalagan mo, no? Gwa siya sa backhoe. Ah, naog na siya sa heavy equipment, na natuto balagan. So, nan, mayo lang kay wala sila nalabot. Di mga katropa, masubo kay kung sa dito namtang ang heavy equipment, baho dula man.
1: Sentro!
0: Kaya lang tuwa bala, oh. Wala pa natapos ang hydrothermal plant, guba na.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang mga nagapuluyo sa igad sang suba sang Boti Koshi River panas
1: sentro.
0: No town siya mga katropa bao dula why na nakita ko din na siya no? So we are praying for the recovery dito sa pungsod Nepal mga mga tropa after sa Siningabaw grabbing devastation dito. Wala pa sa karon maging pagwa ang official update ang gobyerno or official statement ng gobyerno sa Nepal regarding mga tropa sa damage and also sa posible number of missing individuals. But ginapatian kapin 400 base dugi-dugay mga tropa linibo na ni kay natunga ni mo in Nepal and China mga katropa.
1: Sentro.
0: Karon diskusyonan ta pagina kay may mga update pa kita mga tropa nga igadulong sa inyo, no? Te bukid na ni siya nga porsyon daan niya. Babaw-babaw sang Kathmandu. Kathmandu yun, nubo-nubo na. Amo na siyang prop, pero gid sang Nepal mo. Kay dito, daan niya mga tropang Nepal, ya. Once sila magsaka ka na to, why ka na to yas ang proper nga transportation? Nga ah. Kay tibangon mga tropa, puro na lubak-lubak ang dalan. Hindi maubrahan sang gusto nga lagyan. Kay bangod mga tropa sang terrain. Sitwasyon sang terrain sang Nepal. Kay mga katropang imo nga mga goods nga idalon mo to for how many days pa na yung makalabot sa piyakto nga bahin sa bukid. Kay tilakton mo, kulkulon mo, bitbiton mo ang pila ka kilo nga mga kargamentos para kalabot kitong mga katropa. Inadlaw sinimana binulan. Ang ibang nga mga hikers to, kung gusto pala nila wala mag-venture mga katropa pakadto dito sa Everest Base Camp. That's the lowest part sang Everest Base Camp. Asang Mount Everest mga katropa. It takes 3 months. Yung makalabot ka to, lakton mo. Oh, with your guide. Imo nga mga sherpas dira. Kaya mo na mga ginatawag na mo sa ilang ethnic group da pala. Mga locals nila ginatawag na danila sa Nepal mga sherpas. Sila nang mabit-bit sang imong mga dalang, mga bugat-bugat. Naduwala lang na sila.
1: Sentro.
0: Pila ng kadlaw mga tropang hinakotay na nila sa sinang mga sherpas ang imong dala. Karon supunan ta na ang ining mga topics, no? Angot sa natabo ning tragedy dito sa pungsod Nepal.
1: Sentro.
0: Alas 11 punto na mga katropa. Dire kita sa aton nga una nga bisita, talakayon tani ang issue man subong sa tubig sa Bacolod. Ay naano na lang gid ni. Duay na tani kapawayan dire sa issue sa tubig sa Bacolod kay nga instead nga pangitaan sang long-term solution ay mga katropa ginbayluan nila sa pangalan inisla nila pangalan
1: Sentro.
0: Ay temo ni mga katropa nagligad ta pani nga ginatalakay ginasundan ta gid ni kay mga katropa kita nga mga taga Bacolod ay sus ginainto lang ta
1: Sentro.
0: Te ano na ning matabo diri sa aton even though nga ginisla na ni pangalan sang prime voter into Hiraya nga ni
1: Sentro.
0: Oh te ano ning botsilingon diri nila kapula nilang ginhimo nila din nga kapaltahan sa Bacolod bangod sa sining pag-ilis sa pangalan kasi nagapabilin sa same problem, no? Liwat nga liwat nga liwat na lang gini, no? Tisigi nga sige ni siya mga tropa kung hindi ni siya matagan sang husto nga italupangon matutukan sang lokal tadi nga pangluan sa syudad sa Bacolod kag may mangisog mga katropa may mag-address, no? Sang gusto pala mga katropa, ma-address sang gusto kag matagaan sang attention. Ang problema ta diri sa tubig, ti hindi na ni siguro sila mga katropa mag ilis-ilis pa ni pangalan.
1: Sentro.
0: Kapati makamong maubos ni ang ilang pag ilis ang pangalan. Bisi maubos ang mga pangalan ng ibulos-bulos nila. Basi sa after sang for how many years ang hiraya ni isla naman nila manaware da. Okay, tihiraya mo, isla naman manaware. Dito sa mga katropa, maubos naman ang pangalan, mabalda naman ang pangalan sa hiraya. Isla manaware, balda naman ang pangalan sa manaware, isla naman nila kung nanonood ka. Eh, drikab lang mga katropa makita mo, nga ay ginapangitaan sa malawig na solusyon. No? Dupuro na lang itanan sa pahapos, bla?
1: Sentro!
0: Eh, dire mo gin matalupang dan mga katropa, for how many billions of pesos ang in-invest for the joint venture agreement? Pero mga tropa, sa katapusan ng lakad sa istorya, kapalpakan mangyapon ang ginhatag sa ato.
1: Sentro.
0: Mga tropa, rin makaupo na sa peyak na linya si Councilor Wilson Gamboa Jr. Kahit yung mga tropa, dumayigin propose siya nga ordinansa, no? Angot rin mga tropa sa issue. Nagapabiling issue sa Gyapon sa prime voter nga sa Karon Hiraya. Sa peyak na linya, with Councilor Wilson Gamboa Jr.
1: Sentro.
0: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Councilor.
2: Sir Andrew, mayang aga. Kasi yes, sir. Tanan-tanan nga nagpamati, mayang aga.
0: Good morning, Councilor. No? Sir, dumayagin patigayan ka naman ng ordinansa regarding Diribala for the sake sa aton ng mga consumers and for the whole Bacolod City, Black Councilor, regarding nibla sa do pakulahaw lang ng solusyon ni Sang Hiraya, asang promoter, tingin doon inisla ng pangalan ni Hiraya naman, Councilor? Same problem.
2: Yes, a resolution lang ini ha. Hindi ini yan ordinansa akong lagi ha.
0: Oh, sir.
2: Resolution ini siya nga ginapangabay na to ng Basiwa.
0: Okay.
2: Kag ang Hiraya, amoy niya ang ginaaligar nga bag-o na kuno nga tagiya sang promoter.
0: Yes, sir.
2: Na mag-appeal sa isa ka committee consultation.
0: Oo.
2: Nga ginapatawag sa committee chair.
0: Okay.
2: Sa energy.
0: Yes, sir.
2: Nga kung sa diin mag-report ni siya sa ining ginaaligar nila nga pagbaligyas ang prime motor, kag anong plano nila para ma-improve ni nila ang aton nga water services dito sa siyudad sa Bacolod.
0: Okay. Pero galing Councilor, diri kita maglantaw, sir. Ang concern diri is not all, hindi lang siling sa pangalan mo, no?
2: Yes.
0: Ang serbisyo diri tani ang pangitaan sa solusyon, bala Councilor?
2: Ang delivery delivery of their commitment o kung ang promisa nila base sa kontrata.
0: Oo.
2: Iti based on the contract within the next within the period of 5 years, pagsulod nila, dapat mga 2.5 million na ang iula imigin nila ng investment.
0: Fresh
2: capital. Kadwa, nga 80% siling nila in 2 years, ha?
0: Yes,
2: sa tulad sa 2 katuwid, matagaan na nila ang halos 80% ng mga konsumidor in the entire city of Bacolod.
0: Yes, sir.
2: Kaga, damo pa nga ginpromisa ni nila. So dapat kung bago nga tagihap, dapat tumano niya base sa among kontrata o kung kasunduan.
0: Pero Councilor Derico, sir, may mga gusto lang ko hibaluon. Ang operation sa karon, Hiraya na gid man yung pangalan nila base sa social media lang nila ginislan. But pero Councilor, ano ning operation sa karon man, ilang service man?
2: Balo ka precisely amo nang dako nga pamangkot because ay han gin pabaluman balay nyo nila anay ang Basiwa ako ng board of directors at least ini sila nag sunod sa among internal agreement between Giliar and Lucio Co. Okay, ang nako niya nga nagbalan, wala ganyan may nalungong, wala ganyan gita may ginakaptan nga kontrata between these parties. Kasi pikan pa ang partner na nila, wala man na nila naging pabalo kung ginlisensyaan naman because they have to get the approval first of the board of direction of the board of resolution sang Basiwa being partner to the joint venture agreement.
0: Okay.
2: E wala man yung pakita sa aton resolution nga nag-upod ini ang board of directors sa punang Basiwa sa sinin ng mga kasuntanan.
0: Correct. Councilor, nakapangatag na sila bill, no?
2: Ara na, Prote
0: Premoter o kung Hiraya? Sa ilo,
2: sa ngalan, sa Hiraya.
0: Hiraya ang pangalan?
2: Yeah, wala, hindi.
0: Premoter?
2: Prime Motel sa Gihapon.
0: Tano ni Councilor, ang silingon ni nila man, why man sila nag-coordinate with the city and also just a simple nga discussion or meeting with the consumers, di ba, Councilor?
2: Yes, that's correct. Wala lang, kasun nga dapat patawagin ni sila, biskan na pagpabalo lang ganis sa Sangguniang Panglungsod.
0: Oo.
2: Because kita ang Sangguniang may oversight function ina.
0: Okay.
2: For public interest, dapat may balaan man nato.
0: Correct na.
2: Ang ining mga kontrata nila.
0: Yes, sir.
2: Kanto na nung kaungdan sa sining partnership o kontrata between Hiraya and the promoter.
0: Okay.
2: So okay. Lagi, bikang pagani ang pagpabalo sa aton, nga pag-una ang general manager, ni Hay ni Ho, nakibot na lang ta.
0: Gani man?
2: Nga bago na gali, kaga lain na ang general manager.
0: Oh.
2: Takoy na, banuwa nga yung suto para sa sa siyudad,
0: okay,
2: sa mga konsumidor, okay, labi na gin sa atong local government at sa board of directors, okay, of Basiwa.
0: Councilor, may natalupang dal lang ko. Hiraya, this is another corporation, man?
2: Like, yes. Mag, actually,
0: huh?
2: Inibanwang Kutulo Kunta, iya ini sa Crystal Bridges Holding Corporation.
0: Ano, Councilor? Ano, sir?
2: Crystal Bridges.
0: Crystal Bridges.
2: Amo ini siyang kay Lusco.
0: Okay.
2: Pero gin-rename ni nila into Hiraya Water Corporation.
0: Oo.
2: So, amo ina yang history sini sa mga group. Sa okay. Ini nga kumpanya. Puti, kung tulukong tabanwa, Sir Andrew, ang Lusco Kuya is not primarily engaged in the business of water distribution.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Ilamala na siling ko ka munisipyo din kuwa nila. Tuwa kong tatlo at in terms of track record, wala pa ni sila yung silingkod, dako nga track record.
0: Mm.
2: O kung malapad nga track record.
0: Okay.
2: So, rason ko nga, dapat gusto natin may baluhan kung ano ang hanggang sa sining agreement nila.
0: Okay.
2: Dalabalay na,
0: yes,
2: dalabalay na sa mga commitment man sa prime motor sa atin. Dalabalay na sa liabilidad sa prime motor sa atin, etc. Nagkadamo pa dapat. Nga datot na, dapat natin may balang.
0: Pero, Councilor, the joint venture agreement, how about sa status ng joint venture agreement, Councilor?
2: Wala, banwa naglayin. Sa Giyapon, nagapabilin ang prime water.
0: Okay.
2: You know, hindi mo na yung mga isilan, basta-basta lang, nga, bayluhan, nai nalang kataya ko sinong tagiya.
0: Okay.
2: First, number one, dapat the other party has to agree. Mm. Secondly, it has to pass through the proper court. Hindi na siling ko nga basta-basta lang internal agreement between us, then kita nang mabago nga tagiya, no?
0: Yes, sir.
2: Kaga, we have to understand, tripartite, ganyan yung pagtanaw ko, Basiwa, prime motor, kaga ang
0: tatlo
2: national
0: gin
2: government, ay public-private partnership.
0: Yes, sir. Correct.
2: So, dapat na may balanggi dapat sa national government, sa PPP, dapat may ekorting kagula labot, dapat may balanggit ng Basiwa.
0: Mm-hmm. Gani, no? Pero, tingnan mo na yung subong Councilor Balantayan, ta kay, for how many, ano na, may pila nakita nga mga nakita bala social media, nga post bala nga, still nagalala, nagid bala ang duwag sa tubig, bala Councilor, and ang mga nagagawa sa mga gripo sa ato ni nga mga consumers. And also, Councilor, may nagapamati, gani, oh, namangkot kid siya, siling niya, si Ma'am Wilma, siling niya, subong bulan ang bill ko no 445 lang, siya lang isa gani ko nung nagagamit, pero ang masamiyagid ko nung mabill Black Councilor every month is only just more than 200 pesos, but she is asking for some ano lang palabot siyang concern niya dito sani sa Prime Potter, pero galing ti duwa gid ko no bla may naga-assess siya or may nagasabat sa ngining mga queries ba Councilor?
2: Yes, dalo ka banwang moon una kag labi sa tanan kun tani for Basiwa to take control over the collection. Kaya ti, baloka, aton pa na assets mo. We have to protect the assets of Basiwa. Wala
0: yes,
2: labot nga banwa nga sige ang pagpanukot ni nila sa aton na hindi na may balan ang ilang computation, kundi wala man ni nila ginabalik sa aton in terms of better services, isa na. Kadwa, iniyo aton yung mga propiedad, assets ta. E aton inatalanta na nagnapahulam lang na naton sa ila libre sa prime motor. Dapat sitigan na naton kagbantayan na naton. So, muna ang katsubong sa mga board of directors ng Basiwa, protect the interest of the consumer members, kaya kadwa, protect the properties of Basiwa. Amoy na banwa ang dapat naton yung moon gilayon. Especially mente nga di ka nakita banwa sa siling bago nga tagiya siling nila 6.7 billion lang ang idagdag ako noong nga pundo.
0: Okay.
2: Di tuman kakulang kung tungaon na nyo naton sa bilog nga Pungsod Pilipinas ang 6.7 billion sinsilyo na. Paano mo na tungaon kay ang 6.7 with more than 100 water districts nga gina-take over nyo? Paano nyo na pagmaltidahon nga kung sa diin Bacolod alone ang kinanlan na kundi 2.5 billion pesos?
0: Yes, sir.
2: In Southern Force, siling ko, wala ini banwa nga pala buton.
0: Mm-mm.
2: Ang ining binayloan na isang bago nga tagya. Kag magalala, siling ko ang servisyo.
0: Mm-hmm.
2: Kay tungod nga hindi man klaro sa bago nga tagya kung ano gilbalagi ang iyang role sa kining agreement. Waya pa ganin mabalaan kung ayan, ang utang blas ang prime motor, dalay na sa pagmaligya sang ilang sa ila, ang mga reklamo, ang mga sunto o kung kaso, dalabalay na nga sila na tanan-tanan ang magatubang kag magalukdo sa sininya mga obligasyon.
0: Correct.
2: Amoy na dapat ang dapat naman magbalaan. But for the meantime, wala klaro, magalala siling ko ang serbisyo diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Councilor, the intervention between intervention sang city, ano ni man?
2: Rason banwa ko nga, dako ni nga pag-angkat subong. Balikan ko ni Liwat, kaanom ko na siguro ginakasulod ang ini nga resolusyon. But I will wait for the proper time sa Liwat.
0: Okay.
2: But it is high time siling ko nga ang siyudad mag-aakto. O kung ang board of directors, blokad na kinudlana na, iniklamo ko sino mo, dati kang black.
0: Dapat
2: we have to have a decisive manager both from the LGU and from Basiwang. Silaya mag-desider, mag-auna ito. Kundi ini sila nga duha ang una nga mag-unatikang para makuha ini naton balik ang panag-iya sa aton Wakad District. Amoy na nga dako nga angkat sa ilang nga duha.
0: Okay. Pero Councilor, ang operation magapabiling yapon as is, even though nga tiamon na ni no si Hiraya na bala nag take over sang Prime Water, Councilor, no?
2: Amo na gusto ko may balanta.
0: Okay.
2: Kung na ayan na ang management operation, ang supervision ara na bala sa Hiraya management, o kung padayo wala pa pang kita may makita nga may bin overhaul day except for the general manager. Amo na ko nga ang kaungtan sa ako nga resolusyon. Gusto naman naton pa may balaan kag makita ang notice of appointment kag information regarding this new general manager.
0: Yes, sir.
2: Kay wala gid ni naton balaan banwa, nakibot na lang kita nga bag-o na galing nga general manager.
0: Amo na ta. Pero kaning Councilor diri no kay may bagong nga general manager and then bagong pangalan, base ba lang bag-o nga pangalan ni isukot pagit sa consumers, sir?
2: At itanan-tanan banwa nga mga dapat susulunok to na. Nagkabalo naman kita nga gina-pass on inaya. Pati na mga kita mo na nag-asinagawa. Subong ko sa nilangaga, may nakita naman ko may ginpost. Purting tubod na da sa may Burgos Street. Nag-asinagawa kang tubig da sa may IFM.
0: Kauyaman lang?
2: Ha? Ginapabayaan lang? Because banwa, there are 300 reported leaks. Ginapabayaan na lang. Pati ining non-revenue water kasi noon nila ginasukot
0: ganyan
2: sa aton man.
0: Correct.
2: Rason, kasi amo pa ng rason sa mga nagareklamo dahil sa texter nga nagsaka ang imong balairan kay pati ang mga sinagawa katubig huwag man nila ginakayo kamo pa sinaya banwa ang nagabayad.
0: Correct. Sige, Councilor, no, look forward ang tanan na publiko sa imo sa next step mo regarding daribala sa pagtutok angot sa siningati Domingo dugin na into na tanisang sine nga water service provider ta dire. Councilor, thank you very much for your time. God bless you, sir.
2: Yes, sir. Hindi into kundi scam.
0: Oh.
2: We are being scammed and then wala katasan may ginobra. So
0: ganyan.
2: Salamat gid sir.
0: Yes, sir. God bless you, Councilor. Thank you again. Good morning. Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot mga katropa sa iyaning ginaduso nga resolusyon mga katropa, especially sa concern sa publiko sa supply sa tubig ta sa karon. Ang matabo dire kung may bago na nga tag-iya, may changes ginadagro mga katropa sa let's say sa ila tabing mga pipes or whatsoever dira. I doubt lang kung magasto gid man for the pipe cleaning and also mga katropa for the maintenance. I don't know lang, di ba? Kung asikasuhon na? Kung hindi. Di mo nang dako nga pamangkot. Tira, take it time mismo mga tropa. Doon pares ng tagyapon. Galingan nga na doon nagka, ano lang, tagalupad lang pinsar. Sila galing mismo mga tropa ga may ginahikot na kung ano-ano na lang ang mga pagabutang to. Kaya makibot na lang kita nga mga consumers. Mga tropa nga, ay ho, nagano na slagali, nag galaw na to slagali to, nagmanipin panihara to nila. Tapos ikaw mismo yung galay ka lang nagamit sa tubig, ngaway ka man, ikaw yung mismo yung nagalaom, da nga, oh, ang tubig ko ah, purang tigit tubod ah. Huwag galing mga tropa, ay asokto ang ganda nila, sa pila kapilo ang bilo. Presto kay mamo, concern ni ma'am sa ato. Oo, palabot din ni mamang concern niya sa ato. Nag-comment siya sa program, sa live to, no? Nga muna pala. Hindi kamay lang yung water consumption, yung bill yung mabayaran niya kada bulan. Nga subong niya karon nga duble na. Oo, nga triple pa. Kagaling, nga sigang matay, ho. Do gabi amon nga bill ba to may water station kami. Tapos gali mga tropang tubod sang tubig ay Diyos ko puregaba lang
1: sentro.
0: Di mapuslan mga tropa. Na. Alas 11:19 na magapos kita na for a while sugpunan tani mga katropa, no? No? Ah, siling ko na ni Ma'am Wilma up to date man ko gabayad sir wala man sang arrears. Ano na dapat ma'am? No. Mayo man ha. Pero galing tayo mula ng concern bla kahit husto nga gamit, dapat husto man ang sukot. Kahit galing nga dito na karoon mga tropa nga, hindi na magkala ano da ang servisyo, tapos manukot pa mahal.
1: Centro.
0: Sige, magka-pause ka na for a while mga tropa, sugpunan tayo karoon, ibang pagiging mga topics and discussion sa nagkapadayan rin na ito nga pala tuntunan rin lang sa Centro. Please stand by.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The Secrets of Health.
6: Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
6: Southern Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
5: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining a circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa Sir Josil, ang isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungod siya sa ring omega 3.
6: Southern Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
4: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
5: Yes Sir Josil.
4: Indi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
5: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The Secrets of Health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
3: The Secrets of Health.
4: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, ang pabakot man sa aton sa nga kaugatan, kaya magluwas sa presence sa seryosil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
5: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
3: The secrets of health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Ako si Amelia.

0: Secrets of Hell. Santo Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
5: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Solid doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako sa Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawa. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
8: XFM 103.9.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM 103.9.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: XFM.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Alas 11:30 na mga katropa, nagabalik na ito ka pala, tuntunan ng Sentro.
1: Sentro!
0: Parayin nyo rin ako po, si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Kagsiningan tayo naman padulungan tayo si Councilor Jason Villarosa. Dari kita mga katropa mag-discuss dire sa bahin isang banning ni bala sang social media. Hindi mga katropa, previous nga mga previous nga mga inadlaw kay may mga insidente ni sang tanganing, which is mga katropa ginabaso sa atong gobyerno ang exposures mga kabataan through social media. And also mga katropa using sang online games. Or playing online games mga katropa. Tenon ni sa karoon ng stand kay team mismo presidente nato doon nagapaborman dire para mga katropa sa nasambiting nga pagban sang aton nga social media dress Pilipinas. Ay mga katropa makoponat spia kalinya si Councilor Jason Villarosa mga katropa. Councilor, good morning. Kaupod mo subuk, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, Councilor.
2: Yes, may mga agay subuk kay Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
2: And of course, sa tanong ng katumati sa XFM, may mga agay subuk.
0: Thank you, Councilor, sa mga time, sir. Ari, no, kay sang ang concern diri sang aton naman, Councilor, after na dugin na suportahan sa presidente tanga ang social media iban, may mga sectors nga do may concern, especially mga local MSMEs and also ang digital economy do may concern kun iban ang Facebook. Pero Councilor, just for the sake sang safety sa atong mga kabataan, pabor ka man diri suportahan mo man ni ang pagban sang social media, sir?
2: Actually, syempre, for the ban of the total ban of social media
0: yes, sa
2: tanan, I think that's not the solution. I think, like I said sa previous ating interview, is to regulate ang pag-usar sa social media,
0: yes,
2: especially sa Facebook sa ating mga kabataan. Kag, siyempre, yesterday we were also there sa Malacanang, and one of the topics of the president sa nag-o-taking kita sa iya, was the use of social media and of course ang AI.
0: Okay,
2: so he knows the value, kabalo siya kung ano ka-importante sa social media sa atong daily lives. And I think the total ban of social media is quite difficult.
0: Okay, do medyo mabudlagi siya, Councilor. Okay, the first place pala, sir, ang iban sa aton, except for those gaining through social media, Councilor, ang concern dere is ano bala, sir, ng ano sila bala? Gabaligya, Councilor?
2: Sorry, na ang ano itong first mo?
0: Ano sila bala, Councilor? Ang iban bala na ito, just for those individuals who are gaining through social media, but they are using for business, Councilor?
2: Ah, yes. So, definitely. Maapikto ang ginag sila. Ang iba na muna ng ilang livelihood.
0: Yes, sir.
2: Nilagay na paagi ang ilang livelihood. So I think it will be unfair if we ban it.
0: Pero Councilor, ang para sa imong part is the banning of social media is ano gid no? Medyo mabudlay gid, sir.
2: Yes, definitely it will be very difficult not only for our government but also sa aton nga mga pumuluyo, no?
0: Tamo gani.
2: Social media is very important.
0: Correct it, sir. So, tiyan mo na ni Subong, no? Pero galing ti Councilor sa bahin sang national tanga istorya sa national nga aspeto, Councilor, do mangin mabudlay gini guro kun kinanglan ko mabudlay gini kun iban, Councilor, no? Kay damo pa ni guro proseso kung matabo man.
2: Yes, oo. Pero hindi ba din sa mo nakahapos gid if we ban tagid. But like I said, to regulate, one of the solutions will definitely regulation of the use of social media, especially sa aton mga minors.
0: Okay, correct. But Councilor, isubong ang city naton, nagdugin na take note man na Black Councilor, especially ang issue to sa karon through social media, sir?
2: Yes. Yes, so ang pag social media naton is very important.
0: Yes, sir.
2: That is why nga amo man tugin hambal ni PBBM kagapon, the social media is a tool, but that tool is very kung saan ang pabla i-hapos, i-manipulate.
0: Oo, gani man.
2: No, that is why nga the use of social media is very important yet.
0: Oo.
2: But may ginambal niya to nga ginausar sa politically, ginausar sa sa hindi maayong pagbutang. So, yes, regulation is the key.
0: Okay, but counselor, kung ikaw pa makutun, sir, i-regulate lang sa paggamit sa minors, especially kung aralan sila sa sulod bisang school or especially be sa mga during their ano bala, pagtuon bala, counselor, no? Oh, okay. Mm. Counselor, sir? Okay. Mm. Sige. Balikan tayo si Counselor Villarosa. Sige, no? Kay ma ano naman lang kita siya, matakop naman lang kita. Kay mga katropa, ang nasabit din ring ano nga concert, sige. Counselor, sige sir. Bali sir, do pa kun ikaw pa makuton, counselor. Do you have any plans for this pag-regulate sang social media, sir?
2: Yes, it's a regulation ng the and very amenable.
0: Okay. No,
2: but
0: okay.
2: Siyempre, isundon tayo dapat kung ano ang pattern sa national law, kung ano ang ilang movement about the social media before we can act. Okay, kaya para may basis kita kayo. Mm-mm. We can only do so much on the local level.
0: Yes, sir.
2: Hindi tama na matunggan din ang tanan ng mga kabataan, tanan ng mga parents.
0: Yes, sir.
2: Of the use of their social media. No? So,
0: correct.
2: Ang aton na siguro is a few reminders
0: ng
2: sa aton mga parents to pantayan din, no?
0: Uh-oh.
2: Ang aton ng kabataan.
0: Kaya, amogani man.
2: One topic was nga na-discuss namon to the PDPM,
0: okay.
2: Man, was the incident,
0: yes,
2: no? Na nag-have tabo sa Zamboanga.
0: Oo.
2: So, ang mamantagin ng balyang at ang parents kid is
0: yes,
2: the key para sa atong mga future man sa atong kabataan. We have to check up on them from time to time, and especially ang mental health, no, sa atong mga kabataan.
0: Amo gani, babud lemon bi counselor magtukod kamud kadi sang imo ya bala kaon wala bala siyan sa national, no? Sir, no?
2: Yes, agreed na that's why nga dapat niya i-pilot sa basis from the national.
0: Uh-oh.
2: And one thing nga ginalantaw ko man nga pwede natin mahimo, especially sa city,
0: yes, sir.
2: Is to request, no, sa Department of Education additional funds para sa aton mga schools for guidance counselors with the incident that's happening not only sa Zamboanga, I think though may ara naman kagapon kung hindi ko magsala, no? Basing from the post of Mayor Greg Sataya sa Bacolod City College.
0: Okay.
2: Gani man? May ara naman to sang hindi maayong nakita.
0: Yes, sir. May threat naman sa Bacolod City College kahapon to, Counselor, no? So, Counselor, ano mo na lang, mensahe mo na lang, especially sa

0: Councilor Wedes, thank you very much, sir, for your time. God bless you, Councilor. Good morning.
1: Thank you, Sir Andrew.
0: Okay. Thank you, sir. God bless you. Mga katropa, ito nabatian si Councilor Jason Villarosa. Kapag rin mga katropa sa iyan niya nga, ano, no, nga pahayag kagpaglantaw sa banning of social media. Dito, yun ang mga katropa ng Point Reyes sa medyo mabudlay. Mabudlay ka niya mga katropang nasambit niya nga pagban sa social media. Even though nga tingnan muna ko ng solusyon, why is it nga mga katropa pangitaan sa another way para matutukan ta kung ano ni ang problema sa pungsod Pilipinas. Ilabi na gid subo nga bao mga katropa do kadamo na gid sang sining nga mga ano no sang sining nga mga tiniruhay nga nagluntad diri sa ato mga katropa sa syudad sang ukon sa pungsod Pilipinas. Just like dito sa Tacloban and also nasundan mga katropa dito sa Zamboanga. Dito kalain man ang mga katropa nga una ang gakalatabo sa aton diri do nga inasod-asod lang no? Mga bagay man mga katropa. Kung mapangitaan sang mayor nga ano bala nga solusyon makitaan gid abi mga katropa kung ano gid ang kabangdanan sang tanan. Hindi naguro tanan madalahig pa just like for banning sa social media kung ano pagidabi mga katropa pag ban sa mga online games and also kung ano pagidabi ng mga sa school no mas nangin istrikto ang pagsulod sa mga kabataan sa school kung makitaan ang pinakamayor nga rason kung nga nagaamuinis sila. Balikan na to mga katropa, nagligad si Manag in series na tong aton nga pagpakilala sa inyo sa sining nga mga nihilistic violent extremism group. No, gin-share ko to sa inyo, gin-discuss ko to isa-isa kung sino to sila. Kung ano to mga katropa ang ilang influence sa mga kabataan sa karoon. Centro! Nga which is mga katropa, sila ang ginalantaw nga muning lead sa nasambit ni mga katropa nga mga influence no sa mga kabataan nga ti ginapang tiro da nila ang mga estudyante or ilang schoolmates mga katropa. Sentro subo sila no alas 11:41 na mga tropa, padulong ang mga balita ni katropang Wendell Balinario. Check na nino madugang pagiging mga balita updates ni katropang Wendell sa syudad. Para may baluan tani mga katropa kung ano pagini ang mga updates sini sa bawat barangay Makinabang Fund na panagtag na sa mga barangay sa Bacolod sini nga aga no ano ni siya bala bawat barangay ka Makinabang Fund no BBM eh ano ning but silingon sini amo na ning balang for the scholarship kadto grabing issue sa karon no? Yung mga printing caps kagawad nga nakaambit sa ibang lugar kasadya sa ilan muning balantayan mga katropa ang iban bing mga lugar do hindi nagid bi matanto malabot kito kalayo na gid siguro ti take advantage to nila mga katropa ang ilang sitwasyon to para maka muni mahimo ni nila no. Check na first piya kalinya mga balita sa syudad bigat tropang Wendell Balinario. XFM Live Report Central. Katropang Wendell, please come in.
2: Yes, katropang Francis. Ito ba ka panag-katropang Francis ining para talaga sa ining BBM o kung bawat sa barangay Makinabang program ni President sa Bongbong Marcos. Katropang Fran, subong aga sa ano no sa may lobby diri sa new government center di pa nagtandang checking sa bawat barangay Makikinabang pag BBM presidential assistant sa under sa social civic project fund katropang Fran sa interview na itong si Mayor Greg Kagina sunod sa iya 200,000 pesos ini di pa nagtag sa 61 tanana ka mga barangay in total na naton meron sang 12,200,000 pesos sa nanang kabilugan na nangin na ano no nangin pondo para sa ining nasabit niya nga program o programa sa Tintay Uno Tanan Kaparangay. Ako rin yung sabi no, sa Alon District sa Bacolod City. Katrapang France, sa tikagina kompleto, you know, ang mga barangay officials sa Tiris nga nagkakuha niya sa mga nasa

0: yung ano nung mga check kaya tinaka check yun eh naka check form ni katrapang France mm-hmm. Dito pa ni ang mga pabaylo kag kagi na katrapang France nato na kay Mayor Greg nati ang susi ni panagtas ang nasamit niya check eh nati nagamanoro 200,000 pesos git pangayuan imo sa certification no sa alcalde of course ang city government of Bacolod ang tagsaka barangay no certification ni katrapang France mga naga-certified sa Tropang France na ang ilang na mga lima na pinili ng mga BBM scholars mm-hmm. Na wala bala may kaantanan sa mga barangay officials kung wala kaantanan sa ilang sa mga opisyali sa barangay kasi lahat at nila sa deserving o kung sa beneficiary yung pala ka Tropang France. So, ang muna, ano sa ilang pagkinasin pa sa mga sila ang certification antes na iniipanagtag na sa kaya tinibaruan ito 200,000 pesos ni kay 100,000 ni sa lima ka BBF scholars nga pakabaton ha sa 20,000 pesos so te kung hindi 20,000 pesos ang kabaton dining may bukid na dapat 20,000 pesos gini ang maano ni mabaton sa lima ka scholars samtang ang 100,000 pesos naman ya para naman sa isa ka pinili nga proyekto sa barangay nga ila ipanda niya tay makaigo no 100,000 pesos sa kada fans kay na panagtagi ni subong nga adlaw no subong nga Thursday o kung Huwebes may time pa ni sila nga mag-incash katapang France okay. Kasi ato na ni mabantayan sa tagsa ka mga Facebook page sa mga barangay dress to sa Makulod ang pag-post na isang ilalima kakalas kasi per day LG katapang France ginarequire ni sila mo nga i-post ni ang mga pag-turnover bala no sa 20,000 pesos sa mga BBM scholars. So, ti mga dasong adlaw, katipang France, buwas buro, or dasong simana, makita ta na rin, no, ang mga lima scholars sa tagsaka barangay, kung saan sa Santay Uno tanan sa barangay, diriya sa syudad sa Bacolod. So, amo na, na-release na sa wakas, sa panagtag na, tiyang sa karoon naman na balantayan, sino ang mga beneficiaryo kay sa bagay, gani, kanina, antes si panagtag sa ilang katipang France, antes binrelease mo na gani, may certification, ganyan pa ngayon si Mayor Greg, may certified nila. Hopefully nga ti, ang mga certificate to, nga ilang din hata katipang France, ang ti, amugin man yun, ang ilang mga ano ba lang, talagaan ba lang, hindi man na mga pamilya nila o kung mga pinili lang sa nila nga lapit sa luwag kundi ang matutuod niya pinipisyaryo. Pero sa mga detalye pala kasi pong friends, ara, nila pong matian na ito ng tingog yan ni Mayor Greg dun sa
1: top. Oh, sige.
2: Well, it's 61 times 200,000 per barangay, 200,000. So, ang checks, ginsuguran na moon release this morning after nag-comply sa mga dokumento ng kinanglanon, as well as, although this is not necessary, but yung pangayuan ako sila sa certification ang mga barangays, ngati, ang mga beneficiaries like sa scholarship program, hindi nila arente, natin any way related sa ila no, by affinity or consanguinity, as well as with the other barangay officials. Inisya to ensure nga ang makabinipisyo no, ang mga taga-kinanglan. Although hindi ka man muna kadamo ang numbers na maka-avail sa scholarship, pati lima kakabataan na makabaton 20,000 no? Is dako na yung abuti.
3: College, mayor, scholar nila.
2: Yes, yes. So, yan, balik ilan na ginin mo, directly ang barangay, sunod sa portal na mag-submit sa mga requirements at sa mga scholars na napilihan nila.
3: How about ang 100,000 ni Mayor?
2: Mga ano program. Mga like po na ng mga social civic program na ilay mo.
1: Ito, oh, Karapang Wendel.
0: Yes, sir. Karapang Pantok. Ni Mayor Greg pag-ano na panag-tokas sa kining panda para sa PM program
1: kaya sa syudad ng Bacolod. Oo. Oh, pero sa ano ni ko, no, ang distribution, Katropang Wendel ka, no?
0: Katropang France, expect sa paparangay sa nila mag-practice pag getiin cash para nila
1: mag-practice. Kaka-check mo, no?
0: Sa Friday, halimbawa, makakasan cash kagad. Kaya, Katropang France, kung saan, schedule ba lang ating sa timanikat pang kaya tiran bala no sa kanta yung isa kita tama sa pagtayad kung sa diin nila to nak 100,000 so tung magproyekto kita talaga sila kung diin ni makadto ang another 1,000 pesos sa kanta nga supposed niya eh mayara ginaya dapat sa programa ang barangay para yasang ini kapos ka
1: pa oh muna ganin ti pro katropang Wendel, yan doon na plastana niya, no? Dries Bacolo, doon na plastana, gid man de?
0: Yes, katropang. Sado naman sa ang proyekto. Kahit sa mga proyekto, kada para sa ano na ni sila mo, doon para na ni sila, kung magpapakita na ni sila, yan. Sila niya ang doon na support pa sa ilan sa project para sa one to come pag-amuman sa kalan, sa pagkakalan. Sa parangay mo na kita ito kung ito pwede kasi binigyan ni Imo sa fuel sa pinig 100,000 pesos sa sali sa mga fuel ako sa mga brief of sa kaprang
1: okay sige so ito yung latanta niya kung okay na kay ba siguro kung sa uli bla mag ano na may magreklamo naman bla
0: mula ko diba prang kanyang ginaulat-ulat ko kung mag-post na sa ilang mga sa mga ka Facebook page kasi may ma-comment pero nga pakalisa mo man na ano mo man na kasi yung pangayuan sila ni Mayor Greg sa certification ng katapang strong sa tibi pang at kasi ba wala may nakalusok pa ang ati mga kagaling hirapong pamilya ba nila kasi okay, ang hindi mo man ang mga publiko dira ako mag-comment sa kay ti ang pagayin no kung pwede ma-post sila sa ilang mga tagisa kasi
1: gani man sige. So, tiyan mo na yung katropang Wendelang latest update dira. Bantayan ta lang ah, no? Kahit ito mo na yung issue subong eh. Sige, katropang Wendel, thank you, gada.
0: Yes, mo na balita. Katropang Wendel, sa update kita nila sa Bacolod City Government Center. Ang mga katapa, sa kung siya magkaroon, yan, magkakang atong mga vitamin C, santon vitamin C. Protekta na atong atang pasok sa balita. Sa tagaw yun, na Pilipinon sa Kina. Ako si katropang Wendel, Balinario, FM News.
1: Sentro. Mga tropa, ito na batihan sa katropang Wendel Balinario angot sa mga balita sa siyudad sa Bacolod. Tinulog niya sa aton mga katropa alas 11.52 na Sentro. Sa sugpo na aton rin ang mga updates sa bahin sa Nepal. Oh, so far mga katropa, doon may mga information lang ang nagagawa. Naglabot na into 160. But mga katropa, still muna siya ang ilang mga pag-estimate. Angot na rin makatropa sa nasambit ng mga biktima no, sa flash flood dito sa pungsod Nepal. Grabe yung makatropa mga itabo, no? Muna ganyan yung balbla nila. Basta si Mother Nature na gani ko no ang magbalo sa aton. Tsaktogin ang termino. Do sagbot na langit kita. Sentro. Sagbot na langit kita, no? Nanto ah, grabe ang kakusog sa tubig mga katropa. Oh, ang malabayan niya panas. Sentro. Tula. Way na kita ah, mga katropa. Sentro. Tiyan mo niyo. Ano gid subong ang ano mga katropa, ang gobyerno sang Nepal nagpromisa sila nga magapadayan ng ilang mga rescue operation. Di kita kapakot kundi na ito nagkalatong iban. No? May mga videos nga nag-surface, nga nakita natin. May tag-tatlo kabilog. May tag-apat kabilog nga makuha. Meron iban nga nag-asalabit sa puno. Meron nga nag-asalabit sa taytay. No? Mga tropa, amo pa lang na ang nakita natin sa social media. How about dito sa lugar mismo, mga katropa? Ting mga patay to ngagin pang anod sang siningabaw grabe nga baha pa no amo ni subong ang kabudlayan nga ginapangatubang sang pungsod Nepal sentro grabe ning halit nga gintugas sang siningabaw mga katropa grabe flash flood hindi ni siya siling loglaog mo no halin mismo si babaw sang bukid nanaog mga katropa padulong sa mga kabalayan. Sentro. Kamo ni ngaton subong diri nga bantayan mga katropa kay samtang naglakat ang oras may mga updates ini o kon may mga development ang nasambit ni mga katropa nga hitabo dito sa pungsod Nepal. Sentro. Karon bantayin niyo kay may update naman ni. Base may mga development siya mga katropa nga madugang o kon magwa karon or this incident, no? Kabudlay gali subong mga katropa kay hindi ka nakasigurado kung bisan na muning panahon, kanaming panahon. Ito kay mga katropa, pagkatabon isang flashlight dito sa Nepal, naming panahon, naming tiyempo, o oh, init, duway man bla gaulan. Kuwari mga katropa, o katilingalaw, ibangod ko no sa linog na nagbara sa alagyan sa tubig dito sa ibabaw sa bukid. Mga tropa, dako ang amount sa ginsupot dito sa ibabaw sa bukid. Tubtob nga naguba ang glacier nga nagbalabag sa alagyan sini kag bumuslog sa Pumuluyo. Sentro. Kaila ka lugar na lita, no? Tawa ba na? Yeah, mga katropa, oras ko alas 11:55 na bago ginakulabos na kita. Oras ta kay magabulos ng XFM Network News. Sa mga katropa naton rin nga nag-monitor, salamat gid sa pag-upod rin mga katropa sa XFM Bacolod. Thank you, gid.

0: Good morning dira sa kay ano kay Arnais Irida. Good morning. Kay Wilma de la Peña, Rodel Elvis Guanzo, kay Sir Rodel, kay Sir Elvis Guanzo, kay Jessica Gonzalez, good morning. Kay Arnay Zerida, Sara Gonzalez, kay Lentalde, Edwin Kasindak, Mab Sleep, Ariana Diestor, kay Bonbon Acosta, good morning. Sa inyo mga katropa, salamat gina, no? Chilwin, no? Tanan, mga nagatutok na sa ito, may ngagasin nyo tayo. Sige mga tropa, magabulos ng XFM Network News for the regional and national news. Aliwat, inyo ang korman, katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapsalamat, kid. Maingot to and God bless us all, mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: XFM.
14: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: At sinimula ng talakayin ng Senado. Department of Public Works and Highways humihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
2: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng access sa malinis na tubig.
1: Defense team ni BP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
2: Lima hangang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
1: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay nag-aatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
2: Sa balitang regional, sangguri ang panglungsod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
1: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal, Tibet border, dandang kataw po nawawala.
2: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport workers sa LA.
1: At sa sports, Titan Ultra Rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyo XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumama sa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyo mga katropa, ako si Buddy Olvera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws, honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ika-58 commencement exercises ng universidad na ginap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM Community, Class of 2026, Ladies and Gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, Honoris Causa.
4: I stand before you humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
1: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: XFM News Nationwide.
2: 2027 Proposed National Budget, sinimula ng talakayi ng Senado. Narito ang report.
0: Live. Report.
2: Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang pong approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at naiwasan po mga kontrobersiya ang bumalot sa managarang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, pagamat ilan sa mga ito ay nakabimbin dahil sa mga investigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga contractor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
0: Nationwide.
1: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Itagpapatuloy din ng DENR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropa mga pag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice President presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay POA, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantana, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition, habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nininaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw ng pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government doy para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinubmit ng US authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiral ang prinsipyo ng double criminality. Sila din po ito susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US. Kaugnay po naman ay sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ng loose firearms ayon po sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
5: Sa Malacanang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magtatalakas sa public safety at magpuprotect.

0: Ayon po para sa press officer, Undersecretary Cleo Castro, maganda rin mong kahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mananayan. Gayon man, sinabi niyang aaralin muna ng Malacanang ang mga bersyon ng panukalang ihahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinagdabarang na posisyon. Isinusunod ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Patropang mo lang sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa, Brady Usman para sa XFM 99.5 Radio Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang investigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampang pulis siya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabi nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng karasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individuan o grupo ang maaaring gumagamit ang social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin ang tiwala at ilagay sa pangarin ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapag alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kainalang online at pakikipag-unayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matusay ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabang sa batas. Para sa lang kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling iginiit ng kamanggagawa party list ang panawagan itong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda Nadine Lustre, Alden Richards at Vic Soto. Kino-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang investigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaaring silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endoso ng pagsusugal.
1: XFM News Nationwide.
3: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama habaga tayo sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugutan, 3 ang nawawala. Pinabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Dahil po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang PAGASA na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin 1 bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
1: Bagyo Update! Man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
1: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Jensan. Yung sangguniang panglungsod po ng Jensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
5: Atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona ng grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tiya sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod itong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Yuman ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Human sa mga naging pahayag ng Palace Communications Official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala. Samantala, sa kabila ng mga batikos at palawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
6: isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay, ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong Linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos, na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa impormasyon, hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ng kanyang amain, nakalauna ay siyang umano'y nakakita sa biktima at agsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumispondi ang mga polis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahinahinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga polis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubi, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalauna na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinisawi ng 14-anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspek. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34-anyos na suspek na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver. Hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa, na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2 PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan ng magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kanikanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahe na rin sa bahay ng Araceli, Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 47-anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Ang 47-anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ng suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM
3: News Nationwide Update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ang pag-asa isang LPA nasa loob ng par at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
2: Katropang body, samantala patuloy naman nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang southwest monsoon o habagat.
3: Ayon sa PAGASA, mga katropa, maranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
2: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
3: Sumigat po araw 5:44 ng maga, lulubog 6:12, mga katropa.
1: Balitang International.
3: Atid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang dandan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, ay iulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris, habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa manoy hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat, at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Iginiit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ang singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports sa dipusante ng Premium D3 Protection sa buong katawan, matagumpay na sumilalim, katropa. Para sa operasyon, si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel, matapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sa mga isang fast break. Ayon sa kapuna, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
1: Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
10: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petro Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Sa job fair para sa mga taga-Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-a-apply. Tayo ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Ako inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon panahalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: responsibly. Nababayag ba? Nababayag ba? Sa anong sulok ng mundo? Luzon, Visayas.
1: Sa XFM Cebu.
2: XFM Bacolod.
3: Sa XFM.
0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaing mawas. Magatudlo man sa maibid kay natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Maayong adlaw sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa ning adlaw? Kamustang inyo sa ning ikayong lawas? Kamusta nga ito sa ning pagsinalayo? Why man ti may nagamanggaranon sa aton overnight lang, no? Nang nagtulog kita, pagbugtaw, taga-ulo na kita sa manggad bala. Baka-baka, gyapon, ah. Ang importante lang, manami ang ato sa ning kondisyon sa lawas. Ang importante lang, wala kita sang malala sa ning mga balatian. That's why, sa ato sa ning pagparagad sa The Secrets of Health, ato sa ning pagapatpaton, ang mga ginahimo ta masami, ginakaon ta sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Mga initanan na rason kung ang iba nagamasakit, ang iba niya maayo man ang lawas, kaya nga masunod nilang inatawag nga healthy lifestyle. Hindi lang adlaw-adlaw, kinanglan mag-gym ka, mag-exercise ka, siyempre updani mo sa pagkaon, sa masustansya nga mga pagkaon. Sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Ay, basi kung may mga palamakotanon ka modera, may mga concern nga masarangan malang sabton sa ato sa ring consultant and certified naturopath practitioner. Amo ning himuon ninyo ay i-PM sa ato sa ring Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon po na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.

0: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sining pagpangalagad. Siyempre, upod sa diwat sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga ta siyempre, iban sa ni kag-kalabanan. Naghulat-hulat kung ano naman ang i-share na aton sa ila, Sir Josiel. Nga mga pagpakamaayo, ano ihan na nga aton sining ipakaon sa ila or hindi naman aton pagpakaon or ipainom o kung palikawan naman nga imnon. Kag-iban pagid, Sir Josiel, sa aton sining talakayan.
1: Ang importante sa ni Doc Leo nga sa amat-amat bala may makuha sila sa ni puslanon nga mga health tips and informations.
0: Mm-hmm.
1: Kay kon kahibalo ka na bala kon anong dapat mo kaunon, anong dapat mo himuon sa matagadlaw-adlaw nga tanan, Dok Leo, para mabalanse bala nga ato sining lawas, para nga hindi kita magbatyag permido kapala nakita aton mga joints pagkatapos sa hambal nila dio ginatapakan ka elepante nga kon dughan kon maginhawa ako pagkatapos ilang niya daw blanco nga kon ulo sila nga paminod lawas ko baw delikado ina. Kay simptoma ina sa mga malala sinay posible nga mga komplikasyon. So amo nang pinaka-importante tanan sa amat-amat naghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and informations. Labi na gid ang adlaw-adlaw tanga ginimo, Dok Leo. Ang kaon kagang hulag-hulag pag may time.
0: Correct, Sir Josiel. Kag mas manami, hindi lamang siling na magkaon o maghulag-hulag pag may time, kundi hatagan gina to sang time, ang paghulag-hulag, kagusto ng pagkaon.
1: Balis kad galino. Hatagan tagin time, hindi ka kun may time lang. Mm. So dapat, muna nga puntong, gintagan-tagan itiil kagkamot, para nga ti maning kamot kita pagkatapos ang tiil gamiton ta, tiyala lang alang mo man na hambal nga sakit ang tiil ko, hindi ko maglakat, we're given fit para ya gamiton ta sa paglakat-lakat. Kag ang paglakat-lakat gali, may dako nga binipisyo para sa ato sa nga ikayong lawas. Pero subong Dok Leo, giyahan na ton sila, no? Natagpalamati ta sa mga Filipino healthy food and foods. Mga healthy nga mga pagkaon bala. Way man taga siling hindi kamo magkaon sa nanamita ninyo. Ang aton malang sinikon pwede do it moderately. Kagkon may mga choices kamo, why not nga magpili kita sa mga masustansya mga pagkaon, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel. Pero ang isa kalangas lang kasi kilala ko, Sir Josiel, siya pag gusto nyo lang blasla, Dok. Parang damo kortak doktor.
1: Amo na yung iban gani ka gareklamo niya daw kasakit ang kugo po. Galing niya daw na hidlaw ko siling niya sang litso ni Hao.
0: Mm-hmm.
1: Kada timo mo hambal nga diyan ka pangalintak naman to doktor mo. So amo na isang tagpalamatita. Kita ang the best doctor for ourselves sa mga halambalanon pa. Kitang pinakamayo nga doktor sa kogalingon ta. Amo na gani kinasulit-sulit ta dari sa pagpangalagad ta, Dok Leo, nga ang doktor gapamangkot pa na sa imo nga asil niya ano na batyagan mo haw.
0: Correct, Sir Josiel, ano kay gapasi na ang iban sa mga sintomas. Though may ara man, Sir Josiel, nga mga signs nga makita sa lawas, ano, tanawon mo ang tao physically, may ara ka na sa initial nga assessment. Sa iya, pila siya na sigurang himo sa naturopathic medicine, ano, natural assessment tools. Kaya ang pinakapunto, Sir Josiel, makahamba lamang kita nga kita ang pinaka-best doctor sa atong tugalingon kung nagatuon kita. Kaya ang pagtuon na ton, dapat ginapraktis man na ton, kaya ang tao mapahamak hindi sa kadamo sa iya sinahibalaan, kundi sa kun pila ang gin-apply niya sa iya na hibalaan sa ako galingon.
1: May mga halambalanon na bidok. Ining halambalanon, actually, mga simptoma inituod mo. And daw lapit man si kamaturan, ning hambal nila kagsulunoganon bala sa mga kabataan. Siling niya gamay tiil dako tiyan bitukon.
0: Mm-hmm.
1: So typically, kung ang bata damo siya sang askaris, damo siya sang mga salaguron, tapos susunod sang tiyan na Dok Leo, ngaway na mapagwa, ang kabahin sa mga patimaan sa panglawason sang bata, sina amugid man amo, dako tiyan, gamay tiil, bitukon, labi na gid kon pagburikat sang doktor sa mataya, lapse.
0: Luspad.
1: Oo, luspad. Siling niya abi ipa-laboratory ta ikaw. Siya basi, damo ikaw dara sa laguron sa sulod.
0: Mm-hmm.
1: So, ini mga halambalanon nga may kamaturan, ha? Pero ti, diri kita sa supposed to be ideal. Pero ti, hindi gid man naton ini masunod sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag balantay ni manamon, gid niya maimponer sa inyo nga mo gining kanon nyo lang kada adlaw. Parehos bala sa pagpangapi, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi namon mahambal nga untatan yung pagpangapi nyo kung gasul abang sulok-sulok ninyo. Pero pwede nyo bailuhan balang kapi nyo para ni magsulabang sulok-sulok, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel. May mga tao, balaan nga ang cycle sa pagpangafi, Sir Josel, hindi nila basta mabuhian, bla. Muni siling na bisan hindi ko na healthy ang coffee, kapag inom mo, nagpalpitit ka, tapos naghihilabi mo sulok-sulok, kag nag-promise hindi ka na mga pe. Pero pag nami naman sa pamatsyag mo, balik ka lang yapon sa kafe. Pero amun lang yapon na coffee, Sir Josel, nga makahatag si mo sa ginabatsyag mo sintomas. So ang pinakapunto na ton, Sir Josel, kung ang iban dira nag-aagwanta, tungod hindi sila makabiya sa kafe, bisa nagalayan ng pamatsyag, why not nga testingan naton iya ang nagbasi pa lang, Sir Josel, ha? Nga makabulig-bulig sa ton pamatsyag, hindi lamang nakapangafe, kundi may health benefit pa. Abi, try nyo nga ton sa nga mga healthy nga coffee versions dari. May ara sang coffee nga waising caffeine, Sir Josel. Kag may ara sang coffee dari nga pampa-beauty, anti-aging. May coffee man nga para may improve ang insulin resistance. Kung gusto nyo, may ara pag isang tea man, eh. Para sa mga hindi nga mahiligon sa kafe.
1: So, Moni, sa mga kauturan ta, again, ha, kung kaysa mga why naton ginamind nga mga nakagawian bala naton, Dok Leo, mambal, tiya mo na niya na andan ko mo. Ang importante sa linya nga makainom ako sini, kay kung hindi ako makapangapis yan kung aga, daw bilog kong adlaw guba, daway ko gana maghulag, daway ko gana magtrabaho, gusto ko lang maghigda, gusto ko lang magligid, nga daw hindi man ako komportable. So, kung magamo na nga on and off ang imo pangapi kay gasulabi mo sulok-sulok, pagkatapos nagapalpitate ikaw, may mga variants of coffee kita na pwede nyo actually mabailo sa inyo nandan nga kape. Pareho sa bisang Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione. Add-on lang na, ha? Plus ya pa lang na, ha? May premium D3 coffee mix. Iniya na, migid sa mga may ara bala ginatawag na ton, boundary ng ila sining blood sugar. Parang hindi ka mo magka-insulin resistance kag type 2 diabetes. And then, ang Santon Plus Coffee Mix. Nga dako ang iya sining mabulig. Labi na gid sa mga nagapakadto sa kababainhan sa menopausal age, nang may mga simptoma na bala. Kag sa mga kalalakinan, dako ang bulig yas ini kay damo gali kag tasang porsyento sa malalaki nga nagaka problema sa prostate pag abot iya 40s and up, Dok Leo, wherein ang Santon Plus Coffee Mix ta because of isoflavone makabulig ina para nga mabuhinan ang risgo naton nga magka-prostate problem, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Amo na blangin na siling naton nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Kagbasin na gawin na unang ibandra, kasubong sa ginambali, Sir Josel, nga duway ka pang-cafe sa agad o hindi kompleto, bala, Sir Josel. O kung daw hindi bala, what you call this, buo ang adlaw, Sir Josel. Pero why bala ninyo na huna-hunaan nga basi sa inyo pagpangafe, kag depende sa kafe yung ginainom ninyo, basi nga ginaguba nyo man ang bilog nyo nga adlaw. Kung ginasuguran nyo nga daan sa pagpangafe, kapin pa, kunanad kita sa pagpangafe, Sir Josel, nga aga pa. Tapos may upod pagid nga tinapay nga may balonggay ko, no?
1: Pagkatapos sa mambal nga limpyo ya kami magsinalayos balay, pati ganis ya kaon kami sang pandisal sini, ginahugasan pa naman sa kape.
0: Ang pinakaman namin, Sir Josel, siguro matamat na to niya matunan ang ining ginagmay bala nga nakagawian na to nga kasubong bala, Sir Josel, sang dako nga lubi. Mataas nga lubi, ano bala nagapatay sa naman, gamay mo lang nga bagangan mo. Nali, gani o tutuntong ulo ugbusan niya karoon. Tingala ka lang katindog na lubi, hindi naman ahon.
1: So, mo man na sa ato ng kagawian. Why namon kamo ginapauntat sa kape? Mahambal kita nga. Ati, kasulab man ang sulok-sulok mo, hindi ka nalang mga pit. No. Kung kasulab ang sulok-sulok ni mo, you have still option sa mga kape nga hindi magpasulab sa imo sulok-sulok, hindi magpaka-acid reflux sa imo. Kag so far, sa madugay na sininga existence sa merkado, kag sa mga pharmacy nga mabakla ninyo sang supply, wala pa sang may nagpalapit sa aton kaya naghambal, naglain ang pamatsyag ko kay nag-inom ako sa Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
0: Pero may ara ko yasan na balaan nga nagyaka-stress daw?
1: Oo, kung nawadan stocks. Wada mo, Dok Leo, mo? Namakon mo na mag-checking ikaw sa mga pharmacy bala. May masumalang ikaw? Ay, siling niya, taga-Santon ka mo, taga-XFM. Mabal na mo, noo. Siling niya, tiway man stocks di Santon Gold Coffee Mix kung hulat-hulat ka lang, ma'am. Kaya nga, ginahakot pa to kay because of demand, ha? Mm-hmm. Amo ina kay damo na namian sa sabor pa lang, Dok Leo. Waay pa ina nila ma-realisar ang epekto sa long term nila nga pagpangapi.
0: Correct, Sir Jocel. Parte ang good news, since nga may kaugalingon ng laboratorio si Yes to Health, Sir Jocel.
1: No.
0: Tilaban-laban, Sir Jocel. Pakadto na gid sa pag-stabilize ang stocks ni.
1: Mm.
0: Nga hindi na basta-basta ma-stress ang iban sa ni. Ma-stress kung naghahawat-hawat niya mawadaan, Sir Jocel.
1: No. Abo ng bintaha sa Yes to Health Incorporated among all other mga kompanya. Bangod kay may kaugalingon ng laboratory, siya nag-producer sang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. So, inikabahin lang sa ato sa nga Filipino way of life. Makun mo na mga 80% sa mga Pinoy, gapangapi mo mga kalalakinan.
0: Correct.
1: Could you imagine that? Butang tabi, mag 60-40 ang babae sa lalaki. 40 milyonis lang ang mga lalaki. Times 80, butang mo na mga 32 million Filipinos. Ang nagapangapi ka dadlaw, 32 million i-times 2 mula na, butamlon 64 cups of coffee every day, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. And sa kada higop na ton sa kape, kung hindi kita kabalo magpili, base naguna-una kita nga binipiso, pero resulta gali, Sir Jocel, perwisyo.
1: Oo.
0: Pero sa kada higop na ton, Sir Jocel, sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong, Sir Jocel, nagapasulod kita sa niya mga anti-aging benefit tungod sa ingredient. Sining collagen na glutathione.
1: Mm.
0: Nagapahubin, Sir Jocel, nagapadugay sa pagtigulang bala. Kag, sa kada higop man naton sang Premium D3 Coffee Mix, sabi niyo kong nano, bisan hindi kita tanto makapabulad sa adlaw. Kapinto mga tao, sabi Sir Jocel, gusto na lang indoor salos. Hindi na makapasilak sila sa adlaw, makulangan sila sa vitamin D. Pero kada higop mo sang Santhon o con Premium D3 Coffee Mix, kasubon, Sir Jocel, nga nagahigop ka sang sunshine vitamin in every cup.
1: Mm.
0: Kagari pag-iblan, Sir Jocel, ang Santhon Plus Coffee Mix, kanabos sa binipiso, may binipiso sa brain, may binipiso sa hormone, may sa blood pressure, may sa heart na ton, may sa kaugatan na ton. Nagahatag pa sang protina, din kayo mukita, Sir Jocel, kafe nga, nag-kafe ka na may protina ka pa. Diri pa lang ni sa Santhon Plus Coffee Mix. Tungod sa balunggay, sa spirulina, kag sa soya niya nga sangkap, kag iban pa gid nga mga sangkap dira, Sir Jocel.
1: So, kabahin ini sang aton sa ninyo gina amuno sa inyo nga kung nagaugtas man lang kamo sa inusulok-sulok, permila nagasulab, permilang nagapalpitate ang inyo sa ninyo heart, bangod sang pagpangapi, you have choices. Again, tatlo ha. Ang color niya sa ninyo con brown, amoning Santhon Plus Coffee Mix, wala caffeine, why coffee beans. Namin ni sa mga babae, gidla, labi na gidang mga kabataan bala, babae, lalaki. Kag ang mga babae nga nag-edad, mga 30 and up, kabata pa subong, Dok Leo, mga kababainhan, nag-suffer na bala sang menopausal syndrome.
0: Correct, Sir Jocel. It is because nga early pa sila na-exposed sa mga factors, Sir Jocel, na sa nutrisyon or sa lifestyle, nga nagapadula, Sir Jocel, sa balanse sang hormone sa lawas.
1: No. So, ara dang Santhon Plus Coffee Mix Brown, ina, tapos ang Santhon Gold Coffee Mix, may pagka brownish orange ang iya sining packaging. Pagkatapos amo ni siyang may collagen kag glutathione. Ang Premium D3 Coffee Mix amo ni siyang may black nga imprinta and white ang iya sining nasudlan ang sachet. So iniya na namigid sa mga conscious iya sa blood sugar level nila, or if not may ara na kamo sang insulin resistance, pa check up bala kamo para mahibaluan kung may insulin resistance na kamo. But tamalo sini, you're heading towards type 2 diabetes. So ang bagay sa inyo da, Premium D3 Coffee Mix. Pero bisan way ka man na worry sa imo sini nga no bala, hindi ka worried sa imo sini nga blood sugar level, pwede gapon kung masawaan mo yung Premium D3 Coffee Mix. Ah. Pwede mo niya mainom daily. Ah. Kag ang iya sini nga sabor, sabor gid sang real coffee with the color of the real coffee with real coffee beans, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel. Kag sa mga ginagmay naton yung mga gawi like mga ginainom naton nga naandan like sa coffee, Sir Jocel, dire naton ginapabakod ang pundasyon sa aton sini nga ikaing lawas nga magpabilin kita, Sir Jocel, nga di kalidad kag mapagsik ang aton sini nga kabuhi samtang kita nagaedad.
1: Mm.
0: Kag hindi bala para, Sir Jocel, nga dito pa kita kung kaisa magtinguha nga mag-reform o kung mag-healthy lifestyle, kung may ginabatsyag na kita sa taon sa nangilawas ang kaysa budlay na magtulon, budlay na maghulag, budlay na magpungko, budlay na magbangon, budlay na magtindog, dito pa kita sa magtinguha, Sir Josiel, which is ang pinaka-best time na ito niya mahimo sa pagpabakod sa taon lawas, subong, Sir Josiel.
1: Ah, amo nang hambal nila nga, uy, sila na ano man natabo sa imo nga, bata ka pa, sila nga gaking-king ka na ha.
0: Mm-hmm.
1: Kita nyo ng damang nga makadtanang yasin nga tiil nga isabla, nagaking-king na. Ang ibang sila bata pagka-king-king na eh. It's because, number one, kulang sa supplementation ang aton lawas. Number two, kulang kita base sa inat-inat, ersisyo. Pag inat-inat sa ato sila nga lawas, which is also kinanglan nun sa ato sila nga lawas, Dok Leo.
0: Kagbasin ang sobra magkita, Sir Josiel, sang loko.
1: Sobra sa bisyo, ha?
0: Mm-hmm.
1: Mm. So, dari... isa na sang way of life naton pagpangapi nga dapat mangin aware kita nga bangod lang sang kape dako sinang madulot yakon kaysa nga kahalitan sa ato sinang lawa. So pilion taman ang mga kape nga makahatag sa aton sang supplements o kon nutrients. Now, speaking about Filipino healthy foods, Doc Leo, among all other foods available kag ang mga common nga mapagkaon, Doc Leo, si Doc Leo na lang siguro si Ripambalon ko mo. Ano dapat ang una naton gipilion, Doc Leo, how? Sa mga pagkaon?
0: May mga pagkaon kita, Sir Josiel, nga recommended yung kaunon naton adlaw-adlaw. May mga pagkaon mo, Sir Josiel, nga recommended panalagsahon naton sining kaunon o kung occasional man. Butang balon, may mga pagkaon nga kinanglagi naton adlaw-adlaw. May mga pagkaon, bisan once a week, okay na. Mm. May mga pagkaon, Sir Josiel, nga if possible, mga isa ka bulan kaisa.
1: Oh.
0: Hindi lang natin pagbalis karon, Sir Josiel, ha?
1: Oh. Ang daily, nahimo once a month.
0: Mm-hmm.
1: Ang twice a week, nahimo sining every other day.
0: Kagang worse, Sir Josiel, ang once a month, nahimo daily. So, tari kita, Sir Josiel, sa daily. Buto ba lang regular na ito, nakauno na siya. Recommended, yun. Highly recommended. Adlaw-adlaw vegetables.
1: Oh.
0: O tanon gid dapat sini, Sir Josiel, dapat tinguhaon gid naton nga ang dako nga parte sang aton sini nga pinggan, kumbaga ang pinggang Pinoy, Sir Josiel, katunga gid sana dapat vegetable gid.
1: Mhm.
0: Ha? Amo gid nang aton sini nga dapat nga kuana,
1: dobaliskad haw.
0: Mhm.
1: Dobaliskad Dok Leo.
0: Mhm.
1: Kalabanan ga kaon. Tatlo na nakapartida mo, 2/3 kan un, 1/3 yang sudan mo.
0: Mhm. Tapos ang...
1: Why don? May pampatigab lang.
0: Nga upon pagkatapos kaon.
1: Oo.
0: Dapat tingwaon ginatuan ng vegetable every day gid ini. Kadamo, Sir Josiel, sang food choices naton. Ang pinadira ka highly recommended, Sir Josiel, amo ang balunggay. Amo siniya ang palaya. Di may araman sang tangkong, may tugabang man, may araman sang mga ulutan ng kalabasa, may balatong. Sa bahay kubo pala, Sir Josiel, pwede nyo na ipalibot-libot lang dira ang sangkap nyo kada adlaw sa mga utanon balang inyo dapat kaunon.
1: Pero kung mabudlay gin man, Dok Leo, this is one of our ways para matuluan ka mo. Kung budlay gin, kauyon ka mo, talbos ka kamuti. Bisan talbos lang ka kamuti on Monday.
0: Mm-hmm.
1: Depende kung anong adlaw ninyo kaunon. Ha? Pagsunod ninyong adlaw, abi ng liniswahan nga bungas ang ukra.
0: Mm-hmm.
1: Pagkasunod niya adlaw, abi sugbahon nyo lang ang talong. Pagkatapos, hindi nyo na paglutuon ni Wata. Amo na lang, butahan nyo kamatis kag Bombay. And the next day, mautan ka, abi. Pagka next day, lain naman na being klase kautan. Hindi man nga adlaw-adlaw, hambal nga, pakanon mo, tamon ka, ugbos ka, kamuti, adlaw-adlaw. Hindi. Programahon nyo man, sa bilog nyo sininga simana, na makakaon ka mo, adlaw-adlaw, bisan isa lang kautan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Dapat sari-sari nga ni. I-mix na to ni siya. Kami may kung ano, may recommendation na rin nga to. Sa USD, kag Food Nutrition and Research, Food and Nutrition Research Institute, Sir Josiel. Nga dapat sa kada adlaw, may nagkalinlain kitang utanon, kag prutas nga makaon para makuha na to, Sir Josiel, lang nagkalinlain nga sustansya or nutrients sa nagkalinlain man sining mga sources na to.
1: Ang ibang bilain ang ila pag-intiendis ang prutas, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya, ti din ako maningit ka prutas. Bahay niya, naningit ako to. Siling niya sa Changi ni Nunong.
0: Mm-hmm.
1: Ah, nasingit siya, Junior. Ti ang prutas ka labang nasingit mo.
0: Mm-hmm.
1: Ti siya, naningit ko to sa Changi. Siling niya ni Nunong, ah. Junior, siling niya na nasingitan ko to, te.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, prutas kay tigin singit mo. Mm-hmm. Galing mo kay Junior lapad.
0: Mahalo kong Junior, Sir Josel, pero kung labali o gani, dako-dako pagin na.
1: Ate, amo nang hambal nila kakadin ang mata mo pag sampot mo sa pertahan nyo eh. So, number one, yung doklayo is, ano no, utan.
0: Yes.
1: Oh. So, kung hindi kita maka, no, doklayo, hindi kita maka utan. Mambala, oops, naubusan ko. Ang dasig na ito niya makaon na, talbos ang kamote, ukra, kagtalong. Dasig na iya ipreparahon eh. Kung wala kita sina in a day, actually, kung nagakinot ka mo kadaulang alang sa budget, balon ka mo Sanson Gold Coffee Mix, kiti may utan na da, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, kagmangustin pagani, Doklayo.
0: Mm-hmm.
1: That's the solution, dira.
0: Practical.
1: Oo. Kiti, ako na nagidman, Doklayo. Sa adlaw-adlaw nga tanan, may best gid nga makaligtaan tagid ya mag-utan, Doklayo, bangod sa kasakuon mo.
0: At yung man perfect, Sir Josil mo, sa tao, pag-abot sa mga ginasunod bala naton nga dapat sa aton lawas. Kag magluwas pa sina, makaligtaan naton nga kita makautan sa ni, tungod sa kasakuon naton.
1: Mm.
0: Ang iban, Sir Josil, bisan may time pa, hindi kaya ko yun magkaunutan eh.
1: Isa pa na?
0: Kung source, gidla, Sir Josil, sa utan, like, maluto ka banunggay, maluto ka ampalaya, maluto ka tugabang, may iban sa naman, yaki ka danlog sa tugabang, pero may ilig mo na sa danlog.
1: Oo.
0: Pagdipindi lang ko, no?
1: May iban nga may estudyante sinagani, Doklayo mo. Hindi ko yun, kutan, pero ginapabalunan, gidbala, halin sa balay sa utan.
0: Mm-hmm.
1: E balok ako na nagkatabo, Doklayo, pag abot sa eskwilaan, siya na yung sudan mo, dahil niya may utan ko, di niya ba iluhi lang, be?
0: Barter.
1: Oo, pag polis balay, ubos, bukalipay ni nanay, kinitatay, siya ba nagkaon, gidman bata, sa utan ba?
0: Mm-hmm.
1: O isa kay balong ang utan niya, galing nga balon, binailuhan niya hotdog dito sa eskwilaan. Kita mo lang, gid, ha? Natabo na ya. Personal knowledge inaya.
0: Mm-hmm.
1: Nagakatabo. So utan number one. Ang prutas is needed man naton, Doklayo, daily.
0: Kinahanglan nun gid naton, Sir Josil, ang prutas man adlaw. Kung nag-upisa ka mo sani, like kung ikaw mo manad sani, 1 to 2 serving of fruit throughout the day. Ako ni recommended, Sir Josil, no? Good choices naton sani, mga fruits in season. Like may kapayas dira kung chimpote kalapayas. Actually may kapayas, Sir Josel, may season, depende sa variedad eh.
1: Kaga kung subong, Doklayo, why na off season ang kapayas eh?
0: No, may ara man, Sir Josel, nga sige-sige. May ara man yang depende sa kung anong variety, pero tungod sa tinguha sang mga nagahimo, Sir Josel, sa farming nga tuloy-tuloy balang supply. Makakaon na kita sa kapayas sa ni adlaw-adlaw, pero kanami manami gid nga kung ano ang husto sa sina nga season, Sir Josel, amo nang kalitan naton kaon. For example, banana niya, ti perennial niya mo. Whole year round available na ya ang saging. Pwede kita kakaon, actually, saging adlaw-adlaw. Kaya mo na butang balon mo, kung ang isagan ni kapruta, so kung tanon, ara sa bilog nga tuig, butang balon, sa natural, Sir Josil, nga pamaagi kag pagtanong kag season niya, butang balon, adlaw-adlaw kinang landman na to nina. Pero kung may season lang, sa mo na nga season, kalita na to sila kaon. Like, for example, amat-amat na subong gwa, Sir Josil, ang manggustin, tuluhan ta kaon manggustin, kag season subong sa manggustin.
1: Sa masarangan sa bulsa. Amo ng limit.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Correct, Sir Josel. Isa mo na sa ito. Ang sariling concern, ano? Pero pwede kita kaon, Sir Josel, sa manggustin. Hindi na mag-usap sa manggustin mismo. Kapin pag yan kung gusto na ito, makuha ang benepisyo. Nga dira mo na sa iya, sariling panit.
1: Oo.
0: Pwede kita katumar, Sir Josel, sa Sanson Gold herbal capsule. Kaya ara ng manggustin sa nadira. Kung gusto mo kita sa coffee, ara mo na da. Sa atong sarili nga Sanson Gold Coffee Mix. Recommended sini nga magkaon sa mga prutas adlaw-adlaw. And as much as possible, kauno na to ng mga prutas, Sir Josil, nga bilog. Ang mga like bayabas, hindi na pagpanitan or sa bagay tayo natural, why na maging napanitan ni Sir Josil?
1: Hindi dapat i-shake-shake-shake.
0: Hindi dapat i-shake-shake. And I mean, blan na to, hindi na pagproseso, blan, hindi na pag-juice, hindi na pag-extract. Whole fruit gid ang aton sini nga kaunon. Nga aman, para magluwas sini sa vitamins, magluwas sini sa minerals, magluwas sa sugar niya, Sir Josil, ara man ang fiber sini nga naga ginatawag bululigay sila sa manaming epekto sa aton sini nga lawas, hindi madula ang balanse sa sulod. Kay karon kung naga prutas man tod kita, halimbawa ambal sa iban nga tiinom na lang kasang orange juice. Kaya isa ka baso sa nga orange juice, pila na lima o kung anong kabilog sa nga orange. Kung magkaon ka orange yung bilog, hindi mo na maubos sa kakaon, which is right. Kaya dapat kaunon mga bilog para hindi ka ma-over sa sugar.
1: Uh-huh.
0: So dapat, Sir Josil, mangin maalamon man kita, likawan ta ang sige, kag malawig ang pagyos sa mga prutas as much as possible, kaunon naton sila nga bilog para nga may fiber kita, magluwas sa vitamins and minerals, yung sugar nga makuha naton dira.
1: Amo inang purpose nga ang suwa, bisan pa maaslom, dapat naton kaunon pati ang iya sining inner nga panit, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Inang daw sak nga nagaputo sa iya sining duga.
0: Mm-hmm.
1: Mambal nga, ti ano kuwaon mo na masagupralan na ang bulig yung galisina, amo nang itatawag nato sining insoluble fiber nga nagapamag-an sa ato sining pagpupo.
0: Correct, Sir Josil, kag telecom sa aton hibalo ang mga parte sinang mga prutas, like alimbawa bisa suwa, bisan ang panit, Sir Josil, may benepisyo na iya mo.
1: Oh, siya nagaluto suman na, Jesus. Pampakuha umay na.
0: Correct, Sir Josil. Magluwas sa sabor.
1: Oh.
0: Magluwas sa pampakuha sumuod. May health benefit kita na, Sir Josil, ka may mga vitamina, mineral, bioactive compounds pa ina. Bisan siya sining dahon, kung kauno na ton nga bilog. Bisan pa ganing iya sining liso, kung ma-afford mga makaon na, may benepisyo magyapon sa ton sining lawas. Pero, kinatag lang natin, depende sa kondisyon sa isa ka tao, Sir Josil. Bila mo sumunod ka komplikado na sang lawas ang tao sumunod, Sir Josil eh.
1: No.
0: Kaya nga man, ginakomplicate mo nilang simple sining rules sa health eh. Ang mga hindi dapat sige kaon, among sige kaon, tayong dapat kaunon, amo karon ang ila sining ginatawag talagsa na lang ginakaon. Kapag resulta, ganit karon sa komplikasyon, ipabalik mo sila karon sa natural, damo ng iban karon nagapang duwa-duwa, Sir Josil, kay basi, inano ni, basi, makapataas sa sugar ko, cholesterol ko, triglycerides ko, which is, ang suli iya nga, pagbalis ka iya sa lifestyle, kag mga guide, Sir Josil, nga pagsunod sa hindi usto, amo yung nagresulta sa problema sa lawas.
1: Oh, sa pruta, sa pagkaon, humbal, ti, sining niya daw kasumod, mako nadlaw-adlaw, abi, i-juice ko man from time to time, pwede man na, once a month, imoon mo ina, pero on a daily basis, mas manami gid kon kauno ninyo as is. Kon hindi makaon ang panit, ang uno dapat kauno ninyo. Kag kon nagkakaon ka mo pareho sa mga oranges. Ang iban siniginausap lang nila kag ginahaboy ang panit na bala sa sulod, which is supposed to be makabulig ina pagpabulto sang insoluble fiber sa sulod sa ato sining lawas para mahapos ka mo magpupo.
0: Correct, Sir Josel, kasayang eh.
1: Oh.
0: Kon gina usop lang na ton, kwaon lang ang Joseph supon lang na tapos i-luad blay ng yasring a pulp. Sayon, Sir Josel, pwede gid na ton dinatani matulon.
1: Okay. Ina sa prutas, ha, pwede kita adlaw-adlaw. Pareho sabi, sa tikatalaka man ang saging adlaw-adlaw, you know ang saging actually, kung nga ang adlaw-adlaw may ara, whole year round may ara, because pwede na ito nina ma-substitute sa ito sa nga kanon, either pamahaw, or sa panyaga, o kung sa panyapon.
0: Correct, Sir Josil. Pero may kilala ko, Sir Josil, gusto niya kanyang magkaon saging sa gabi.
1: Oo.
0: Nami ko nung matyag niya, nami tulog niya mo.
1: Kung gabi, no? Oo. Hulid ka pa, mahulid ka pag ikono ka, malasaging.
0: Dito git padulong niya.
1: Now, ang masami naton sining kagamo giting na namian nila bala mo labi na gigon bagong bahit bala kag nagasirit-sirit pa Dok Leo. Ang pagluto sa mga sources naton sa protein wherein ang kalabanan ng sources naton sini ako na lang mamuno sini ha 3 km manok, mamoy kag maka.
0: Bas ka na miton Sir Josil.
1: Oo. Ang ideal nga pagkonsumo sini Dok Leo every ano once a week, twice a week, every day pwede or once a month.
0: Kinanglanon to Sir Josil ang protina adlaw-adlaw.
1: Ah.
0: So, botom balon, di mga kaon, magkita sa sudan sini adlaw-adlaw. Just be careful sa mga sources na ton sini Sir Josil, kaya ang sa kadamuon sini sa aton sini gina kaon.
1: Daw parehas galinis ang gamit, Dok Leo, no?
0: Mm.
1: Damo kita available nga gamit. Damo kita available dara nga luwag sandok bala. Pero ti pilion ta kundi ano ang himo yasina, anong made niya, pagkatapos diin ina ginhimo.
0: Mm-hmm.
1: amo man ina gali sa aton pagkaon, just like choices nato sa protein, no? Ang kalabanan niya na balanta nga siya rich in protein, e kaon kasi niya ha, tatlo ka eh, mamoy, manok, kagmaka.
0: Mm-hmm.
1: Why kita kay balong ang munggo gali, very very rich in protein, legume and beans, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Sa plant source na ton.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ang isa sininga makuha na ton, Sir Josil, nga complete protein man, sa soya eh.
1: Oh.
0: Kung kakaon kita soya beans or byproducts ni, like tofu, tokwa, ginom kita sini isang soya milk, magkakuha kita darasang complete protein, Sir Josil. Kasubog man sa mga nagkakaon niya sang karne, nga makuha man nilang ilang sining protein sa animal source.
1: Oh. Ang protein be very heavy sa to sining nga nawas, Dok Leon. Ba't siya gadayon balas ang pagkabusog, dodasig ka mabusog?
0: Actually, mo ginig na recommend na ton, Sir Josil, nga para nga hindi kita matintar sining nga magkuyam-kuyam, magkima-kima.
1: Mm.
0: Instead nga magkaon kita sa damo o carbohydrates, diri abi kita try naton sa protein abi.
1: Mm.
0: Kay dugay kita iya magutom sini. Pero ang namin naton na carbohydrate, Sir Josil, iniblang himo sa ginatawag white flour, refined carbohydrates, mga pastries. Amo nang namin naton iya, Sir Josil, kay hindi halos makabusog sa aton. Like ang protein man nga makahatag man sa aton sini sang full man nya kabulusgan kon plant source didira sa mga beans. Sa mga mahilig iya, Sir Josil, magkaon sang karne ti animal source, dira man nila kuhaon sini. May pila lang ka mga konsiderasyon sa dekapin pa kung may mga ginabatsyag naman sa lawas.
1: And what is supposed to be daily man is our rice intake, no? Pero may dako nga BUT ina, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: B-U-T.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat kontrolado ang amount.
0: Correct, Sir Josel. Kasubong man sa protein.
1: No.
0: Kinang laman ato na dalawadlaw, pero dapat kontrolado man. So, depende man sa sources. Amo man sa aton sa nga carbohydrates. Nga diri sini nagasulod, Sir Josel, ang adlaw-adlaw nga ginakaon sa kalabanan nga mga Pilipino.
1: Mm.
0: May mga Pilipino naman subong, Sir Josel, nga wainas lagakaon niya rice mo.
1: No.
0: Mga naga-low carb bala. Kundi sa iban na nila nga source ginakuha ila sa nga carbohydrates, kag may mga iban man nga mixed. Pero kung kabalo lang kita, Sir Josil, sini mag-manage sa nga ton sini kusina,
1: oh,
0: sa mga sangkap na ton, why problema sa nagkakaon pag kita sini adlaw-adlaw sang kanon. In fact, drama gani kita nagdako sa kanon mo.
1: Mm.
0: Depende na lang ni kung paano na ton iya ginapasulod ng kanon sa ton sa nga lawas. Pero, ginarecommend na mo ni Sir Josil as much as possible, kung naliba makasaho malang kamu o kung maanad kamu sini sa ginatawag brown rice, manami ko na muna ang aton sa nga source kontra iya sa mga well-milled white rice.
1: Oo.
0: Amo na nga aton recommended, Sir Josil, ang unpolished abi or ang brown rice.
1: Kag sa mga notabala, sa mga kulturanta, this is the key. Amo ning liabi, ha? Kaon kamo kung makabatsyag na kamo nga daw gutom na kamo. Hindi nga makaon ka mo, hay nakitaan mong tupad mo nagakaon.
0: Kalabanan, Sir Josil, kung magkaon ka, ngaway ka man ginagutom, hindi na hunger, Sir Josil, kundi possibly cravings.
1: Mm-hmm.
0: Bisa hindi ka nagutom, Sir Josil, pwede kaya mag-crave mo.
1: Labi na ginang sugary drinks and mga sugary products, no?
0: Dabay? Correct, correct.
1: Yan ang mga tamis bala? Nagareklamo ka pa kung sa siya kalaway niyo, dimplay ito. Nagbakal ta sila niya pagkatapos last ay.
0: Sa bagay, Sir Josil, ito kung maghimo ka sa mga dessert tabi, pastries, dapat manggit ba tamay, Sir Josil, eh.
1: Mm.
0: Pero depende man siguro, Sir Josil, ano, sa lugar. Kahit imiara man niya, Sir Josil, sa iban nga lugar, like magluwa sa Pilipinas, sa iban nga lugar, Sir Josil, gaimo man sila sa mga desserts, pastries, pero hindi man tanto katamis, kasubong diri sa mga naanad sa mga matamis, gid.
1: Oo, inang inaluto mo pa bala, inaluto mo pa lang, isa ka kilometro pa lang ang subay, bala mabatsyagan niya na may inaluto naman to sila niya matamis.
0: Galin niya ng subay.
1: Kagang dapat na to, sining, isaman sa pasalabihon na to, nadlaw-adlaw. Nga may enough kita, at the very least enough, ha, buta mo nun, insakto, pwede na ton pasubrahan ang water intake na ton, Dok Leo.
0: Every day, good Sir Josil, hindi dapat kita sini makulangan sang tubig. Di dapat, Sir Josil, ang default drink na ton every day is water.
1: Oh.
0: Hindi ang liquid nga may color, hindi ang liquid nga nagabalha sa kabugnaw nga nagabukal-bukal, Sir Josil, hindi ang liquid nga kadamo sa isang kalamay, mga dikulor, mga sangkap, Sir Josil, nga artificial, nga hindi makapayo sa aton sir nga lawas, kundi ang natural kuntani sa nga tubig, Sir Josil.
1: Oh. Ti ang iban sini mareklamo laban na ban Docleo. Siya na ano man niya si katrupang Josil kay si Docleo man. Siya ti maano do lang kami sini niya materek-terek latamon ko na kagina hambal na nato nga crispy fried chicken.
0: No, siya na miton.
1: Oo. Hindi na lang sila magkaon sina Docleo.
0: Pwede makakaon Sir Josil. Ari kun balon gyud man nato na. Ako na ko pamakuton mo ya ti depende sa lifestyle. Ang opinion tabi Sir Josil sa kalabanan depende kung anong aton ginahimo mo.
1: Oh,
0: kung anong aton sa nigawi, depende ina. Like for example, kung isa ka vegetarian ng balon mga tindi ka naging magkaon niya sang manok hasta sano, di ko na muna niya sa nga lifestyle, masabat siya nga huo.
1: Patulan niya ka.
0: Oo. Pero sa nag-untat lang anay Sir Josil, kagihidlawon makasiling na basi sunod si mana. Subong anay, kuan ko anay, pas lang ko anay. Depende Sir Josil ano. Pero sa punto Sir Josil nga kun gusto gid naton iya magkaon sa managakaon sa ni dapat kilalahon naton ang pwede kaunon adlaw-adlaw. Kay kilalahon man naton ang pwede kaunon Sir Josil occasionally o kun panalagsa o kun gid sa imbla naton Sir Josil nga treat foods. Ni ba lang daw may gamay nga okasyon o kung lagko man yung okasyon nga ara dira inang mga kalanon Sir Josil.
1: Kag hindi naton himuon nga pang treat kag pang ulo-ulo sa mga kabataan ang mga unhealthy foods mambal nga ay nagsunggod si Tuto, nagsunggod si Inday, dali bala diri sabak bala kay Tito mo sila yung kay baklanta ka ice cream. Sila dali bala diri sila nga magwa kita makaon kita dito sila sa gamo na bladok layo.
0: Tayong bata nga nagahibi kag nagasinutil Sir Josil, mahipos dayon.
1: Okay, ti mahampang pa na sa statue dito mo.
0: Laban.
1: No. So ti pwede ah. Pwede galing kay ti dapat ang term diri occasional. Panalagsa.
0: Panalagsa Sir Josil. I don't know no, pero sa makaya kon sa makaya lang Sir Josil. Matinguha nyo ayahan sa ato sa mga tagparamati. Nga, ang ini mga pagkaon like mga fried foods, fried chicken, crispy pata, lechon kawali, fried pork chops, mga chicharon Sir Josil. Kagini mga tuman ka makalamay sining mga kalanon ka mga ilimnon Sir Josil. Ang tuman man ng proseso, sining mga ginproseso ng makalanon nga tuman ka mga maasin Sir Josil, makaya nyo ayahan nga kung sundo na itong recommendation is once a month na itong kaunon. Like for example, ang ginatawag sa mga sugary Sir Josil, no?
1: Oh.
0: Ang halo-halo, ang leche flan, ang ice cream. Abi man ko tabi sa mga tagpalamatita kung kaya nyo na once a month.
1: Abi, kung makaya ninyo once a week, abi, soft drink.
0: Once a week lang na, ah.
1: Once a week, kung makaya nila. Iti may araya, Dok Leong, hindi ya makaya, yang nga ma-absent yang soft drink ya sa pamahaw, sa panyagang, sa panyapon. Kasi nga doon, hindi, take katigab ko na kung hindi take kainom, ah.
0: No, kada hindi ko no kompleto ang yas na pagkaon, kung kulang yan, Sir Josil.
1: Yalo, yalawas ya.
0: Tagi, bala mo na, anad na mo.
1: Pero na-notice ninyo sa tanan niya mga palainom ni sa mga sugary drinks, labi na yan ang nahanda ninyo ang soft drinks, tanawan niyo blang panit ninyo, pero panit sa tigulang ang nagakolorinot.
0: Tungod din na Sir Josil sa sobrang kalamay bala?
1: No.
0: Sa aton sining lawas. Kaya hindi blang ginasiling lang aton ng highly processed ang mga pagkaon, Sir Josil. Ang noodles, suppose. Isang noodles once a month. Ang hotdog, sausages, tocino, ano pa ganyang iban dira? Chorizo. Iban pa ganyan yung mga highly processed yung mga pagkaon, Sir Josil. Once a month kung tali na eh.
1: Oh.
0: Pero manotice na itong subong do kada aga na lang ginasudaan sa pamahaw, Sir Josil.
1: Once a day na.
0: Once a day, iban ganyan Sir Josil nga halin sa pamahaw, may ginatiga na papapanyapon.
1: Oh. Oh,
0: hindi lang once a day. Kundi every day, kag several times a day pa Sir Josil. Which is tuman gali kadelikado ini sa aton sa nga ikayong lawas.
1: Now, that's why sa mga kauturan ta, what is best right now for us? Ni naton ma, ari na lang, prangkagin man niya, mabudlay abi, ining himuon naton on a daily basis. We do understand the demand sa ako sa uma, sa ako sa trabaho, sa ako sa eskwela. naga depende na lang sang kon anong available nga ginabaligya sa karinderya, sa restaurant ang mga nagakaon kiti inapabalunan lang kwartas niya, ikaw na bahala to panyaga mo ha, bakal na lang to.
0: Mm-hmm.
1: So sa masami para nga hindi na mabudlay, mabakal ka lang luto kalabanan sini mga fried lang, tamaran ka naman magkaon kung nugtukon kaysa sa mga utan-utan, labi na gid ang mga may mga ginalulingling na bala Dok Leo. Mm-hmm. Babaeg lalaki. Yeah, di kayo makaunutan, ano ko cheap.
0: Mm-hmm.
1: Oh, si Aran ng crush ko.
0: Nahuya sa makita.
1: Nahuya sa makita, nga nagakaon sa Alugbati kag Munggo.
0: Mm-hmm.
1: Kay gusto iya, siyempre, milkshake.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa gina, mga tacos-tacos,
0: mm-hmm.
1: Pizza-pizza. So, ti parang nga daw, social man ko no, bala. Muna nga, pagkaon sa pizza, binlanya pa na kon kaysa nagleos ang kakagat, bala, ibutang pa na spinggan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero pati ka nagalangot ng bote. Siya nga, wag ko man ito ginuubos.
0: Pero pag asawahay ka na nila, Sir Josel, kulang pag ilang isa ka ni ka-box.
1: Oo, hambal nga. Ay, tiye, makaon ka pa. Pagsabat sa tao, tapos babaw nga. Siya lang niya, oo, tigan ilang ko, ay, siling niya naubos ko.
0: Dugay kami magsabat mo.
1: Oh, sino-sino, ka-experience sa nga mo sina. Now, ari ay, ang pinaka-solusyon siya ni Directly, ang ina-offer nato, that's why ginimuan na ini pamagis ang Yes Toys Incorporated una sa tanan para may bulan nyo ka na nung kulang sa inyong siningalawas ng nutrients, pakonsulta ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa mga clinics bala. Kung mabayad ka mo si Ban Sining mga experts and laboratory, so be it. Pero kung gusto ninyong libre, may ari na rin sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel. Iloilo City proper na ha. Libre ang konsultasyon bukas na from 9 o'clock in the morning. And then, para iyang masudlan sang mga nutrients alin sa utan ang lawas ninyo. Amo nang ina-recommendar naton kag ginapahibalo sa inyo. We have the Santon Plus Gold Capsule Premium Nitri Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Almost ma-fill upan niya sa mga kulang sa mga nutrients sa lawas naton with the three products, Dok Leo. Tawag na ito sininga Ultimate Trio, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kati ginarecommend nga daan nga may ara kita, Sir Josel, sinising at least 2 servings of fruits and 3 servings of vegetables every day.
1: Mm.
0: Kada adlaw gid ina, Sir Josel. So, pamangkot, sino makahimo sa aton sina? Kabalo ko may ara, pero pila lang, Sir Josel. Kaya kalabanan, siniti may mga sarang-sarang gid, Sir Josel, eh. Ang makahimo, sini?
1: May timbang sa balay.
0: Correct, Sir Josel. May nagsweldo sa timbang, may nagbakal sa paggaon, Sir Josel. Which is, ang isa ka-practical namon yung ma-recommend sa inyo ni Sir Josel, sa estyon namon, kung hindi, gaman na ito din yung mahimo sa kung ano man nga mga circumstance kung kabangdanan, pwede kita makatumar sa aton sa Ultimate Trio, like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C. Kay diri pala nga daan sa Santhon Gold Capsule, ang mga sangkap pala nga daan ni Sir Josel, ang sustansya, ang benepisyo, ang mga phytochemicals, nutrients, bioactive compounds, makabinibiso gud sa aton sa ringalawas.
1: Mm.
0: Like, ara na nga na natural antibiotics ni nga ahos. Kagang problema na aton sa mga Sir Josel, ha? Kung di kita kabalo, sino magpili sa aton sa ring maginakaon, masiba na nag-develop na kita sa ang ginatawag antibiotic resistance.
1: Oh.
0: Sa mga ginakaon, maginakaon, mas iba na nag-develop na kita sa ang ginatawag antibiotic resistance.
1: Oh.
0: Sa mga ginakaon, ay tuman ka damo sa ni Sir Josel sa aton sa ni palibot at kung napisan ka sa ni magtanong makapadamo o gidiya sa malunggay.
1: Mm.
0: Pero lain naman yung istorya kung nagkakaon ka, Sir Josel.
1: Oh, lain gidiya kung nagatanom ka lang sa, sa nagkakaon.
0: Correct.
1: Okay man ang magtanom pero mas nami pagid kung magkaon ka sa ginatanom mo nga balunggay.
0: Correct, Sir Josel. Kati balunggay man aton, may ara niya nagatanom sa balunggay, Sir Josel, pambaligya lang mo.
1: Mm.
0: May nabalaan ganito isang kalugar sa Nisa Negros Island region niya nagatanom balunggay para lang ginamog sa baboy mo. Para lang sa mga baboy, hindi para sa tao, ha? Which is, tuman ka na ko ang benepiso sa nisa aton sa ringa ikayang lawas. Tiarang ang palaya. Ano ba lang ang palaya? May insulin-like effect. Kadamo, Sir Josel, sa may mga diabetes, may insulin resistance sa mga panahon.
1: Mm.
0: Ang palaya, ara lang. Sa aton sa nipalibot, ara mo, Sir Josel, ang spirulina. Kadamo sa mga undernourished subong, Sir Josel. Which is ang spirulina, kadamo sa sustansya. Damo nag-experience sa subong, Sir Josel, sa mga hubag-hubag, mga bukol-bukol. Kagtandaan na ton, ang mga simple nga nabatsagan pakadto sa mga malala, Sir Josel nga balatian, lakip na ang the big C o kung ang cancer, Sir Josel, ginalingki na sa ginatawag inflammation o kung chronic inflammation, Sir Josel.
1: No.
0: Ara malang anti-inflammatory benefit sa aton tungod sa mangustin ang may Santhones dira sa sangkap sa kada kapsula sa aton sir nga Santhone Gold Herbal Capsule. Tidira pala nga dan, Sir Josel, packed with nutrients and health benefit kung ginainom na ito nadlaw-adlaw. Pero ang isa ka problema, Sir Josel, sa kadamuan, subong, ang hindi bastante sa nga pagpasilak sa adlaw.
1: Oo.
0: Dira man sina ang isa ka problema nga nag-deficient kita sa itatawag vitamin D3 nga nag-resulta sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, Sir Josel. Isa pa lang dira ang pagluya sa aton immune system eh. Tano sa nubla kung magluya aton immune system? Susceptible kita. Dali kita malaknan sa mga balatian, Sir Josel. Nag-a-announce pa lang may mga makalalaton nga balatian na, Sir Josel. Ang iba niya nag-kurog-kurog na. Ang iba niya nag-suksok na mask mo. Kaya nga aman, hindi sila sigurado sila sininga immunity.
1: Mm.
0: Pero, abin niyo kung anong pinakam nami na ton nga himuon, okay man ang magmask na ang magmask kita for outside protection, pero nami dito sa sulod bakod na nga daan.
1: Oh.
0: Kung mapabakod na ton din na kung may nagkakaigyo kita sa nga vitamin D3, that's why mas manami, Sir Josel, kung nagainom kita sa Santhone Gold Herbal Capsule, hindi gid naton pagkalimtan ni upod gid nga ton sa nga premium D3 capsule kag para nga ang tanan, Sir Josel, nga mga vitamina dito sa aton sa nga Santhone Gold Capsule pila sini ka mga minerals lakip na sa aton man gani sini nga premium D3 iban nya mga sangkap dira para way uyang, Sir Josel, buguson na lang gid naton kun updan naton sang aton sini nga Santhone vitamin C. Kiti sayang malang ang iron din sa balunggay, sayang ang iron sa spirulina sa ampalaya kun di lang maprocess ang lawas naton kaway sa vitamin C. That's why upod gid naton ang vitamin C, Sir Josel, kay kun ginahimo naton dini adlaw-adlaw, kasubong lang nagkakaon kita, Sir Josel, sa nagkalain-lain nga prutas, mga utanon sa adlaw-adlaw, nga nagpabakod sa aton sa nga lawas. Ina, ari ha, ina, kung hindi naton mahimo ang adlaw-adlaw nga pag-prepare sa mga utanon nga ginakaon naton.
1: Amunikon ka isa ang problema nga ibandog ay mag-ayo. Kay kung may ara, gani nga ginaresepta sa ilang bulong, pagkatapos ginadugangan sang vitamin C, why nila ginabakal ang vitamin C? Mm-hmm. Kaya ginauna nila ang bulong. They don't know ang vitamin C, amo ina ang maproseso sang unod sang bulong para mapuslan sang lawas. Kaya in the absence of vitamin C, nadagi hapon ang inainom mo sininga bulong, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kaya dapat yun na ito niya mabalaan, kaya dapat ma-informed kita nga why kita iyan nagahimo sang vitamin C sa sulod sang lawas na ito.
1: Oo.
0: That's why kinanglano naton sa kuwaon sa sagwa, pinaagi sa maginakaon naton, or kung hindi gani, pinaagi sa pag-inom sa isang Santhone Vitamin C, kag mas manami suliton ko, kung hindi ginaton pag-ibulag ang premium D3 capsule kag Santhone Gold Capsule para bugos, Sir Jose, lang aton sa nga binipisyo.
1: Ari lang ay, ang iban sinigga pinamangkot, sila niya permiga kawadan dari ang muntupad nga pharmacy selling niya sang Santhone Gold capsule. Pwede ka mo kakadto kon mawadan gani ang suki ninyo. Kadto ka mo bala kon kapa Bacol, kon sa Bacolod dabi ka mo na Negros. Pwede ka mo damo kita da outlet ta kada syudad dira sa Negros Island region halin sa Occidental, Oriental. Damo kita dara mga outlets. Pero kung gusto nyo gid nga tumuro nyo gid masyara ka mo sa Bacolod City, kadto bala ka mo sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Ngalan niya siya Yes to Health Store sa ano na, tabok lang sang Marayo Bank ara na da sa Barangay 39 Lisari Street. Kompleto na da ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung gusto naman ninyo magpakonsulta dari sa siyudad sa Iloilo, may available dari kita nga consultant nga naga duty sa clinic ara da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Bukas inadara from 9 o'clock in the morning. Pwede ka mo na pakonsulta, libre ha, wala ka mo balayran. Kag tanan niya produkto sa Yes to Health available dira. Pwede nyo manaktari mabakal ini. Basi may mga branches ka mo dira, or may branch ang Mercury Drugstore, pwede ka mo na kabakal. Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica sa Watsons, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga techie. sa UIS ang branches ang panglawag ta sa ring mga national or chain of drug stores nationwide. Sa suki niya nga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo dala. Kay halos sa mga butika kag pharmacy may stock sang ano eh, Santhon products, okay? So, ulay hunon ko lang ni Doc Leo before we end wind up sa ato siya nga program. Siling niya naanad ako nga kada paligo ko, may lugod ako. Wala lang takabalo kung lugod niya siya ni, lugod ba lang bato o kung inang ano bala sulod sang kalubay no tawag naton lugod man ay siya pang lugod ako selling niya ti nagamit ako selling niya sang Santhon plus or Santhon herbal soap selling niya daw na gamay naman selling niya ang nagakalakakas bala nga buring ti siya nang sigihon ko panik pang lugod daw biko kun sigihon yung Santhon herbal soap sigihon yung pang lugod dok Leo
0: ala sige ha lugod mo da pero madami para nga may benepisyo ka samtang nagagamit ka sari ang sigihon mo sobra magluwas sa lugod ka nagabulig man sa radyo sel kakasang dead skin cells pero para may protection ka man batok sa kagaw sa radyo sel gamitan mo sa Santhon plus herbal soap especially sa panahon sa mga sa radyo sel isa sa ginakahangawaan naman sa aton sa Department of Health among pagtaas ang kaso sang leptospirosis sa mga mabulubalanaw nga lugar sa mga mabahaon sa nga lugar makaubog ka mohon kay sadra panghinawgi ka mo dayon sa matilong atubig kag gamitan sa isang Santhon plus herbal soap para makakas ang mga kagaw. At the same time, nagabulig pa ni Sir Josel kondisyon sa aton sa ringa panit. Kada mo sa nag-message sa aton, daring nga may mga daw kagid-kagid sa panit. Sir Josel daw may mga arikis. Sa ilan niya nga kwa na pag-describe ha, sila sa ringa panit nga daw kagaras, nga daw hindi nila maintindihan Sir Josel, nga pabalik-balik lang nga daw umpawan sa paggamit ni sige-sige sang Santhon plus herbal soap.
1: May isa din ka-concern actually. Hindi lang ni Guros Negros kasi Negros ni naghalin Dok Leo. Siling niya permi di samon siya may brown out, may ara sang rotating brown out. Yo nami mantani niya itulog na siling katropang Josel Dok Leo. Ang problema siling niya gaingaw naman ang lamok siya nakulbaan ko basi bala siling niya kabataan ko makutot siling niya kagtapikan bala sang dengue.
0: Actually ang kahangawaan malang naton sa Senador Sir Josel kung dengue ang pag-istoryahan naton sa aga o kung sa adlaw yung lamok eh
1: daytime no?
0: Daytime sa aga tapos sa hapon pakanto sa serum ara mahangawa kita sa dengue sira pero hindi mo kita Sir Josel magkumpiyansa kati may malaria man may chikungunya man kagiban pagid niya problema dala pagid sang lamok Sir Josel nga makagat sa imo kon kagabihon pero bisan waay ina Sir Josel makadisturbo sa tulog eh kaya hagunghong bala sang lamok sa lunggan nubla kadisturbo sina mo mahimo na to ni malikawan ining mga problema balati an infection nga dala sining mga lamok ining mga sapat-sapat pagid nga iban kun hindi kita nila mapalapitan kag hindi nila kita especially makutot Sir Josel so nang himo na to dapat may pangtabog kita sa ila isang makabulig dira ang pagpamanyos gamit ang Santhon plus herbal oil Sir Josel
1: hindi lang ni pang masahe ha nanda na bininyo pang masahe lang actually kung nagalain ang imo sininga pamatsyagan nami ni pamanyo sa imo sininga gising-gisingan mo makapa relax ang imo sininga pamatsyagan at the same time testingin nyo gidman bala sa damo lamok pamanyos ka mo bala Santhon plus herbal oil kag mag tadag sa lugar nga damo lamok hindi magdapo ang lamok sa imo sa nga panit mo.
0: May nag-experiment yung ganyan sa Sir Josel nga ang wala niya nga kamot ginbanyosa niya sa Santhon herbal oil. Kagang tuo wala lang. Dito sila yung sa tuo ng sige pangutot.
1: Yan ang mga lamok nga ini may ano ni sila may power to ano bala makasinghot sang baho. That's why nga ti halong kita kay tigdilinggi nga daan na subong no tigululan bala and sa mga kauturan ta Leslie ang aton nga matakin ang lantaman ang natawag nga eye care mo hindi man lang nga mahambal ti ga inuman ko Santhon plus gold capsule premium D3 soft gel capsule kay Santhon vitamin C kinanglanod ko pa pagin mag-inom sang Visionix Plus supplement, Dok Leo?
0: Kung nga ang naghimo si Yes to Health Sir Josel sang Visionix Plus soft gel capsule, tungod sa kadamo sang factor subong nga nagapakapoy kag nagapabugat sa aton sa nikalimutaw sa aton sa ringa mata. Isa lang din Sir Josel yung common amo ang gadget. Sa aton cellphone, basta may smartphone kamo, may touchscreen kamo, nga mo resulta nga hindi kamo makatulog temprano sa gabi, sige kamo pulaw, ang blue light sa nadire sa radyo, sil, makapakapoy sa aton sa ringa mata. So kinanglanta, parang may proteksyon na aton sa ringa mata, sa kakapoy dira, parang malikawan man aton ng pagluha-luha, pagpait, pagkurog-kurog sa panulukan, may nag-message po yan sa aton sa radyo, sa estudyante, nga pananaw yan sa litra, nagaduhana mo.
1: Mm.
0: Siguro namin tali kong kwarta ba? Di times two mo.
1: Alay siya na ako nang gabantay ka tiyang yung baklan mo, gasampaw man ang panulukan niya.
0: Mm-hmm. Ati kulang gaya po natag mo eh.
1: Yama, bakal ko isa. Pagkatapos si siyati bayad mo para sa duha kiti duha ang panulukan mo.
0: Mm-hmm. Times two man gyapon.
1: Times two gyapon.
0: Makabulig Sir Josil, parang ang times two na mabalik focus sa isang na Sir Josil kagang tutok na ton klaro kung nagatumar kita sa Visenex Plus soft gel capsule. Parang apadayon gyapon ang supply sa lutein, cells, and thin beta carotene and vitamin E. Bisa nagatumar ka sa nag-text sa ton Sir Josil ha. Sa nga ton Sir

0: In short, sinidamo yung mga factors yung nagpikto sa lalaki, nagkadulaan sila gana, nagkadulaan sila libido. Pero pwede sa babae, kung feeling ni mo daw, why sa kondisyon, pero sa akin na to, pangaray kay, karoon na lang, alam mo, itikwang dok layo, no?
1: Teamwork, kung na Sir Josil mo, dapat kung kondisyon ko ng shooter, dapat mayo mo kondisyon sa catcher.
0: That's why, nga gin twin pack ini. Kay partner ang isa, imo ang isa, but if needed.
1: Dumduman ko, may nagtugon, mas yan, duhagin dok ha, ako na.
0: So, Turbo Dietary Supplement for Men. Actually, mga 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kabay pa may nakuha ka mo nga mapuslanon sa inyong mga tips and information, sa health tips and information. Luwag talang ni Tamiyawa na mga gupon sa ato sa inyong pagpanagad kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Laila Binias, Ma'am Kizuna Ramen, kay Doc Mimi Silva. Dara iya sa Bartak Viho kag diri sa siyudad sa Iloilo. Thank you for listening sa kay Doka Mimi Silva. Daw wala nga alam tas tiempo sa ato sini nga pagparagad. Ang iban sini sini daw ga sakit man buli ko magpungko ba pwede mag-inom sang ano ah. Sis the pain dok layo no.
1: Kun din nagwagwantahan ng kasakit, pwedeng-pwede gid Sir Josel para nga matapna o kung mamataamat Sir Josel pakalmang inflammation nga nagaresulta Sir Josel sa palanakit sang kadawasan.
0: Oh, mag-sis the pain. Actually, sakit sa buot lang sini hindi ya makuha mo.
1: Budlay gid na.
0: Kag sakit sa bulsa. Sis the pain is also a quality product sang Yes Health Incorporated. Lastly, kuantan lang sa yasin nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
1: As always, kung gusto kita sila mapabili ng kabakod sa aton sa nga lawas, ang pundasyon sa healthy lifestyle aton gi dapat tunan. Ang husto sa nga pagkaon, tulog sa husto, kag ang pag-ehersisyo. Pag-abutiya sa nutrisyon, tuman kadako ang papel sa ni sang pag-inumad daw adlaw sa supplementation. Ilabinigid kung di naton makuha sa adlaw-adlaw naton sa ni nga mga ginakaon. Gani o galiw naton na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para mapabakod ang aton sa kalawasan, makalikaw kita sini sa mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon na sa ang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Ninyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
6: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Santo Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sure. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
0: class. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitatid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit, patsyag kugit niya relax akong kalawasan, ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly.
1: Mga katropa, exciting!
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
2: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: ay, mga pinalangga ko nga katropa. Oh, grabe, dali lang gidha. Ay, do, nalipat, nagigit ako. Nakatodo-todo, dali lang. Edison, anay ni Sexa D. Kamusta ka mo, manaog ko, anay. Kay do, kita ang lahat na naman sa akin. Sa akin ay ikaw. Anyways, kamusta ka mo mga pinalangga ko? Nga katropa, do medyo paosang inyo nga Sexy D. Kay ti tungod nga mag-agent daan Sexy D. Tiga inom pagid cold, tapos gasulay pagid sa inita. Okay. Timing man nga pagbalik ni Sexy D mga katropa, wala naman ang inyo nga Uncle Bob.
1: Wapa!
0: Oh, diba? Imagine, no? Doon ay glaw mo ko sa iya, pero hindi kami makita na. Kaya timiyara siya gulpiyada lang gid nga early gig. Temprano pa ang ilang preparation dito sa Infinity, guro. Iyang tokar. Anyways, Uncle Bob, good luck. Bago lang man siya nagpabalo sa ko mga katropa. Nag-message pa ko sa iya. Nga sa diin ka na subong, kay pakadto na ako, kaglapit na lang ako, gulpi niya lang ko gin message, ya nga. Alang-alang man sa kuno. Anyways, mga katropa, tiari na ko di subong, kag padayunon ta na ang aton nga mga chismis sana. Kay doon nahidlaw, nagid ko sa inyo, kagkabalo ko nga nahidlaw naman ka mo sa ako. Anyways, mga katropa, alas 2:18 na sang hapon, kagang petsa subong, Agosto 27, tuig 2026. Oh, diba? Kabulos-bulos lang kami ni Uncle Bob niyo mga katropa. Amugid na ah. Kahit gapangita tayo sang isang kwarta. Ang mga ginabasa, subong mga katropa, kinanlan, tagid magbakas-bakas nga. Grabe ka mahal subong sa mga balaklo. Ang pag increase ang ilang kuwan nga inflation, ay, do hindi maagawan ta. O, di ba, agree mo ka mo sa akon. Pero tia, wala to choice, di ba? Hindi engineer, kung hindi sima ng aton nga banat. O, kinanlan, tagid ya, nga mag... Baka-baka. Tapos ano, baka-baka. Anyways, mga katropa, syempre, nakatutok mga kamudirigya po sa programa nga X-Rated. Every Mondays to Friday, syempre, 2 p.m. to 4 p.m. Kag wala na sa iba niya upod kundi si Sexy D lang gid nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, thank you so much gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong nga hapon. Kag diri lang syempre sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kaga speaking lang sa mga nagaiba, nagapanyaga pala ni iba, nagakapi na ni amat-amat, kiti alas dos na manog alas sa sang iban nga nagatulog-tulog naman iniya kag nagapatuyo. So kung ari ka diya subong nagapamati sa akon, hindi na niya pagdayon ang imo nga patuyo. Kay machismis naman kita kung ano naman ang gimpadala sang aton nga katropa nga X-Files or sulat. Basi may ara kaya gusto nga i-advise. And speaking of blunt tao, syempre pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwedeng-pwede nyo man kami malantaw sa Facebook page, live na live kami subong sa amon page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Baka yun ay nasa bukatingin ko mga katropa. Kaya the feeling ko kung persahon ko ni mapaos na lang dito ni buwas. Di ba kung ko nidaan kabalik tapos mapaos na naman ko. Di ba? Wag ngayon. Oh. Siyempre, kung mga daan naman niya yung cellphone mo or keypad naman niya, pwedeng-pwede ka gidiya ka contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kagdira kita mag 2626. Or pwede man 0950-522-2818. O, kung wala ka naman niya load, pwedeng-pwede mo man mabutang ang imo nga number sa comment section kay ako ang matawag sa imo. Ang pana ka, special. Hindi tala niya pagpadugayon pa mga katropa. Siyempre, ang pirmi-pirmi gina-endorso sa inyo ni Sexy D, labi na subong nga kalain sang panahon, may ara ka nga times nga nagainit, may ara man nga gulpi ka lang ulanan. Siyempre mga katropa, hindi niya pagkalipati ang aton nga ultimate trio. Siyempre, ang ibang tapagig ng mga produkto. Sa Ultimate Trio to mga katropa, syempre ginapangunahan ina sang aton nga Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid niya para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cell. Syempre ang kaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Syempre ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Kakas giniya mga katropa ang mga toxic sa palibot. Ay hindi, sa lawas tagali, sorry lang. Kag last but not the least, mo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pa nga kung may ara kaya bukol-bukol sa kalawasan, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa ta nga produkto mga katropa, amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga naghalin sa sunshine. So kung indoor naman ang life style mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag mati ko mga katropa, may ari pagid ini nga calcium. So kung may ara kamo daya nga nanay, tatay, lola, lolo, kung mga weak na yang ilang mga buto-buto or mga tulaan da be, pwedeng-pwede nyo kid sila ya mapatumarsang aton nga Premium D3. Siyempre mga katropa, hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, ang trabaho yaman amo ang paligun man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini, protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. May ara pagin ini mga katropa sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man ini or mapapugong or padutayon niya ang pimples mo. Siyempre, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. And then mayari pagid ini mga katropa sang anti-inflammatory effect. Makabulig magpabuin sang imo hubag o con inflammation sa lawas. Siyempre, ang main anyo niya gidya is energy booster. Amo na gani nga, mag-reduce ang imo nga kakapo. Especially sa aton mga anak, mga mami. Hindi lang niya para sa mga anak. Ta pwedeng-pwede giniya sa tanan niya. As long as gusto mo ya nga, bibo kaya permi kag hindi ya magluya ang imo nga lawas. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yesto Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health. Siyempre, available na sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Kay ara dira ang aton mga nagkalain-lain nga mga produkto, mga katropa. Kag kung tamaran ka naman niya magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo gid ya ma-order through online ang aton nga mga produkto. Kag available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Thank you. So it's time na nga i-shout out tadi ang aton mga katropa before kita mamati isang gamay nga pahinumdom Sinuna ayhan ang nagapanikatika dere kay wala ko kakadto sa akon nga Facebook. Pero ari na. May ari na di ari gidio ang aton katropa nga ginapangunahan gid niya Ma'am Melanie Martisano. Good afternoon, Ma'am Sexy D. Then ari man diri ang akon kumare Made. Madi nga akagwapa gid ya ka kumare ko, bao ara ka naman. Ginto mo naman ko diya, wow. Layo pa bala ang December, Madi. Ari pa gid diri siya Ma'am Melanie, absent si Uncle Bob, Ma'am. Yes, Ma'am. Nag-absent ang aton nga Uncle Bob, kami early gig siya. So temprano pa ang ilang nga preparation dito sa iya nga tukaran. Then ari man diri si makatropang Jelwin, good PM Sexy D, advance Happy National Heroes Day sa Lunes naman nga adlaw. Kag pwede maka-request ang kanta sang Southern Suns, ang title ya You Were There. Oh. Kabati ka to, Chris. Kagari mati, oh, ginbutang ni Ma'am Melanie ang iya nga numero. Kag sa mga ibanda nga nagapanikatika, lugay nakamuda ka CCTV, gululuwa, nakamuda bala sa live bala mo. Namian ito nga inyo mo panikatika, kag magsigalantaw ka, view. Tapos mag I love you. Anyways, mga katropa, so mabalik lang inyo nga Sexy D ha, ma-retouch ta anay gamay kati balaan nyo gabi mandali-dali ko kati abi ko ara man si Uncle Bob ang jending ako laman gali isa te imagine. Doon na gamala na ang tutunlan ta amat-amat. Mara man diri sugo watch gidiya si ano Romel Di Soyo, high lang da gali. Kagkaroon ko lang tamyo ng mga friend ko na nga iban ha, nga naga patamyaw kay para at least may harap patakaroon nga tamyawun. Kag so far wala pa man diguro nakabutwa. Timing gid na nga ma-open nyo ang live amo pag tamyaw ko sa inyo. Diba la? Anyways, mamati kita ng isang gamay nga pahinumdum. Kag syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid!
3: Inami ang music, ah!
1: Nga, XFM, kid!
2: Ay...
4: Wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, mayara ko yung mga balita, blabos, nami, bigit mga DJs, nalakan,
5: wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply...
1: May how git up
6: at... Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, git how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton siringa kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Seven Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton siringa heart, sa aton siringa brain, kag sa aton siringa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga siringa antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: 7 Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ton, nina? Tungod siya sa ring omega-3.
3: 7 Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
2: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO,

0: Nga Sunthorn Plus Gold Capsule nga makuha man na tundra. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Seryosil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn plus coffee mix, Sunthorn gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
2: The secrets of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn plus gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tinawan ng kape. In Bijang, sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-isa na

Anyways, alas 2:46 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turo po. Kung nagkapalay-palay na daya ang inyo nga patola, pwedeng-pwede gid kamo magtumar o mag-inom sang turbo. Kay sigurado nga masatisfied gid ang mga misis niyo. Siyempre, ang turbo mga katropa gawa sa maca at clava wasca nga mga natural nga herbs kay ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Siyempre, sa turbo, wagas ang lakas. Himian ko blakas song. Ang duga nga patamiyaw siling ari diri ang aton katropang Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. So mayong hapon lang gid sa mga katropa tada no nga walang sawa nga nagasuporta kag nagalantaw sa aton kag may ara ko di nga na misread, wala ko nabasa siling niya Madam Melanie Martisano. Good afternoon Uncle Bob, ari lang always nagapamati sa Sitsulapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Anyways, thank you so much sa katropang Melanie, Madam Melanie, sa paghatag sa chinek buha. So, hindi ka nang ipagpadugayon, sugdan ta na ni ang aton nga istorya nga nagakaangot sa Palangga daw siya sa iyang abana pero hindi niya mabatsyagan. Wow ha. Ano ka manhid? Wala pa man ato. Nabasa? Lantawon ta kung ano ang istorya nga ishare sa aton nga katropa subong. Nailangit. Edo wala pa di ka-comment ang mga upod ko ha. Siguro sako. Garo ila field subong no.

wala naman kita subong sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang palangga niya ako pero hindi ko mabatsyagan. Dear Sexadia, gusto ko lang tani i-share ang istorya ko, hindi para mangayo sang advice. Kay kabalo ko, nabiskan ano pang advice, basi hindi ko man kaya himuon. Siguro Sexady prayers lang ang pangayoon ko sa imo mga tigpalamati. Ako gali si Nene. 2 years na kami nakasado sang akon nga bana. Pareho kami anay nga OFW. Siya sa Macau. Ako naman sa Australia. Tungod sa perminamon nga pag-away, permis siya nagakadto sa iya nga pamilya. Kagang iya ginahimo, ginapakahuyan niya ako sa atubangan sang iya pamilya Sexady. Kung kisa, nagalabot ang isyo namon sa iya mga barkada. Hindi iya malang ko maprotektahan or madepensahan. Sexady, ginamulay niya na ako sa atubangan sang iya mga bata. Kag sa atubangan mismo sang iya mga ginikanan. Tungod lang kay nagainit ang ulo niya. Sa tuod nga, gamay lang abutang. Amuna siya nga klase sang tawo kung mag-init ang ulo ya Sexady. Biskan, mga barkada niya, ginapabaluya kung ano ang amon nga sitwasyon. Though hindi siya balakabalo magbutang boundaries, Sexady. May mga times nga ginasilingan ko pa ang iya mga abiyan nga hindi niyo pagkonsintiha ang akon nga bana. Pero ang sabat sang iya nga barkada Sexady, mas nauna daw sila kilala kaysa sa akon. Amuna nga nag dugang pagid ang kaakig gagkasakit nga nabatsyagan ko Sexady sa akon nga bana. So para matapos na ang away namon Sexady, nagdesisyon ako nga magbalik sa Macau. Wala na ako na minsar biskan kabalo ko kadako sang sweldo ko sa Australia Sexady. Nanligad nga mga pila ka bulan sang nakapuli na ako. Though mga past after 2 months Sexady, nahibaluan ko nga nagabusong gali ako. Pero biska nagabusong ako, ginahimu yaman gyapon ang mga butang nga hindi ko gusto. Ang pinakasakit sa tanan Sexady, amo ang butang nga ginapisikal niya na ako. Nagdangat na sa pagpanakit ang ginaubra niya sa akon. A
Basta nga naglabot pagid sa punto nga, ginhambalan niya ako nga. Ipahulog ko ang akon ginabusong.

Na-stress na ko katama sa ESXD. Wala na ako makakilala kung siya pa bala ang lalaki nga gimpili ko, gimpakaslan ko. Kabalo man ko nga, Diyos no nang akon ba na sex edi, pero nga sa tiun, nabibaluan ko nga, do wala na gid saya nagarespeto sa akon. Kag do wala na gid siya nagakahadlok sa Ginoo. Tungod sa stress kagkakapoy, nagdesisyon ako sang isa ka semana nga leave para makapahuway kag magbed rest. Nagsunod siya sa akon pagpuli pero amo man gyapon. Literal nga iban na nga tawo ang pananaw niya sa akon. Ang natabo sa XD, maayo siya kung ara kami sa atubangan sang iya pamilya. Pero kung kami na lang adua, though, hindi na sa amo. Hindi na siya kakilala sa ako. Samtang nagalawig ang tion, na-realize ko sa XD nga. Palangga ko gid siya. Nagahigugma gid ko sa iya. Pero tungod sa mga problema kag stress nga ginahatag niya, na-realize ko man sa XD nga hindi ko man siya gali kinanglan. Naubos na gid ako sa XD. Emotionally, mentally, and physically. Hasta sa punto nga naguna-una ako nga basi, mas maayo pa magpakamatay na lang ako. Para hindi na madugangan ang mga rason kag hindi ko na siya makita pa. Sala. Oo, kabalo ko nga sala ina sex di. Pero sobra na gid kakapoy sang ako na batyagan. Asawa ko siya. Palangga ko siya. Pero nga amo ni ginahimo iya sa akon. Ang ginapangayo ko lang sa imong mga tigpalamati sex edi, ipangamuyo ninyo ako nga matun-an ko man nga patawaron siya. Kag kung paano ko ini malampuasan ng sitwasyon. Sa liwat, ako gali sinani, kag madamo gid nga, salamat. Thank you!

Anyways, katropang nene, thank you so much gid sa pagpadala sang sulat. Pero grabe. Ako mismo nga nagabasa sa imo nga sulat. Nasakitan gid kuya tutuod gina. Nga may mga amo na iyang mga tawo no. Kamuta ni nga mga lalaki, di man tanan. Kung hindi na kamu sa babayi, kung hindi nyo na kaya ang babayi palang gaon, ibalik nyo sa ginikanan. Hindi niya kinanlan nga maltratuhon nyo, hindi nyo pagrespetuhon, tanan-tanan ihambal nyo. Hindi na tanan kinanlan maglabot sa punto nga amuna. Kung nakapoy ka na, ibalik. Kung ginkuha mo na sa iya ginikanan nga wala buhin, wala lagob, wala kaagi kagat lamok, siyempre balik mo masa sa ginikanan nga muna eh. Pero anyways mga katropa, before si Sexy D mag-advise, mangita kita anay isang caller ta nga ma-advise. Kaya amo pag-advise ni Sexy D. Ari diri nagapadugang patamiyaw si katropang Jessica Gonzalez. Precious. Good afternoon katropang Sexy D. Ari lang kami din ni Nanay Ofelia Jabonetti. Gapamati from Sitio Carmen Barangay, Carabalan, Himamaylan City. XFM class members kami. Thank you so much katropang Jessica sa pag Agi, kung po kumati. Kaga-regards lang po kay nanay. Regards. Kagari diri siling niya, done, like, and share. No, thank you so much, kid. So, aring tawganta siya, Madam Nanet. Madam Nanet, ayun Nanet. Si Madam Manugali, Melanie. Melanie, speaking of Madam Nanet, wala na ko bala kakita sa iya. I miss you, Madam Nanet. Si Madam Nanet, mga katropa, number one listener, tama na siya kaga. Siya na ang ga-comment-comment, gadi yung ga-advise, nagabulig advice kay Sexy D. Siguro, alang-alang iyang schedule sa paglantaw sa amon ng programa kay TV4, 4 p.m. to 6 p.m. kami ba? So, bungi silo na kami sa 2 p.m. to 4 p.m. Hi, Madam Nanet. Regards lang ako kay Mama, mudaha nga nagalantaw, kag syempre ikaw man. Madayal na ko, Ma Melanie. Are you there? Wow. Di itong numero yaman. Nadula. Nadula ang number ni Ma Melanie, ha. Grabe, gid bala kapait sa naagyan niya katropang nene, ta mga katropa, no? Pero ti, saan mo na iyakong akuya ang nasa lugar ya? Mahala na yung mag-single mom, kuya, kaysa sa amhon ko na isang ako niya, bana. Shout out lang ko dagali sa ako niya, gapagwapa, da nga teacher nga si Teacher Kai. Ari lang kami di, gapamati sa barangay, Busay. Shout out lang da kay mother mo. Kagbuas gali. Mayara ko karong personal matter sa imo, Ma'am Kai. Thank you so much, gin sa walang sawa nga pag-tutor sa ako niya, bata, no. Kasi ang mga katropa, wala na gitsimpo sa Sexy D. Kagti, mga katsutor ka pa na bala mga katropa, nga ginatudloan mo ang magulang, ang manghud, ginapanggisi ang mga libro, namian ka. So wala gid ko choice, mga katropa. Muna ang kinala ko gid magbakbaka na eh. Magbaka-baka. 7, 5, 8, 3, 8.

0: Wala.
1: Tagbalay. Hello, good afternoon.
2: Hello, may hapon.
1: Mayong hapon, Ma'am Melanie. Kamusta?
2: Sorry, wala akong kakilala, Ma'am.
1: Ay, lo, okay lang. Naglain ang tingog ko.
2: Hindi, kaya ba? Nagaling ko sa buha mo. Mabi ko sinuna na huwag nalipat. Kumpli, Ma'am, kasi nisiyagit may hapon. Dito sa tanan,
1: Ma'am. Okay lang. Sige, be, tamyawaan na yung mga itong mga katropa, be.
2: Ah, ginatanya ko lang galing mama, ano, ang diretso ba si Chola Pakdoldol, ma'am, sa mo na ari lang kami di Permega pamate sa XFM, ma'am, may hapon yun, ma'am, pasensya agad.
1: Ano mo na pasensya mo sa akon, ma'am? Wala kaya sala, ah. Pero anyways, I miss you, nagidya, no, dugay na kita, wala ka chisme, subong na lang gid, no.
2: O gani, baka ba lumang ko ba gagapangita ka ba na racket mong?
1: O gani. Buhay-buhay lang, di ba? Ang buhay ay weather lang. Anyways, katropang Melanie, nakabati ka sang aton nga istorya?
2: Nakabati ko kanina, pero utod lang to, ma'am. Ginaglakat ko abi sa ubos, ma'am. Ano to ba niliwat, ma'am?
1: So, ano ang nabatian mo?
2: Ano to ba ni kanina? Basta namin nabatian ako, pero hindi ko naklaruhan, ma'am. Ay, naglakat ko tayo abi sa ubos.
1: Ano ko na lang si mo, iambala ko na lang si liwat sa imo, gusto mo.
2: Sige lang, ma'am.
1: Summarize ko lang. Ang natabo is ginamaltrato sa sang iyang abana, then ang ginaog kasan.
2: Awa, mula na nabtan ko, ma'am. Mula na ginabtan kong puno lang, ma'am.
1: Aside from that, ginaog kasan niya is inom. Hindi siya gusto nga mag-inom iabana. Pero ti, do wala na ginagarespetar iabana. Ang worst pa, kay nagabusong siya. Bana niya pa mismo nagambal niya ipahulog na lang ang ginabusong niya.
2: Ate.
1: Ti, ginamulay siya sa atubang sang pamilya mismo sang bana, ya? Harap-harapan sa mga kabataan niya, ginamulay siya. So ano na ang makomentar mo?
2: Abali, ginamulay siya gali sang, ano, ya ma'am, sang iya nga pamilya, sang iya nga bana.
1: Mm-mm.
2: Kaya nagabusong sa ma'am, no, di ba?
1: Before pa, wala pa to siya nagabusong. Ginaamunan na siya nga dan sang banay. So, abi niya kay nagabusong siya, mauntat na. Pero still, amugyapon iya bana.
2: Okay, ano ko lang sa iya, ma'am. Ano lang eh, nang galing kay kong palangga. Eh, man ginaguro iya, iya bana. Iya, ma'am, hindi. Eh, man naguro pa bulagan eh. Pero galing kay doko sakit man. Aba, sagon nga. Ginaamunan sa sangiya nga, ano, sangiya nga, part sangiya nga bana. Pakabudlay man sa niya ang sitwasyon naman.
1: Gani, no. Kau, Melanie, kaagi ka man nga ginamo ka na. O hindi pa sila yung ginmaltrato. Kagid, kaagi ka man nga ginmulay kakabana mo. Tapos do matyaga niya. Do tawo-tawo ka lang sa mais. Kaagi ka na. Naka-experience ka na.
2: Wala man, ma'am, kay nang okay man kami, ah. Pero sa iban, nakita ko man sa iban man, nga daw, ginamo na sila sang ilang bana, bala ma'am do ka sakit man ta itanawon nga ginamo lang na sila pero samon okay lang kami away man kami gamo niya samon di ma'am.
1: Gani correct ginaiya. Biskan pigado lang taya bala kung nagapalangga anay lang ta no.
2: Gani man ma'am.
1: Pero ti anong mahambal mo sa iya bana bi kung for example amo na napamana mo ano imuon mo?
2: Okay, sa ako, nang yung mamaya party, mamaya ko na muna, yung ginay mo sa akong bana, yung mamaya bulagan, kung nalang nasa mama.
1: Correct. Amo ginag-iaday.
2: Sagi ka man niya, diga, sagi ka man biya, uner siya, kung amo lang na nabi, asa san o nga, yung muon niya si mo, damo ka na malay mo niya, may ara, kaya tao nga, para niya si mo.
1: Correct, kong. O, tsakto ginaiya, diba? Hindi tiya kinanlan magpakamartir, lalo na sa amo na ang mga types ang lalaki, diba?
2: Oo, eh, kay subong ganit bala, ma'am, ginaduso na ganit nga kung ginasakit ka sa bana mo, pwede mo sila ma-report.
1: Yes, may ara ko na na-experience kagapo na Melanie Kitty. Siyempre, nag-field kami. May ara ako na istorya nga isa ka babayi. So, hindi ko lang pag-mention. I don't know kung nag-pamati ni sa subong. Kaya, nagambal mo ko sa iya nga amo ni Kitty. dumay phobia na sa iya nga bana, pero naluoy giko kagapon kay mama katropa ha. Ang gwa ko tuya kagapon do nagsurvey-survey ko tuya sang life. Yabaw, ayambot. Pero karon iistorya ko na sa inyo karon ah. Pero Madam Melanie, aside from that, wala ka na gusto pagit ihambal kay nene kung ano ang pwede yung mahimo, ano lang siya na ito, baka bakod, o. Oh.
2: At ang sako na niya, aside sa niya nga asawa, yati nang ano lang sana, mag-ima, distance siya, kung may pamilya pa man siya nga pulian, pwede lang ito siya na ikatinner, basi pa lang ma-realize sa sangbana, yung sulihi nga sala, nagaligin na himo, yan.
1: Ti paano kung wala siya bikantuan, be? Ano yung muon niya?
2: Mugila ng budlay. Kung okay, kung wala naging sa ginikanan, pwede man sa mga taya nga utod or ano eh, mga tiya, eh ma'am?
1: Gani man. Pero ti kung ikaw, kisa, kung samo ka na ng mga problema, do, hindi ka nabala ka paminsar, di ba? Kaya iya, naminsar na siya nga, mapakamatay na lang siya.
2: Ay, sala na yan, ma'am, nang tumangin matay, kaya makadlaw lang na yan, imo ba na?
1: Yan, oo, ti, ang balasa, kung nagapamati sa subong, ang balasa.
2: Hindi ka magpakamatay nini kay ay subong panahon niya dapat praktikal ka na dapat mangita asang pagi kung paano kaya mabuhi ka ba, malay mo yan may tao pa nga mapalangga si mo sa ulihi hindi kay isulod mo sa kagalingan no mangikog ka makadla wala na imo ba na yan ma'am
1: correct gidya ngayon kaya wala sa ngay mo wala kung ano nga ano
2: ba ano lang yan ma'am positive lang for me ma'am
1: oh yes positive lang. Hindi lang basta mag-positive sa pregnancy test, no?
2: Sama, hindi na lang pwede. Ma'am, kaya damo. Naging kami, ma'am.
1: Positive lang sa life. Pinang kanika bilog bata mo, katropang Melanie?
2: Lima ba, ma'am?
1: Ali, kadamo. Man, babo, kadamo. Man, nag-positive sa imo, iya. Tubong yan lang alang. Kalagid dyan mong positive pa, ha? Negative ka nalang gid dyan, dahi.
2: Pero kita ko to yung mabata. Kalayaki, guwapo. Galing, ma'am, no? Ano ka, no? Bala, ma'am?
1: Ah, buyag, buyag. Masin dito katulog rong bata ko. Ang dama mo, kantuon. Tagad ka na. Nahidlaw ko sa iyo mo mag-chismis. Mga katropa, si Ma'am Melanie, ang message sa ako. Ma'am, wala ka, ma'am. Absent ka naman, ma'am. Ahay, ma'am, aga mo. Amun, sa ako, mga katropa. Tiya mo na nga, kabalo siya nga nag-racket ko. Kaya gina-replyan ko siya nga, isa ako, kusubong, ma'am, diba?
2: Absent gali, subong siya ang call back, ma'am?
1: Oo, oh, absent siya. Kaya miyara siya nga gig karon ti early pa lang nga preparation. Amun na kinanlan mag-early. Sabaw ni mo, anak, na sinabad na dao.
2: Gani, gahay kay gano, saga galang tao sa iya magulang.
1: Wala ka braso bong no, Melanie no?
2: Aray lang kami sa balay, ma'am.
1: Ah, so housewife ka?
2: Mm-hmm.
1: Di diba sa pagiging housewife, isa ka kapoy man sang life?
2: Kapoy man, eh pero kunaga, akong hapong kami naman lang diduwa sa akong bata, okay naman alipa eh, na kami nga duwa na lang kami bilhin, maka cellphone kami.
1: Ay, tani mo, mindset parehas na lang sa aton katropang nene, no? Pero so far, ang aton katropang nene nga nagpadala sang sulat, ara, gid siya subong niya sa drain ng sitwasyon tungod nga mentally, emotionally, kag physically, kapoy na gid siya yan.
2: Amon niya, maapon niya, mamiya saya, asakon sa niya, mamiya, hindi, kuya mangikog, ya, mamiya, kay damo to kuya, dom sa kabuhi, ya, ma'am?
1: Di imagine na, bala? Bisan tuod nag-obra sa Australia tapos amo pa na ang sistema nga nadakpan niya nga bana niya di ba labiskan ikaw guro amo na gani mga katropa always be kind di ba kay hindi tayo mabalaan ang tawo nga nasugata tama ka ambalan ta nga ay do si ano to saya ko do piyo to saya do kasplada so, pero wala ka kabalo
2: adres sa amon sa sitio lapak doldol ma'am damo na din nagpalakat sa iba nga lugar nagbinulaganay na lang ma'am.
1: Ikaw, wala ka plano nga mag-kanto sa iba nga lugar, katropang Melanie?
2: Nang, may ara man tani, ma'am, eh, pero naluoy ko bisa akong bata. Ay, siyempre, gulang naman ako, nanay, wala, hindi man siya bikasarang magbantay.
1: Ay, ahoy. Pila gani ang katuig ang agot mo?
2: Nang, ano, nang bago lang nagduwa.
1: Ay, baga may pa, alang-alang pa. Pero tiki bata ka pa man, maabot ginaiya ang time ya kung gusto mo ya mag, ano yan, imo yung life ya katropang Melanie. Malabot mo ginaiya. Pero as long as okay man lang kamuya kabana mo, go lang na yan ang go, ah.
2: Okay lang man, ah. Ambaya na gani. Ambaya gani sa ako, no? Sili nga. Grabe ba, no? Nakalabot pa. Kalabot pa yung mga imo, miga. Ba, ang grabe, miga mo. Iya pa sa XFM ba?
1: Miga. Oo, oh, ikabalugi ka ambalya nga, friend.
2: Ambalya mo ni, ambalya mo ni sa LC Sexy D, oh. Ba, mo, samba ko, ambo na sa ako, ano, miga. Ambaya, guwapa, mangaliba, no?
1: Nato, basi makita mo, sexy D sa personal, bayaan mo ko. Anyways, thank you so much, ma'am.
2: Thank you, good ma'am.
1: Thank you, good sa kaga-advice mo sa aton, katropa nga ano, kaga. Ano to yung bal mo?
2: May hapon. Nanda, ma'am, sa, ano, sa stock sa XFM.
1: Oh, yes. Thank you so much, good. Ta. Anyways, mga katropa, no, kanami, isang advice niya. Madam Melanie, no. Kabalaan mo gid yung experiensyada. Nagid si Madam Melanie. Kaya doon kabalo. Nagid siya kung ano yung muo niya. Wow, ha? Anyways, mga katropa, magabalik lang kita, no? Mamati kita na isang gamay nga pahinumdum kay pagbalik. Mag-a-advise na ang inyo nga sexy. So, basi kung may ara pa gusto nga magtawag or gusto nga tawagan, pwedeng-pwede nyo gid mabutang ang inyo nga number sa comment section or pwede nyo gid matawagan ang 0950-522-2818. Anyways, syempre dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! Exciting!
0: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid!
4: Ay, nami ang music, ah!
0: Nga, XFM, kid!
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Mix FM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige at lumsang akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
16: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.
18: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
19: SFM Exciting!
1: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Si Jessa Joy De La Torre, 18 years old, halinsahan dumanan Bacolod, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nga magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, DAC, FRR, permit number 02930 of 2026. Work responsibly.

0: Stress 27 na sang hapon, mga katropa. Siyempre, ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Herbal Oil. Kung nagapala nakit-nakit na daya ang inyong nga mga kaugat-ugatan, basta hindi lang yung mayor nga ugata. Mga kaugat-ugatan, be like, mayara ka na be stiff neck, may mga muscle pain kada, may mga back pain kada, or may mga toothache. Hindi, toothpick. Kung may ano, pag ginada ang inyong batsyagan ng mga kahangin-hanginan, mga katropa, so pwede mo gidna siya sang banyusan sang aton nga Santon Herbal Oil. Kagang nami, isa itong Santon Herbal Oil, mga katropa, pwede pag-idini mabutang sa buhok. Kung may ara ka nga kutoy, imaginable Latina kaya, pero may lusa ka. Di ba kalaway? Latina imo itsura, pero damo kaya kuto.
1: Wapa!
0: Tay, ano pang ginahulat mo? Tistingi na ang aton Santon Herbal Oil. Kag, kung mayara, kapag ikis, kung ginadagat ka sa biyahe, hapus lang gid siya bitbiton, mga katropa, kag very affordable ang gidya ang aton ng Santon Herbal Oil. So, ang lola ko gani, pila kami wala kabula, wala kita na isang lola. Kung nakibot ko balang iya, yung nga bala news, amugid na. Ay, ala lola, sila ko user, kamagali isang nga Santon Herbal Plus Oil ni. Kaya ka, nami, ginabalasin ni lola, oo, namian ko na iya. Kaya, do ka mild, nang gidya ko niya isang iya, yung nga kakahangon, kagkahamot, gidya. Do, hindi kaya matakaan sang baho, sang Santon Herbal Oil, mga katropa. Kag, syempre, duga nga patamiyaw, ari diri si, Bal ni Teacher Kai, abaw daw mahibi man ko na man. Thank you, Sexy Diva. Gabi, mahibi ka gi dyan, ma'am, araw-araw. Mahibi ka lang sa... Okay lang na maghibi, basta hindi lang pag-ibi ang sala nga tao. Wow! O, di ba? Aray man din si Mayna, sila Dora. Dumipig, no? Good afternoon, Uncle Bob, Moms, PTA, Tai Tai, always watching. Thank you so much, Ma'am Mayna. Good afternoon, Sexy D, siling mani, Ma'am Mayna. Thank you so much sa pag-agi, kag-regards nda sa Moms, PTA, Tai Tai, no? Mayong hapon na sa tanang nagapamati, no? Ari man diri si John Bert Gaspar. Good afternoon, pa-shout out, watching live from si Chubunga, Barangay Urong, Kabangkalan. So, mayong hapon, landagali kay John Bert Gaspar. Shout out kay John Murillo, nga hubog pa. Shout out, landagali kay John Murillo, sa diin ka naman nagalin, kag nangabog kagati, kay hubog ka pa kuno, siling ni John Bert Gaspar. Oh, mamangkot ko bisa imo, John Bert Gaspar, kung ay kay ari ka naman lang di, kag ikaw lalaki ka man, kuha kasado pa ka mo be, kag asawa mo, masugot ka lang niya nga, okay lang na iya sa imo, nga maltartuhon imo asawa. Kag nagabusong pa siya, anong imo nga ma-advise be, John Bert Gaspar? Basi miyara ka gusto i-advise sa aton katropang nene, antis mag-advise si Sexy D, di ba? Amuto ba lang ba ako sa inyo, mga katropa, kagapon, meron ako na-encounter na babae. Siling ko sa iya, out of the blue man lang, ha, nalipat lang ko kung nag-topic kami about sa kwan, sa banaya. Gano'n ba, nalipat ko. Basta kayo nasa loot, iya nga bana. That time sa amun yung istorya na yung duwa. Kaga nga tabo, mga katropa, isa siya kakabit. Tapos, iniiya nga ba na ginamaltrato man siya. Siling ko ma'am ng, nag-abot gali sa point ang topic namon, nagkatuto, tungod nga namang kot ko sa iya, kay ang iya nga tono sa pagambal is Tagalog. Nagamba ko siya, ma'am, taga-diin ka, siling niya taga-Manila ako. Siko, din ang imo nga ba na taga-dere, taga-talisay, sinya huo. Hiling ko ba, grabe ka, layo-layo mo niya sang naluyagan mo niya, maman. Pero, sang pagamba ko siya nga amuto, nakita ko gidyo mga katropa sa iya mata, mga katropa nga, wala siya yan na sa dyan. Pagamba ko nga kalayo-layo sang imo naluyagan, ma'am. Tuod gina yung mga katropa. Then, nang siling ko tia nang makontak mo pa man ng imo nga family, ma'am. Siling niya hindi na puno kay, tungod nga, gimpakalain siya kabana niya sa iya mismo nga pamilya. Amo matungin na galain ng buot yung mga katropa. Kahit di, nang nagambal siya nga, imagine bala ma'am, nang ang akong pamilya, mas patihan gali nila ya ang akong nga bana kumpara sa ila nga ako'y ang ila bata. Kag ako'y ang iya ya ila nga utod. Wow, ari na nga ako yung mga tropa peeps sa Hinebra. Shout out lang na gali kay Beb Sheva Grace Castillo. Shout out sis from Gaisano Central. Sino pa na mga upod mo? Bakbakanay, kamandagay, bakabaka, kamandagali. O diba, pigadless na diba? Wala tayo kwarta. Pigado ta. Muna yung gabi, bakabaka ta, left and right. Muna mga katropa, medyo paos sa sex ID, medyo lapyo pa yung mga katropa kay field ang ubra ni sex ID. Imagine bala, init-init ka, chimpo. O lang, tawa bala, upiya ka nang ako nga panit. Lain ang ako panit sa babaw, mga katropa, lain man sa dalomo. Nasunog. Pero kailan na kahit least di man masyado gaano. Wala man ko nadlock mga katropa maglaw ay ah. Ang importante, mas nakadlockan ko pa yung ah. Wala unod ang ano, ang container sa gatas ang bata ko. Kag wala na sa daya pero kumpara sa maitom ko. Tuntuod, gina yung mga katropa. Amo na na sumong. Di bala, beb? Kay shout out lang dagali kay Tito Roni, kay Mami Lira. Kung nagapamati ka mo subong, bawala si Uncle Bob. Amo ni Guru, wala kalusot si Mam Lira. Ho, kaya ang gabal kasi sa ko regalo ko kuno siya si Uncle Babaw. Siko ko o apot son ko si Uncle Bob ulat ka lang birthday sa ko na regalo ko siya si Uncle Bob. Kay base ko si Uncle Bob na kuno ang iya nga alpha mate. Wow. Uy, base ikaw Ma'am Lira ang nawawalang ng air ng ano Sterling family ha. Anyways, balikan tatong suryata mga katropa muna to. Nagambal ko sa babayi nga si Lingkuti, ma'am, nang hindi mo nagid ma-reach out ang imong family. Hasta nga nagamba ko, ma'am, pila ng bata mo subong sa imong nga bana. Siling niya, isa, may bata kami isa, ma'am. Pero, ika 15 yan ako ni bala nga live-in partner, ma'am. Amo ginaya mga katropa nga baliya sa ako niya. Ika 15 yan ato ko niya si sir nga live-in partner. Pero tiyo ba ko, wow ha, gupo-gupo kay sir, ma'am. Pila na edad ni sir, ma'am? Siling niya, 52. Siling ko, ikaw ya, ma'am niya, 38. Niya, nanugid sa dayon sa ako mga katropa nga amo na ginasakit sa ako no. Tinagambal pa ko siya. Gimbilin ko pa ito mga katropa ang kontak ko kay nga ang baliya. Hindi lang ko pag-chat eh, ma'am. Siling ko, hindi ko mag-chat sa imo, ma'am. Pero as long as kinanlan mo ang help ko, pwede mo gig ko yung ma-reach out. Ya, amo lang ito yung amba ko siya. Naglakat na ako din mga katropa. Makry yung sex, hindi. Wow, makry. Hindi kay kiss akaluoy di mga katropa kamo gani nga mga kalalakihan bala kung hindi na kamo sa babae ibalik nyo na lang bonan hindi ya kay amo nyo na iya ka grabe pa yang mga guts inyo ya mag tinunto sa mga babae no kung may mga diferensya gid man kami nga mga babae naga mirror man wala sa inyo mga katropa mga kalalakihan tuman amo na gani ang bal nila nga kung gusto mo ya makakita sang good woman syempre be a good man di bala. Nagapati makamuli sa mo na ang mga sayings na be a good man kung gusto mo yung makakita sang good woman. Kaya nga lain kabatasan kag tunto kaya nga tao anong gina-expect mo makapangasawa ka inosente ha? O di ba? Hindi niya mo mga katropa. Yung muna ganing ma-advise so it's time to advise na sa aton katropang nene. Ang ma-advise ko lang sa mo katropang nene is hindi na yakinan lang nga maminsar ka pa yung manginatay ka or masuicide ka. Ang amo mo na ang mga problema, lampuwasan mo na may ubra ka kag sa imo mismo nagalin nga dako ang sweldo mo sa Australia. So before mo tani ginbay lo, pero believe ko sa imo, biskan pa paano kay tia, gintry mo man ang best mo nga makaio ang relationship mo sang bana mo, kay tia nagpuli ka pa mo. Imagine gibayaan mo ang ubra mo nga kadako sa sweldo mo para lang gid, ma settle nyo sa imo nga bana kung ano ang inyo nga diferensya or ano inyo nga sitwasyon or anong inyo nga problema. Pero ti, amo manggiyapon still, amo manggiyapon ng imo bana. So kung ako na lang sa imo, gidiya, katropang nene, bayaan ko na lang gina siya. Yeah. Ma-let go na lang ko ya, ma-giveaway na lang ko ya kung ano day ang gusto ya, yung matabo ya. Pangita na lang siya isang babae nga ma-inchindi sa iya, kaya hindi isa tanan nga oras, kaya mo ya nga agwantahon ang ginapaghimo iya. Imagine na bala, pakahuyaan niya kaya sa atubang sang iya nga pamilya, do hindi niya nami iya katropang nene mag Tuduod ginaiya. Kaya nga ah, ako rason kuya, biskang pigado lang kuya, kung insakto lang niya ang pagtatalasang bana kuya sa kunya, wala kuya problema. Yung bonus na lang na iya. Kung sa part sa nga Sterling family itong imo nga bana. Mga AI na ba mga katropa? Galanta, makamunod sa mga movie na ka-AI na, diba? Kung part sa nga, kung may milyones to ang ngay mo nga ba na nga ano, ti syempre mo, umugid ang tanan eh, pero ti kung wala man lang, kung ikaw kabalo ka, magdiskarte, sa kaugalingon mo kung paano ka mabuhi ka, kung paano mo man mabuhi ang imo mga kabataan, why not be strong? Amo lang ginaya katropang nene. Sa subong at syempo, hindi tayo niya kinanlan magpakamartir, lalo na kadamo niya subong sa lalaki nga mas deserving pa kaysa sa iya. Oo, kasal ka mo. Amo lang gid niya ang sala ka pinagtagpo ka mo pero hindi kinadhana. Wow.
1: Sige, takap lang ka mama.
2: Wapa.
0: Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Oh, di ba? Amo ginakatropang nene ang life takis abe. Lesson learned ba na sa aton mong kag ginatagaan kita ni Lord ya trials ya or challenge. Kung paano tanang matubang ang mga amuna ang mga problema katropang nene. Pero tiya mo lang na mabakusin mo, nagabusong ka. Himua ang butanga, ikamayo mo kag ikasipti sang imo nga ginabusong or bata. Hindi ka maghimu sang butanga, kabalo ka nga. Sala na nga daan. Sala pagid sa imo nga bata man sa mga kabataan. Dibala? Pero nasubuan gi ko ha ng katropang nene ha. Kaya so far may harap pagid man gali nagakatabo ng mga amuna gali ng mga sitwasyon no. Pero gusto kagapon na mo to na encounter ko. Naglakat ko bala mga katropa nga ako nutok gali lero-lero kay ti mismo kis ako makambal kung abaw grabe mayo ko mag-advise to sa iya pero ti ako gani kis alive ako na gani problema do hindi ko man mabuligan no. Pero kung mag-advise gani sa tao, ganito kadasig sa imo. Pero kung imo na, wala na, nagblanko ng utok mo, ihibi mo na lang, o, oh, diba lang? Pero ti, amo na gani ang bako ko, always be kind, kaya hindi tayo mapaktan ang tao nga ara sa tubang, tayo hindi tayo mapaktan ang tao nga masugata ta. Hindi tayo mapaktan ang tao kung paros na mahamba ka, nagbusong sa ga-judge ka lang, kaya ti, amo mahamba ka, temprano pa naman na, temprano pa ng jiga-jiga. Ti, wala kaya kabaloya, ano to natabo siya ni Muslan, to sa ornano, to sistema, to diba la? Amo na, don't judge the book by its cover ko no mo. Kahit hindi ta mapaktan. Kag kung nga wala ka sa lugar niya, ipusa ang baba mo. Amo lang ginay mga katropa ang bulong da iya. Yung saga isang ka, wiri-wiri-wiri-waro, isang wala sing pulos, kag wala mang kamusang pruweba. Kaya, subong ko damo, nag-i-just ang kakatabo. Kagagabi, mga katropa, ano na ko oras, nakapuli, alas 12, so may bata na

isa dati. Wala na ko choice, bahala na yung bunuo niyo ko daya ako nanu niyo ko wala na ko yung kapaminsar mga katropa. Ang ginapaminsar ko nalagi dyan is makapuli tungod nga kapoy-kapoy na kuhalin sa duty. Tuntuod ginaya. Pero so far, okay man. Kasi agi naman sa iko, muman ang itsura or ang intention sa isa katao si Momo. Like, depende na sa pag-approach siya kung paano niya kapasak yun sa iyang motor. Ang muna ganin sa mga bata, yung mga katropa, mga nanay, baw. Papulian nyo yung tsakto nyo mga bata kaysa nga mo paniganing atsyempo. Sa nga atsyempo ko pasang una nga hindi pa mo ni kadelikado. Ala size pa lang niya. Harap na kami sa balay. Oo, si mama. Ano malang yan? Dumilitary na iya. Shout out na naginig sa iloy ko kaysa amay ko ha. Nga nagapamati isubong ha. Sa aton, sa akon din no. Nagahulat naman sa kag magambal sa ako magabot ko na nga ikaw na lang ikaw lang isa. Wala si Amoni, wala si ano. Kita inagid nga wala ako. Kita inagid wala si ano na mabalaan na to ni mama. Ba makakaron lang ah. Kaon tiya karon kwan. Puto. Anyway, so mga katropa. Basi mi ara pa kamo da gusto nga i-advise sa atong katropang nene. Open gidya ang aton nga Facebook Live. Kag pwede ka man makatawag kung gusto mo. Kaya istoryahan ta ang natabo sa aton nga katropang nene. Pero imagine no, kung ara ko ya kung ako niya sa lugar niya mga katropa ya, hindi na kuya mag-usik pa ya sa laway ko pa ba sa lalaki. Kuya, madesisyon na lang kuya. Dako akong sweldo. Ang mga bata, anytime pwede ko man lang makuha. Tapos siya, hindi pagay siya mamati sa akin. Ay, makibot na nasaya sa akin mga katropay. Wala niya ang mga bayo kuya sa iya yung kabinet. Ya, amo nilang ginayang himuon kuya. Hindi na kuya magpasikot-sikot pa ya or daw pa yung istorya. Kabalo ka mamangita kwarta nga aabi ano gidya ang imo yang kaana ka ano nda siya do kung baga bala do hindi man siya kawalan nga bayaan mo siya di bala amo na ginahimo si mo sige ka pada hindi ka na yang magano ilato mo pa yang matigo kada sa iya yang obra sa pagmaltrato si mo antes kaya magiho hulato mo pa yang maglala ang sitwasyon antes kaya magiho di ba kita subong kag mayara bala mga katropa subong sa aton nga lailigan may pulis kung nasugatan nga nagatag sa akon sa papel nga bayan sa ko may bana ka na siling ko o sir mayara na sa inyo ba si minamasakit ginasakit ka sa bana mo or ginamaltrato kaari mo mo tawag ka lang din sa numero sa may ginatag siya sa akon nga papel mga katropa nan pwede gig ka muda ka reach out or sa women's desk sa inyo da, mga barangay hindi ka gid magkahadlok magpangayo bulig kung anong matabo sa imo mo tagani ang bako kay ma'am kagapon gambal to siya nga siling ko ano gusto mo mamaw kay kabalo ka man sang Facebook sang imo nga pamilya pwedeng pwede tagi kaya mabuligan kontakon ko to sila para makuha ka din nila kay si ma'am gusto niya nagid magpuli sa Manila pero ginadetret siya sang iya nga bana di bala hindi niya insyakto ti ako yung mga katropa hindi mo kuya siling ya basta-basta ya magpati si iya kay ti wala mo ko kabati sang side sang bana ya si Sexedinho is nagapatunga lang gid bala siling ko siya ma'am ari ma'am mo if ever kung ano gid man matabo si mo nga wala kapalapitan ari akon contact number ari akon Facebook pwede mo gid makita sa amo niho pwede ka man kapalapit sa barangay ma'am if ever if hindi mo ko makontak kay willing to help mo ko sa imo kung ako gid man ang matawgan mo amo lang gid niyan ba ko siya kagapo mga katropa di siyempre, hindi tiya sila mag-side basta-basta kung wala tiya kabati isang side sang lalaki. Ya, kahit tiya. Alam nga, pagpagsugid sa ako ni mama, pati na ko da yun. Di ba lang? Wala ko man napamatian ang side sang lalaki mo. Pero tiya, why tiya kabalo kung nagabinutig or nagasugid sang tuod si ma. Pero tiya mo na, kalayo-layo naman to sa iya mga katropa. Are ko diya sa bago at to sa talisay. So, if ever may matabo siya, ang ma-reach out ng police station or barangays na hindi ka mo magkadlok. Kita nga mga babae, dapat kita man mangisog sa mga amo na nga sitwasyon. Kaya ti, kung kita mismo nga babae, mapadaog-daog kita, wala gid. Wala na gid may mabilin sa aton mga katropa. Imagine na nyo gid bala. Kada mo pa daya sang lalaki, ya, mo na galing kang kiss, mga lalaki, mayo lang gid sa una. Diba? Mayo lang gid sa una. Pero sa ulihe, ato na, wala na, mga pita. Kape, imune. O, diba? Hindi niya kisa mo na kisa gamba sila nga. Ay, miss nami, gadyang lalaki, ya kailalahon mo ko, no? Antes mag upod sa iya or magpakasal. Pero wala mo ko gapati, mga katropa. Kahit so far ako, mga miyara man ko kilala nga, dugay-dugay na nga updanay. Pero ang ending, amo man gyapon ang nagakatabo. Ara, gadyang sa lalaki, mga katropa. Kung paano niya kaya palanggaon, kung ano naman niya ang

0: Iya nga paagi nga pagpalangga sa imo. Pero mo na ganyan ba kung mga boys? Kung natakaan na kamo sa prangkahan nyo lang kami, kiti. Mapuli naman lang kami sa amo niya nga iloy. Hindi bala? Hindi akin lang lang magdangat pa iya sa ano. Bung, hindi pang asawa nyo kami, hindi pakasla nyo kami para ano, para paugtason nyo kami agali iya. Hindi bala? Kakapoy man. Kung mga issue sa mga asawa nyo, tamaran or mga something di kabalo, sa sulod bala, tuluin nyo lang anay mga boys. Kaya hindi man naastamintras nga, hindi siya kabalo maglimpyo doon sa sulod sang balay. May hara, kung nakisa ang mga katropa, mabatian nga, aging bulagan ko to si ano, kay katamaran siya. Bulagan ko to si ano, kay biskansilig sa balay namo niya, wala gid sa higat panilig, di bala? Matudluan mo na yang imo asawa, hapaw-hapaw, lang gid na iya nga problema, mga katropa, pwede mo na iya nga, matudlo lang niya sa iya nga, palangga. Di, why kita da? Wala, palangga, kung wala ako, di bala, pwede, paypaya mo, tingangan mo na lang ko, palangga. Kaya kisa, mga katropa, ako, nagyan ko man, bala sa first time ko naman na, oo, ginakigang ko ni mama, kahit nakaklorinan ang bayo. Ah, sunrokan ka, kasunrokan ang bayo sa akon nga bana. Ti, hindi ko balo si sexy di mang laba, kahit isang dalaga ko, mga katropo, lagi makuyaga pang laba, si mama na ikaw pang laba, ubra ko lang sa balay is, panghugas kag, panilhig sang salog, pero ti, isubong, hindi ko yung may majin, mga katropa, nga ako, tanan, ah, amuna gani ang boko yang, kapoy-kapoy, hindi dyan mangin mama. Na-realize ko na galiwa ka tropa. At least nakabalos na ko kay mama. Nakabalos naman sa ko si mama kay ti syempre. Naagyan ta na ang nagyan sang aton nga iloy, 'di ba? Amo na gani nga. Hindi ka mo magkahadlo kung ginapangamo ka mo nakabana nyo. Okay, so. Kagwapa si mo kung ako na iya. Pagwapa, kuya, ma-let go, kuya, ma-break na tayo, bahala. Kada isa kabuhin mo, pagwapa ko, pa-sexy ko, ma-exercise ko, tanan, ma-healthy living ko, wow, ma-vegetarian ko. Araw, walang pag nakita, iya, kamamba, kabla, ako lang to. Para walang pag nakita, iya, makamba. Ito na ngayon ang iyong niloko. Duka mo na bala? Di ba? Gininto, iya lang ka, te. Subong. Ganganga na sa subong sa kagwapa mo. Oo, normal, gina, basta gapalangga ka sa tao, masakitan ka gina yung mga katropa. Pero ti, hindi nyo pagpadalmi kay lalaki lang na. Yun na yung mamba ko yun sa inyo. Sundan nyo naman si Sexy Diva. Labis kan wala na kwarta, gakadlaw, gyapon. Labis kan ginaway kami yun sa akon nga ba na wala ka mo yung kabaloya ay. Kaya wala mo ko yung kapanugid sa inyo, di ba? Oh, tutuga nga pa shout out ni Ma'am Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sexy D, dancer and like katropang Sexy D. Madam Len, wala ka nakabati isang aton nga istorya. Basi may ara ka na gusto nga i-advise sa aton katropang nene. Pwedeng-pwede mo gid ma-advise, Ma'am Len, ha? Nga ginamaltrato sa kunusin iya nga ba nang worst pa is nagabusong siya. So, actually, hindi man siya gusto nga advice-an siya. Kay kabalo siya sa kogalingon niya, Ma'am Len, nga hindi niya man kunong gyapon mahimo ang gina-advise sa iya sang tao. So, sa ulihin, na minsan nalanggit siya, Ma'am Len, nga masuside nalanggit siya or mapakamatay tungod sa kabugat nga nabatsyagan sa iya nga bana. Kag sa ginahimo sang iya bana, ikaw bi, Ma'am Len, ano ang pwede mo nga ma-advise sa iya? Kung kagano ang pwede niya nga mahimo, nga mahambal mo bala sa iya, Ma'am Len. Siling ni Ma'am Len, shout out lang katropang Sexy D from Mambato Chapter Himamaylan. So, shout out lang dagali sa tanan nga mga taga Himamaylan nga nagapamati sa ating subong or nagamonitor. Thank you so much, Git. May ara pa kita sa butang ta mga 5 minutes. Ma'am Len, basi makaabot ka pa. Bag-ulang ko naka-online, natulugan ko, Ma'am Sexy D. Ay, okay lang, Ma'am Len. Good afternoon, Git. Nakapangalimog ka na, basi wala pa. Pero tiya, basi may ara ka sa gamay. Nagid nga ma-advise sa akong katropang nene. Amo to kaginang iya nga istorya. Basi kung may ara ka da nga inutudlo siya kung anong pwede niya man niya mahimo. Dahi as a girl, di ba? Kahit ilain-lain man kita niya sang opinion na muna gani mga katropa, pwedeng-pwedeng ka mo yaka comment kay no judgment na di. Hindi kami di pwede mag-judge kung ano yung opinion niya or komentar sa amo niya sa nagpadala nga sulat. Kay ti, tag sa tag sa kita ya, may ara kita ya sang opinion, di ba? So, pag gusto ka mo yaka ano di yung yambal, syempre, pero ti, syempre, nag-base man ka mo sa istorya eh. Nga, ay nga, pabayaan niya lawas siya. Pagwapa siya, Ma'am Iyo, di ba? Tsaktugid ang bali, Ma'am Len. Correct gid, Ma'am Len. Pagwapa na lang gid siya yaka mag-give up. I-give away na lang niya. Kasi hindi siya yata niya, hindi gid siya yung magbulag sa iya bana. Biskan ginasakit na siya, ginasabat-sabat na sa kaiya nga bana. Hindi siya magbulag, Ma'am Len. Kasi alang gaya mo, syempre, ginbayaan niya iya ubra sa Australia. Para lang ma-settle tani kung ano ang problema nila sang banaya. Pero ti, still, amo gyapon. Ginamaltrato siya gyapon, ginabuyayaw, ginasakit siya gyapon sa iya nga bana. Kaginabala pa siya ka banaya nga ipahulog na lang ang bata ang ginabusong niya. Ano yung makomment mo, Ma'am Len? Pero anyways, biska natulugan ka, Ma'am Len, thank you so much. Ginagyapon, nakahabot ka gyapon, nakahabol ka. Hindi ka magkabala ka. Diba? Kasi mayara, kapag nagamay nga hiyambal, pwede mo gid makomment. Kaya syempre sa mga katropa, tada nga nag-monitor, thank you so much, gid. Bayaan niya da, ma'am, kaya sobra na nakanugon sa imo, ma'am, na. Amo nang bali, Ma'am Len, oo. Correct, amo lang gid na, ma'am, bako sa imo sa subong katropang nene. Kung machatan mo sa sexy, di pwede kagidyakachat sa ako nyo. Mga kuwan, tanga doa, mga face-to-face, tanga doa, mga deep talks, tanga doa. Pero kung hindi gid man ta magkita na or hindi mo ko makontak, mambalang gid si mo na sexy, di is be strong lang, pakatatag kagid para sa kabataan mo. Pabaiida sila. Kita nga mga nanay, kinanlan tagid yan, mangin maisog sa adlaw-adlaw nga tanan, mangin strong, mangin brave, o diba? Kinanlan tagid na iya mga katropa, kaya kung di tayo mag-amuna iya, daug-daugon tayo nila, diba? Anyways, so hasta na lang gidiya siya, sexy di mga katropa, no? Siyempre, thank you so much, gid. Buwas lang, akay maupdanay kami ni Uncle Bob. Siling ni Ma'am Len, agila na iyang hibi-hibi. Oh, correct, gid. Agila na iya. Normal na iyang mahibi. Takat itungod nga nagpalangga ka. Biskan friend mo palang gani, ginabetray ka, di ba? Lagahibi ka. How much more imo ba na? Normal na iyang mga katropa, ya. Sa nambalan, kapag gani kisa, gani nga, kung ano-ano, da, friend mo mambasi mo, gahibi ka na gani. Tungod nga, nasakitan ka mo. Normal na kagpalangga mo sila. Kaya kung wala ka na labot sila mga katropa, hindi ka na ma-hurt kung ano pa na ihambal nila. Pero sa nakuha may ihambal sa ako ng tupad balay ko, wala ko ya L. Oo, wala ko ya labot. Kiti, wala mo ko ya labot sa ila, di ba? Anong sagay? Di ka ano ya, ma'am?
1: Papa!
0: Anyway, syempre, ambal ni Ma'am Len Antonio. God bless you, Ma'am Sexy D. Halong. Thank you so much, Ma'am Len. God bless you too. Padayon lang gid sa pagsuporta nyo. Buwas kay mapdanay na kami na ni Uncle Bob nagambal to siya sa ako. Mabawi lang ko sa imo, boss, ma. Mababawi, bago lang ko di gani kaabot. Ako, mabawi ay kami nga duwa eh. Muto gani ang bako, sulit na lang tadi. Thank you so much gid sa pagsuporta nyo sa akon sa subong nga hapon. Syempre, diri lang sa inyo, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Exciting! Bye-bye! God bless!
2: XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid!
4: Ay, nanyang music ah!
2: Nga XFM kid!
4: Ay...
5: Pura ka lang music, magkatapos buktaw ka, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
2: May how kita pa?
6: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.
2: Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
3: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Jessa Joy De La Torre, 18 years old. Halin sa handumanan, makulong isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930/2026. Drink responsibly.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diari na ang nagapanguna nga balita. Padayon sa karoon ng investigasyon sa kapulisan, naangot sa natabo nga pagpamahog sa sundod sa Bacolod City College hapon sa Agosto 26. Sunod sa kay Police Major Peter John Ramos, ang station commander sa Bacolod City Police Station 6, nagpakigangot ang isa kay estudyante sa mga opisyales ng bulutuan matapos makita sini ang isa ka karton nga may sulat, angot naman sa pagpamahog. Dugang pa ni Ramos, ginatumod ang persona ngayara sa likod sa nasambit kabutang kag iyaman ginpalapot sa publiko nga mahimo manabat sa layi ang mga madakpan bangod nagatuga ini sang pagkahangawa. Kung madumduman, pila na ka mga bultuan sa siyudad sa Bacolod ang ginalakipan sang prebado kag pampubliko nga nakabaton sang pagpamahog. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Sando Plus Herbal Oil para sa nagaugin nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwa si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: 101.9 XFM Bacolod. Kaupod si Mommy G. And sabay-sabay din tayo. Nga dapat ibalikan ato niya nga energy. Nga daw pareho lang. Nga nakabugtaw kita sang aga. Dapat nga subuhang pa lang ha sa entrada sa akong na programa. Kamu ang ginaagda ko. Oh, toast! Cheers! Pero ang ato niya yung i-cheers, ano? Amo ang pag-inom sang ato niya nga Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix ang nag-suporta sa ato niya nga energy para matapos ato ng ato ng work. Remember, this is Thursday already. One more day to go. Makapahuway na ka mo for the weekend. So, dapat gid nga ang energy naton i-extend naton until Friday tomorrow. And, chef, oh, remember, may by Monday, holiday na naman. Ang Premium D3 Coffee Mix sa makabulig man para feeling refresh kita. And, chef, siyempre, mayarang inisang vitamin D3 that can help support ang ato niyang bone health. O, di ba? Sabay-sabay tayo. Ipa-jack ang ato niyang mga paa. Kag iwagayway o ipalakpak ang ato niyang mga hands. Kawala sa may ginaindang sakit sa karon. Amoy na nga dapat ginyo mag-inom kita, no? Sa ato niyang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga makapa-healthy. Na naman ng edisyon sa ato niyang extra drive. And while you are driving, I'm going to give you some updates. Ilabi na ang pinakamasubong na tabo kaina or kahapon nila, no, 26 ang pagdalugid sa flash flood dito ya sa Nepal. O sige, hatagan ta kamo sang update ha. More than 800 na ka mga individual ang missing sa karon dito ya sa Nepal. Okay, duhani, Tibet and Nepal. So, ang Nepal, at least 177 na ang na-recover ng mga bodies so far. And with the rescue efforts, apang ginapakomplicate sang ulan kaga, syempre ang geography, no, sang Nepal. May ranges, no, ang Nepal. And sa Tibet naman niya, at least 558 people ang missing sa karon. Kag tatlo ang kumpirmado nga nagkalamatay. But then, it's not clear pa ha ang mga figures kay nag-overlap sila with Nepal. So, duhagi ka lugar sa karon ang Nepal kag ang Tibet. In fact, sa border, ganin nila, no? So, on both sides of the border, hundreds na nga mga foreign nationals ang missing sa karon. Base ina niya sa report, ang Nepal ang naghambal nga included na dira ang 178 or 178 ka mga turista halin sa India, while 127 naman from Nepal and 65 Americans, 35 Australians and 33 ang British nationals. Okay, gahalin sa UK. Ang US Geological Survey naman ang naghambal ng ang glacial collapse and debris flow. Amo mismo ang nag-trigger sa ginatawag yang flood o kon baha. And ginapatihan, no, ginakahadlukan ang debris sa mga rivers ang makakos pa sang ikaduha pagid nga baha or pagbaha, no? So mga rescuers sa karon are looking for the survivors pagkatapos ng massive gid nga flash floods dito ya sa Nepal kag Tibet border. And ang mga ano gid, ang mga tawag silipan ni Malay, no, or the homes ang nagkalaguba gid, ang roads, no, swamp na, and ang mga bridges ang nadala, no, sa surge sang mud and water nga klase sang flash floods. So ginakasubo gid na naton nga amoy na ang nagbungad gid, ano, sa ato niya yung mga balita kaina sa aga, or in fact kahapon gid siya ya, no, sa nagluntad ini. So amoy na ang sitwasyon dito ya sa Nepal. Imagine, no, kadamo na sang mga kalamidad nga nagakalatabo diri sa ato niya yung kalibutan. So it's not just in the Philippines katropa, kundi bugus gid yang kalibutan sa karon. May nagkalain-lain nga mga ginapangatubang, ano, nga mga krisis. Kag isa na dire, no, ang bag-o lang gid sa Nepal kag Tibet. Ang nagiligyad ya earthquake, linog, subong naman ya ho, flash floods. Kag although no sa history naton, di syempre lain man ang tsunami, kaya ang tsunami ya sabay-bay na ya. This time ya sa bukid halin ang baha. So, gabi no, mapatubig ka man o hindi gani, mapabukid ka man, may delikado gid sa gihapon. Kumbaga, may risko gid sa gihapon. So, wala ka pa nga man, no, ang pila sa mga taga Nepal, kag Tibet, kag ginakasubo gid naton inaya nga klase sa balita, no? Kag ginapangamuyo, no, nga kuntani wala na bala, no, nga sa mga amoni nga klase nga inang makibot lang ang tanan, no? Amoni nga klase ya sang mga kalamidad, no, disasters, ano pa? Mga balita nga daw kasakit gid sa tagipusoon kun ikaw ang magalantaw. Diba? Kay mga damo sa mga video sa karon nga nakita mga reports sa social media and even sa mga mainstreams naton media, no? Makitaan gid naton niya kung ano balak dasig sang tubig nga nagdaludo ini kag perte pakataas kay nga as in, no, guba gid jamong ang iya nga maagyan, no, sang atoy nga flash flood guba gid ya halos sanan or wipe out gid. So dito nga daan niya sa Ilaya, di ba? May mga glaciers na to. Kaya ti matugnaw to yung lugar. Kag isa pa border to nga daan sa China and then sa Nepal. So may snow and kung magtunaw ina, ti amo ina ang perti ka delikado. Dali naman yun sa aton. Nakitaan ko di sa sagwa ho. Po, grabe gid ang hampak sa hangin sa mga dahon sa kahoy ho. Medyo mapalubaskog ha ang hangin. Si Chris, kamusta? Nakagwa na? Kasi magpulupalid to si Chris. O, pang okay pa man, kasarangan pa man, ano, ang pag, adugin paghuyop sa hangin. Ano ni man, pati maana ni nga, lapit na lang dyan ang Vermont. Wene, amo pala nanay ang mabatian naton, ano? Wene. Wene, madugangan pa na siya pag lambot, gid, or pag tugtog sang Vermont, September. September, mga katropa. Alright, so amoy na ang ating latest update, no? Ang isaya ka masubo nga balita dito ya sa Nepal, kag Tibet. And may I'm sure madamo pagid ini. Imagine, no? Thousands na ang missing while hundreds naman niya ang na record sa karon, ano? Nga nagkalamatay bangod sa flash floods. Bantayan pagida ang iba niya mga detalye sina, no? Buwas. Rato niya nga paghatag sa balita sa inyo. Of course, dire lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

We really are knocking on the heaven's door para nga mauntat akong tani ang amuni nga klase sa mga kalamidad. Tani, wala na sa may masunod, no?

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Kanton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santo Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santo Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
5: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat. Sister Pain, tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Exciting, bro!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
3: Evergreen Coffee mix.
2: Kag ang Evergreen Herbal Capsule
3: Evergreen Herbal Capsule
2: na may pito kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa kakondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Arak sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, base maglala bala, kay apektado mo sinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nag-ambal na dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagae bla cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sinang memorya kag decline cognitive function.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami

0: cognitive function. Isa man kan neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa, nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function, kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung pag-istoryan, nato ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety, tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang evergreen herbal capsule kag ang evergreen coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Naa, XFM, kid how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Naa, XFM, kid?
4: Ay, nanyang music ah.
2: XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Mayarap kayo sa mga balita. Blabas yung namin. Bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

stylized as KMKZ. Ang inigabandang na porma sa year 2000. And syempre, ang iniyang banda, no? Ang gina-consider sang, or gina-describe, kumbaga, bilang isa ka mix ng pop-punk and hardcore punk. O, diba, tiyan nyo naman, diba? Hardcore na hardcore. Pero kung kisa may mga songs man sila, hello, ka-pop lang. Boy, angko na ang ato niyo po mga call para sa ato niya next time, you know. Ato niya ibaloon, katropa. Kun bala sa siniyang Petsa de Peligro. Ano ang pagkaon nga gusto mo? Ayan, no? Considering ha, nga Petsa de Peligro, especially Sobong. 27, malayo pa ang 30 or 31. So, let's see. Ano ay ha, nga mga pagkaon? If you can give me 5, 3, or hindi gani, duha, nga ara Sobong sa paminsaro ninyo, na gusto nyo kanon na either Sobong or kada Petsa de Peligro. Let me know. O, istoryahan ta na ang parte sa Petsa de Peligro kag ang mga pagkaon nga masamigin na kaon sa amunin niya nga mga petsa. Message nyo ko ah sa ato niya nga Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ikaw man bala ang nagpahulat-hulat sa imong pasahero, abi message ko daanay sa ato niya nga Facebook page. O hindi gani, ikaw nagadiga mo. O base kung nagahulat ka pa man lang ang magbukal-bukal, dira, ang imo sinamuan, kay bao nagtupa, gidgali ang ulan, abi ko hangin lang to, may ulan gali nga dala, matyo matulutog na, so nami higup sa bao. O bago pa man, ikaw maglunod sa mga inuglunod mo sa imo yung sinabawan, i-text ko anay, parte balay na sa Petsa de Peligro Foods. Message na ko sa bunga. Sa mga estudyante naman nato, ay hindi may masyado kabatsya, gidyay ang mga estudyante nato, na kami allowance, di sila sa ilay ang mga ginikanan. Pero just in case, kung kabatsyag-batsyag ka man sa mga Petsa de Peligro, kabatsyagan mong mga ginikanan mo, ano yung imo ginakaon dira sa eskwelahan? Sige, gulaton ko ang inyong mga sabat. Istoryahan tana. Ipabaluto sa tanan kay sigurado kung kukarelate sila. Pero gusto lang nato na hindi ba sila nga survey? Ibaluon kung bala ano gid ang masami nga ginakaon nato, no? Basta Petsa de Peligro. X time, you know. Balikan nato ni na. But for now, let's try to listen to Cup of Joe with Multo. Hoy, saot-saot lang na. Ari lang ko diya, message nyo ko again ha. Para sa inyong mga sabat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And this song, katropa, is of course brought to you by Clear Skin. Ang Clear Skin, ang ato niya nga herbal soap nga hingo sa Yeso Health Incorporated nga mayara sa Glota plus Kojic para sa fresh, radiant looking nga skin. Available sa tanan nga butika nationwide.

0: Extra Drive.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
10: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Go!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kagluto tayo.
0: Anton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anton Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anton Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Exciting!
8: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Wins!

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. China ang hugot nga ginpanginwala ang aligasyon nga taga-panghilabot ini sa internal affairs ng Pilipinas matapos sa ginpahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro Jr. nga ginlaragway ang opisyal nga website sa Chinese Embassy bilang isa ka institusyon sang propaganda. So na sa Chinese Embassy spokesperson nga si Li Jinping, wala sang interes ang Beijing sa paghilabot sa domestic affairs ng pungsod kag hindi matuod ang inaaligar nga nagahimo uko nagaplano nga maghimo sang anuman nga klase sang interference. Ang embahada agi pasiguro nga hugot nga magatindog sa mga prinsipyo sang China nga hindi pagpahibalo sa internal affairs sang iban nga pungsod. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa ligaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas sa Kwase Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mabayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

time. It's now 5:13. Last hour na sa atanyang programa. Pero, gina-remind ko lang uli, ano, ang atanyang mga katropa dara para sa atanyang next time, you know. Answer ka mo ha sa atanyang Facebook page. It's either you're gonna message me sa atanyang Facebook page or you can comment sa atanyang post dara, ano, para sa atanyang next time, you know. Katropa, ara nakabutan gido, ako ginabala nag ano, ako ginabala naghimo. Grabe yung koloro combination na mamamo na nga kolor bala sa petsa di peligro. Ang pumangkot katropa, ano ang top foods mo basta petsa de peligro? O comment ka mo dira ha, basahon ko ang inyong sabat. Basta may pagin ko maka-answer ka mo why amoy na ang inyo yang ginakaon basta petsa de peligro. O di sige ha, dipensahin nyo man bala para nga nami pamatian. Maski petsa di peligro lang na iya, no? Ah, kita pa yung mga Pinoy, ah. Maski ano pa na nga peligro, no? Ah, bato lang Japon. Ah, sige, amo na nga aton karon ha, nga i-discuss sa aton yung next time you know. Ako naman na mag-update sa karon sa aton yung weather. Abi, let's try to check our weather sa siniyang hapon, ano? Let's say, update gikan sa Pag-asa. And by the way, ang aton subong yung weather update, ginadulugin sa inyo ang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C, kapimpan nagaulan-ulan sini ang kinahanglan gid naton man amo ini ang nagapabakod sang aton nga immune system na para nga mabatuan gid naton ano ang mga sakit-sakit ang natuga sa mga viruses and bacteria nga dasig makalaton sa aton. So para nga may shield kita, suportahan ang immune system, kag dapat nga i-consider naton ano ang vitamin C isa ka antioxidant support. So para at least wellness ang inaisuryahan diri, we will feel nga secured kita sa atin yung health every day. Ilabi na sa bugos ka pamilya. Okay? So, wari na. Ang atin yung latest nga weather update, I mean, gika naman iniya sa Pag-asa. Ang pag-ulan-ulan sa karon ano, diri sa aton niya sa Negros Island Region, lakip ng Metro Manila, kag nabilin nga bahin sa Luzon, kag Western Visayas. Ang tugas ang southwest monsoon na that is why subong may ara iya sang pag-ulan diri sa amon ha sa Bacolod. Ano ya sa inyo dira iya sa lugar kay ti scattered lang naman ang rains and thunderstorms tugas ang southwest monsoon diri sa Negros Island Region. Okay, so base kung wala na ulan sa inyo ati sige lang ha, base pa man lang mag lakat ang mga mga panganod kag makadiretso dira sa inyo. But ariya pangaman man sige hapon kaya kagina do nabubugid ang ulan. Hopefully amo na siya ka damol ano, hindi na magdamol-damol gid. Kay kung may ara gani sang heavy rains no, posible sa gihapon ang flash floods or landslides. As of 3 p.m. kaina, sunod sa Pag-asa, ang low pressure area kon LPA ang yara sa 850 km east sa extreme northern Luzon. May LPA. So may gamay man nga chance actually ginabantayan nila nga medium chance no, medium chance nga maghimo ini nga bagyo pero ara na siya sa babaw sa kilid gapangilid nga lid naman. Kagdason ang southwest monsoon ati amo gid niya subong ang direkta gid nga nagaapekto sa ato sa Luzon and western section sang Visayas while the rest of the country ang maka-experience naman sang localized thunderstorms. Okay, so amo na nga ato pinaka latest nga weather update para sa siniyang adlaw. O, dali, ano na? Magsabat na ka mo dira sa aton yung Facebook page. Ara dira ang aton yung pamangkot. Let's talk about pizza. Nay, hindi gali, pizza ko di. Petsa! De peligro ng mga foods. Ano ay han para sa imo? Gina-consider nga petsa de peligro foods. Kaginabala, ginakaon mo gid. Basta tig petsa de peligro na. Sa
Sa atong Facebook page, either message again sa atong Facebook page ng XFM Bacolod News at Public Service Authority or nigan i-comment kay ara dira nag-post si Mommy G. Oras natin, it's now 5:18. Pamati lang sa gihapon, dili sa atong sa Extra Drive. Uy, ketropa! Yari ka sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: 10 kapsula, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
7: Ako ka Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: SFM.

0: original Cyndi Lauper featuring Sarah McLachlan with their own version of Time After Time. Yes, Time After Time na lang. No, may ara pero may pizza de peligro, wow. Kag, take note sa ato niya nga pamangkot, sa sinisa ato niya nga X time, you know. Kadamu-damu, gid sa nakarelate. But silingon, damu-damu ang nagsabat sa aton subong niya nga Facebook page. Okay, sige, let's try to check, ano? Kay man, nagpamangkot si Mommy G dira sa ato niya nga Facebook page. Katropa, ano ang top foods mo? Basta, petsa de peligro. X time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know. X time, you know.
0: Relate ang tanan. Basta petsa de peligro pag istoryahan. O sige, ang ipangayo ko actually, ang mga top foods, no? Nga amuni ang sinyales. Pati maan nga petsa di peligro na. O, sige, isa-isahon naton ang mga sabat. Unahon naton ha ang message ni Jelwin. Siling niya, Mommy G, ang mga foods. O, do hindi ni siya gani. Yaga, ano, ya petsa di peligro. Kay kadamugin sa foods sa ginlawang niya. Siling ni Jelwin, ang mga foods ha, nga petsa di peligro, amo ang lugaw, pansit canton, noodles, patis, kag kanon. O, amo na yan sabat ni Jelwin. Pero, ari naman niya ang mga katropa naton nga nagsabat sa atin nga Facebook page sa pagkadamo sa ila. Isa-isahon ko niya, ginalawag ko actually ang inyong mga sabat sa karon. Although, agiban, wala naka-explain-explain nga amo nang nagsulod sa ilang ulo o hindi gani amo ganyang ginakaon nila basta pati maan na nga petsa di peligro. Sige, unahon ko si Roncel. Suno sa kay ano, sa kay Roncel, basta petsa di peligro ko, no? Ang nami gidyay yung food is saba. Ano ni? Ah, hindi. Ano ni siya, no? Nang kwan? Brand? Brand, di gali. Abi ko saging. Niya siguro, no? Sardinas. Ayan, siling ni Roncel. Suno naman kay JJ Magno, ginisang at tinapa. Ay, ka perfect bala sa iyo, JJ. Oo. No, feeling ko ganito ka social pa na yung klase. Kaya nga, aging gisa mo pag dyan tinapa. So na naman kay Rihanna Diestro, asin tubig sapat na. What? Grabe na ginaya asin kag tubig. Pero namit na siya. Wala ko pala tilawan. Ah, yes! Sa tilawa ko na nisa. Asin tubig. Ha? Kun basta may ino, may ano ganinang dukot, no? May dukot. Pero hindi tamang kadukot-dukot, nagidyaya nga paipait na ganyan nga dukot. Ano dukot-dukot lang na balagamay, no? Nga mainit-init nga kanon. Tapos butahan mo sa asin kag tubig ay sa pagkanamit. Sinantatilawan ko na Valeriana. Suno naman kay Ruela Valdevia. Siling niya, Bombay kag kamatis. Dapat na iya with patis and asin. Ay, yes! Isa pa gini sa tilawan ko. Sini mo kadaman sa pizza de peligro. Lagyan ko. O, Bombay kag kamatis. Pero you know what? Ano i-share ko sa imo ha, Ruela? Ako ya, sang una, when I was in college, no? Sang college na ko, usually, ang ginapangita ko, bahaw. Dason, ang bahaw nga ina, no? Kung nandang wala ka na gidla sa sudan, as in, true to life experience, o, diba? Hindi niya horror. Pero kung matilawan mo niya, I'm sure madibat ka. Ang ako niya ginahimo, no? Mangita ko na sang, ano, inang bahaw. And then, ang bahaw nga ina, no? Ati syempre, 'di ba hindi na siya siling niya nga ano, hindi na siya kayo kalukalo as in bahaw gid siya. Ya. And paraisan ko na sang kinihan nga sibuyas dahon, no? Pero kalabanan sina ang puti nga part gid balasan sibuyas dahon. And then butahan ko na siya sang sinamak, no? Tapos patis. Kag amo nang ako niya nga sudan. Ay, I tell you, namit, namit. Takam-takam, as in urot, gijaya ang bahaw mong. Isa pa na balaya ka, bandiada, ang ano, ang bahaw. Sa pagkanamit, gijaya kung sibuyas dahon. Oh, sa una pa lang galido, may pagka-Korea naman. si Buyas Dahon, Ged. And sunod naman niya kay Jessica Gonzalez. Umigin sa Jessica. Siling niya, try nyo kinagod nga lubi. Pitikan sang asin, namit na. Kaya muna ang ginahimo namon sa gagmay pa kami. Asta man subong. Tuod ka, lubi, nga ginpitikan asin. Oh, sige be, try ko na be. Sino nakatilaw sina, no, sang lubi nga kinagod, tapos ginpitikan asin. O ito ginakaon ko na yung kinagod nga lubi, ya, daw wala na yung galing niya gina, ano, sa kanon, ginasimpon sa kanon. Ginakaon ko lang gina siya, ya, ang duga-duga, ginabalahaw, no, ang gata, na, mugi na ginakwa ko. Tapos, siling naman yan ni Lisa Nesha Yee, patis

Halong lang galing, hindi magpatama. So, doon naman kay Jubaline, ginisa nga ginamos, ari pag Daisy, ang ginisa mo da, nga ginamos. Ginapangita-ngita, gid-ini. Kaping pamakahang-kahang, ay, bet ko gid ni Jubaline. Bet sa di peligro, ginigali. Namit niya ya, maski bugana ka pa. Ang imo alam niya, sa doon ka namin, ginda pa itaon sa giyapon ang ginisa nga ginamos. Siling naman ni Mary Joy Lapis, also, anong also? Ano ni siya man? Sorry ah, i-share niyo sa akin kung ano ni siya. Kaya wala ko ni kaget, so wala pa ko ni katilaw. Sila ni AJ Nax Sardinas, si Clara Lopez Egg and Noodle. So, oy, sama na. Chechete Arazola, asin kag tubig. Uy, damo na nakatilaw sa asin kag tubig ba? Si Mayna Siliadora Dumpiig. Dumipiig. Ayan. Sorry, gid Mayra. Mayna, ha? Ang imong piliedo, hindi ko masyado mabasa. Dumipiig. Ayan. Patis kag kalamunding. Oh, namit man na. Si Mary Jane Balio Alio naman, mantika kag patis. Yes, sa tilawa ko naman. Actually, ginabalon ko na cookies. Oo, ginabalon. Aminin. Ginabalon ko na patis lang yung kag asin mong. Pero gusto ko na ang patis na makahang-kahang bala. Oo, kanamit. Ginaubos. Ginadayo na imo nga balon nga kanon. Si Virginia Abelarde Semal Talamor, sila yung bagoong alamang at kamatis. Yes, perfect man ah. Pero doon ka mahal, subong sa ano ah, kamatis. Ay, sana kabilog ah, doon perte ng presyo. Sunod naman kay Bebe Shea Faith, patis kag mantika. Yes, and si Michelle Apport, amuman also maong kuno. Wala ka damo sa ilay ay nga nadumduman ng mga foods. Basta petsa de peligro. Gingutom na ko. Tapuso ko na ni programa ko. Kano amunin kinanglan ko. Mga petsa de peligro ng mga foods. Okay. Madam, magiging salamat ha sa mga nagsabat sa aton sa karon. Especially sa kay Jelwin. Ngari lang din sa palibot nato. Thank you, Ged. Yes, kinami magani mag-noodle. Subong mo kay mabulubog na. Ang aton yung atsyempo kay nag ulan-ulan. Alright, so ako na na-explain sa inyo or ipabalo sa inyo. Ano gid bala ginatawag nga petsa de peligro? Amo ini ang tawag bilang day of danger. Kumaka day of danger. O gusto mo social, no? Petsa de peligro is Espanyol. So kung gusto mo yung social English, day of danger ang tawag mo. Okay, ang petsa de peligro, amoy ni siya nagatumod sa pila ka adlaw bago pa man ang sweldo day. Nga kung sa diin ang budget, no? Kinaipit-ipit na lang gid kung kis wala na gid ipton mong. Ubos-ubos na gid. And mostly diri na, no, nagagawa ang mga diskarte sa kadamaan sa kung paano ma-budget o kung maipit o kung mapaigo, I mean, ang nabilin nga kwarta sa wallet. Amoy na ang petsa de peligro nga ginatawag. Okay, so at least ha, kadamo sa mga diskarte. Hilabi ng mga Pinoy, kabalugi na iya maghimo sa pamaagi, ano? Basta petsa de peligro pa na iya. O ano ay han ang pwede himuon para yang makatipid-tipid pagid ikaw? Pero I just don't know ha, kaysa siniya nga mga panyempo nga halos mahal na ang tanan, makatipid or makasave pa ay han. Pero let's see, no? Try naton ang himuon naton, ano? Magdala sang balon sa opisina o kon sa eskwelahan. Balon ka na lang. At least pag-prepare nyo sa inyo nga balay, damo ya ang sudan, no? Nga imo nga gin-prepare, matunga-tunga mo sa tanan. Next, hindi anay magsagi kalayaw, especially on weekend and holidays. Basta nagailapit ang petsa de peligro. Hindi man anay mag-add to cart, no? Abi, ang mga window shopping na, no? Do parehas lang na sa mga malls, mapilitan ka managyapon niya nga magbakal. Basta may makita ka nga nagustuhan mo. Same man with the add to cart sa inyo ya, no? Nga mga apps dira sa cellphone. Kaya sigurado gid ko, i-check out nyo managyapon. And then, magpangita sang panibago nga rocket. Odo si Alex Iyala.

0: nag-ano sang racket, no? Nagahampak sang racket. O, para makapagita paagi to win the day. O hindi gani ang aton nga pizza de peligro. So that's it para sa aton niya subong X-Time, you know? Anong petsa di peligro, anong dapat nga imuon, and ano ang mga diskarte sa kalabanan sa aton. Buwas naman ah! Mayara na naman kita pamatian. Dari lamang sa aton nga extra drive. Thank you so much! Sa pag-updanay natin sa sunod sa duha ka oras, up next na ang extra service. But don't go away. Kaya mayara pa kita sa mga songs kay patukar para sa inyong atayuyon nga pag-drive. Kaya nagailapit na ang GAPE. Dara lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pay.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabatcha ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito nga kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, agad ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6 ng gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginpakigbahin ni Senate President Sherwin Cachalian nga may seryoso nga balatian si Senator Loren Legarda apang wala sinigin detalye pa. Sunod kay Cachalian nga sugod sa nag-leave si Legarda, wala sinigin nakuha ang iyang sweldo. Naibaluan nga Agosto 3 sa una nga nag-file sa medical leave ang senador kay extended ini tubtub sa una nga semana sa Setyembre. Si Legarda lakip sa mga ginaimbestigahan bagod sa papel sini sa solar energy projects sa giyang batang si Batangas Representative Leandro Leviste. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
5: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
2: XFM 103.9.
9: Ipun, patarang hapon, hapon.
10: Bring it on.
9: Musika? Musika? Istorya? Istorya?
11: Ay, kung
12: kami
11: muna tayo.
12: Ano? Parini?
9: At iba pa.
2: Extra Service.
13: Extra Service.
2: Extra Service. With James King.
14: With James King.
2: Sa XFM.

0: Hala sa lasayis ni si Siyata sa gabi, mga katropa. Sumabay sa Tagulan. Gabi isang Webes, Agosto 27, 2026, mga katropa. Pilang tulog na lang, burn month na. Mayang gabi sa inyo tanan, ini si katropang James King para sa programa nga Extra Service. Sa 103.9 XFM Bacolod. Sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Exciting! Asa kita las 8 sa gabi, mga katropa. Mag-astoryana kita. Sabay, sabaw! Higup sang sabaw! Mainit na sabaw! Bachoy, noodles, okun, bisan na nung sabaw. Basta makapainit sa aton, makapabalas sa aton, bisan papano. Sa maulan nga gabi, mga katropa. Ini, ang ginadulog sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang aton nga supplement para sa imoy kayong lawas. Makabulig para makalikaw sa mga balatian, makabulig para ma-maintain ang ayong panglawason malayo sa masakit o kung balatian. Of course, kay man, imoy ni sa madamong may ingredients. Mangosteen ang palayan, malunggay, garlic, spirulina. Pantay, ilang taon nyo ba lang sa atong Facebook page kanina? Mga katrabaho, kasubong, no? Ang pagpamatuod ni Mama Rowena Arroyo, no? Sang barangay 30. Kung paano nakabulig sa iya, no? Mga katropa, ang Santon Plus Gold. Ah, di ba? Salamat kid kay Mama Rowena Arroyo sa Barangay 30. Katropa, nagsugod naman na hulog sa mga entries sa mga katropa nato nga nagasulo, nagapakigbahin or nagapasakop sa ato mga promo. Ang Santon and XFM, libu-libong papremyo kung sa din sarang mo magdawag sa 3,000 pesos sa weekly draw. Was? Para mo naman magdawag sa 5,000 pesos sa weekly draw para sa ato nga Gold Eagle Beer. Premyo sa Tanzan Promo. Salamat and good luck sa aton nga mga katropa nga nagapasakop sa aton promo. Promo sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod. Kamusta mga katropa naton, mga kabataan nyo, nabantayan nyo da. Ginalimit nyo man, ginaregulate nyo man paggamit nila sa cellphone, social media, mga katropa. Hasta sa subong, halin pasad to mga katropa. Seryoso na ang istoryahanay, no? Seryoso ang diskusyon mga katropa, basta gani social media ang pag-istoryahan. Katropa, ang Meta, ha? Meta, ha? Nagpasugot ang Meta Platforms, no? Kung Meta, nga magbayad, maghatag sa $18 billion mga katropa sa masunod kuno nga mga dekada kag stricto nga magalimit sa mga teenagers sa paggamit sang Facebook kag Instagram sa idalom sang kasugtanan sang tanan nga mga US states sa US states lang agud masolusyonan ang pag-addict sang mga kabataan sa social media. And hindi lang dili na mention United States lang sa mga states mga katropa sang US. Tani sa bilog yun butan di bilog nga kalibutan ano iniabi ka tropa kasunod sang alegasyon nga wala sang maayo nga nahatag ang produkto sang Meta sa mga pamatanon. Nagligad naka mention man nita na sugid man naton sa inyo ang payag man sa Malacañang pati sa sini nga posible nga pagban mga katropa no sang Facebook kun tanan nga mga online games no sa Pilipinas. Naibaluan katropa no o kun lakip sa mga naga-demand no sang civil penalties sa Meta among California ini nga mga estado sang US, Colorado, Kentucky kag New Jersey. Sila pa lang do sino nagapamatok kid ya no California, Colorado, Kentucky, New Jersey, 4-50 ka mga states na mga katropa. Ano nangyari sa iban? Kontrol niya naman ang Pilipinas na. Naibaluan nga ginatingwaan na sang gobyerno sa bilog ng kalibutan, aray, no? Nga mapahagan-hagan ang access sa mga kabataan sa mga violenting online content. Ilabi na mga nag-edad sa 16 anos. Paano po? Gabi ang mga nuhabi sa buong bata elementary pa lang, elementary pa lang may Facebook account na mapiki manabi. Mapiki manabi, hindi man naman nakastrikto si ano katropa no? Ito si Meta o si Facebook mabisan sino na lang, bata pa may account na tuod man Sir, subong gakatabunan ti masarangan pa na. Sige lang ha, base pa lang bala, makayanan. Mapahaganaga na yung problema katropa. No? Masugton pagid ko no, ako ni limit, yung kaso nga, mag-adopt man sa kangay nga, pagsulundan ang Snapchat, TikTok, kag YouTube. Dapat lang mga katropa. Tama. Diba lang? Matamaton, may chance pa mga katropa. Habang buhay si Meta, habang may nagre-reklamo, may chance pa. Chak-chak tumanin na. No? Usually mo nagkakatabo, no? Mareklamo lang ta. Oh? Kung na-experience ta, kung wala pa nagreklamo. My goodness. Wala rin, nagkakatabo na. Te, hindi na hapos punggan mga katropa. Pero kung amat-amaton, ano, buntangan sa pag-strict nga pagsulundan, makayanan, bisan pa paano. Haluoy sa mga kabataan, di ba? Yan yung mga kabataan nyo, bisan hindi pa munang kastrict yung subong, ginamatamat pa lang mga pagsulundan, mga katropa. Subong pa lang sa sulod sa panimalay, himuon nyo na ina, mabudlay, di ba? Mabudlay, pero tingwaon. Tama? Tama. Inigabayan sa aton nga programa katropa, ginadulong sa inyo sa aton nga mga manamit ka mga kape, timing gid sini nga maulanon nga gabi sa Huwebes, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang aton nga Premium D3 Coffee Mix kag ang Santon Gold Coffee Mix. Katropa, ini nga mga kape ang masustansya, may aras ang benepisyo nga mahatag sa inyo. Nahambal na sang iban. Gusto mo mahambal man ina, i-try mo. Mabakal sa mga butika sa inyo lagar, ilabi na git sa aton Yes to Health Store. Pagkadamo, madamo pa kita pag-historyahan, opdan lang ko ha mga katropa. Sabay-sabay tayo hanggang ngayong gabi, katropa, magtagalog naman ta. Opdan na kita sa alas 8. Ini ang imo katropa station, XFM 103.9. James King sa Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service with James King. Oi!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ubod tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
13: Sistapain,
15: tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santon Gold, Coffee Mix.
18: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa.

0: Μουσικά, ιστορία, χίκα, αν είπα πά. Σα Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service. With James King.
2: Είναι ang Extra Service. Webers ang gabi mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. 103.9 XFM Bacolod. Katropa, 6:46 ang ato ng oras. And oras para ikaw mag-timplaman sa gimong Santon Plus Herbal Tea. Ano? Kasi bago ka lang kaon, luyag mo nga daw mag-anang tulog mo para matunaw-tunawan, kid. Kami tulog mo mag of course, hindi ang himo sa turmeric, cinnamon bark, healthy nga Santon Plus Herbal Tea. Sarang nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar na binigid sa aton nga Yes to Health Store. Katropa, no? Yari ay, balikan naman na to. No, no, not balikan, related mga katropa, no? Well, ini ang gaton nga mga ano, mamalidha, na, mga otoridad, mga katropa, mga lideres. Example lang ba si Senator Erwin Tulfo, no? Ginatulod ang pagpreso. Ha? Pagpreso, penalidad sa mga social media platform nga nag-post ang violent graphic content. No? In, well, subong mga katropa, talamak gid as in, talamak. No? Sa social media. Bisan din, nga platform mga katropa, ang tao abi, may although ang iba hindi namin yan, may mga tao abi nga para sila, bo, kay interesting, wala pa nakita, paano na, excuse nga, paano tuod pang iyang kamot, paano na wasak ang ulo, paano na, paano sa kintiro, paano sa, mga muna balaw, no, gagwa. Nadamdaman ko sa college ko mga katropa, sa film namon, sila yung maestro namon, sex plus violence equals money. Doon nagkitiho, no? Nantawa mga katropa, no? Sabong niya, basta't anything daw para sa tao, interesting, anything ang content, ang makita mo is, daw makapakibot mga katropa sa mga tao. Makapa, oh, grabe, mga manahaw. Kwarta mo. Grabe. Although, kinanglan na hindi dapat ginapagwa. May mapagwa. So, ang iba ginagambal nga freedom of expression, mga

Tapos, well, may disadvantage man ito. Ginatulod sang senador mga katropa, no? Ang milyon ka penalidad. Penalty. Kumbaga daw, dumilian na ni. Dumilian ng pag-post sa social media platform, no? Bisan na naman ng social media platform. Bisan sino nga tao na dumilian ng pag-post ang mga, you know, may aras ng graphic violent content. Ginadusun ni katropa, no? Ginpayag ni Senator Tulfo nga iya gina-finalize ang bill nga mag-impose sang penalidad. Dumilian na tapos kung sinong maglapas mga katropa, so may penalty, may penalidad. Minilyon ang igluyag ngayon, no? Ipatuman nga do penalidad mga katropa. Pakigbahin pa mga katropa sa senador nga sa first defense, milyon gilayon ang penalidad, damuman ang second defense, no? Pabutsyag pa sa senador nga 18 sa iyang mga kaupdanan sa Senado ang nag-express man, nagpabutsag man sa ilang suporta sa sininga proposal. Ang ininga proposal ni Senator Tulfo ang kasunod sa kritisismo sa social media platform. Angot sa nagalaptang ang mga graphic images, subong niya mga katropa, no? Lapta na gitbisan din. Well, so una yan, just sa media, although gina-blur. Subong niya ang mga iba niya, ano? Ipagwagid, no? Mahulat pa pila ka adlaw antes si i-block o i-blur sang o i-takedown sang Meta mga katropa, no? Pero ang ining ginadusong layis ang senador mga katropa, ining proposal ko, well, makabulig ko, no? Well, actually, ining proposal ang kasunod sa kritisismo sa social media platform angot sa nagalap na graphic images nga nagpakita sa mga biktima sa shooting incident. Rest na lang sila tapos sa mga lain-lain eskwela. Pinaka-recent Ateneo sa Zamboanga University kag sa San Jose National High School sa Tacloban City. Makuhaan din mo likuan. Ang iba niya makuhaan video kay halos tanan subong may cellphones na. And paglaro pa sa senador nga ang proposal ang wala nag tinutuyo sang pag-suppress. Wala yung tinutuyo sang pag-suppress ko, no? Sang freedom of expression o freedom of information. Sa bylaw, ang restrictions nag-focus sa graphic images nga nag-violate sa dignidad kag privacy sa mga biktima, mga involved, lakip sa mga sa ilang mga pamilya. Which is my point man mga katropa. Tsakto man, isang sino mag-grease nyo sa before ya, may mga iba wala gina ano gid yan, di ginapakita ini abo subong ya abo glantara na gid mga katropa. Madugay na abing gid pagwas ang pila ka mga experts like mga psychiatrists, psychologists mga katropa. O sa to 2013 may gid pagwa ng ano mga pila ka sa psychologists kay study sa potential nga harmful effects ang television, social media mga katropa, no? Well, Ariay, ini kung exposed katama ang kabataan at an early age sa television, mga video violence, no? Online games, mga violente mga katropa, no? Especially sa edad nga 15 years old, no? Kung consistently ano sa exposed dira, subong niya hindi na makontrol. May mga ginikanan nga isang sa very young, no? Sa edad nga 10, 12, exposed sa mga kabataan nila kay sa kasakoon, sa obra, no? Ginaalaw na lang nila para hindi sila may turbo. Which is totoo. Realidad mga katropa. Pero ang matuod lang man, of course, ang epekto sini nga ginpagwapasan to, tinuig na, doon nakatigada, masobra, ang mga kabataan ka nung exposed sa mga ini, no? Mas naging less sensitive sila sa pain and suffering sang iban. Oh, mas sensitive. Oo, tapos sabi nila daw gakatabo, daw norm na lang, daw normal lang na gakatabuin ako. May maaway, may mangakig, may masakitan. Oh, mas maging less sensitive ka ng mga kabataan. Isa pa, ang mga kabataan mas fearful, no? Mas fearful, mas nakulba na sa mga sa kalibutan, no? Sa palibot na. Tapos ang mga kabataan, madamo sa mga kabataan ang more likely ha nga mag-behave in an aggressive o harmful ways sa iban ng mga tao kay amo na makita nila. That's why lain sa gyapon kung hindi makita ng ining mga violent ng mga ano mga katropa. Amo na isa sa mga ano I believe to use ang
senador kung pinahan ini mga katropa. Posible matabuy na kung mapatuman ni Nabeng Alaye, mga katropa, maganagan, madamo na makulbaan. Pero ay madamo mariak, madamong mareklamo. Eh, ang magpagwakabi yung sanga mo na nabigyan sa meta, that's money, kwarta, mga katropa. Mag-viral, mag-trending, kwarta, gaganar kwarta, my goodness. Again, balikan ko ang balsang maestro ko sa college ko, sex plus violence equals kwarta, which is very, very true. My goodness. So, ayun mga katropa, no? So, para sa inyo, manumambal nyo. Insakto man, ha? I-regulate, ibawal, ano? Muna, ganang mainit ng istoryan subong na pinagin sa kakatamo. No? Iba, posible yung pag-ban sa social media, no? Iba nga mga online games, mabalantahan, mga katropa, kung ano ka-stricto. Kung ano ka-stricto, no? Ang aton nga mga, even ini ang nagapanguna mga katropa, ang nag-create sini, si Meta. Di ba? Pares man bala sang, ano, sa mga sigarilyo, mga ilim nun, no? Kinuuna mo ngayon, no, da? Igun, ang nagubra eh. Ang drug sa maman, sinuunahon mo, da? Unahon mong naggamit o kung nang nagubra. Diyan ka mas makatag sang solusyon sa problema. Abala naman ka maguro, di ba? Puno eh. Ang puno gani para matumba mo kung nasabaran ka doon mo sa puno ganyan para hindi na magtubo. Pero kung sanga lang o sanga trim-trim lang doon mo nagkakatabo mo. Doon mo nagkakatabo. Trim-trim lang anay mabalik maghapon. Oh my goodness. The world. Oh, 6:55 ang ato oras mga katropa. No? Mambal nyo da, react lang ka mo da, kamustorya na ya, kung anong mambal nyo sa na-share natin sa inyo sininga gabi mga katropa. Gabi na alas 5:55 na, put mo si Apon si katropa James King iniang extra service sa 103.9.

0: Katupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always ang gapo na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo! Food Supplement for Men.
7: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast. And save. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gani si Grace ang silay sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niyan dito kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time. Alas 7:30 ng gabi, mga katropa. Kika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. 170 na ang napatay. Masobra 1,300 ang missing sa lapnagon ng pagbaha sa Nepal-China border kapon border or Nepal-China border. Natabong Agosto 26 sa video nga naglapta online na makita ang massive surge sa tubig, ice, bato, kaglutak matapos ang glacial collapse sa Himalayas. 826 ang missing sa Nepal samtang 558 naman sa Tibet. Gingubaman sa baha ang mga pamalay, mga lagyan kag 19 ka mga taytay. Nagamit na ang mga rescuers ang helicopters, drones, search dogs, kag iban pang emergency equipment agud malocate ang mga survivors kag mga biktima. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Inans ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inan yung music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayarap kayo sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sa
8: kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
7: Ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Di-o!
2: XFM 103.9.
10: Extra service.
11: Extra service with James King.

0: padayon ang pagsabay mga katropa. 7:16 ng atong oras, inang 103.9 XFM Bacolod. Oras kag programa ginadulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang atong supplement kasi lang makabulig sa inyo malabong ang mata. May lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ingredients kakinanglan sa imo mata para ma-maintain ng masanag mga katropa ng panulungan. Of course, dalaman sa inyo sang Cess the Pain, kahit anong pain, Cess the Pain. Sakit sa unto, sakit ulo, mga katropa, kung ano pa da, basta pain gani, Cess the Pain. Mayang gabi sa inyo tanan, ining second hour naton sa programang Extra Service. Para sa ating espesyal, nga balita, katropa, uy, isa ka concert, mga katropa, ang naka-imusang isa ka world record. Mga fans, sang American rapper nga si Pitbull. Dumduman niya pa si Pitbull, mga katropa. Yungan nga nangin na kalbo para mangin para sa isa ka Guinness World Record. Successful ko no, katropa, no? Nakaset sang world record ang linibo ka mga fans, no, sang American rapper nga si Pitbull. Matapos sila tanan ang dululungan. Habi ko nagpakalbo sila tanan. Dululungan galingan nagsuksok sang bald cap. No, sa kakap ba lang na ginasuksok sa ulo tapos ang itsura mo daw kalbo ka. Giniwat ini mga katropa sa isa ka concert sa London, England. Ginsuksok ang bald cap. Agud, matabunan ang buhok kag magitsura nga daw kangay sa isa ka kalbo. Ginpatigay ng ininga tumalagsahon nga record-breaking event sa BST Hyde Park Festival kung sa diin naglabot kabilak-kabilak mo kung ano kadamo ang concert goers. Kag nagsuksok sa sininga bald cap, 22,141 ang mga concert goers nga nagsuksok sininga katropa. Kag ang iba niya ginsunod pagid niya, no? Nga sa mga concert goers ang overall look ni Mr. Worldwide sa music video sininga Back in Time. Well, base sa Guinness, sa mga katropa, matinalagon nga nakuha ang largest gathering of people wearing bald caps. Ubos naman ang pasasalamat ni Pitbull sa tanan niya ng mga fans. No? Ilabi na sa iya makitaan nga tuman gid kadamo ang mga kalbo sa iya concert goers. Pero hindi tuod nga kalbo. Mga daw kalbo lang mga katropa tungod sa ilang bald cap. No? Sa kay Pitbull, hindi ko na mabakal ang iya kalipay. Karapat siya gana. Kagiyagid, gina-appreciate katama ang tanan niya nga mga fans ka nagkato sa iyang concert. Kaga makakuha sang record sa Guinness. 7:19 ng atong oras, katropa. Well, ang ininga bayan sa atong programa. Kinadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang atong hapon nga makabulig pa sa inyo para makalikaw sa mga skin allergies, makabulig para makalikaw ka man sa mga odor, bad odor. Kinanglan mo niya ang Santon Plus Herbal Soap. Sarang mabakal sa mga butika sa inyong lugar. At tropa, para sa mga kumpleto nga pamalaklon, magbisita ka mo sa aton Yes to All Store. Si Zara Street, sakop sa Barangay 39. Pangitahan nyo daw si Miss Angeli. Makabulig siya sa inyo kung ano pang mga benepisyo makuha nyo. Alin, orgikan sa sining ang mga food supplements ng Yes to Health. Mabakal man ang mga produkto natin sa mga drugstores nationwide. Mercury Drugstore, South Star, TGP, Generica, The Real, Negros Grace, sa Sincere, sa Watson, sa Rose Pharmacy. Kag bisan sa mga lokal nga mga butika sa inyong lugar, mga katropa, minyo gid sa makitaan. Pag i-order nyo, mamangkot lang kamo kag makuha nyo gid ang ining mga produkto sa Yes to Health. James King's Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Sampung Plus Cold!
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sampung Plus Cold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: na, mga katropa. Dali na, try mo kung inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: iba pa.
1: Sa extra service.
2: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.
3: Oras mga katropa, 7:43 na sa gabi. Padamog yun nga salamat sa pag-upod sa atong programa tonight sa extra service. Well, padayon ng pagtutok, padayon ng pagpamani para sa mga balita, kag-impormasyon, update sa mga latest ng mga balita, lokal, nasyonal, international, worldwide, out of this world, mga katutok.

0: Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala.

0: Ang Zanton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Zanton Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
2: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parias mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Zanton Gold Coffee Mix.
12: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Zanton Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients niya gluta kag collagen sa Zanton Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay. Nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Zanton Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
11: Zanton Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
13: Exciting!
14: Exciting!

0: XM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap ka sa mga balita, blabs, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
7: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sir nga kaayuhan.
5: The Secrets of Health.
8: Southern Plus Gold.
7: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secret.
7: Okay. Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secret of Health.
6: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
7: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
7: Yes, Sir Josil.
6: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
7: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The Secret of Health.
7: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa rin nga oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
5: The Secret of Health.
6: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
7: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is yung balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
7: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The Secret of Health.
6: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
9: Jose Amel

0: XM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inamyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkretong asa ba?
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
5: Tiki mo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Next, mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Please, sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: XFM Kid Hao.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala sang konkretong asa.
5: Kag wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid Hao.
6: Timo!
5: FM 103.9
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanaki, nag-take mo akong dalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Balik kita sa King King.
3: Kadali lang yun sila nga ano, hinun-anon.
2: Sa una, buhi mo lang kamunga, wala sa gaaw.
3: Tigaling kay tilaing kadya kumiyara, iya kuryente.
2: Sa bagay.
3: Isang ikomparar mo to sa una, hindi giman to yatuman ka init, kadya ya.
2: Mm-hmm.
3: Ikomparar mo sa bung, halos kada balay, no? Biskan mga four-piece member, ang ilang ng mga kwarto, aircon.
2: Wow. Ah, mga isa una. Mantinir lang kami dapya kahangin.
3: Kagula labot ang mga four-piece members na bala, Dol. Sila pa na ang mga mapisan mag-ululubrasing bata.
2: Eh, siyempre bala.
3: Ang pinakanubo nila nga bata sa four-piece member, lima kabilog.
2: Correct.
3: Tapos kita naman niya nga may mga trabaho, isa kabilog, duwa, okay na.
2: Isa,
3: duwa. Ugaling, kaya problema da, buhinan pa yung ato nga buwis para sa ibuhi sa mga four-piece. Tapos, igo naton muraon pag-survey naton na muna o. Diba, gapang liso man ta radyo? Sus, pagsulod mo sa balay, ay katugnaw sa inyo balay, no?
2: Yan.
3: Ay, oo bala, kay proud member, kami bala sa four-piece.
2: Amo na tinangan, no? Four-piece. Pamahaw, panyaga, panyapon, pamutos.
3: Pwede man tanan-tanan, ha?
2: Wow, wala ko ba lang silingatanan.
3: Oo, may ara man mga four-piece member. Ngayon, lagi dyan yung nasigurado ang ilang mga kabataan para sa ilang edukasyon. Ang kwarta ng ilang nabato na rin sa gobyerno kag sa mga taxpayers man mismo. Diba? May ara man. Pero kasagarang ganyan ako may encounter, ya? Awa, palahubog. Sugarol. Prindado ang ATM. Tsakto, hindi.
2: Ipos lang, kuya. Kanapa ko ng 4-piece ka kilala.
3: Kasi Dolbo, 4-piece member.
2: Hindi.
3: Wala sa kakapot sa ATM. Iyan nga jowa ang nagkapot sa ATM, no? Ano?
2: 4-piece, ha?
3: 4-piece bala? 4-piece, 4-piece rally. not war but peace.
2: May sugo ng peace pero
3: ano?
2: Sod.
3: Pisod. Yeah, welcome din ang tanang XFM radio station na naka-hook up na sa phone pal nga programa. Isa-isa hunta na sila. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
2: Chris.
3: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upunta si katropang
2: Papa Rudel.
3: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
2: Biberon.
3: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
2: Supremo.
3: Correct. Kitanay ka magina, no?
2: Correct.
3: Te, gwapuhan ka man sa iya.
2: Ang bago ko siya, tanya, ako lang si Tandang Sora.
3: Sa Sagay, XFM 87.5. Kag makitaan man kami sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Roja City, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
2: Neil.
3: Correct! Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
2: Kuya J.
3: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
2: Neil
3: Noel. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
2: Alex.
3: Correct! Nakagraduate ka gid man.
2: Oo eh.
3: Oh, aral na naman.
2: Oo.
3: Ano course mo?
2: Entered course.
3: Intercourse. Pilay mo sala.
2: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
3: Intercourse course mo, major in?
2: Chupaping.
3: Abi ko sex worker. Ang ini ko programa ginadulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog, tindog pa.

0: Plus Herbal Soap.
1: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Joel, na ako'y excited na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
3: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakadutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 6 minutes before 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Hindi mo na magkadlaw. Nagkakadlaw.
1: Ano mo kung gali? Maybe.
0: Maybe. Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Goffy lang ka.
0: The best sa kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag-aram lang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriya sa nanay. Sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang kabihan na isaton nga mga netizen. Bing-bing talidong sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, happy viewing. KM Alipin sang Bicol, Sandra Maraviles Mendez, good evening. Binayaan from Cadiz City, good evening to you. Hi sa mga taga Makato Aklan, magandang gabi. Elena Herona Tumbukon, Famela Parsha Sikor Sikor. There is Antique, may subsid din na kag bill na mon Galagapok, Japon.
1: Wow! Congrats eh!
0: Kahit dito sa amin, ganun din naman. Hindi naman kayo nag-iisa, sabay-sabay tayo. Ah, si James De La Cruz sang Barangay Campo, Santiago. Si Juan Uno Sagay, Philippines. Good evening. Lee Fardigno, good evening. Mayang gabi man kay Alan Javiliana, Edmond Domingo, Cosio Riniel sang Bago City, Acer De La Cruz Vlogs, good evening.
1: Kagmayong gabi man sa kay Ronnie Navales, dala sa may Estefania, and of course sa kay Lilette, good evening.
0: Ay, Bernes Nabua, Santo, Next FM, libu-libong pa-premyo, intra na ka mo, 3K ay inyo madaugan na cash. Baka lang kamo sa mga Yesol products pareho sang One Blister sang Santon Gold Capsule, One Blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag One Blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix, no? Amo nang inyong himuon nga entries, kag isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo, kag consolation prizes, nga tag 5,000 pesos.
1: Mo, te, diin pa ka mo?
0: Kabalo ko, mugi man ang isugpon mo, te, di na ka mo, intra na. Dito to daang per DTI, per DTI CFRR permit number, di na to?
1: Wala di.
0: Ah, wala mo gyud pangita ha. Wala ka nagatultol sa imong script ha. Amo na lang gyud imong parte, wala mo pagipangita.
1: wala na digani.
0: Hindi mo kuya pagpadagan sa imo yang pagkatigulang ha.
1: Malibata kapaya mo.
0: Achanda Tunnel Paruhinog, magandang gabi kaninyong daywa, Sir Troy. Ag Ma'am Dolphina, nagatanaw sa live, magalin iya sa Lezo Aklan. Ag sa tanan nga nagatanaw, mayad, ayad nga gabi kaninyong tanan. Si Axel Mitch from Kalibo Aklan also, watching live sa Troy Tisoy XFM. Pwede na ka mo ka-join, kagatawag sa amon nga XFM call and text line. Kumpleto na, wala na kumalipat.
1: Oo.
0: Okay, naka-score ko gabi mo.
1: Gali, gati nga, lakom man.
0: Aragay.
1: Sige na.
0: Sa pickle balls, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Sa pa?
1: Aliwat, 0972-0076-793.
0: Lasala.
1: Na ano sala?
0: 693 kuno.
1: 793.
0: Sige, biliwat be.
1: 0912-0076-793.
0: Ha? Ano yun? Chak to yan. Ah, ang sa Globe, pwede ka makatawag. Subong na dayon, ha? Hindi nyo na kami magpaulat, ha? Masugod tayo dayon, ha? 0915-8311-431 0915 8311431. Anong imo na baliktaan? Ang imo ba lang mga balita? Balong kay isang ginapanduso sa akon, sala-sala.
1: Ano nga angan at sala?
0: Kay Tom Rodriguez to, doon na gamayan pa tato nga ano ba?
1: Nga?
0: Ma...
1: Wala mo ko yung nagambal yan nga. Hindi chaya. Hindi bala.
0: Uy, may arata ano, may arata viewer from ano, New Zealand.
1: Wow!
0: Hi kay Jean Rose Castro. Hello, Jean Rose. Look at home, siya background snow.
1: It's very cold out there.
0: Yes, of course. But, in the Philippines, is so...
1: It's so hot.
0: Like me?
1: Like me too.
0: It's El Nino here.
1: Yes.
0: Pero na-experience ko na bala ang snow, bala doll.
1: Mm-hmm.
0: Though hindi man ko fanatics ang snow kay Klain, nainan ko.
1: Daw?
0: Oo. Tugnaw gani. Alam nga naman, hindi ko yung gusto sa arang tugnaw nga nagkurug-kurug kagid ya.
1: Siyempre eh. Ako...
0: Gusto ko arang matugnawan ko yung arang duga pala nindog lang malang ako now.
1: Kure.
0: Malay mo.
1: Ako ko hindi ko na mabuhi.
0: Ha?
1: Hindi ko na mabuhi.
0: Galing ngayon isa panad-anad man na. Panad-anad man na. Pero ako hindi ko fanatics ang snow. Namihan ko yung arang nye, bilangit nga arang daw ano lang bala. Daw gagmay lang gidya bala nga nagatupa. Ang arang daw papil lang siya bala. Pero kung magdamol na gani, tapos timingan pagit nga nagabiyahe ka mo, nagkakakibang ka mo.
1: Ay, oo eh.
0: Itong pagpa-Japan namon to last time po si boss, ang mga manager. Oo, pero do wala man lang kay ti una-una mo nakita ang nyebe mo, pero pagkatapos ang 9, ano galing sunod?
1: Jeff.
0: Mayo kaya gali mo nga pang paminsaro, no? Sharp pa man gali, ano?
1: Yeah.
0: Ilabi na kong kalutgot ka? Ano?
1: May akong lutgot lamang.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello po.
0: Hi, paki-mute lang muna ng radyo para maganda yung usapan natin, ma'am. Okay lang ba?
2: Hello po, napatay na.
0: Oo, magandang gabi po. Pangalan?
2: Ako po ito si Joy, yung lagi nag-request.
0: May problema naman ito si Joy ba? Naalala mo si Joy, Dol? Si Joy na ano, walang alam.
2: Clemente, taga-hamsik.
0: Si Joy na walang alam pero makalam.
1: Correct.
0: Come on. Kamusta na ba yung buhay-buhay ng aming... magandang caller na si Joy.
2: Ito sa ganda. Nang bola pa.
0: O sige, kamusta naman yung buhay ng pangit na si Joy?
1: Ayan. Real yan, talk balay. Yan.
0: Kamusta?
2: Okay na naman po.
0: How about your husband?
2: Okay naman po, masipag.
0: Hindi pa ba kayo naghiwalay?
2: Hindi po.
0: Kailan?
2: Mabait po siya eh.
0: Ah.
2: Ikaw, mabait po siya.
0: Yung husband mo mabait. Ikaw lang yung siguro yung hindi. Dol?
1: Yes.
0: Agree ka ba sa sinasabi ko?
1: I think so.
0: Kaso nga lang masarap lang talaga si Joy. Mm-mm. Kaya hindi siya mapag-iwanan
1: kaya
0: talaga.
1: Kaya nga.
0: Masarap ka ba, Joy? isa ngang malaking nga. Iparinig mo nga sa amin. Ang sarap.
1: Wow. Sige,
0: tatluhin mo. One. Dagdagan mo pa ng dalawa. One. Sige pa. Ang sarap. Mas maganda. Mas maganda Joy pag bilisan natin ng konti tapos lalagyan namin ng background ha. Sige Dol, mag-ready ka na sa background mo Dol pa. Ganituhin mo lang Dol po. Ganituhin mo lang.
1: Sige.
0: Maririnig nila yan. Okay. Sige, limang nga lagyan namin ng background Joy. Go ahead. Bilisan ha. Bilisan pa. Sige pa. Sige pa. Bilisan.
1: Ano, okay ano wala lang duwa kasubay nga nag-ibig.
0: Ilan na ba yung anak ninyo?
2: Ay, kami wala po. Sa una kong asawa, meron.
0: Ah, sa ngayon, sa kinakasama mo ngayon, hindi kayo nagkaanak?
2: Wala po kami anak.
0: Ilang taon ka na ba?
2: 49.
0: Ah, itry nga natin, baka makaisa pa.
2: Sana.
0: Hindi, si Dolpo yung mag, ano, si Dolpo yung magdudo, ako ang magtatry na mag-video.
1: Oh?
0: Joke lang. Bakit nakatawag si Joy?
2: Pwede ulit mag-request.
0: Alam ko yung re-request mo.
2: Ano?
0: Ikaw ang iibigin, Josh Garcia. Alam mo yon? Kakantahin namin ni Dolpe ha, yung re-request mo ha. Ito. Ikaw ang aking kong ibigin, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Ikaw ang pagmamahal.
1: Ayan ba ang gusto mo?
0: Ayan ba yung kanta na i-re-request mo?
2: Gusto ko rin po niyan.
0: Oh, andito na. Ipi-play ko na agad dahil masaya ka naman kausap. Ito na, oh. Oh, ididikit pa namin to or itatapon na lang?
2: Sige po.
0: Ididing-ding. Ididikit o itatapon?
2: Ah?
0: Ididikit o itatapon?
2: Ilarawang kupas po.
0: Ha?
1: Larawang kupas? Larawang ano dahil yun?
2: I-request ko.
0: Ano ba yan? Larawang kupas pala. Piniplay-play ko pa naman. Sige, parang katulad lang naman yung intro noon. Sige, andito.
2: Pwede pang sabayin niyo po.
0: Ano ba yan?
2: Po yung kinakanta niyo eh.
0: Sige ah. Salamat. Bye.
2: Bye. Salamat po.
0: Ingat.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa pusod.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Padayon kita sa Gyapon sa programang phone palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C pabasugang immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa inyong mga suki nga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kag syempre, Biyernes gani no? Gani, Friday gani. So buwas may 5,000 naman madaugan ang tanan naton nga mga katropa nga nagpasakop sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Simple-simple lang gid mag-intra, baka lang kamo sang Gold Eagle King o kon 320 ml sang Gold Eagle Beer ang tansan hindi nyo paghihaboy. Kaya muna ang gamiton nyo nga proof of purchase sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, ang inyong address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan ang inabaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa drop box nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Millions worth of prizes will be given away! May gadgets pa para sa cellphone, tapos may grocery package, kag 5,000 pesos nga cash every week. So what are you waiting for?
1: Join na!
0: Drink responsibly! Mayang gabi sa mga taga Bago City, kay Cosio Riniel, kag kay Archie Inosanto nga Troy, Dolph, book anay na.
1: Yes, of course.
0: Dial ka mo.
1: Ako palaga.
0: Dial ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Dira nyo kami ma-taugan. Kag, speaking of taugan, pabor ka bala Dolpo nga paga dulaon o kon iban ang social media o kon anumanda nga mga sahi nga platform.
1: Anay ka nag-enjoy ng mga Pilipino. Kita ang pinaka-taas nga
0: subscription?
1: Oo, sa nang namin ko bala pinakataas nga country nga nagagamit sang social FB.
0: Oh.
1: Di ba?
0: So ang pamangko to gani, pabor ka hindi?
1: Of course hindi.
0: Ay. Kay tungod?
1: Hindi na ko ka, you know. Oh.
0: Hindi,
1: ikaw.
0: Hindi. Damo-damo man platform nga pwede ka Japan ka continue sang communication sang imo family outside the country, no? Hindi lang kay ang Facebook, damo man, may ara man Viber, may ara man sing Telegram, kag iban pa. Kung way of communications man lang sa inyong mga himata outside the country. Pero the point is, ang social media like mga posting, mga vlogging, kag kung ano man ang mga video, kung iba na siya, wipe out ginatanan.
1: Amo na gani.
0: Ako ya, hindi ka pabor, di ba? Nga iban, ako mas pabor ko.
1: Nga aman.
0: Siyempre, ang security sa ato ng mga kabataan, sa ilang murang edad, mga kita na da sila sa mga susula nga nagalakra sila mga bayo. May mga puklo pa nga grabe ang liki. May mga abs pa sa mga lalaki. Kaya amo na nagustuhan mo mga abs sa lalaki.
1: Nugayak. Hindi ka pa. Hindi, just to be fair.
0: Asa ako na iya, ha, opinion
1: na. Ako na for general, ano niya. Siyempre, to be fair with you, may arag diya nga, nang naanda na mo.
0: Oh, gani. Hindi na ya madula kay naanda na gani ang Facebook. Let's say example ang Facebook. Pero when it comes naman sa mga future generation bala, mas gusto ko nga tapnao na lang na iya mo.
1: Kung sa bagay, in one way or the other, kung moralidad, gid lang man
0: ang kagula labot para sa aton nga mga news outlet, be. Sa aton nga mga radio station. Ang iba niya nga mga radio station niya, nagasalig na lang niya sa iban, gamangupya na lang niya balita.
1: Nan!
0: Diba?
1: Amo na gani, ma'am, bal ko lang sa inyo. Kung ini nga balita, nabatian sa iban nga waragwagan, 100% ini nga balita kinopyahan.
0: Nan. Unlike sa una, para siya ni, wala na may gatawag maayo sa aton. Pagdula ni sang social media, wala na pala liwansan ang tao. Mabalik na sila liwat sa radyo, matawag na sila permis sa atong program.
1: Correct.
0: Para siya ni, may caller na to sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: No.
0: Ikaw ya uyab man dia po nang ginapangita mo nga mo nang ginadebatehan di kung mapasugot ka nga iban ang Facebook sa Pilipinas.
2: Iban ang Facebook. Kung sa aton nga may edad na ano lamang-lamay ko pero sa mga bata sa mga anang-anang pa below 15 years old, pwede may iban sila eh. Kaya, tamo na sila nakikita sang...
0: May point man siya, no? Ang below 15 years old, ang mga minor.
1: Minors.
0: Galing kayo pamangkot, da. Mapihogin man ni Meta nga ang nag-sign up, hindi minor. Dolpo, ikaw.
1: Sa una, gani nga... Pambalakwan ay. Sa una gani, hindi bala nga sa mga sinihan bala.
0: Oo.
1: Di ba may mga for adults only na da nga ginabutang. Di, hindi pwede ka sulod ang below 18. Kuris-kurisan mo lang sa biguting tura mo.
0: Hindi gani, namin kuya bala. Would you think si Meta masala yagid man nga ang nag-sign up sa iyang platform minor?
1: That is why gani, kaya hindi mo nakabalo si Meta kung na-ignore ka o kung hindi.
0: Akong gani, bata, subong, pila pala ng edad niya na subong, may Facebook account sa gani. Te, pila pa na edad niya? 14? Te, ikaw ya, amigo, masigihon mo kung hindi.
2: Ano, sir, ano?
0: Ambot si Imo daw, huwag na oh, hindi gina, ihambal na kung anong tuyo mo sa amon para may suryahan pa. Huwag kaga pamati sa ginisuryahan. Anong tuyo mo?
1: Ang mga pala ito kanina ba, mangkod? Yung kulbaan ka na.
0: Di ba, Dol? No. Ako yan, mas favor na lang kung iban na lang na kay T. Kung information man lang ang ginapangita man tuod sa iban nga mga users man sa Facebook, abi, maka-supply man ang mga TV station, radio station, kadamo man sing outlet nga makatag sing tsaktong information kag na fact-check yes. Na gid yung adaan niya eh.
1: At least, mabuin-buinan ang ginatubag ato niya fake news.
0: Kag hindi lang yung pagkakson ang messenger, okay lang na yung messenger. Di ba? Kahit ilain man na yung messenger, lain man ayaya ang Facebook. Pero,
1: actually, ang iban gani, ano pa nung sini?
0: Butsi mo ay?
1: May mo sila na isa. Kasi syempre, hindi ka man ka messenger kung wala ka Facebook, di ba?
0: Hindi ah, pwede na subong niya.
1: Pwede na subong.
0: Oo, hindi ka video updated daw.
1: Di amo na ganing iban nga ano, mas gusto nila nga sa messenger na lang bisan wala Facebook.
0: Oo, pwede mo na ma-deactivate mo yung Facebook kag dira ka lang niya sa messenger kung transaction kag communications man lang yang imo yung tuyo. At least wala, hindi ka na maka-scroll makita sang mga basta ka mga laway nga mga posting bala doon. Tapos kasagaran subong sang tao kung may nainitan dayon kawangal sa Facebook pabati-bati
1: yan.
0: Tapos kung makasuhan gani hibi-hibi ha he
1: pati ang mga private ano nila
0: ay ipaban ko na niya ang Facebook ya.
1: Ipabanda!
0: Pagkatapos, wala naging subong laway bala. Puro sa tanan, guwapa ka, guwapo, gi.
1: Tungod sang filter.
0: Kag AI, di
1: eh.
0: Te? Anong tapan ni? Hindi mo naging naiagaling yung mapunggan ng teknolojiya mo.
1: Iban yan, eh, kriminal na gid. Pagkalanta mo sa ngilang, ano, ay, gulpi na siya nagpulis sa...
0: Ay, oo. Oh, ato pag isa pag na nga nag-viral ang mga nagamit sing mga uniforme ka
1: man.
0: Philippine National Police gamit ang AI. Te, ang mga manol-manol man, dahil man kagamit sa nga mo template, te, lang tawa bala kay... May memorandum naman nga pwede ma ano to gan idol pwede dakpon
1: o pwede
0: ang mga nagposting ba mayo lang wala akong nadala ba
1: amo gani wala ko na iagin tra mga mamu
0: ati uy kay ang imo yang account ya ara sa most view mo Pornhub
1: ha?
0: Oo, basa mo na. Asa ko lang na yung opinion na wala ko na yung silinga. Kung mo na akong opinion, amo man na yung inyo. Kamu na lang daya bana-bana sa inyo naman niya opinion. Kay ti, may mga buot naman kamo. Kag depende sa inyo kung anong gusto nyo. Iban bala o kung hindi. Don't know.
1: Kag ano
0: pero hindi ka gidya gusto iban. Hindi ka gidya. Sa imo ya, hindi ka. Okon maupod ka na sa akon nga isa ka man sa mga tao nga gusto naman iba ng Facebook.
1: Basta hindi ilang pagdulao ng Messenger.
0: Oo, mo na iya. Hindi ka na yung madula ang Messenger. Kasi amo na yung pinaka-importante dahil mo ang way of communication nga dire-diretso lang.
1: Kung may Messenger,
0: makasend man sa Japan.
1: Maka-video call. Ang importante.
0: Kay ang Facebook na iya. Ang ila na lang daya basihan niya. Maglantaw-lantaw na lang kita kung anong update sang imong mga friends. Ikaw gani sa imo da nga mga accounts da. Friend ka mo tood pero gin-unfollow mo man. Oh, di ba?
1: Block is able.
0: Eh, masugot ka. Messenger na lang Facebook Kakson.
1: O pwede.
0: Ha? Basta makasend na sa Japan video.
1: Ha? Basta pwede lang kuya ka call.
0: Cool. Hindi mo na pagunahan sang diyan.
1: Amo na gani, cool lang, cool.
0: Cool lang. Cool, bata pa ko cool.
1: Yes.
0: Cool. 500 da na cool.
1: Okay, Jack.
0: Cool. 10:38 in the evening, mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Mabibili sa mga

0: Mayara naman ko bagyo nga pahunihon karon sa pagbalik naton. Aria, paghunin niya pa lang ya, sigurado dun lang ka tayo, no?
1: Sigurado ka?
0: Sure! Yeah, oh. Oy, ang inyong immune system bala, kinanglan nyo gina mapawaskogin na. Tumarga mo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kagnan acidic ka Vitamin C, Santon Vitamin C.
1: Kung gusto nyo maging gwapo ka gwapa, kutis artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May 31 pang August, Dol.
1: Yes.
0: Ala, ano na lang, 4 days, ma-beer months na kita. Oo, beer brands. Tapos, isip-isip ko na gano'n, September, October, November, 4 months na lang. Yun, di makaparuhas naman sa ban. Sino itong imo ginatanda-tandaan sa ruhas?
1: Si Neil.
0: Kasi kung dito na ito, yauya ka naman. Yauya ka naman.
1: Ah, mabiga lang ito sa Neil.
0: Hindi ah. Ang gusto ko yung matabu iya kung dito gimana ng Christmas pa ang ato niya ng Thanksgiving party. Yeah. Arang pag-abot ko pa lang iya, gusto ko na iya. Pare sa to sing ligad sa kalibo nga nag-shot na siya sa guwa.
1: Correct.
0: Di ba? Para pag sugod niya, balong ka na iya. Nahuya-huya iya, no? Kalingiti, ikaw iya, may inimnan ka kung wala. Huwag ka naman ngayon ang daan huya.
1: Ha?
0: Dahil di ka pa sure raw.
1: Ay, ano, ng ang amon nga license ni, ano, ni Papa Rodel, eh, kanon ko na, eh, baguhon ko naman, eh.
0: Ang inyong marriage license?
1: give chances to others.
0: So, i-process mo na lang adaan ninyo annulment. Para tawa-tawa na 4 months ang processing. So okay na kamo ya kay annulled na kamo.
1: Correct. Kung sino naman ang mahulid ko ti amo naman na sa.
0: Kay annulled na kamo, open ka na for ano? For anal. Anal.
1: Amo pa tani ang balko man mo.
0: Open ka na sa imo anal nga kanal.
1: Anal na dayon.
0: Anal ang likta. Oh.
1: Masakit, pero masarap.
0: Tisera, sakit kag gida ka pagabalambal nga, sakit kag namit. Nagaano ka na, naga-create ka na sing ano? Sing tawag sing gani. Sang hatag sing panghuna-huna sa iban nga i-try ko man abi. Kung tuod may hambal.
1: Nakita na nila sa mga. Amo na gani, may iban na lang.
0: Kaya lang ito, lilayo mo yatong diretsyo ya, di ba?
1: Ang ganyan. Pero pwede, pwede ka amon na ganyan kasi rin ko, basta ibili niya lang ang messenger.
0: Oo. Eh, basta ongoing ng inyong video protocol. May protocol mga rin sa video?
1: Bawa.
0: Irene Ibanez, yung gabi family Ibanez. Hi, taga-DNA sila man. Purok pili. Ah, sa bulan nun, guro, di ba?
1: Basi eh.
0: Oh, dial ka mo XFM call and text line. Open pa nga mon nga mga call and text line, ha?
1: Okay, sige. 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Anong imong memorabilia sa sining nga tuig ng 2026 man? Kaya iti, nagahilapit na kita sa tuig 2027.
1: Memorabilia.
0: Anong mga memorable mo nga mga moments nga hindi mo malipatan ang tuig 2026? Nagdaog ka 20K.
1: No? Saan nagligad pa to ya?
0: Ah, 2025 to? Diba? Ay, tama. Ati, madaog ka naman 20K liwat.
1: Kabay pa.
0: Oh, diba? At least, bago naton na ibilin ang tuig 2026, mayara ikaw da sa mga memories nga
1: do
0: gaihi-ihi ka sang kakilig.
1: Correct.
0: Tapos sa momento nga time sang tuig 2025 nga nagkilalahi ka mo ni Rodel. Pila ka mo kabilog sa isa ka kwarto?
1: Isa, dua, tatlo.
0: Lima?
1: Lima?
0: Pa, sino naghulid sa imo?
1: Siya.
0: Sino?
1: Si Papa Rodel. Kasi kung siya man gyapon, continue ang aton nga kalipayan. Pero kung islan ka nati, amo na sila nga, give chance to others.
0: Kapagwapa, kage.
1: Eh, laba buhok.
0: Doon nami guro ang ano, ayang Thanksgiving, ano bala, nga tawag siya ni gani, nga venue. Mm-hmm. Ang mga dagat-dagat bala tani.
1: No? Tani eh.
0: Kaya para pag-aaga, bala, nahidlaw na ako magligo sa dagat. Subong abi kung sa Ultsagay ko maligo. Though, ang butaan daw, hindi na ako kasaho.
1: Kayo, ala, labot sila tani, para buta to bala, hindi lang tanto kainit.
0: Tiercon man nato nasakyan.
1: Wala, gani, so, na, namin ko bala kung bye-bye, gid man ang paliguan.
0: Mm-hmm.
1: Tani, gabi lang.
0: Ah, ang imo gali iabet, ang night swimming,
1: mm-hmm,
0: matiba ka hindi?
1: Ha? Matiba. Depende.
0: Ati, makawil-kawil itlog mo yun.
1: Ang muna lang yung siling ko, depende. Kaya mas, ma- mas nami pagit ang no peace at all.
0: Oh, burles.
1: Yes.
0: Sabagay, no? Nami gima na.
1: Ang muna nabagtaka sa mga pirana, bro.
0: Ako gani, gusto ko gani niya, nga rang gaulan. Nga, ano, ga, abi, gaulan, tapos may compound na may mga lasang-lasang.
1: Uy, nami, naglato.
0: Ah, di ba? Lagan-lagan ka na yan, nga sa bata ka lang sa unang kapaligo sa ulan. Tapos, oh, patukob ka sa halo.
1: Ang kaso per kaso, gidman. Pagbalik nyo nga duba, damo na akong lutak.
0: Tapos naligo ka mo masabunanay ka mo kay tinig ko anak ka mo, no?
1: Oo, ah.
0: Aton. Ah, grabe ka rawit-rawit, guro, no?
1: Ha?
0: Ang lutak. Wala ko ba na matry, ha? Oh?
1: Ano nga wala?
0: Ha, natry mo na na? Ah, really?
1: Gaulan to sa una, sa katubuhan pa eh.
0: Ah, kaya katol galing na yung katubuhan niya.
1: Hindi kidman nga siya katol kung gaulan.
0: Hmm. Akon sa una, diri sa Sagay, yung mga kalog-kalog, amun na nga mong ginobra. Ah, ano?
1: May tamburo.
0: Muna mong ginobra nga slides. Pero kasadya man to sa una, no?
1: Gani man.
0: San kita na nagkakaedad, bala nga daw gapariyos na kita sa mga parents sa una nga nag-iugnugta sa aton. Hmm. Nang tawag ni gani daw hindi ta na ma-appreciate ang amo to sang una na panghimo ta
1: gani na bilang may da may pilas-pilas na yon tapos ang ginasakyan mga slide lang paklang sang
0: oo na na na na, na oh ngarang narang pag ulan nga baskog-baskog syempre nagahumok man ang duta.
1: Mm-hmm.
0: Dayon kita amo sa daw bukid-bukid kagubrahon yon ang slide-slide
1: nan
0: oh galing kay ikaw ya lain kay nga slide sabi na bilong
1: naman.
0: Sa rainbow slides kaya
1: ay,
0: ya.
1: Ay, correct yan. Kapilip ako ganyan isang color.
0: Ay, dali lang yan. Mr. Love Guy, ilogo na lang Troy ang Friendster format sang una. Wala news feed, kag wala share. Muna nga budlay maglaptang fake news kag makita mo lang ang post kung bisitahon ang profile. Oh, correct.
1: Kung sa bagay.
0: At paliara naman subong ang Friendster. Galing kay ang lain subong sang Friendster, ya. Applicable lang siya sa mga iPhone users. Bago ka mo mag-friend, kag maka-communicate ka mo, kinanglan nga itupad gid anay ang inyo duha ka iPhone nga cellphone para maka-friends ka mo bala dol.
1: Mm-hmm.
0: Ma-accept mo as a friend ang iyang request. Amo na subong ang sa bag-o nga Friendster. Ara iya totoo gid nga friend gid ka mo mo kay una i topic anang cellphone antes mo siya ma-access as friend sa Friendster. Amo na subong ang bag-o. I-compare before. Diba nag-uso-uso gyud man ay nga pwede ka gani kabutang background music mo da.
1: Mm.
0: Mailis-ilisan mo ang imo cover ano tawag sa
1: tuon.
0: Hindi mailisan mo ang skin sang imo nga account bala. Tapos makita mo kung sino ang nagalantaw sa imo motong time. Subong makita mo man Japon pero sa story lang. Diba, Dolph?
1: Yes.
0: Oh, ambal ka rin. Oh, natawa mga chismosa. Oh, naglantaw naman sa akon nga story.
1: Ako sa bagay, ako niya sa unay. Happy na ko yung may telepono, ah.
0: Ah, pwede man.
1: Mm-hmm.
0: Oo, telepono. Cellphone, eh. 33, 32, 51. Hindi,
1: I mean, ang kwan kid yabla sa una.
0: Hmm. Landline.
1: Oo,
0: landline.
1: Happy na ko to yan.
0: Expensive man tong landline sa una. Kinanglan mo kaya kung may landline ka sa balay nyo.
1: Necessity na mo.
0: O gani, landline sa una, ah. Butsilingon, ang ina nga balay nagaulolobra sa opisina. Si nanay kay si tatay mo nag-obra gid may mayo nga trabaho. Ti ikaw ya big time ka man niya sa una. Subong ka man lang niya daw hindi na big time. May ato ka pa tugali wala ma-dispose nga mahal-mahal ang iyang ano no?
1: Mga,
0: ang iyang prize no? Ano to gani mga antik? Mga antik may ara pa mga antik na bilin.
1: Ato ba to?
0: Basi ginamat-amat mo na to puksi.
1: Ha?
0: Kaya ginapuzzle mo lang to sa ginabaligyan mo para hindi ka maabot.
1: Hindi man.
0: Oh, sus. May ara pa.
1: May bang ato?
0: Ano to ng ano ng spada ano? Spada siya.
1: Spada pro ka mo. Ano na yago mo?
0: Spada. Ayaw mo na amo gimana magkapot sa spada?
1: Spada na bala.
0: Spada mo na magkapot to, di ba?
1: Ayaw.
0: Ara na naman to mo na. Amo man gani Japon.
1: Ya imo ya.
0: Ay imo ya, imo ya lain gina mo amo mo na iyo.
1: Bug-oy na ya.
0: Mga katropa sa liwat ha, 8,000 pesos naman panghatag buwas Friday weekend. Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, 5,000 nga cash. Sa Antone and XFM, libu-libong pa premio, 3,000. So, i-prepare ng inyong mga entries. Basi, ikaw na ang isa sa mag-daog sang 5,000 o kung 3,000. Pili lang ka mo, kadto ka mo sa mga XFM stations. Kay diri sa Amon, sa inyong nga katropa station, may nagaulan nga kwarta.
1: Correct. Back to back pa na.
0: It's 10 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolphy Langka.
0: Ano yung XFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin.

0: 32 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-intra, kang nagpinamati sa phone pal nga programa. Mabalik kami buwas. Ah, wala
1: tayo buwas.
0: Wala. Gabsen, tagalit ng ligad, no? Kay Brownout.
1: Gani, man.
0: Salamat sa mga tech on duty. Kay Rodel, nga bago lang nagsiga, nag-connect pa siya liwat.
1: Correct.
0: Mababay man lang kami. Salamat, Ged, sa mga tech on duty. Sa tanan nga station managers ang XFM stations sa Negros at Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, pagkatapos bukta ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sa nabibigit sa mga DJs nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugan sa antioxidant Premium D3 Coffee Mix. Madami na, super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot anong sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision
11: Michael
10: X. Dali. Epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbet, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangunsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
5: Lang mag-alala.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: kid how?
1: Kaya yung pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, pagkita mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa bat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Sample Plus Gold.
7: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
9: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Didings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: System

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.5.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: daw.
1: Kaya pagbook daw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namin music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-book daw ka. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how.
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Sister Payne.
19: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na
0: work. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: sa XFM and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Sa doctor.
1: Pipili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Pipili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, except MKID.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, except MKID.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Tapos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, except MKID how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Legale is

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X92.

morning, Pilipinas! Good morning, Shunan sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Subong niya adlaw sang Biyernes! Biyernes na kita, mga katropa. Friday, August 28, 2026! Siyempre, Biyernes na. Thanks, God. It's Friday. We can say T-G-I-S. And siyempre, mga katropa, this Friday, bow, mayara kita sa mga bulubuntayan. Tungod, mga katropa, ngati ang heavy rainfall warning. Ginaexpektar sa tanan niyang syudad kag munisipalidad sa probinsya sang Negros Occidental. 5 hours ago, mga katropa, naghatag sang pahanumdom ang DOST Pagasa ngati mayra sang heavy rainfall warning number 3. Kag tigagabi gani, mga katropa, no aton gidabat tiyagan ba o dumuldamol ang ulan. Nami tulog. And syempre, as of kagabi, mga katropa, 8 p.m. kagabi, ang low pressure area nga 08i nga ginamonitor sulod sang Philippine Area of Responsibility, mga katropa, mayara sa gihapon sang medium chance nga maging isa ka tropical depression akon maging isa ka bagyo susulod sang masunod nga 24 oras. So, pahanumdom lang nga mag ano kita no, mangin observar sa tupalibot, sa pag-inulan, sa mga lapit sa suba dira, sa mga lapit sa bukid, in kaso may pagbaha kag landslide nga matabo. And balon payong wherever you go this day, today, Friday, para safe na safe ka sa ilan at in kaso magbubo ang madamol nga ulan. Alas 5:08 na sa aga. Siyempre nga itong nga oras ginadulong sa inyo sa itong mga kape, mga katropa, diriya sa XFM Bacolod. Ang kape nga ginadulong sa inyo sa Yes to Health, ang kape na ito nga healthy na makapagwapo kang makapagwapa pa. Ang ating nga Santon Gold Coffee Mix. Ang ating nga Santon Gold Coffee Mix, mayarat sang malunggay chia seeds, magazine, coffee, turmeric, mga katropa, plus ang ating nga Santon and glutathione plus collagen. Ang kape nga namit na healthy pa, skin care mo pa, and ang Santon Gold Coffee Mix. And syempre, subong aga, live na live naman kita ha sa itong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na kita dira sa aton nga Facebook page. And of course, ari na sila din ni Ma'am Maria Fiaspa. Balinya, happy rainy Friday, everyone! Hello, kita ko na always from Gardenville, Tangub. Mayong aga, dira sa inyo, Ma'am Maria Fiaspa. And sa mga taga Gardenville, Tangub. Sila ni Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning man sa inyo. Sila ni Sir Alberto Norbing Loreno. Dira sa Maytalise City, Zone 15. Mayong aga. Sila ni Ma'am Maribel Cory Castin. Mayong aga. Ang bali niya, TGIF. God bless. Uh-huh. And of course, sa tanan yung mga nagatutok sa aton subong. Sila ni Ma'am Rina Diastro. Sila ni Arnais Erida. Sa kay Tatay Tisoy. Good morning. Sila ni Nanay Dira, no? Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez ay natamiyota na. Kay Sir Jalwin, good morning man. Sa mga members ng class na ito na, ako na mga katropang listeners and solid supporters. Dara sa mga southern part of Negros, good morning sa inyo. Oras na ito na last 5, Jess na. Amat-amat na kamo, diga mo this morning. Sa mga tulutugnaw na ito niya agang. At daw, kanami, nalang barik ko ito eh. Diba? Kay ka tugnaw sang panahon to kanami nalinggid ya mag ano man mag pangurumbot. Pero kay Friday pa gani TGIF na gani ka pasalamat ta kita ka Friday. So amat-amat na no. Ilutuan na dagin yung mga beef loaf. Yung mga meatloaf. Yung mga itlog nila sunny side up kan scrambled egg. Ma'am, sir, what do you want? Scrambled egg or sunny side up?
ang inyong mga favorite ng mga ulam kung aga. Ako niya gusto ko ya uga. Mga hot dogs na. Ako yung favorite ko, uga kag scrambled egg namit. May sabor-sabor gandang timpla para namit pala sudan sa kanon nga mainit-init pa. Itas manginamot lang. Perfect. Sa una, sa bata ako naman ko may ketchup. Pero subong nga, biskang way na ketchup, ketchup. Ah! Sa kay Sir Jelwin, good morning. Ang balinata ni, pwede ka request ang kanta nga Rockwell. Ang title, Somebody's Watching Me. Uy! Si Sir Jelwin. Somebody's watching me. Sige, ay, taon, taday ko may ara ah.

tag sa mga katropa man aton galay no nga nagatutok ra subong sa aton sa ilang mga tag sa kapanibalay sa mga tricycle driver naton. Sa aton nga mga jeepney drivers subong nga aga nga nagapamasada sa mga estudyante nga nagbangon na matamat na pa eskwelahan. Good morning sa inyong tanang sa liwata. August 28 na kita hala pila na lang kadlaw kag September na. Mga kanta na ta, oy, ito na talaga ang himig ng Pasko. Mga kanta ta. Ang nagsindi nitong ilaw. May kulot-kulot dapat. Para kung mangaruling ka, may extra 5 pesos. Every kulot. Mga katropa, 5:30 na. Kag-ari na bugtaw na. Ari na aton musikahan. Sa Exciting Pilipinas. Arewa, ang gin-request. Bago gandang ni Sir Jillwin. Somebody's Watching Me by Raquel.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santol Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang Picto.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning mga katrapa. Oras na ito, alas 5.28 na. Sa mga nga adlaw sa Biyernes, sa liwat, August 28, 2026. Good morning sa mga katrapa pips natin dyan, all over Negros Island region. And of course mga katrapa sa ating mga Facebook Live viewers. Good morning sa inyo tanan. And at this point, mga katropa, antes kita nga magpangtamyaw sa inyo dira. So, samtang nga nag-play kita sa aton nga video, sa aton nga Facebook Live. Commentar na ka mga daan sa aton nga Facebook Live stream sa inyo mga greetings today. Okay, mga katropa, arinawa, ang nga hulat-hulat naman aton nga Pampa Good Vibes. Para sa aton nga TikTok and video. Arian live subong sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arina, arina, TikTok na. Dumalugdang pa. Clue, hindi ni Titanic na movie, ha? Hindi ni Titanic. Pero mga katropa, ang isa ka video nga di. Trending ni mga katropa sa TikTok matapos siya nga ang ini nga video mga katropa, makita ang group of friends. Terno sila bayo, tanan ha. Be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sila kabilo. Terno ilang bayo. Kag ini, sa sikihor ini, uso-uso ni sabang masakay ka daw sa bamboo bangka. No, nga ga-float lang siya bala. Tapos usually, masaot-saot, ikaw na dira. Tapos may drone nga mag-video sa imo. At depende dira mga katropa kung pila ka mo kabilog. Usually, pwede ikaw lang isa or duwa ka mo or pwede group of friends. Pero, aring group of friends nga ni. Mga katropa, ang nakabutang dito sa ilagay nga caption sa TikTok nga marunong bumalansi ng work. Work balance ka na. Pero hindi ka balong magbalansi sa bangka. Or sa ining floating bamboo nga ginalapakan nila para yan nga magpa-video kung tani. Dutayan pa sila. Mahulog. Di mga katropa. Di mga katropa, ining trending nila sa Sikihor ini, sa Sikihor. So, namin siya mo kay nakita ko na damo-damo na nag-trending ang mga videos. Nga matungtong ikaw dira sa bangka. Tapos, may drone, hindi nga malibot-libot. So, usually, gasout-sout ni sila sa daw Hawaiian dance. Bala mga pearlish. Mga amo na siya nga saot. Mga Hawaiian dance. Kita ko na sa mga muwana ang saot nila. At amo na nga dance steps. Ang mga sauton. Pero ariyo, do, wala na sila nakasaot. To, kaya natumba na sila. Hambal ganin nila mismo, di ba, sa link ko sa comment. Kasi they can balance their work and laag at the same time. But they can't balance themselves sa bangka. Imbis nga aesthetic video ang makuha nila, aray, comedy video. Doon mga ano sila, no? Doon mga warrior na magasulong sa dagat. Sa ila kontra, pero anhon mo na kay sila mismo nag-usmood. Si Arvel, aga, pwede ginayagota ni Chris. So, kung si Arvel, pagid ko na masakay, malugdang pagid na. Si Imo lang ko. Oras sa ton mga katropa. Oras! Alas 5.32 na sa aga. And that was what I've said. Friday na! Friday, Friday, Friday! So, matahamat na rahimo sa pamahaw na ka mo. Naluto na ba lang yung mga ginadigamol this morning? Parang makamatamat na tapakala. Kemi, matamat na kapamahaw. And then, brush ka man ha. And this magpadulong sa eskulahan and of course, yung mga olob arahan. Sa mga nakabiyahe na ya, ingat and keep safe. Kaya mga katrapa, syempre, kita-kits na naman kita. Daso naman nga simana, daso naman nga Lunes. Adari sa programa na itong Exciting Pilipinas. Padahin lang sa pagpamati, ha? Kagpag upod sa aton mga programa, adari sa Exciting Pilipinas, adlaw-adlaw, ang pampukaw ninyo kan aga. And bantayin niyo mo ng mga programa pa natin adari sa XFM Bacolod, halin Lunes, tub-tub, oh, Biyernes, kag of course, sa special edition natin kada Domingo. Saluwat mga katropa, kaupo ninyo si katropang Wendell Balinario. Magkabulo sa ato ng The Secret of Health and after that, balitaan na naman kaupo si katropang Franz Andro Burgos. Saluwat, thank you so much. Happy, happy Friday, TGIF! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: FM.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.

0: butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Payong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sa nga programa The Secrets of Health.
2: Seven Plus Gold.
3: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes to health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Kag sa ato sini nga pagparagad as usual kag dapat aragin siya sa ato sini nga pagparagad to further discuss sang ato sa ring topiko today. Ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring program.
5: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini mga tagparamati nga nagasunod gid sa aton sa ring programa.
0: Premium D3 coffee mix.
1: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very very common ini visible damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang ginamuno naton diri is amoning mani o kon peanuts, Doc Leo.
5: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Jo, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga kurason kag sa aton sini nga utok kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
0: Seven Plus Gold.
1: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dinta ni makuha dominantly, Doc Leo?
5: Dari mismo, Sir Josil, no? Sa lamigas mismo sang mani.
1: Sa luto na kon process na or hilaw pa?
5: Dari kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josil.
1: Ang pinakamabudlay sa tanan niya.
5: Kudaho, wala ka mo mag-inom tubi pagkatapos ha.
1: Oh.
5: Siling sang kilala ko, Sir Josil. Ang gusto niya kung niya nga mani, may panit.
1: Delikado, ini kon masobrahan ka kay kon bilog ka mga pamilya, wala? Ga-traffic kon kaysa sa CR mo?
0: Seven Plus Gold.
1: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
5: Ari dari Sir Josil, lang isa sini ka powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josil, ari dari ang resveratrol. Makita man ato na chali ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kun mapahuben ang isa ka tawo, Sir Josil, mapahinay sini ang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josil support sa aton sining brain health. That's why masabi na to na batian na before exam ginapakaon no kon suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga naga pakigbato ni saya no, batok sini sa free radicals, ba-reduce ni oxidative stress kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
0: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher level sa sining mga bioactive compounds kumpara sa Rjocel sa ginluto o kon ginsanlag.
0: The Secrets of Health.
5: May anti-inflammatory benefit ba ni Sir Rjocel, no? Nag-reduce man sa sing inflammation, nagapabakod sa ato sa ring immune system, kaya nagapanami sa ton sini nga blood circulation.
2: Yes!
5: Pasi sa pagton mahimo sa makareduce ang risgo sa nisa cancer, kamakabulig mas Sir Rjocel reduce sa nisa total cholesterol levels.
0: Seven plus gold.
1: Kung sa mga prutas, kagsiban sininga mga pwede na ton makaon, may ara gidya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds, specifically sa pagtapna sa mga pamaratian. For example, sa cancer, isa dariti makuha na ton ina ara da sa mangosteen, makuha na ton ina sa babana, damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much kumparar naton sa babana kag sa mangosteen dokleon.
5: Tama.
1: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, dokleon?
5: Actually, functional amino acid gini siya eh. Ining arginine, nga nagabulig pa nami sa ton sa ni blood circulation. Kung nagataas yung emotion ng blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang emotion ni mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sa ni nga mapatiga, or mapanami sa ni ang pag-function. Kag kung may samad ka bala sa Rjocel nga kadugay sa ni mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilo mga ton sa nga mga samad.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Kag ang isagali Sir Rjocel sa pinakadagaya nga natural source, consource sa ring arginine amo ang hilaw nga mani.
0: Seven plus gold.
1: And also present man ang inatawag nato sa ring dietary fiber, Dr. Leo. If we speak about this dietary fiber, na gano'y inihaw?
5: Nagabulig ini si Sir Rjocel tungkol hindi sa matunaw, nag-feed ini siya sa ginatawag good bacteria naton. Nagabulig sa para mabalansing ato sa ring blood sugar, kag kinanglan man ang fiber Sir Rjocel, no, para makabatyag kita sa ni sang satiety o kung kabusog na nagaresulta Sir Rjocel nga mahapos na itong mamanage nga itong saling weight, hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity.
0: Seven plus gold.
5: Tuman yan ang importante Sir Rjocel nga matalupangod na ito ng itong saling kurason kag itong saling kaugatan kay imagine na bala Sir Rjocel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro Sir Rjocel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Rjocel.
1: Ang iban siya niti wala kuno eh.
5: Mm-hmm.
1: Kaya why pa sa kaibalo, gali ka hypertensive naman siya mo.
5: Especially sa primero, why nga dan symptom ni hypertension, Sir Rjocel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa rin yung

0: brain structure. Kag mahimo niya marido sa niyeris go sa neurodegenerative diseases, kag resveratrol gid nga ara sini sa iya Sir Josil, nag-protect niya sa aton sini nga neurons.
1: Southern Plus Gold.
2: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sang hilaw nga mani? Agud to nga makontrol ang pag-spike sa ato sini nga blood sugar, Dok Leo?
0: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Josil, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti gina-convert sa lawas sa sugar, ti may sugar spikes sini. Kapin pa kung more ka sa carbohydrates instead sini sa protein. Pero manami sini sa mani, kay low ang iya sini glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fats. Sa manami sini, Sir Josil, kay ang protein plus healthy fats, nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitsa sa mga tao nga may insulin resistance, nagresulta sa type 2 diabetes.
3: The secret of health.
2: Pili ka mo, din ka mo sa mani, hilaw, ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na ito nga salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sa coated kag salted.
0: Mas bintaha gid Sir Josil sa hilaw. Even nabulad na Sir Josil, ha? Importante malabalan sa mani mapamala para malikawan naton sa ning amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa ning risgo sa aton sa ning ikaing lawas. Mas bintaha gid ya Sir Josil nga hilaw versus sinisa luto.
3: Southern Gold Coffee Mix.
0: Amo ni Sir Josil long isa naton ka dapat tandaan ang aton pala sa ning safe daily limit. Tuman gid na ka-importante mo. Kaya hindi ko mo, Sir Josil, manami o kundi ko mo nga mananam, magpinataka na lang kita sa isang kaon.
2: Pero if we speak about the limit, Abi, Dok Leo, sa maniya, ha? Pilang recommended sini nga kadamuon, Dok Leo, sa maniya dapat na ito sini konsumo, pwede ini adlaw-adlaw, Dok Leo?
0: Yes, Sir Josil, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa ito sa mga tagparabati, mga Facebook Live viewers na ito. Dira lang kita sini sa range sang 20 tub-tub 30 sinika liso sa bilog nga adlaw.
3: The secret of hell.
0: Pero ari bala o, sa mga way manad sang kaon sa isang hilaw nga mani, sa primero mula na nga doon di ka makasaho mo. Magkari kung masagam saman mo ang hilaw kung ro sining liso sang mani, mananam na sa Sir Josil nga matulutam is.
2: Actually, kanamit sang mani mananam ini. Kung kauno ni mo hilaw, labi na ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sining nga ngipon kung usapon ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sa mani ha, or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume sini, Doc Leo?
0: Best overall time sini, Sir Josil, manami kung kaunon na ton sa aga. Pwede na ton kaunon sa Sir Josil nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay na ton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
2: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
0: Like, timo ka Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sang kanon nga sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isyo tuman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
2: Ganan ang pangimo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw ha. Kaya may specific nga purpose. Again ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific condition. Sabi, for example, Dok Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
0: Sa mga special situations sa maniya, Sir Josil, no? Kaya yung isa sini, Sir Josil, nga mahina, sini mag-resist sa pag-abot sini sa pagkima-kima, kaya doon parang may ginagutom. Among mga diabetic, Sir Josil. So instead sini nga magkaon, kamo sini isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sini isang mani between meals? Kung gusto kamo sini mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sini on an empty stomach. Kaya basi mag-react man ng iban sini nga may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Josil actually makombine sa prutas o kun sa yogurt. Kay malower sini ang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sini Sir Josil, upod sini sa prutas, upod sini sa yogurt, kag marido sa insulin spikes, mabuligan niya, ma-improve ba nga ito sini glucose tolerance. Amo na ginatawag ba Sir Josil nga fat, protein, buffering, effect. Na tama, gid ka importante ni sa mga diabetico, Sir Josil, para ni sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
3: Southern Plus Gold.
0: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Southern Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Southern Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
3: Southern Plus Gold.
2: Kay ang

0: Kasi ninyo mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic, Spirulina, sa Sanson Plus Gold. May ara sang VCO, Malunggay Oil, Vitamin D3, sa Premium D3, and the Sanson Vitamin C. Which is kinanglano na ton ang daily intake sang Vitamin C because our body cannot manufacture or produce Vitamin C.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gintingob na ining mga super ng mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Sanson Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
1: Sanson Plus Gold.
2: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise. Kaya suppose maintain kaya puntanin nga ton sila nagkakaigaw nga paghulag samtang kita sila ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josel, balaan nagkatabo sumong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
1: Sanson Plus Gold.
0: And also for the protection of our joints and bones.
2: Correct, Sir Josel.
0: So, dira sa Sanson Plus Gold capsule, kumpleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule, kag ang Sanson Vitamin C. Sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Kun wala sa suki nyo mabutika, kun may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watson's, and even sa Shopee kag sa TikTok Shop. Kung na teke ka mo da, pwede ka mo da ka-order, pwede ka mo da ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka mo da ka-bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, at ubang inasang Marayo Bank. Kung diri naman kamo sa Panay, kag makakadto ka mo diri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Atubang Ina, sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Kaya may consultant man kita dira, si Dr. Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede ka mo kabakalda sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic. After all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sini nga mga syudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kanto lang mo sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C, kag iban pag isin mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
0: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butangan na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imotakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa
3: sugar imbalance. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Ang isa nga magbenepisyuhan niya sa aton siringa lawa, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini, posible nga ihalit sa aton siringa lawas. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wala ito naging hapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
2: Kagang isa pagid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod niya pasulod sa aton siringa lawas sa maginakaon na ton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi na ton mapagwa, masupot sa aton siringa lawas, magaresulta pagid sa iba niya mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungkod siya siringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement na ton. Mm. Kamahapos sa aton napagwa, ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon, tugasang constipation.
3: The Secrets of Health.
0: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santon Cold Coffee Mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglanta da ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kun loyloy ang aton sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
2: Apart man abi na, Sir Josiel, sa aton sini nga pag-edad.
0: Mm.
2: Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
3: Santon Gold.

0: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang sunthone nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kagbisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: And hindi nyo man pagboyo ay mga ubotoon kay sumasami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ka. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sa ni kay ti kunara na sa stage sa pagminopause, Sir Josil mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo, tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami si ni kay bisan pa sa mga pamatanon pwede sila si ni makainom niya.
0: Labi na gid ang mga estudyante si ni Doc Leo because of the presence of lecithin also nag-activate sa brain functions ta.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Subong grabe gid yang tiglalamok bala, gamit ka mo paman news ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaul, mabuligan niya.
2: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingredient eh, nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
2: The secret of health.
1: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para mawash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa tun sining balhas, nagapangalisngaw sa tun sining ilok, diin pang aparte sa nga tun sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina Sir Josil.
2: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Para sa hambal sa kilala na itong Sir Josil, no? Sige ako na Doc, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akong kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggod, damo, sa pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kaysa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw, ang na Sulbarman Sir Josil.
2: The Secrets of Hell.
0: Ang trangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutgut talento sa tiil, may ara sa imo abaga. Kun hindi nagigkamo kag guwanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang sisdapay.
2: The Secrets of Hell.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung sini ko na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Southern Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidang ila sininga lawas ang pamatsyagan.
0: So pwede niyo mag-partner ha? Kung nagpalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says the pain.
2: System.

0: fast and safe. Sister Pay.
1: Symptoms persist. Alter doctor.
0: Believe sa mga buki ka.
2: The Secrets of Health.
3: Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
4: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Secrets of Health.
3: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadimand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
4: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
2: The Secrets of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The Secret of Health.
4: Atunay damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, gansin sa obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska, nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ilang sininga pwersa.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag ino mo way nagidya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami gid maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita premium D3 kag Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
7: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapaskog sa aton natulan. Pampagganas ang utok kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon na bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: sa XFM
11: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
16: Sumasa inyo
11: on air
16: and online.
11: XFM Network Philippines.
16: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
11: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Broadcasting live Center.
17: Mga balita nga una mo babalak.
18: Diri mo babalakyan.
19: Express Balita Labas.
20: Kag eksklusibo nga nasaka pinangis sa ginti kong kapwersa
21: sa XFM News Reporters
22: and Correspondents.
23: We bring you the latest and the biggest news from
24: ini ang Express Balita.
25: Express Balita.
26: Kag karon yari ang inyong mga newscasters.
27: XFM News
28: Express Balita.
29: XFM Time alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
28: Express Balita.
29: At law kita subong mga katropa sa Biyernes, Agosto 28, 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
30: Ako si katropang Wendell Balinare.
29: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sigadulo naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag giban pa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato ng XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency naman, okon 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag ang XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
30: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
29: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre address ninyo nga mga Android phones. Ang ato niyang official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan niyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install nga libre, kag ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
30: Mga katropa, mayara man kita sa text line na diri sa itong estasyon ang atong nga numero 0915-628-7926.
29: Alas 6:19 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iba pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
29: Sa mga balita diri sa lokal. 26.6 milyones pesos ka balor sa smuggled cigarettes na kumpiskar sa siyudad sa Escalante.
30: Pondo para sa bawat barangay, makikinabang program para sa Bacolod City na panghatag na.
29: PhilHealth nagapanawagan sa masobra 2 kamilyon ka negrosano nga magrestro sa yakap nga programa. Kag sa atong mga headlines sa balita naman sa national. 107 ka mga opisyal sa gobyerno ang ginpaidalo mas sa lifestyle checks sang ombudsman.
30: May isang suspect sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga. Lakip na ang mga security guards sa eskwelahan na ginpasakaan kaso.
29: Kagsatang ka mga headlines sa Balita International. Patay nga nagasaka, tubtob malapit, duha kagato sa patay sa Nepal, flash flood samtang 1,600 ng mga missing, kaya lakip ang masobra 400 ka mga foreign tourists.
30: Ginatublag sa FBI ang isa ka Chinese hacking group nga nagbiktima sa pila ka mga opisina sa gobyerno sa US.
29: Sa atong balita sa sports, PBL nagpagwanas sa bagong logo sa ilay ka na pulo nga tuig.
30: Sa atong naman nga balita sa showbiz, Alec Gonzaga ginbunag na ang iya baby boy.
29: Kag mga katropa sa atong balita espesyal, kaupot sa katropang James King. Lalaki, ginako bangod sang madamong pag-order sang pizza. Alas 6:20 na mga katropa. Ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ini ang ginadulon sa inyo sang Santon Golder Ball Caps.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika.
29: Dulungan ta ng mga detalye sa balita naman sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
29: Nagdangat sa 26.6 million pesos ang balor sa ginapatian smuggled cigarettes nga nakumpiskar sa kapulisan sa Puro Cogon 1, Barangay Limango, Siyudad sa Escalante, kabisa Agosto 26. Gilunsar sa Regional Special Operations Group, Philippine Acuna Police Regional Office sa Negros Island Region, upod ang RIDNIR, RIU, Nokpo, Escalante City, kaga si IDGRFU. Natigay nga maresto ang 29-anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay Alice JC, kagresidente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Vito, Siyudad sang Sagay. Mayara sang 447 ka mga karton sa ginapatian smuggled cigarettes ang nakumpiskar sa kapulisan. Kag nadangat sa 26,613,100 pesos ang balor sa nasabit ng mga kontrabando. Gipasiguro sa Pro-NIR nga mapasakaan sa kaso mga persona nga maaresto nga may kantanan sa pagbaligya, sampeke o kung smuggled ng mga sigarilyo.
30: Padayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo nga pagpamahog sa sulod sa Bacolod City College sang hapon sa Agosto 26. Sunod sa kay Police Major Peter John Ramos, ang station commander sa Bacolod City Police Station 6, nakipag-angot ang isa ka estudyante sa opisyales sa bulutuan matapos makita siya ang isa ka karton nga may sulat angot sa pagpamahog. Dugang pa ni Ramos sa ginatumo na persona nga ara sa likod sang nasambit nga butang kag sa iyaman nga ginpalabot sa publiko mahimo manabata sa lagi ang mga madakpan na bangod nagatugay ni isang pagkahangawa. Kung madumduman, pila na kamabulutuan sa siyudad sa Bacolod ang ginalakipan sa pribado kag pampubliko ang nakabaton sa pagpamahog.
29: Nakuha na sa pamilyang bangkay sa ginatudlong kawatan nga napatay matapos sining madakpan sa mga gwardiya sa isa ka subdivision. Sa Barangay Zone 15, siyudad sa Talisay, sang Agosto 25. Ginkilalang nagtaliwan nga si Erjan Gulpani alias Injong, 23 anyos, kagresidente sa Purok 6, Barangay Mantaangan, Siyudad, Ocon, Banwas, ang Ibi Magalona. Sunod sa kay Police Lieutenant John Patrick Kalinda, ay Deputy Chief of Police ang Ibi Magalona PNP, Ocon ng Talisay City PNP, nakita sa iyang iloy ang mga social media post angon sa iyang bata. Kag nakilala sini paagi sa mga tatu ni Gulpani sa iyang alawas. Dugang pa ni Linda, may aras ang kaso sa paglapas sa Republic Act 965 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Gulpani kag nagdesisyon ng iloy sining hindi na magpaidalom sa autopsy ang bangkay sa iyang anak.
30: Matapos madiskubrehan sa sulod sang comfort room sa Bacolod City College o kan BCC, ang isa kag naaligar nga notes sa pagpamahog sang tinalikdan ng Agosto 26 alas 2 sang hapon, nagilayon ng report sa administrasyon sa BCC ang insidente sa mga otoridad. Nag-respond man sa gilayon ng Bacolod City Police Office kag nakipag-angot sa mga school officials may kaantanan sa insidente. Sa pahayag naman ni Mayor Greg Gasataya, kinahanglan nga magapabili ng luwas kag sa grado ang mga bulutuan agod maprotektahan ang kabataan kag ang bilog nga nga school community. Nag-coordinar na ang city government sa kay BCO Director Police Colonel Eugene Ribadomia para sa padayon ng investigasyon kag pagkilala sa mga tawo nga yara sa likod sa ginaligar nga pagpamahog. Ginsiguro man sa alkalde nga himuon sang city government ang nagakaigo nga tikanga para mapabilin ang luwas ukon nga luwas ang BCC community.
29: Yara na sa karon sa kustodiya sang Moises Padilla PNP ang mga heavy equipments nga ginkumpiskar kahapon matapos ang raid sa isa ka ginaligar illegal quarry operation. Ang PNP Regional Special Operations Group ang nagpatikayon sang raid sa isa ka kilid ukon sa kilid sa Suba konsiderin wala sang mine na hingadlan nga tagiya. Sunod sa kay Attorney Julian Bidrio sang Provincial Environment Management Office ilagi layon ginkatuan ang lugar kag ila natukiban nga wala gidman sa permit nga halin sa ilang opisina. Bangod sa Mines and Geosciences Bureau ang nila dapat ang nga permit bangod sang katakuon sang operasyon. Dugang pa ni Bidrio nga mga small scale quarry operations lang ang ginhatagan nila sang permit.
30: May kang tanan sa insurhensya ang pagtiro patay sa isa kalalaki sa sitio Panggiasan Barangay Lalong banwas ang Calatrava aga sang Agosto 23. Ang biktima ginkilala sa kay John Del Baracarial o kon Barayarcal 50 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay pulisa Captain Jesus Alba ang chief of police sang Calatrava PNP nagagawa sa investigasyon nga ang biktima ginpasibangdan nga asset sa militar kag ini ang gintiro patay sa mga sospeka. Dugang pa ni Alba, ginatumbod na sa karon ang mga personang ara sa likod sa krimen kag posible nga mga katapos ang New People's Army o kon NPA kag sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan para sa pagpasaka sang kaso batok sa mga sospeka. Kung madumduman, nagalakat ang biktima kag ini ang padulong sa Barangay Bago Banwa sang Don Salvador Benedicto agod nga mangumpra apang ini ang ginsundan sa mga sospeka gintiro sang makapila kabeses.
29: May 3 ka milyon nga target ng PhilHealth Negros Office nga makarehistro sa YACA program. Apang sa pila na kabulan nga napanawagan, yara pa lang sa 293,000 ang nakarehistro sa bagong programa. Buot silingon, may yara pa 2 ka milyon nga pumuloy sa Negros Occidental ang ginapahibalo nga dapat sila magrehistro sa YACA program agad makaambit sa diskwento sa mga balayran sa ospital privado kag pampubliko. Nipag ni Marjorie Cabrieto, ang Regional Manager sa PhilHealth Region 6, nga sakop pagyapon ang Negros Occidental sa ilang opisina. Mayara sang 2015 ka mga yakap medical facilities private kag public health akon public hospitals sa rehiyon. Kag sa Bacolod ang Riverside Medical Center kag Queen of Mercy Hospital para sa private, samtang Corazon Loxe Montelibano Memorial Regional Hospital kag Kabankalan Hospital sa government hospitals. Ang isa ka miyembro sa yakap ang mas malapad nga benepisyo ilabi na sa outpatient kag emergency treatment. May diskwento sa balayran sa doktor, ospital kag bisan bulong ang isa ka yakap member. Pero ang wala nakarehistro ang nakaambit lang sang regular nga benepisyo. Pinakadako nga nakaklaim na sang benepisyo sang yakap sa Negros amuang mga dialysis patients. Bungod sa programa nga unlimited sessions, ang sarang mabuligan sang PhilHealth ang rason nga madamo ang nakaambit.
30: Bawat barangay makikinabang o kung BBM Presidential Assistance under the Socio-Civic Project Funds na panagtagna sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod kahapon sa New Government Center Lobby. Ginpanagtagna ang mga cheque nga nagabalor sa 200,000 pesos sa 61 tanan ka mga barangay sa siyudad. May kamilugan nga balor nga 12,200,000 pesos ang pondo sa Bacolod para sa nasummit nga programa. May ara sa ang isa kagatos o kon isa ka 100,000 pesos diri ang halin naman sa nasambit nga pondo ang magakadto sa 5 ka graduating student nga makawaton sang tig 20,000 pesos samtang 100,000 pesos naman para naman sa isa ka napili nga proyekto sang barangay. Ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ginpangayuan sang syudad sang sertipikasyon ng kada barangay nga nagapamatuod nga hindi pamilya sa mga barangay officials ang nadala sa 5 ka BBM scholars. Kaupod man sang kahapon sang City Government sang Bacolod ang DILG sa pagpanagtag sang nasambit nga fund sa mga barangay.
29: Nagtipon ang mga sports organizations kag coaches sa Bacolod City para talaga ng preparasyon sa mga atleta nga magrepresentar sa siyudad sa Batang Pinoy 2026 nga iga-host diri sa siyudad sa Bacolod. Ginsiguro ni Mayor Greg Gasataya ang financial kag logistical nga o kon logistic nga suporta sang city government kag ginpayag nga mas importante sa medalya ang paghatag sa oportunidad sa mga pamatanon nga makulunon nga mapauswag ang ilang talento kag makakompetensya sa mataas nga level. Ginalauman nga magtipon sa Bacolod ang mga atleta nga nagaedad 8-15 anyo salin sa nakalain-lain nga bahin sa pungsod para sa 30 ka sports disciplines. Ginabi-abi sa mga coaches ang suporta sa administrasyon sa grassroots sports para kay wrestling coach Jerry De La Cruz. Naging importanteng meeting bilang venue para sa pambit sa concerns kag suwestiyon sa mga coaches. Ngayon gintawag nga Batang Pinoy Brainstorming Go for Gold 2026.
30: Ginakumpirmar ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go nga na-ratify na ang sangsanggunyang panlunsod ang Memorandum of Agreement kon MOA sa tunga sa Bacolod City Government Kagugma Foundation sa sesyon sang kinalikdan nga adlaw. Suno kay Go matapos ang ratifikasyon sa MOA, all systems go na ang Gugma Foundation sa pag-organisa sang Mascara Festival 2026. Ang ratifikasyon sa MOA naghatag sang formal na ngatikang para sa Gugma Foundation nga ipatuman ang preparasyon kag aktibidad para sa sininga tuig ang Mascara Festival. Madumduman nga nagpangayo sang sertifikasyon ang sangguniang panlunsod sa gugma nga ilanan na bayaran ang tanan nga balayran sa tinalikdan nga tuig nga sila man ang nag-organize.
29: Alas 6:30 na, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Mga katropa, kaginingin na dulon sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
29: Mga katropa, ato na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita, National News.
29: Ginpasakalan sa kaso sa Philippine National Police ang abay sa estudyante nga lalakip sa pagpanglutang sa Zamboanga. Ginpasakalan naman sa kaso ang mga security personnel sa sang nasambit nga bulutuan bangod sa kapabayan nga makalusot ang pusil sa bulutuan kag sila ang nagapangatubang sa kaso ng reckless imprudence nga nagresulta sa homicide kag physical injury. Suno sa Police Regional Office 9 nga mo ang nagapanguna sa investigasyon. Yara sila sa bastanteng ebidensya nga natipon sa ilang indeed nga investigasyon. Ngidong ang panila nga matag ang kapabayaan sang amay bangod nakuha sa iyang bata ang iya government issued kag personal nga pusil. Nagagwa man sa investigasyon sa mga otoridad nga wala sang ebidensya nga iban nga grupo ang naghimo sang krimen.
30: Ginapaydalom sang Office of the Ombudsman sa maidiid nga lifestyle check ang 179 ka mga opisyal sang gobyerno. Ginkumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa giniwat nga budget hearing sa Kamara ang kalabanan sa mga opisyal nga ginausisa nga nagikan sa income generating agencies kaangay sang Land Transportation Office kon LTO, Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue. Ginalauman nga madugangan pa ang numero samtang padayon nga nagatipon sang impormasyon ang mga investigador batok sa mga nagapamanggaranon sa ilang mga posisyon katuyuan sang eksaminasyon nga mahibaluan kung ang maluho nga estilo sang pagpangabuhi sang pagkabutang sa mga opisyal nagasanto sa ilang opisyal nga kita kag indeklarar nga state of assets liabilities kag net worth kon salen.
29: Ginrekomendar sa administrasyon ni Marcos ang kabugusan ng national budget ng 643.95 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways para sa masunod na tuig 2027. Ini ang 21.29% na mas mataas kung ginabanta 113.05 billion pesos kung ipanggit sa karoon ng 530.90 billion pesos na budget sa ang ahensya sining tuig 2026. Suno sa Department of Budget and Management, dako nga porsyon sa dugang alokasyon ang gintalana para sa nagapaday nga infrastructure flagship projects nga ginapunduhan sa lokal kag dumuluo nga mga institusyon. Ginalauman nga ang pag-uswag sa paggasto sa infrastruktura, magatugas ang dugang mga trabaho, magapanubo sa mga pamasahe kag gasto sa pagbiyahe, magakonektar sa nakalain-lain nga mga rehiyon kag labi pa nga mga mapadasig sa pag-uswag sa ekonomiya sang pungsod.
30: Duyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gilayon nga resolusyon o kon ang gilayon nga resolusyon sa mga isyu sa palibot sang pagpanagtag sang cash gifts sa mga qualified senior citizens suno sa Malacañang. Inibilang sa bahat sa gin-report nga reklamo nga ginapalabot sa pila ka mga senior citizens sa Anti-Red Tape Authority batok sa National Commission of Senior Citizens bangod ginaligar nga wala nila mabato ng ilang 10,000 pesos nga cash gift sa idalom sang expanded sanitarian act. Sa idalom sang layi ang tanan nga Pilipino nga magabaton sang cash gift nga 100,000 pesos sa tion nga magidad sang 100 years old samtang ang mga nagalabot naman sa edad sang 80, 85, 90 ang magabaton sang tagsa ka cash gift nga 10,000 pesos. Ginhatagan pagtamod sang opisyal sang palasyo nga ang reklamo ginenduruso sa Commission's Committee on Anti-Red Tape sang Agosto 25 kagang isa ka clarificatory o kon clarificatory meeting sa tunga sang ARTA NCSC ang natungdan nga local government unit kag sa mga tagreklamo ang natalana sa maabot nga Agosto 28.
29: Alas 6:35 na mga katropa nyo nabatian ang mga detalye sa balita sa nasyonal kag ginagadulon sa inyo sang Premium D o kon na Premium D3 softgel capsule.
4: Express Balita dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health pag Premium D3 every day.
29: At na padulungan mga katropa detalye naman sa balita sa international.
5: Express Balita international news.
29: Padayon ng rescue operations matapos ang makahalalit nga pagbaha sa Nepal nga nagpatay sang hindi magdubo sa 157 ka individual. Ang kalamidad nagbilin sang 484 ka mga turista ang unaccounted considering 391 sa ila ang mga dumuluo, 23 ka mga Nepali, laki pang 105 ka mga Indians kag 12 ka mga British nationals. Subong man ang mga nagbiyahe gikan sa Estados Unidos, Australia, Malaysia kag South Africa suno sa opisina sang Prime Minister sang Nepal. Ang mga otoridad nagpandam nga ang listahan gina-verify pakag mahimo nga madugangan ang nasabit nga numero. Samtang ang Ministry of Foreign Affairs and External Trade sa Bhutan upo ang iban pa nga mga masiligan nga mga sources nagkumpirma nga wala sang mga taga-Bhutan nga nakilala sa listahan sang nadula.
30: Si Brett Leatherman, Assistant Director sa FBI Cyber Division, nag-anunsyo nga ilang gintublag ang isa ka botnet nga ginagamit sang grupo sa mga Chinese nga KTFY nga nagapunterya sa mga pila ka critical nga infrastruktura sa US. Ang ilang investigasyon nagpakita sa nga ang QTFY konektado sa Nanjing Shenzhoui Network Technology Company nga nagabaligya sa kinawat nga datos kag mga serbisyo sa paghack sa mga ahensya sa militar kag paniktik sang China. Una diri ginanunsyo sang US Department of Justice nga gintublag Manila ang duha ka hacking platforms nga amo ang QSCAN kag QT router nga ginapadalagan man sang China. Ang pila ka mga biktima sang QTFY computer intrusion amo ang National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institutes of Health kag ang US Senate. Ginpasalig man ni Attorney General Todd Blanche nga gin-disable nila kag ginaimbestigaran ang Chinese malicious software.
29: Alas 6:37 na mga katropa, inabatian ang detalye sa balita sa international. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
29: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
5: Express Balita. Sports.
29: Gin-release sa ang Premier Volleyball League o kung PVL ang ilabagong logo bilang kabahin sa ila celebration sa ika-pulo ng anibersaryo. Ini naman ang pagsugod sa countdown sa ika-pulo ng season sa liga, nga magsugod sa October 10. Ang silver nga duwag sa logo nagasimbolo sa pag-uswag kagadamoon sa talento sa PVL, samtang ang asul o kung blue nagarepresentar sa ang paghiliusa kag padayon nga pag-uswag sa liga. Ining ika-anom nga season sa PVL bilang isa ka professional nga liga pagkatapos nga nangin professional sa tuong 2020. Antes ang regular season paghiwato ng PVL Invitational Conference sumalina Agosto 31 tubtob Setyembre 8. Sugod sa nangin isa ka professional nga liga ang PVL nangin isa ka plataporma para sa mga nagapanguna nga mga humalampang sa volleyball ang pungsod nga maghampang kag para sa mga lamharon nga atleta nga pasanyo pa sa ilang nga mga talento. ang balita sa sports, mga katropa. Ang nagdulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
29: Mga katropa, ito naman padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
7: Express Balita, showbiz.
30: Kag mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, subong Biyernes sa good news para sa family Gonzaga, mga katropa. Matapos ang tingin confirm sa Eloy ni Alex Gonzaga nga si Mami Pinti nga ini siya ang nagbunag na sang iyang baby boy, mga katropa. Matapos nga sang August 25, mga katropa, nagpost si Alex sang iyang maternity shoots akong pictures na naghambal nga kung sa tinaga naton, mamisya ko no ang mga tion nga ara kasi akon nga tiyan amo na mga katropang iya mga tinaga. So digdigto naghint na ang mga netizens nga ti posible nakabata na siya mga katropa bangod nga ti amo tong iya nga nangin nangin caption sa iya yung picture nga ti nagabusong pa siya. So labot sang ining isa ka showbiz mga katropa insiders ang Eloy ni Alex kag naibaluan gagin confirm no sa nga mama sini nga si Mami Pinti nga deliver nang iyang anak kag ini isa ka baby boy. So mga katropa, sa karon ti ginkalipa ini sang family Gonzaga. At the same time, mga katropa, sa mga netizen man ini no nga nagsuporta sa ining vlogging ni Alex, kay mga katropa, matandaan kung madumduman naton, hindi lang kaisa mga katropa nga tinahulugan ining si Alex, kundi kapila siya mga katropa mahulugan bala no. So ti para sa iya ini isa ka blessing at isa karon ti makaanak na sila sang iyayang ining husband niya isa ka vice mayor mga katropa kagati sa karon no ining family Gonzaga ang paganin no quiet lang pero ti nakabata na gali ining si Alex kagti amo na baby boy ang iyang nangin anak. Ang oras sa aton mga katropa alas 6:41 na kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una nga aton yung Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap makaprevent gid sa early signs of skin aging. Manabiman gamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya. Madula gid ang germs kag baho sa imong alawas sa aton yung Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic, ginimpunan pa sang virgin coconut oil sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
6: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
29: Alas 6:42 na mga katropa, nyo nabatian ang balita sa showbiz. Congratulations sa kay Alex. Siya nga ba na? Finally. Oh, ti pilagid man ka pagtingwa nila nga ma...
30: Lugid sa mahulugan, katropang France.
29: Oh, gani man. Gina. Mga katropa, padulungan tang balita espesyal kaupot si katropang James King. Ibaloon tani ano ning rason nga nag-order ang isa ka tawo sang damo-damo ano nga pizza ano niya ni man kaunon niya ni upon ipanghatag. Pero mga katropa, gindakop siya. Katropang James, naka-ambate ka sang pizza ya.
6: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
8: Lalaki sa Poland, ginpreso bangod sa pag-order sa ginatus ka pizza. Nagapangatubang sa tubtob 8 katuig nga pagkapriso ang 23 anyos nga lalaki gikan sa Poland. Matapos mag-order sa ginatus ka pizza, kagpagpa-deliver sini sa mga nagtalain-lain nga mga addresses. Base sa investigasyon sa Polish Police nga magluwas sa pizza na ginapadeliver sa suspect, ginaupen naman ini sa pagpamahog. Lakip na ang pag-abdak sa minor de edad. Pagsunog sa ngulubrahan, kagitan pa. Inang rason nga madamo sa mga nagabatong sini ang nagakabatsyag sa kapulba mag-report sa mga otoridad. Sang ginraid sa kapulisan ng balay sang lalaki, nakuha sa area ang devices kag data carriers na ginapatihan ginagamit sini sa pizza delivery prank. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang rason kung naa ginahimo ini sang suspect.
9: Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katopang James King, XFM News.
29: Oh, nang prank, nang scam siya, nang tripping naman.
30: Tripping, ha?
29: Ate, Dres Bacolod na muman na din. No, damo na. So, Dres, ato niya, doon hindi pa madakpan. No, tapos, bigyan na take advantage niya, subungang AI. No, tinabiktima si Mayor Greg. Tapos Mayor Greg sa AI voice ngayon na. Ito yung muna subong mga katropa. Pero kung madakpan ka, ti, pasensya na lang.
30: Bye-bye.
29: Ito ikaw mismo nang di ginman na siya pwede mo, no? Kaya binigit bala kung mang prank call ka, ila binigit for emergency.
30: Mm-hmm.
29: For example, bala may nasunog or kung ano tabi nga mga insidente, nagpareha pa tawag ka pulis, katuan nyo, pakatuan mo sa pulis. But in the end, mga katropa, nang wala, scam galing.
30: Hindi ko may totoo. Ito yung ginanakin hang lang. Ito yung malaktawan tungkol sa...
29: Ano, correct na. No? Kahit tingin pa sulabi itong amo to mo. Abi nila, tuod to. Wala. Sa instead nga yung pasulabi to ang tuntuod, ano na lang to, na-disgrasya na lang. Ay, ginuna pa to ang... Ano gali? Ang gin-request mo to. Kaya, well, hindi magali tuod. No? Nag-creeping ka, nagsasko ka. So, damo na nasubong, no? Mga pamahal sa school, mga tripping, bala? Tripping, yung tripping mo, butang lang sa lugar, pero hindi ka bala makakosang panic and concern sa public, no? Kasi mo nga isig ka pareho. Alas 6.45 na mga katropa-katropang medyo, mga produkto sa Yes to Health sa Rinta ni Mabakal.
30: Mga katropa Mabakala, maaton nga mga produkto sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniang mabakalman sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping application sa Yes to Health 2011. I-make sure nyo lang mga katropa nga sa Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
29: Mm-hmm. Sa mga nag-monitor dara, good morning, manda sila.
30: Yes, good morning. Sa ila yun ni Ma'am Lilia Lombrado, good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo, sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, kay Sir Ipe Hilie, good morning man. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga, habal niya, happy long weekend naman ko, no? Kaya holiday naman.
29: Ah, kay sa Lunes.
30: Sa Lunes. Oh, chapto kagad, napapuli na siya kuno ahalin sa eskulahan.
10: Wow, ka-perfect!
30: Ay, ka-perfect.
29: Sana all.
30: Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Kay Sir Bonbon Acosta, mayong aga
29: yes,
30: sa inyo.
29: Yes, good morning. Sige, from Windel, mga katropa na to, dira. Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa ila, da.
11: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
29: August 28. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday. Mga katropang, oras na mo ni Katropang Wendell. Doon na kolabos na. Bantayin ninyo kang magabulus ang bulus sa ay. Ikaw po si Katropang Erwin sa Liwas. Mga katropa sa Liwat, kaming inyong mga tagbalita.
30: Ako si Katropang Wendell Balinare.
29: Kasi si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos Pilipinas. XFM News.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: XFM.
14: Yes to Health.
15: The Secret of Health.
16: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
17: Yes sir Josil, tungod may mga imbalances kita sa sulod.
16: Okay.
17: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
15: The Secret of Health.
16: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dr. Leo nga isang instant solution?
17: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
16: Ang triggering factor lang makita na ito na kag mabatsyagan kaya tiara lang nasa guwa mo. Hindi mo blamensin yan or if not daw gulpi lang giinit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid nga.
17: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho upod sa trabaho kag isang diin lang maging toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
10: Santhon Plus Gold.
17: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
10: The Secrets of Health.
17: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
29: Short-tempered ikaw.
17: Yes, so.
10: Santhon Plus Gold.
17: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerve. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
10: The Secrets of Health.

0: May mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sinipagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
1: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
1: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, mm-hmm. arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung gina-detox siya nga itong lawas sa nakulayong napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
2: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto ginyang magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kaway niya caffeine.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD, sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, kalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo, pagkaan, Santon Plus Herbal Oil,
2: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa ako call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan, pero siya ako sa Sister Pain. Resita, sige naman tulang pagsakit.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-major shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, kung lang ang music, magkatapos mukta ko, blam, may harap ko mga balita, blam, sumabi, bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiki mo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala asang konkreto, masama.
4: Kagwala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, ah.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
6: FM 103.9
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
7: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari. Isa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapesma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman. Yeah.

0: Maulanon, magalumon nga adlaw, mga katropa.
1: Bawat Pilipino ang ipinapanalo sa programang sa buhay ng tao na sentro.
0: Kahapon, katropa, nakibot kita sa pagbundak sa ulan, triple. Bundak sa ulan, mayo na kay Waisang dasig lang abi, mga katropa mo. Bulubulyada ang hangin amuman nagbaskog man amo na ba sa tuwaso, mga katropa, dere sa atong lugar dala sang habagat. So most probably ang pila kami epektos ni sa aton nga palibot, mga katropa, pag ulan hangin-hangin kag pagbulubaha-baha man eh, no? Sobra yung mga bagay nga dapat preparaan naton sa mga ginikanan para sa mga estudyante nila. Padala lang sa payong. Kung may mga raincoats na dala man. Eh, para may depensa mga kabataan ta. Kita yung mga dulo, dagko mga katropa na may resistensya para magbato sa kondisyon sang panahon ta. Gulpi lang mainit, gulpi lang ulan. May bato ta, pero yung atun pira kabagutulan atun nga mga kabataan, hindi ni sila muna kabaskog, mga katropa, bagko-bagko sa panahon nagabatsa ng ilalawas. So suplementuhan nyo man sa mga vitamins, mga katropa, pakaunon sakto, mga kabataan ta, para hindi sila masakit, mga katropa. Okay? Halong-halong lang, kag ikaw man, sa mga motorista, halong-halong, mga katropa, dala sa mga kapotis mong white, nakabalok ko na ng mga panahon, natong matabo, mga biyan. Ulan-ulan, kag kunanaw pa ka mga sitwasyon. But nonetheless, ang ato naman nga pag-pagbalo sa inyo, mga katropa, we'll keep you updated sa dalagan sa panahon, sa sining panahon, mga katropa, nga ara ang habagat. Ang ginalantaw naman, ginakulba-kulbaan sa pila ka mga kuturan ta kay November, kuno mo, no? November, maigo naman ang El Niño. Init ni, nga beyond normal nga init, mga katropa. Kag malawigon, dugay nga tig-init. Nga mag-iigo naman din sa Pilipinas, kuno mga katropa, kag sabilog nga siya. Pero tanawon tani, kaway pa man sa official pronouncement sa atong pag-asa, mga katropa, no? Let's hope and pray, mga biyan, nga ti sa sining panahon, mag-okay lang ang aton nga klima. Kay direya pagka-December, gina-enjoy tayo ang bugnaw mo. Bugnaw nga panahon, tungod gapalapit ang December, no? Ti ma-cross pa ni sa until 2027, kuno mga katropa, ba malapit nagli? Pizza, ano subo? Pizza 28, pizza 38, tatlo pa kadlaw. Ulang guwanta naton, mga katropa, kahit igulat-ulat sa end of the month mo para makadawa-dawa man sa mga sitwasyon, katropa. But nonetheless, amunay niya aton ginaatubang subo ang mga sitwasyon, mga katropa. Sige lang, no? Parayon lang kita sa paghimo sa mga bulahaton ta. And as long ko na naghahimakas kita, as long na naghahandom kita, as long paninguha kita, mga katropa, may maabot gidya mo. Duam na nakabutang, maabot sa aton ang grasya. Ukon utangan sang grasya.
2: Hambala pa.
0: Welcome sa pagparagan naton sa aton para tuntunan, mga katropa. Padayon kita sa aton nga palatuntunan, pagtalakay sa pila ka updates naton diri sa aton nga tilimanan, mga katropa, sa diri sa XFM Bacolod. Ariel, pila ka mga balita naton, mga biyano. Headlines. Preliminary investigation, katropa, iga paidalom ang kaso ni Julia TV, kagsang live-in partner ni kuno, mga katropa, ipa-idalom pa sa preliminary investigation. Tanawin, mga katropa, because anonimo, no? Submission ni sa mga ebidensya to determine sang probability pinagi sa prima facie evidences nga pwede i-present sa aton nga fiscal, angot sa kaso nga tubangon niya. Noti ang kaso ni ginalantaw mo na yung mga katropa nga ang kaso possibly is angot sa droga. Tanawon tira karon no sa aton pagpakaraga diri sa Bullseye mga byan no. 7:25 na sa aton tarato tuna. Ano matabo sa aton Bacolod City Water District mga byan? Matapos nga ti ara na ang Hiraya Water Corporation nga ginapanigiyahan ni Lucio ginapanigiyahan sa isa ka operator ang joint venture nga ginahambal mga katropa o sa ano sa joint venture sang Prime Water kagang kagang basiwa anong matabo no kay gyud natulat kita mga katropa Doon tayo ko na mahambal ng Lusotan. Lusio Kogi. At nag-iyasin ng isang yung Hiraya Water Corporation, mga katropa. Hindi mo tagaan sa mga mag-glad tayo. Ganun yung takeover karon din rin sa ano? Takeover karon sa Prime Water, mga katropa. So, ma-operate siya, bulos sa Prime Water, mga katropa. So, ang ato naman paglantaw, kasi ang joint venture agreement, no, exclusive lang niya sa dua ka mga partido. Ang basiwa, kagat at the same time, ang Prime Water, mga katropa, kasi subong Hiraya Water Corporation. Ano matabo? May ara pa bala? Balido pa bala? Ang joint venture agreement nga nagapatunga kag nagabind sa duha ka mga korporasyon, duha ka mga institusyon mga katropa sa pag-manage kapag distribute sa tubig na ito nilis Bacolod no? May pagbag-ogin man kung maghambal kita mga katropa sa ano sang may ara ma-take over mo no? Kahit ang promoter medyo nag baldar git man kay puro lang ito promisang ila to naguba na sa ibuslan siya sang bagong operator sang Bacolod City Water District mga katropa tipilang investment pilaging dugang kapital mga katropa para magpanami sa aton nga sa aton nga serbisyo tubig base sa istorya gisi naman ni Blau base sa promisa naman ni Blau no. Oh, nanegosyuhan ang talaan sa tubig. Negosyuhan pagid nila sobra-sobra. Ha? Nanegosyuhan ang ganit tubig sa Bacolod di. Oh, may bulk water daw supply sa tubig para sa gininto nilang tao di. Ha? Ah, subong niya, bulos-bulos naman sila. Ah, nga, mapromisa naman tanga o, pasan nyo gunta naman. Ang nami nga servisyo sang aton niya, tubig sa Bacolod. Igo mo raon daw, kape man Japon daw, tsa man Japon nga kabaho sang tubig. Ha? Just to be blatant about that mga katropa, ang experience nato nabi sa Prime Water daw hindi tamalibdan nag-angko na kita sa stigmas na taraunta na pila ka latest development plus pila ka mga bagay nga ginalantaw man sa aton nga mga kauturan ang mga threats Japon sa paikurahan no may ari sa mga threats kuno mga katropa hindi mapahingadlan eh no hindi mapahingalan magpa-mention ang isa ka bulutuan niya eh. Nga may ara naman sa threat diri mga abyan ha ang sistema nga may ara kuno estudyante naman to do nagsulat naman to bo pero why na mapabalo sa aton nga pila ka mga kauturan di ay naku o tanawang ta mga abiyan sa pagpangalagad natun karong dugay-dugay anyway dugangan ta panay para sa update natun sa aton national mga katropa kundi si Senator Chess Escudero mga katropa nagpahayag to primero nga sinya may ara na pag-istrikto sa aton nga mga rules no ang rules sa impeachment court na hindi ka makahatag sa mga komento mo sa angot sa proceeding ha? Hindi ka mag-mention mag-discuss sa mga kaundan sa impeachment trial sa gwa sa korte okay or any interviews nga himuon mo para ipakita mo ang imong pananawan sa mga sitwasyon kag deliberation sang ano sang impeachment sa impeachment trial kay basi ma sub judice ka no pwede ka ma kakasan sang lisensya kag pwede ka man ma disbar makakatorok pa. Okay. Ti amo rin na pa ano niya nag-react si Senator Robin Padilla mga katropa. Nag-react si Senator Robin Padilla, humble ya, sige, oy. Why man kuguro? Kaya penalty mga katropa is 30,000 pesos, no? Plus may ara ka sang salab doon man sa Committee on Ethics. No? Which I think humble ya, sige, 30,000. Why problema, ha? Kaya na sa kasawa, kuya. Kaya na sa kasawa, kuya. Pero ang sa Committee on Ethics, kung makasuhan kag mahatagan ka complaint, basi bila may aral sa dako ang penalties, kaya mo na mabulubugat-bugat. Pero sa list 30 mil, uy, kuya, problema. Asawa ko, kaya na sa bayaran sa asawa mo. Asawa ko. Pero tinag, kadto naman karoon mga katropa sa isyo kung pilang ginabaton bila sa aton ng mga senadores. Nga hambal nila, okay, 30 mil, uy, problema. Pila ang suldo karon sa mga senadores na ton, nagapungko karon bilang mga incumbent senators diri sa Senado. Oo. Amo naman ang istoryahan karon. Pagkatapos ang pagpamangkot ito bala, sinuko no bala si Maricel Bonifacio. Kay gin na highlight mo ni sa impeachment no. Daw nagtrending subong ang senador tungod sa ini nga mga statement dito sa ano sa impeachment court. So do sadya man do damo magakalingaw sing nila do kanami man kay ti at least medyo makadlaw-kadlaw ka kay ti gulpi lang masalot lang pagkatapos may himo sa manifestation clarification kag kunano pa nga point of inquiry para sa mga prosecution pero ang hambal ya ang pamangkot ya do pa hapyaw blayaw no. Alam mo ba na ganito kung sino si Maricel Bonifacio? Alam mo ba pagkatapos niya hindi mo alam si Maricel Bonifacio is Ninoy Aquino nagpuli siya nagagamit siya sa kalyas. Abalihan din yung pagkatapos ang balihan niya. That's all. Your Honor. Maraming salamat. Pagkatapos, balik to kay Tia. Pangayo man to sang tsansa ang prosecution ng mga balsa niya. Tia, pwede ko ka sabat pa clarification lang to put the discussion straight. Tige balikan si Robin Padilla sige pwede na Mr. Presiding Officer eh naghipos ang tanan eh ako man kot karon sinong masaming nga nag-abunar si mga katropa no sa rules abis sa impeachment court no rules of sub judice nga ginahambal sa rule 18 sa impeachment court mga katropa nga nag-prohibit sa mga abogado sa prosecution, sa depensa, even sa mga judges, mga katropa, senator judges, mga istorya, sa mga kontinido, sa trial, sa impeachment court. Di, hambal ni Robin Padilla, sige mas maayo, get, okay ko na, may problema, kung may mga disiplina, okay ko na, pero dapat hingadlan ni presiding judge kung sino permi ang nag-biolar.
2: Toon ka?
0: Tiyo ay takabano ko na nung sitwasyon eh, no? Anyway, it is what it is mga katropa. So, we're looking at sang development sa impeachment, mga abyan, dito sa Senado. Dason, Martes naman, kay Tiyo ay isang, sa Lunes. Okay, so Martes ba dyan, bantayan ta? Okay. Ari naman mga katropa, ang isa sa mga nagluntad ng mga insidente, istoryahan ta bala mga katropa, ini ang nagluntad ng massive ng flooding dito sa area, sa mga lugar, sa tunga-tunga mismo, no? Dito sa Nepal, kag nagatugas ang massive nga plaging mga katropa sa nasambit ng lugar mga katropa, no? Ano ang cause? Ano ang ginhalinan sini? Kag ano ang nangin anong ano kada kuon kag pila kabilog na patay? Pila kabilog ang pinaka latest mga katropa nga missing sa pagguho o kon pag ano pag luntad sang baha dito sa nasambit ka lugar mga katropa, no? Let's talk about later, no, ang Himalayan glacier nga makita natin to ang malapad nga the continent of ice mga katropa sa babaw sa bukid. Gamo na nagguho mga katropa nga nagresulta sa flooding naman plus sa area nga ang diri nga mga lugar mga katropa ano siya ng gina ang lugar diya gina-develop mga katropa mga abyan, no? So what contributes ang mud flood? Ano nag-contribute sa ice nga ano nag-contribute sa dugang na nagtaas ang tubig dito mga katropa? Anong cause mga abyan? Sorry, hanta ka ron sa pagpakaragat na diri sa aton palatuntunan sa busay, no? 7:36 na sa aton palatuntunan. Welcome mga abyan. Sa aton programa, kaupod nyo naman si Katropang Win Salina, supod natin sa technical side, si Katropang Chris Librando. Tarakay kita sa mga latest update, latest development mga katropa sa aton nga palatuntunan. Yes sir. Nagambal dio sa CRP host niya pinakataas ka bukid sa kalibutan niya. So kay patong dira mga katropa is Mount Everest, no? Amo nang ginasaka sang pila ka mga kuturan ta. Amo na pinakataas nga lugar mga abyan. So ginambal to, there's an increase of temperature nga nagresulta sa pagkabuka to sa mga glaciers dito sa babaw. Due to climate change and isa pa, may ara sang 5.2 magnitude nga linog nga nag-igo to mga tropa. Nagkalaguho to sa dalawang, no? Pero may ara da sa mga lugar mga katropa, istoryan tala lugay-lugay, ang mga lugar nga gin-develop, no? Sa mga river basins nga ni mga katropa, may ara gintukod da nga mga hotels, no? May mga dumudamo mo, no? Infrastructures da mga katropa. Pagkatapos, ang iningagyan sa dito sa Nepalman, may issue of, may environmental concerns na, no? Ang tubig, mga katropa, contaminated na, no? Tungod, grabe mo, mula mo kakanto na, ng mga residente, ng mga turista, para maglantaw, para magtiner na, nami isang panahon, nami isang lugar, mga katropa. Tapos, nga, tibugnaw pa, kag hindi pa siya, muna ka matawo, ng mga area sa Nepal, ti ano ni karon? Sino ang balasolon? Is it natural calamity lang or basi nag may mga operations pagid, may mga ginahimo pagid sa mga river valley nga mga aktibidad sa Nepal mga katropa nga contribute sa mud flooding mga byan sa lugar, no? Storyan ta na pala dugay dugay, no? Alas 7:38 sa pagpangalagad nato sa aton palatuntunan, kwaon taman ang mga latest update sa aton patrol dugay-dugay. Mga katropa, ginapahibalo naton sa inyo ang aton mga produkto diri sa Yes to Health. Dapat testingan nyo kag i-supplement naton sa aton lawas kag tagaan sang pagtamot, no? Ang aton gid nga health mga abyan, no? Tatlo ka mga produkto gina pahibalo natin sa inyo, ang Premium D-Free, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, na dako ang bulig para magpataas ang aton immunity level. Ang Premium D3, Vitamin D mga abyan. Nakuha ito ni sa adlaw, pero sa mga panahon ngayon, daway gid. At the same time mga katropa, may ari ni sa Virgin Coconut Oil. Amo naman yung depensa naton sa infection, no? Antioxidant. Pagkatapos, ginabatuan niya ang mga infections lawas naton. Next is ang malunggay. Ang malunggay, grabe nga mga suplemento, glimakwat na mga nutrients na mga katropa. So that's why, ara na sa mga produkto sa Yes to Health, because nakita na ito, nakita sa mga eksperto, na dako ang bulig sa mga katropa sa pagpataas ng aton nga immune system. Alright? Mangustin, ari naman niya sa Santon Plus Gold. Ang ampalaya nga nagka-control man nagabulig pa nami sang sirkulasyon sa aton dugo kag gina control ya ang blood sugar nato mga katropang hindi na mag-spike, hindi magtaas. Syempre yung balunggay hindi niya dapat ara gina super me tungod sa mga suplemento nga kinahanglan sa lawas naton, no? Dako nga bulig ni para sa consumption sa mga vitamins and nutrients nga kinahanglan sa lawas ta. Ang garlic mga katropa, antibacterial, ang spirulina, anti-inflammatory, kaya-ari ni tanan sa Santon Plus Gold, mga abyan. Pag siyempre, importante nga may ara man tayong depensa o kung may ara kita sa mga gina-inom nga mga suplemento para magpadasig sang absorption sa mga vitamins naton sa lawas, mga katropa. No? Nag-istorya kita sang vitamin C. Ang vitamin C, ang iabulig, mga katropa, is total absorption sa mga vitamins, minerals na kinanglan sa lawas naton, mga abyan. No? Halin sa premium D3 pagkanto sa Santon Plus Gold, ginapadasig ng absorption. Then, ginagamit sa lawas naton, amo na ang role sang vitamin C sa lawas na. That's why gahiting-hiting ka, gataas ang immunodepensa. Tungod grabe sa magpadasig sang proseso sa mga vitamins, kag nutrients, mineral nga magamit sa lawas naton adlaw-adlaw. So, kung istorya kita sa vitamin C, piliyon ta ang vitamin C nga alkaline based. Ang alkaline based nga vitamin C amuna sa ang Santon Vitamin C. Babakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, South Star Drug, Mercury Drug Stores, sa TGP, sa Generica Drug Stores. Kaga syempre, pwede nyo man mabakal para sure ball na gid lang, pwede ka mo to kakadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center para magbakal sa mga produkto, mga katropa, no? Pwede ka mo to kabisita man, no? Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39. Bacolod City, mga Bullseye. Mention ko lang mga katuran tangari sa Facebook natin sa buong morning sa kay Sir PLD Morning. Simo, salamat kin sir. Oh, kag sa kay Junior Alegria. Good morning, katurapang win. Watching from Sipalay. Bacolod, layo man si Imo sa buong sirman. Din, huwag ka na yung katot sa Bacolod eh. Galing doon ka, tawhay to sa Sipalay namin ito eh, no? At the same time, mga katropa, we have Edmond Pamirola, dira sa barangay sa Vista Alegre, thank you. Si Elvira Gilogo, nakatutok naman, salamat, Gid. Ma'am Luisa Ayuno, salamat, Gid. Good morning sa inyo, thank you so much. Salamat sa pag-upod. Shirley Arevlo, dira sa, Kabankalan, thank you. Leah Lobrado, we di ka makapati sa Nepal, magbaha. Oo. Yes, ma'am. Alright. And also, Mayna Siladora Dumipig. May aga, salamat, kid. Jelwin, parang Vincent, morning. May program sa National Heroes Day today, no? Hiwaton sa Lunes. Holiday na naman. Yes, pa-wiser. thank you. Johnny Bert Fafardo, may aga, paring Lloyd Navales. So, arin na siya. Oh, sir, morning. Salamat kita. Doon, na-miss naman. Doon, ikaw makita ng imong, comment niya. Sir, morning. Salamat, kid. Thank you, thank you. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Happy weekend. The great flood in Nepal with no rain. Kagsakay Remel Mamilya, dira sa Kapihan sa Overflow, pag-greet niya lang si Bisaya Nibay. 744 mga katropa, pagkatuan tapirang kamabalita mga abyan sa pagpangalagat natin sa Bullseye pagkatapos sa mga panundom.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Correct din mga katropa, 7:52 na. Katuwan na karoon ang pinakamaligtas development, latest na balita natin sa patrol. This time, Friday, Gli Subong, no? Pits 28 pa lang. May tatlo pa kadlaw nga natun ka. It so happened, National Heroes by Monday, katropa, holiday, ang solduhan ay ma-fall down sa Friday, no? Congratulations sa makabaton sa karon, no? Ang apo naman ng concern katropa, halin sa pizza 28 pagkanto ng pizza 15 mo. Di ba nugay-nugay naman na? No? Pizza just parang desumbulan, yakatin-katin ka na naman. Pero okay lang na, no? Importante buhi mga katropa, importante aral lang sa Japan si Remel. Oo, pala yun lang dang bluetooth na karon. Paunta ang pinaka-update natin sa patrol mga bayan. Ang latest natin, because nga ti Aryo, may latest kita nga development sa nandula, Kuya Hao. Di na ito nga, okay. Aryo, kaso sa vlogger, live-in partner, ipaidalom pa sa preliminary investigation. Okay. Bangkay sang kawatan sa siyudad sang Talisay nakuha na sang pamilya mga katropa. Among development ang update naton subong kapon gin pabalot man is mga kutunan ta ang mga nagretabo dress Talisay nya atob lang isa ka nakabi kawatan agin aligar kawatan nagpangawat kun mga katropa dakpan to sang mga security guard no gin custody nagtawag pulis pero nakibot lang sila pagkatapos way nag-leak sa kabuhi ito ang ginaaligar nga nangawat ko no mga abyan ito sa Talisay ti Subong nakwa na sang pamilya kagapo na nawagan pata sang aya sa pamilya kung sino na kilala para makatag sang dugang ang impormasyon angot sining persona dito sa Talisay no? Karoon may development kita mga katropa kwaunta sa atong patrol si katropang France Andrew Burgos mga katropa XFM Katropa France, may aga.
3: Katropa Erwin, sa ato lang nilang ang latest update sa kaso ni Julia Peruelo TV, kagang yan yung living partner. Ka, nagbalik kita sa bahay sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negro Island Region, with Agent Kit Capile. Kapon, Katropa Erwin, di-confirm sa ato, yun pa italong ni sa preliminary investigation ang kaso ni Julia Peruelo o ni mas kilala bilang Posilito Peruelo, kagang yan yung Alibin Parker nga si Christian Tolentino na nakapahan siya tinaligtan ng gining Martes ang hapon, Katropa Erwin.
2: Uh-huh.
3: Dala mismo sa barangay 10 sa siyudad sa Bacolod. Kung sila yung todo 50 grams ang na-recover sa mga suspect kag nagabalos ng 340,000 pesos ang shabu nga nakopiskar sa duwa, no? Ang ininga drug diverse operation, ganoon sa rin ni Katropa Erwin, sang PDEA NIR.
2: Oho.
3: Kasi natigay ninyo ma-aresto ang duwa, no? Kaya kung malikad na lang ni background ng duwa, mga newly identified persons na sila kag madugay na ninyo ginamonitor or under-monitoring na sila sang PDEA NIR Katropa Erwin sa tupa, no? Pero wala rin yung specify sa aton sang PDEA NIR kung ano nakadugay sa ginamonitor but Katropa Erwin, ilan na ninyo ginatutukan bangod sa illegal na operasyon angot sa pagbaligya sang Shabu sa siyudad sa Bacolod, Katropa Erwin. So, taking confirm sa ato ni Agent Kit Capile na pagka-aresto sa ila, Katropa Erwin, delay na ni giningagaw file ang aso ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Katropa Erwin. Pero, for how many days sila mismo na nag-dinner dito sa custody sa PDEA NIR, itinuro to Katropa Erwin in file ang kaso through inquest proceeding. Pero galing in ano pa nila di-confirm sa aton sa PDNAR nga gipaidalom sa preliminary investigation ang nasa

0: bidding kaso. So, they get to far away ng payag sa ito ni Jinpin Kapili na kinamatakaw man ako noong isang mga naresto na sila mismo makaambit sa nasambitin preliminary investigation sa tiyon nyo sila mismo being madakpan kay Papa Erwin. Pero, pagkasabto ni Janila si Gapo ng kaso ng Republic Act 9165 kay ginfile sa ila, patok sa ila, Santidea NIR kay Papa Erwin.
1: I-discuss na a little bit ang preliminary investigation. Actually, naka-file na, naka-submit na sa kaso ng file ni ang mga kapulisan ka or atun katapos sa PDEA against the suspect. It so happened, gakatabon ni kong kisa kung may ara sang uncertainty sa mga ebidensya bla nga wala pa makompleto especially during the operation wala sang issuance of warrant of arrest no ang fiscal mapanawag ma request for ano additional sufficiency sang ebidensya katropa Andrew katropang France para may establish ang prima facie evidence no against the suspect.
0: Okay.
1: Ang probability na kuno how ti I don't know kung anong status in isbong.
0: Kaya mo na katraparwin, din ano lang yung sila na, dali ti ang termino din sa isang kadeya is do ano pala na ginpa-agi sa fiscal pala.
1: Oo, ginpabalik guro sa fiscal ang evidence.
0: Posible nga hindi guro sufficiente ang mga evidence. Na possible ha, preferring nga i-require some fiscal or supporting documents sa kaso ba
1: Oo. Kagisa pa, procedural.
0: Additional nga mga informasyon dira para sa pag-porsigi sa kaso batok sa mga nadakpan ka, Prof. Erwin. Siguro, pag-inchindi pa sa payag sa PDEA, ginpagaan sa nagkakaido nga tiyon ang PDEA na magkakaroon pa sa sigaw ng ebidensya.
1: Oo.
0: Dito sa
1: PDEA. Oo, katapang France. Gadula-dula. Oo. Dali na mga katropag na check pa natin ang aton linya, 756. Ginakayo pa ni katropang Chris Librando ang signal para magklaro ang signal natin. Balaan mo, may automatic na sa'yo ang wifi mo. Oo. Balikan sa katroara na sa katropang France. Plapitan niya lang router ya gabas kog signal mo. Oh, 759 mga katropa. So amo pring kaso ni Julia TV. Ginestoryan at tuloy mga katropa. Kaiti may mga malabo naman vloggers no. Importante sa gapon mga katropa evidence ha? Nga ma-submit para mag hatagbog at sa posibleng nga mga kaso nga i-file sa kaso sang vlogger ngani, no? Ti ang recovery so 50 grams sobra 300,000 plus. So I think siguro may ara na bail. Why pa sila nag-bail kay Torpang France?
0: Amo na siguro ka preparing at why di sila na ka-bail. Kay ti ang fiscal naga-request for additional yung mga evidences for the ano na siguro before siguro wala ang arraignment bala. Sa ilaning na kaso para mag-proceed sa trial kay Prof. Erwin. Pero tiyan mo lang nagaling, nag-demand, nag-request.
1: Oh, katropang friends na oo. Dali lang. Establish na yung connection na ito, mga katropa. Alas so, Joy Punto. Nagkakapi-kapi mga katropa. Tapos sa sa makagahay sa overflow balikan to si katropang France. Katropang France? Katropang
0: katropang Erwin on mobile kita.
1: Okay na.
0: Kung kitabis mo yung mantangan hindi nga luna kayo sa yung totoong iloy wala kang kawapan yung malaw.
1: Oo. Okay.
0: Kaya napatay din wala sa syudad sa Talisay.
1: Taga-ibig magalo na to?
0: Okay, taga-ibig magalo na taga-mantangan gali na eh. So, history, ang ating kung tapos yung magtanam ng iloy, kasi yung iloy, tunahan niya, duway na na gano'n, nakatapar, wind na nag-ponder of possible. Pero karoon, balikan sa lang na, pero tira kita mula anay, sa bahin, bala katapar, wind, sang sininga, pagkaso, tumala ni Perwelo, pagni Tolentino, katapar, wind. No? Ang otre.